0: sa di ay ilang gipanalip dan sa flood control. Paasi-asi sa si BBM ug ingon karon nya, sinabi ko na ito noon. Oh nga kuang kuno. Kay ang point may gala ning videohan eh kining dire. No, ibaminaw nako. Ang point ni BBM dire mga katropa. Nga oh, sa una, ingon mo nga way makasuhan, nanay makasuhan karon. Bong, di man na maubong? Nga di na maungag. Dili na mao, ang among gipangita. Isog magkaka kasuhi imong igagaw.
1: We
0: wa man mo ingog ayo kasuhi si Jingoy kung naika total ka na si Jingoy katulo na man na siya may gala suki na splendor na. Dahil kang napul una may gala katong sa wedding, kadua may gala katong ka na pulis, ikatulo na ni karon suki na Jingoy dia. Kasuhi. Oh. Kasuhi ng mga giingon ni mong nakadawat. Pero ayaw kalimti mong agaw. Oh. Ayaw kalimti mong tanawa pa, pabili ba mi ngag? Pabili ba mi ba? Mr. President, pabili ba mi?
2: Ayaw!
0: E basig, sa ingana nga ba maagi ngag? Mo, taas-taas imong rating. Okay, pero may timang yung ka-negative. Base siguro sa drug test, di ka mag-positive. Kana, pwede na.
2: Pinawa!
0: Alas 8:02 na mga galantag na asbuntag. Oh. Okay, matod pa niya. Oh, sa una, ipangitaan ko ninyo kasuhan. Karon niya na. Resulta na nais Blue Ribbon na committee hearing. Nanay, kasuhan. Diba? Mama ninyong gihuwat. Gusto mig na makasuhan ngag pero ayaw ng mga kalaban lang ni mos politika. Ayaw ng mga kahibaw, di man gud mi mga buta. No? Di mi mga bugo. Ay mig isundog nimo.
3: Bullseye. Bullseye.
0: No? Ay mig ipariha nimo. Sige daw be. Pasi mo ingon na sila karon mga higala nga. Ay humana man ang imbestigasyon sa flood control. Kay naana may mapriso. Yung mo oh, may gala si Jingoy, mo'y mastermind sa lang.
4: Bueno, ang istorya ha.
0: Wa ko niingon, ha, nga nangawat. Wa ko niingon, may galang hinlo siya. Posible na, no? Pero di kayo pasag kung mo may gala, nga siya hinungdan sa lang. No? Binuang yun ang istorya ha po. Asa naman lang na ito mga galang ingon ni BBM, ano, ni ingon ni Martin. No? Hinumdum ka mga gala on sa ingon ni Martin. Kato may galang pauli ay na nahadlog siya kay pauli ay na saldi ko. Kung sa ingon ni Martin, pili ni sa legislative, naara sa executive ang kawatan na niyo. Sa magkalimtan na lang ito na ito ngag. Ha? Gipiktusan kang istorya si mong agaw, ikaw gitudlo. Sa umatod na ito ni may gala pagkasulbad ng flood control anomaly, kung hanggang paimbestiga may gala, mausag katong pinakakawatan. Dabi? Kita rin, gibuang ano eh.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kalas-kalas na ito may galaglaway anong sigyaw-yaw din.
2: Ay, yaw!
0: Na, nag-iadto ko pa na yung mga higala o luban, maka, kuhan pa ko, makatilaw pa ko, kinilaw, liplipan na yun. Magkapagaw-pagaw, tag sumiyaok, may gala anong, kuhan, programa. O niya, ang tinuod niya kawatan mo, ikaw, gapa-imbestiga. Wala tayo abtan ano yun?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ang tinuod mga higala nga independent nga kuan, no? Investigation para balansi ang kalibutan aning mabalansi ang Pilipinas mga igsoon. Ihatag na sa giingon nilang majority nga naman. Dili tungod kay panimaos kay kasara sila. Dili na mao mga katropa. But sa ilan na to makita mga katropa ang kaisog nga mo imbestiga? No? Sa flood control. Naabay Erwin Tulpo na sukuan ng flood control nga i-bend naman hinoon niya ang law? Abay. Naabay Rapi Tulpo mga higalang na sukuan ng flood control? Oh. Naaba mga higalay Soto? Oh. Naaba mga higalay Lacson? Kung sa'yo yung Lacson, wa man ni kuan? Wa man ni mastermind? Oh. Atong atong kuanon atong ipalingkod diri sa kuan sa Senado tong 18 ka mga duha ka sundao unya 16 ka Marines ayaw lang kay mga kredibilidad na sila.
1: Pinawa!
0: Sige daw, be. Nasaag ko kay XFM Bullseye pero dili imong tingog nag-Santon Coffee. Aman. Ayan, simbahon. Kuri M. Sir Arnel, nasaag ko may XFM Bullseye pero dili imong tingog. Nag-Santon Coffee o Santon Gold Plus ko. Anaara ka, nakabalik na ka di ay dire. Ayan, i-type lang na diha Arnel Cortez. Digi ka masaag na umilaing Arnel Cortez aning kalibutan na.
1: Ayan!
0: Alam kami ito kayo ng pangahan mga katropa, no? Kaning ingong majority, kaning may gala mo yung saliga na to. Nga naman mo salig man ta mga gala to mga tao nga magsigig tabon anang blood control. Di ba? Silang Marcoleta may gala, sige nagpanawagan, ato laging patingugo ng 18 kamarins. Tubasad may gala sila Lacson, sila Soto, wala gina credibility. 18 mga higala ka mga sundao, mga tarong pag-utok. No? Why mga record may gala nga priso? No? Naay mga saktong trabaho mga higala. No? Credible wise, mas musalig ko atong 18 may gala. Kay wag yung mga buang 18 kabuok magsabot.
1: Ayaw!
0: Imagine na may gala puro hanggaw ng 18 magsabot, di ka na may gala magkayamukat na ilang mga state. Magka-kuano eh. Pero pwede kung naayos sa kabukbu ang may gala nga mo ingon, pasangin lang ka di ang ikakawat ni mong buwan.
1: Pinawa!
0: Sama anang Madriaga. Di ba? Kisa may mga igalay mo, confirm anang iyahan mga pamahayag, si Trillanes, pasig kauba na sila. Di ba? Ano yung nauna-una ah? Kaya itong 18 may gala ka mga Marines, doon ay makakumpirmar sa ilang mga pamahayag nga naman. Even Gutesa o katusas Gutesa mga higala na ay makakumpirmar sa pamahayag ato.
3: Bullseye!
0: Ang kakumpirmar ato may higala saldi ko. O kani karon kining 18 ka mapwede sa makakumpirmar may higala sa Gutesa ani. No. Dili script, walay script ba? Meron nga nung di man nila na isa lang be. Kay mo gawas ta gay mahibaw-an lagi mga higala nga kining ga pa imbestiga kuno hay nga anti-corruption nga negative ng rating mga higala sa Pilipinas.
1: Ayaw!
0: Oh. Nga negative ng rating sa Pilipinas, mga kaigsunan, tungod anong presidente, hari. Mao kunuhay ka pa-imbestiga, may gala. Oh. Karo, may ngayon pa siya nga, mao na ninyong gihulat? Kasuan na nato. Kaso sa imong kagaral? Ihatag na diha, karos, majority. Ipadayo ng Blue Ribbon Subcommittee. Kana mo to, Omi. Pero nga nung masuko, masuto, mga igala, na ay Blue Ribbon Subcommittee, nga mag-focus lang, mga igala, sa flood control, be. Aber? Nga nung, wala man yun sila, mga igala, gipang silihan, basta flood control na muaginod kay imbestigahan, mga kaigsuunan. Be, nga nung manak, be. No, kamukuno, be. Alas 8:09 na, mga igala, dag na sa tubag pa na gubanuman. Ang buntag sa ito ang 926 streamers, mga viewers na ito karon. No, mayong buntag niya, ayan Simbahon, Prince Jonas Iniego, Olivia Hasmin, kinsa pa niya, the other natingala ko anang Okta survey, muli ko'y lagi na sila sa SWS of Pulse Asia. Gipanghinambog pa ni Auntie Claire, pareha para sila po mga likoy. Pariyaman po na sila mga igala mga dukirok o utok. Kung ang duha ka survey firm mga igala nagkasinab, wala man siguro nagpariha pero nagtakdo mga igala ang ilang mga numero, mutuo ka itong usa? I am not questioning mga igala the credibility ni anang survey firm nila mga katropa pero 2 versus 1, asa magkamutuo mga igala? So kani mga BBM supporters so naminaw na ako, mangutan na ako ninyo. Ako dili ko mga igala DDS ha? Giklaro ko na ninyo, dili ko DDS. Pro Pilipinas ang yun ko, pero ang Pilipinas so mga igala, gilatan pag ayong bangag. Tinuod na. Panahon di ko, mangumentaryo sa ko bay. No? Panahon di ko, mangumentaryo sa ko. War on drugs, nanaway sa ko, ana sa una mga igala. No, kay kanang mga magdulog, mga igala, 3-8 kagiron ng mga... Manaway sa kuwana sa una mga kaigsunan. Pero, manaway mga igsuon nga tama. Manaway may gala nga naisubay sa atong balaod. Ngano man, walay political interest ato ah. Para ragyon as Pilipinas mga kaigsoonan. So kamo diha mga BBM supporters, mina moron. Oh, mangutan na ako ninyo. O sa tanaw ninyo anang nilang soto. No? Sa tanaw ninyo anang mga senador nga basta gani blood control na hisgutan, murag pang kalinturahon sila. Mag-i-hike bagawas pamahayag kay tabunan. Sa tanaw ninyo ana. No? Ay, ko ina nga, ang naratibo sa flood control, subayo ninyo ang giingon ni Antikler nga, Duterte gyapoy gapasimuno, ana. Kaklaro man kaya nang buhi pa man ang inyong bangag na presidente nga nang hinambo nga, doon ay 5,500 daw niya ka flood control project.
1: Ayaw!
0: Nagihapak o baha, may gala na uwawa na noon siya. Pero di na ni Manutlag uwaw, nabulabog ang flood control anomaly. Istorya-istorya saan siya nga, before magpasko, hindi na kayo magiging merry ang Christmas, ah, sundog-sundog sang digong.
1: Ayaw!
0: Wara ba'y angay? Sige, nagkahiwi ang panga, mga egala ng hinampak. Oh. Sundog-sundog sa ganda, ipapriso ko no, bago magpasko. Kaya karoon ang napriso, si Saldi, kisa to, si Curly Discaya na si Zara Discaya, kato magtiayon, may gala. Unya kato mga trabahante sa DPWH, motoy dagkong isda ninyo? Bulinaw man to!
1: Pinawa!
0: Di ba to dagko? Bulinaw man to! Ilaron ta ba? No, niya, madunggan na ini mo mga igala na yung mga pamahayag statement na base ko no sa stawag ni ini, investigasyon nga, kining flood control, kuan lang ginisya ka ng murabag naikawat na itabo, yes. Pero wala kuno'y mastermind ini. Kinaagi tao nga gusto nila may gala nga kuanon ba? Ihawaon gyud nila sa picture kung flood control ang isgutan mga kaigsoonan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kinsa man na? Di na isa gusto magbutang og mastermind lagi? No? Unsa ba gyud mo 11 kamong 11 diya? Minority mo o Romualdis mo?
1: Ayaw!
0: Laruhan eh, nalanta. Kaya ka ng majority, andam na sila mo angkon nga, sige, sarap eh. Sige, Romualdis mo, adigid mo ka pa-impeach kung mauhon. Yan naman. Maura na, inyong puwersa. Niyagat to mga tao, di aspikas, bisag kung sao ninyo nagbraso, ka ng nasa majority, di na mahadlok. Inyo nang tingalog kaso, na, mukao na nagkaso. Si Jinggoy, mahadlok ng priso, sas ginoo ko. Di na mahadlok priso. Pero samtang ginahimo ninyo na ang tanaw agyo sa mga tao sa inyo sa motyo ka negative. Nya nagtuo siguro sa BBM bay nga mo abante ning iyang kuan, iyang numero, iyang rating. No, okay, wa mo kuno sila ipakialam may gala sa rating. Wa mo jud ipakialam kay wa gani mo ipakialam kinabuhi sa mga Pilipino, rating pakaha.
1: Pinawa.
0: Kaya inyo diya makakawat lang ang makakawat.
1: Ayaw!
0: Ay na tanan yung Atika.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Maing buntag diya, may katropang Arnel. Shout out sa Caro family sa Talumo, Cemento, Davao. Good morning to you.
3: Good morning!
0: Imsol, Duitis, Dili, to sila, Bulinaw, sir. Mga tugnos, agamay pag ides Bulinaw. Carlo Matario. Maing buntag, Minaw. Good morning, Minaw, Minimo, Dris, Malita, Davao, Occidental. Salamat.
3: Good morning!
0: Uncle Dars, good morning. Galicano, Tim Tim. Kisa pa may ni Adres, si Epirito Rosal. Naasa may Apokon. No, kana si Erwin Tuplok, grabing yaw-yaw kang trililing o kang huntibiros. Amo gani na, no? Karon. Ay, nako. Albarico Vlog, di asa may may Cebu, may Buntag. Ann Mendres, good morning, idol. Agoy, suko akong bana kita ni BBM. Hapit hampasa sa iyang labakara. Ayaw, hilab din ang TV kay madaot. Nats Kosner, mayong buntag. Jim Lord Caro, Eric Concepcion.
3: Good morning!
0: Anura Bambisa Jovi. Good morning niya diha sa Tagum. Si Al Fernan Plaza Gomez. Mayong buntag ni Muda, bro. Si Jo Marie Beth Montesilio, good morning.
3: Good morning.
0: Di pa'y internet application helpline by Angelito.

0: Okay na, itong mabinaon may gala, Senador Alan Peter Caetano.
1: XFM Katropa.
0: Why audio?
2: Kailangan para mapalitan ng SP. Pero ang magpapatawag po ng hearings ay yung chair that the rule about voting is tied to the control. So totoo, 13 ang kailangan para mapalitan ng SP. Pero ang magpapatawag po ng hearings ay yung chairperson. So isang strategy po ngayon ng 11, kaya napansin niyo po every weekend, sila ang gumagawa ng sinasabi nila, may babaliktad, may sasama na sa kanila, may nag-iisip. Alam niyo po ang kudeta, ang isang essential element po dyan ay stealth o kaya yung tahimik, ibubulaga ka, magugulat ka, di ba? So bakit sila maingay about it? One is to try to create distrust among the 13. Secondly is to create pressure. And number three, bakit nila pre-predict? May huhulihin dyan, may arrestuhin. Mm. Okay. Because may mga kakampi sila sa kabinete. That's very clear, no? So my point is this, no? One of their intent is to not allow the electronic or teleconferencing or any kind of online voting para pag sila majority sa floor, aagawin nila yung mga committee. At pag naagaw yung mga committee, sila na naman magdidikta ngayon kung anong pwede hearing o hindi. Nakita nyo po na inaalok namin ng committee, they can read their members anytime. So nagugulat lang ako kay let's say kay Senator Irwin paulit-ulit na wala daw napasa during my time and that the rule about voting is tied to the control. So totoo, 13 ang kailangan para mapalitan ng SP. Pero ang magpapatawag po ng hearings ay yung chairperson. So isang strategy po ngayon ng 11, kaya napansin nyo po every weekend, sila ang
0: okay.
1: Magawa ng XFM Katropa.
0: So na pangka ron ang pattern aning 11. Nga doon na sila'y plano may galang a kudita. Pero banha man kayo na inyong kudita. So kailangan nilag duha para mapulihan magahigala ang SP. Pagka sila na sad ang majority, mga katropa, wala na, no? Kanang blood control, nga naman, ang chairmanship sa mga komitiba adto na ihatag sa ilang mga kaubanan. Okay? Ibalik ba kahang Lacson o kahang Ontiveros, di ba? Kiko Pangilinan. So kung mabuta na sa ilaha mga kaigsunan, wala na chance nga maisgutan pa.
1: Bullseye!
0: Crucial kaayo na karon. Nga dapat yun na naisgutan kay interesado pa ang tao.
1: Bullseye!
0: Maing buntag niya, Ma'am Benjili Feliciano. Good morning, Sir Arnel. Timbayaon na natunako akong guwapang igagaw nga naa si Romilin Siligbon at yung son taga Bisayan Village, Tagum. Happy birthday, Cass. Stay happy and gorgeous inside out. Oh, happy birthday ni
3: Happy birthday.
0: Romilin Siligbon kyung son. No?
3: Happy birthday.
0: Adre mga higala sa may Bisayan Village. Greetings from Ma'am Vengeli Feliciano. Happy birthday.
3: Happy birthday.
0: Nan, alas 8:09 na mga kaigsuunan. Guwapo ni nga banata nila karon. Ngano man interesado pa ang tao.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Kaysa sunod panahon mga higala, pananglitan mapildi na si wala nang mga alipores ni BBM mga higala ba. Pamunito na sa tangkungan, no? Unya ang another administration na sa Muhawid ani, it will appear vengeance or panimalos. Karon gyud ni dapat mga higala hisgutan. Ngano man, no? Ngano man. Wala pa ilaing admin sila lang eh. No, karon gyud ni dapat hisgutan. Ngano man? Ang tao gusto pa ani mga katropa. Maybe in due time wa na interest ang tao ani. Like for example, the 10 billion nga pila tong kang napulis 10 billion. Nadugay mga igala na kaway lami, wa na ganahing tao nya. Tanan nga nadakpan, nagkagawas si di ta mo sugot ba nga? Kining flood control mga higala, si Diskaya ray mapriso. No. Di na toy pareha mga igala sa kining stawag ani kanang Napoles scam. Kana si BBM na appeal na

0: na siya. Pero wag yun na mapriso. Diba? Katutanan mga higala nga napriso, mga senador gidakop because of napoles or pidaf scam mga isoon. Purya buyag. Nakagawas na yun hinuon sila. Ang uban mga higala na naog pagbalik pagka senador. Kinsa ang nadugtas bilangguan? Janet Lim Napoles. Siya lang. Kaya ginapakita din nga si Janet Lim Napoles, maoy mastermind o gahulhog nga tos mga senador nga kawaton taningan ni atong bahinan. Mali. Para nako may gala. Di na mao. No? Kaning mga naa sa posisyon, mauni gapangitag ba maagi unsaon pagkawat may gala, nga dili, it will appear nga wa sila ilabot sa kawat. Unay lang buhaton eh. No? Mangitag pa maagi unsaon pagkuwas pondo may gala, nga mugawas niya, nga bisag baliktaron, wala sila kamot, wa sila mga higala ikuan. Pero, mula ginaingon may gala, di gini mo malimod, di gini malilong, ang kamatuuran may gala mugawa gina siya. Bullseye. So, naitabo sa blood control, musugot niya mo. Nga, inigkahuman mga higala sa termino ni Bongbong. No? Si Sara Discaya ray madugta, di as bilangguan, ayaw mong sugot na. Oh? Kalapad ani mga higala nga kawat na hitabo. And imagine na, dili ni 1 million. Dili ni 1 billion. Trillion na wa, diri bay? Askan na kuha. Bullseye. Bullseye. Grabe ni ka, garapalan, mga higala nga kinawatay. O, pag malimta na sa tao, muna. So, ipagawas na lang din mga higala nga si Discaya Manggod. It will go down into our history nga angan rang Discaya. No? Angan rang mga higala sa ni Bryce Hernandez. Kinsa man na sila mga... Ay, kana mga tawhana, Alcantara, for example, kaya ka na muhimog sistematiko mga higala nga pagpangawat sa kaban sa gobyerno. It could be kaya nila mga higala on their own level pero di yung kamuto o mga higala. O, wag yun dakong isda ang nagpaloyo. Bullseye! Bullseye! Dunag yun! No, ang pangutana karon mga higala kay ginapagawas na. Ginakuan na ba nga walay mastermind, no? Unya kung imbestigahan mga higala, ay hilom lang. Kay gusto ba kamo accountability? No. Imbestigahan tanan. Pero basta blood control na isgutan mga higala mura mag mukaringga man si Soto. Ngano maigo imong amo? Maigbud dag da Ricky Andrade. Barangay sit sorry. Shoutout sa Barangay Sitio Puthaw. Puthaw dos Bato Leyte. Lian Masadlan, apil man good na Silakson ug Sotos blood control Sir Arnel. Halata na kaayo sila. Mao nga hadlock sila kaayo. Imagine 9 months sila nagunit way age. Naanaw katong gitawag ni Lakson og partial final. Kada kong bungot sa ito'y ng partial final. Alas 8.24 na may galandag na sbundag. May buntag niya, Ronald Lim Sacco. Ma'am Lia Manalaysay, no transparency and accountability na taan ni Pads. Mayflor Babiera Castigador, Codinero, happy birthday to me. Uy, happy birthday to you. Oh. Happy birthday! Ano, ikaw na may ka-great-great, ano yung kaugalingon na, kuan? Amo kang i-great, happy birthday to you, no? Mayflor. Bisan usahay ko ga message diri pero always mi nagapamati sa radyo kauban ang imong fans akong mama nga si Marilo Castigador nga nagainom pod og Santon plus gold og Santon coffee. Salamat and happy birthday sa imo Mayflor. Happy birthday. Dong Tuling may buntag diha. Thank you. Ronald Lim Sacco, Onim Limgano mayong buntag, greet nako. Happy birthday Miralyn Helvero David from Malita, Davao Occidental. Happy birthday! Daghana day ka birthday karon oy. Internet application helpline by Angelito. Gawan ning imong nga kuan oy. Banha kayo sila sa impeachment baya. Pero blood control ang big fish wala may balita. Free raman kaayo maulaw sa tas pang gobyerno. Karon oy puros naman lamo na akong pasabot gani nga. Og hisgutan lang ang impeachment hala rabi nila ka kuan gunuhay. Accountability. Ay, abanti ay. Matulbang abanti, mga higala nga. Si Sara ay nagkasala sa taong bayan. Oh, akalami hapakon. Pero pag abot, mga higala, kang Romualdez na siya nga, Nganong kasuhan? Bakit ka kasuhan ba yan? Eh, hindi na nga nang ano, wala daw ni tingog. Ngano dahi wak mo tingog, waysa? Bro Milan, ulog tama bitaw. Nganong dili sikreto nga na ay mumubalhin sa Minority Black, dili tama surprise sa katawanan. Si Erwin may naingon na nag-intriga. Na ako na yung mubalhin, intrigirog yung... Ug nulok. Okay, alas 8:26 naman mga kadropa. May muntag ni Budia Fernando Kiven. Mo commercials ako. Kaya pura gay na raman dami may gala. Uras na tagapin. Gusla na ko. Sa ato pagbalik, ato hataga magdagadugan pa mga kadikaran. Mga kaigsunan, dinigyan po sa tubag pa na gumanuban sa tulumanong Bullseye. XFM Kadropa.
1: Nga bisag bagura lang nga nagang ilang asawa, mga mangna. Exciting call? Exciting!
2: XFM.
1: Ka-exciting, oy!
3: Punta kayo niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan onan nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Gagwapo! Sinaong-taong tingkas ang bunga.
3: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
4: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
3: Kaya na kanya, salamat.
5: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
6: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
3: Kaya upan pa ni mong na-experience sa paggamit sa Crop
6: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
9: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
11: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
8: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, batasana ang pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
8: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
13: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
8: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santo Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santo Plus Coffee Mix.
8: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
8: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Oy, pareng Lodi. Grabiyas damgo na ko, pareng Lodi, oy.
16: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
15: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na kong hubuga, oy niya. Ah. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugang yun.
16: Mati nga pa ka, sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka. bisan sa damgo, hubog.
15: Oo, oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
16: Oo, oh, siya may problema.
15: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
16: Siya ilas ha?
15: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
17: Exciting!
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! XFM Katropa!
0: Oras may galad na kita, 39 minutos na pasado, alas 8 sa buntag. Unahon sa nakunin si Dinsel Dave kay nang luod na siya. Magkaon mo, mangguko ba? Iyos Dinsel nga, hahay, sir, mangluod na joke ko ni mo, sir. Ay, pangluod ya, Dinsel. Ano sa itong iyang gi-comment eh? Asa man to? Dali lang. Sorry, good kayo. Good, unahon ko nabasa bitaw. Oh, Dinsel Dave ay nagpangluod katropa. Dong Toling, nagsalimuang na ang minority karon pagpangitag medios pambulabog sa liderato ni SP Alan aron paglikay sa flood control issue. Sige kay sila panglawgaw. Oh, halos kada kwa na magmuhatag og mga intriga kay gusto nila nga mabawasan no ang trust ba. Gusto nila magka-create og distrust sa majority karon kay gusto lagi nila nga mukuha duha. Kay pag makakuha sila duha, sila na sad ang majority mga kaigsuonan. Humantanan. As in, humantikaan. Ano man, ila man na may galang ilisan tanan chairmanship sa mga committee. Hawira nila tanan committee ba? Labi na gyud tong committee mga higala nga mag-imbestigar. So gani karon, naghimo pa lang mga higala og subcommittee sa Blue Ribbon, suko na sila. Ano masuko man mo? Nga gisgutan diri, corruption man. gisgutan diri pagsumpo sa korupsyon sa daimo mga pro-corruption daimo. Munang mga dini mo na malikayan. Makapangutan na yun ang tao.
17: Bullseye!
0: Yun sila mga higala nga giguba ko no sa majority ang dungog sa Senado. Adili. Naguba ang dungog sa Senado the moment nga gitabunan ninyo. Okay na tanak ka itong kamada sa investigasyon, no? Itong panahon may galang si Marcoleta mo ay chairman sa Blue Ribbon. Giilisan yun din yung lakson. Di, nalubog ang investigasyon. Wa na, yun na kanimao. O, oh, nana sa ikuan daw. Partial final report. Unsa gud ang istorya ha? Partial final. Alas 8.41 na may galandag na sumuntag. Ginimbahin na to, ganin yung mga igala sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katropo, sa ka-food supplement for healthy body and stronger immunity. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, adunay mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, o spirulina. Gini mga igala, maayo, kaayo, o dako, kayong tabang. Labi na sa itong mga kaigsunan diha nga doon na pa early signs of diabetes. Mga kaigsunan, kanang doon na kay mga early sign of diabetes, ayaw intaw na siyang pasagdi. No, kay, nako, mga katropa, di ra ba na, irreversible ba yan, no? Ang diabetes ba? I mean, di na mabalik sa dati ba? Pagka na daot na yun, mga higala, maintenance ka na yun. Muna yung nakapait niya eh. No? Di pareha mga higala sa ubang sakit niya, pwede di mo ma-reverse, balik dito sa dati, mga higala. Pero ang diabetes, wala na yun ka, maintenance yun ka diha. No? Tag-isa na lang ka cup ng rice. Oo. Oh. Di na ka pwede mo sudan ani, mukaon ani, mukaon ani, wala na. Pwede nang guulas mong kinabuhi. Nang, kung naakay mga early signs of diabetes diha, dako kay nagtabang may gala ang Santone Plus Gold, mga katropa. Mapalit kini sa nagunang mga butika sa inyong lugar nationwide.
17: Bullseye! Bullseye!
0: O, salamat dahil kayo ha sa DM's Car Rental Tagum. No, sa inyohang nindot nga serbisyo, sa van, no, nga atong gigamit, mga katropa. Padulong dito sa Barangay Luban. No? Mati, Davao Oriental, alas ato ang station outing. So may tawag ato. Outing ba to? Di ba siguro ito outing? Kaya dito may sulod sa balay. So ining to, ining. Kaya lang kanapay mumuhun na bilin, mga igala. Salamat eh kayo sa DM's Car Rental and of course to Sir Louis Villarosa. Salamat kayo, sir.
18: Thank you.
0: Og tinuod yun, no? Hamugaway kay mga igalang ilang mga sakyanan. Kung kondisyon kaayo, di yun ka mga igala majahe. Di yun ka mga igala ibilin kasada. No, sa ilang mga unit. Nindot yun kayo.
18: Good morning. No?
0: Kondisyon yun. Salamat kayo, ha? DM's Car Rental.
18: Thank you.
0: May Malanday, good morning from Panabo City.
18: Thank you.
0: Ebenezer si Chico Mayong Buntag.
18: Thank you.
0: Fernando Inihada Kiben, good morning.
18: Good morning.
0: Marilyn Cruz, good morning.
18: Good morning.
0: Divine Grace Moreno, good morning.
18: Good morning.
0: Mga kawatan ng dagko, wala maulaw, bumbahin na sila. City og Mati, Davao Oriental. Uy, mga kawatan din na sila. Butsoy, good morning Sir Arnel Cortez. Naglanog-lanog imong program din sa Standard City. Shout out kay Lani and Susan nga busy luto.
18: Good morning.
0: Salamat diha og may pagluto-luto ni Lani og Susan diha. Rosalie Bandola, Dolly, kumusta? Kusta kahinatuan Surigao del Sur from CDO.
18: Good morning.
0: Maying butang salamat kayo. Danilo Albino, ka Arnel ang akong uyuan, nakita si BBM sa TV, nagkuha og lubid kay iya daw nga Hikugon from Taytay Rizal. Oh, kawawa naman si BBM. Oy, si Geraldson Dumandan, no, di Cebu. May buntag ninyo diha.
18: No? Good morning.
0: Dugay-dugay ko kita ni mo sa comment ni mo, Geraldson.
18: Good morning.
0: Oh, may buntag diha. Arnold Condino, Enteng Kahote, may buntag.
18: Good morning.
0: Good morning, katropang Arnel. Mainit niya kabuntagon. Katropang hardlock na sila kay mabukaran ang ilang gitago nga mga mamalita. Pa-shoutout lang kudirista ng taga-Prokjes Barangay Mipangin Abunturan. Si Carlo Matarlo, good morning, greetings, happy birthday daw. Si JB Boy Bintilio. May buntag happy birthday din, JB Boy Bintilio.
18: Happy birthday!
0: Si Onim Limgano hadlok si Bangag kay paimbestigahan ang flood control projects. Ghost kay siya may gitudlo sa mga Marines nga Master Master Bit-Bit Malita. Ronald Limsako o kisabay ni Adri Maygala sa atong YouTube. Alright, para yung tasunahan sa ato mga kaigsuna, mga mag-uuma di ay magkalimot. Kung gusto ka mga higala nga nindot, tinggas o bugat mga higala ang abot sa imong pananom, labi na sa humay, mais, mga higala, guban pang mga imong gipang tanom diha, gamiti ka na mga higala o Latimgas G Foliar Fertilizer. No, ang Latimgas G Foliar Fertilizer mga higala, tested na, no, nga nakatabang mga higala sa ato mga mag-uuma. O, pinaagi may karas paghatag o bugat. May galang kining ani. No, sa labi na sa imong mais na mga katropa para dili na siya uban mag niya dako pero gaan. No? Mahitong sulit ba, no? Di kayo dako, may gala, pero perting bugata.
18: Bullseye!
0: Tibuok, no? Busok yun, mga gala, ang imuhang mga pananom. Ay kalimti, ha? Latimgas G Foliar Fertilizer, mga katropa. Mapalit na! Sa tanang mga agribet, pangutana lang diyan, inanga, Latimgas. Oh, hatagan yung kag Latimgas diyan.
18: Bullseye! Bullseye!
0: Right, alas 8.47 na. Ato paminahon sa gab katong isa ka, katong kakaitano, no? Dugang pa mga higala, mga katikaran. Huwag pa ba nag-live ang Senate karon? Okay, mag-live na sila ato sa kwaon. Unya, taon-taon. Wala pa, no? Oh, negative pa. Sige pa. Ato nga paminahon sa dugang pa pabahayag may higala, gikan kang SP Alan Peter Kaitan.
18: XFM Katropa.
19: We're not here para manggulo. Kami ang ginugulo. We're not here para dagdagan pa ang problema ng Pilipino. We're here para yung hindi maayos ayusin. So until we have true repentance and true reforms, corruption will continue at the highest levels. I was sad because I've been saying this for 3 weeks. I've been saying independent investigation because I do believe the president is being given wrong information. So nung sinabi niya yung barilan, paulit-ulit sinasabi ng NBI at DOJ, wala sa Senate. We have evidence, so mapipilitan kami na i-hearing din yan. So the Committee on Public Order will hear, get to the bottom of this, will bring the NBI, the DOJ, PNP, DILG, lahat ng nag-iimbestiga, sabay-sabay na kami iimbestigahan lahat, no? So I want you to understand that the rule about voting is tied to the control. So totoo, 13 ang kailangan para mapalitan ng SP. Pero ang magpapatawag po ng hearings ay yung chairperson. We're not here para manggulo. Kami ang ginugulo. We're not here para dagdagan pa ang problema ng Pilipino.
0: Okay. Ni gula ni Maygala nga pamahayag human nga si Pangulong Bongbong Marcos sad Maygala ni pagawas pod og kuan nga ang Senado kuno karon lahi na gyud daw. Unya naapay barilan nga usa daw na fake pala yung barilan. Ang bangutana, kisa may naghunghong ni BBM. No, nga fake ang fake ba tong barilan na may ha? Nag binayluay magud kahato sila kuan. Kung fake ba na ganin ang barilan di ay, anong inyo pa man ang gipreso-preso na si Mil Oragon? No, katong driver. Oh. Natun pa ni SP Alan, maybe the president has been given wrong information. Wala na yung sariling utok ng atong presidente. Maminora dahil na siya ganang bahalag mali. Oh. Bahalag mali. Hala. Bahalag mali, sige. Kaya ang nasulti, tao niya. Wala dahil na yung sarili may galang pangisip. Punsa ba?
18: Bullseye!
0: Ay, nako. Alas 8.50, mayong buntag niya sa akong kinakusgang uyuan. No? Patong ka uli ba? Ito patong Japan. O, diya sa may... Sa ito'y pangani ito ilang water filling station gani bong? Limot naman ako bong. Misu, no? Misu. Water filling station address sa may kuan? Domingo Village. Ah, kuan man ito nila? Kaling laundry tong Santaco. Sintaco. Oh, laba man na sa hapon ng Sintaco. Oh. Nadya po yung laundry nila. Ako nang... Saan eh? Lulu. Hindi na siya patawag Lulu. Uyuan na daw. Patawag Lulu kay sakit stuhod. Ubana sa akong Lulu kaniadto sa Buringot. Mga Buringot boys. Alas 8:51 na. Ay buntag diya sa may Mizu Water Refilling Station na Daskanto sa Seminary Drive. Pasood anang ay Kabanis niya. Lapit sa kuan ba? Litran, no? Diha mga katropa niya. Napoy laundry shop nga na mga kaigsuna. Sa pamilyang Madum. Alas 8:51.
18: Bullseye!
0: Arcel Soliano, excited na ko sa investigasyon sa flood control ngayong Pizza 4. Pohon. Sige lang, ato na nga. Kami pod. Kami mga igala. Grabe ginamong kuwanan. Grabe ginamong atang-atang. Hinaot-unta nga, dili sila mapulihan. Kay pag mapulihan lagi si SP Alan, mga katropa, mausap ang kamada, sigurado bungkag yun. No? Pero di kagay mabalaka kay so, sa impeachment ang isgutan, mga katropa, wala sila yung number karon para mag-impeach. They don't have that number. Mga igala mo nang ang ubang mga senado, ang ubang mga kuan karon, ingon mga igala ni mga prosecutor, no, kining sa impeachment, ingon sila nga due process daw ang ilang regalo sa birthday ni BP Inday Sara. Due process. Bisa kung saan yung tumbling na inyong due process di ha? No? Kinahanglan mo 16 para makapakonvict. No? Kinahanglan siyam para kanabang maabsuelto.
18: Bullseye! Bullseye!
0: Imagine ha, siyam lang kinahanglan para maabsuelto. 16 para makapakonvict.
18: Bullseye!
0: Sao man na ito. Bisa mag di sila mamuto ba? Oh, di na kinahanglan. Lilian Arisa, mayong buntag katropang Arnel. Lanog-lanog Gadrisa, Kanduling, Ronda, South Cebu. Mayong buntag.
20: Good morning!
0: Si Jans, dili kumutuoy nga si BBM was given a wrong info. Bakakon regyuda siya. Great pretender, abi siguro nilang mailad ta. Sige. Arita sa dugang pa mga katikaran ni Skutano. Minahon na ito ning kuan? Gikagubtan mga igala nga debate ni Irisi og ni kung Irisi og ni Paltik Palsis. Sige daw gab.
18: XFM Katropa.
21: Siyempre, patok forever patok. First of all, the trial of President Duterte is the a majesty of international law at work. I've already said that before in an episode here in Politico Talks. But what I have to say is, hindi to politika ni Marcos or politika ni Duterte. Ito ay politika ng taong bayan at ng crimes against humanity. Meron siyang ginawa, kailangan niyang panagutin. Hindi ibig sabihin hindi gumagana ang justice system sa Pilipinas. With all due respect to the congressman and to my dear friend, Attorney Jimmy Bondoc, lagi nilang sinasabi, the courts are functioning. And of course, yung ating Supreme Court justices, with all due respect, may dalawa sa kanila, sinasabi, the courts are functioning, we are able, etc. That is not what complementarity says. Complementarity says, the state is unwilling or unable. It doesn't say courts. So even though courts might be functioning and are able, it doesn't mean that the prosecutorial arm and the law enforcement arm is willing or able. Because if that were true, bakit hindi nakasuhan si Duterte pagka alis pa lang niya sa upuan? Bakit fake yung mga police blotter? Bakit yung autopsy reports fake? So the justice system is more than just the courts.
22: That because what President Marcos enabled him during that time. Eh, nagkalaban na sila. So, hindi niya na siya ano eh.
21: Yan ang pihit ko.
22: Lahat ng mga kakasama ni President Duterte.
21: Uniteam.
22: Uniteam. Sila nag-enable.
21: Yes, ko.
23: Diba? Ay, nag-break up yung Uniteam eh.
22: Hindi siya. Pero ngayon, sinasabi niya na magkalaban na sila. Bakit? Hindi niya ba kaya? Presidente siya?
21: Hindi siya politika.
22: Yung presidente ng Pilipinas, one of the most powerful president in the world.
21: You know the answer to that, Kong? Yes. Where's the evidence? The evidence has already been deleted. Chair Joklo sa oral arguments ng Supreme Court asked for the autopsy reports and the police reports. All of them are falsified.
23: Okay.
22: So, ano ibig sabihin? yung mga deleted na evidences na yon marirecreate sa ICC.
21: No. Sila Scanas and Matobato Kong, with your indulgence, Mami Chu, cannot testify here. Why? Because there's death threat sa buhay nila.
23: Diba,
21: si Senator Bato nakatago.
22: Ibig sabihin, the President of the Philippines cannot guarantee the safety of his witnesses.
21: Bakit nakatago si Bato?
23: Teka. Before I call you out of order. Si Attorney Jimmy, anong sentiments mo naman dyan?
1: Hindi, nakalimutan ko na yung tanong
21: Trial, siyempre, patok forever patok. First of all, the trial of President Duterte is the majesty.
0: Bullseye! Alas 8:56 mga higala ang Dagnas Buntag. Bullseye! Gisgutan nila diri kining wamangod mo pakita si Pangulong Rodrigo Duterte sa unang kuan mga higala sa kaso sa ICC ba. Gisgutan kalabot ni ini mga higalang kuan lagi apil na ning jurisdiction sa ICC, no? Kung nabagyod sila mga higalay kuan, no? Katungod kay mulusot magyud gihapos palsis. The state ko no is unwilling nga mukaso mga higala sa mga Duterte or kang Pangulong Rodrigo Duterte or the former president mga higala, no? Ngano man? To? Munay dakong pangutana diha mga kaigsuonan. Di ba dai kaya sa presidente? No, willing, unwilling. No? Gipili lang yun hinuon nila ang ICC. Kana siguro mga higala.
20: Bullseye!
0: Di na headshot mga higala na bullseye si Palsis kay di kuno diri kay ang tanan mga higala nga mga ebidensya blatter na nga delete ko no etc. No, delete ko no. Di ingon si Kong Irise nga ngano di pag-abot ana sa kuan? Pag-abot karon sa ICC ma-recreate? Tama, masab, di ba? Ano dahil, way ebidensya dito rin. Nasa ebidensya dito. Binuang na istorya ha. Unya, si Matobato ko, no, dili maka-justify, di makatingog dito rin, di makatestify. No, kay na-i-detret. Oh, abi ko bag safety ang Pilipinas ni Jun Bicrimulya o ni BBM. Oh, abi ko bag safety kay... Luwas na magkata ron. Nga namang di man kaya mga higala ipatuman. Oh. Di ko na maka-testify kay unsan eh. Stawag ni ini mga katropa. Na-i-detret. Scam dahil naingon nila nga safety ang Pilipinas. Binuo ang istorya ha.
20: Bullseye!
0: Alas 8:58 na may galandag na sa itong bag. Para kumunuman sa laman ng Bullseye.
20: Bullseye. Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye.
0: Arita sa... kung nag-message din. Basahon sa nako.

0: Alas 8.59 to 2 na butay bisita mga higala para sa, naan ba sila? Okay na, sa Brigada Eskwela. Okay, commercial break, usa na taon-taon para makaplaster ko sila. Alas 8.59 na mga higala, ang Tagnas Buntag. Basahon sa nako, ining mga mensahe, gikan ni Brisias Garbs, naong bayaan ng palsis. Mukhang maleta, naong bayad buwayang bakla. Uy. Grabe kayo sa bakla, ha? Park Jin Lee, boss, dili daw mudagas trilyane sa 2028. Pero mutab, wag ko ilabot, may galag. Bisan pag ilubong niya buhi ang kaugalingon, wag ko ipakialam, may galang trilyanes. Arnold Condino, good morning katropang Arnel, mainit niya kabuntagon katropa, nahadlock na sila kay, okay, nabasa ko na kanina. Zari Jimeno, Sir Arnel, mayong morning, your avid fan from Lapu-Lapu City. Hear you loud and clear. Thank you.
1: Thank you.
0: Salamat kayo mga katropa. Kanas palsis, bagay dyan na sila ni Liamas. Lovely Christian is... Lovely Granada siguro. Mga Duterte diehard haters. Tanan related sa Duterte sa ila walay maayo nga gibuhat. No, ang ila gani. Sa wayon gani nila mga igala. Kanang mga kuan yun. No, kanang mga DDS shit ko no. Pero mabog mga nindot pong mga dagway may galan o mga maot. Masa?
2: Ayaw! Ayaw!
0: Mayang buntag niya, Sir Louis. Shout out, Dol, the DM's Rent-A-Car Tagum, no? Mayang buntag niya, uga DM's Car Wash na Makasero, Manga, Visayan Village. Mayang buntag. O, salamat kayo sa DM's, no? Sa ito ang kini mga igalang ilang ipagamit niya van, no? Sa ito ang outing. Mga kaigsuunan dito sa may barangay Luban, no? Matis City. Salamat kayo ang mga sakyanan sa DMs by Digyo Kaibilins Dalan. Oo, Digyo Kaibilins Dalan. Kondisyon kayo, mga katropa. Kusog ba yun managan? Pero nila tapang kusog dagan kayo. Para safety ra. Murang itawag nilang mga takbong pugi, bahalag di pugi. Anyway, dugang pa mga ikala dari. Kusog kayo, Tadres, Tagbilaran City. Dok, uy, ganun na doktor naman bukuan eh. Dol, siguro Dol. Jonax Ilima. Oh, maing buntag. Dudong Ogdamin, maing buntag. Og si... kisa man dari? Si Park Jin Lee. Oh, like, kanilagay nga, di na daw mudagan. Pwede tayo, labot, may galag, di na mudagan sa trilyanes. Isa kilubong panyagbuhi ang kaugalingon niyang ilive, may galag. Huwag yun, huwag kita'y problema, ano?
2: Pinawa!
0: Oh. Palsis, palpak, mana. Oh. Alam na yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 9.02 mga katropa ang atuang oras. Unya taon-taon na ako'y bisita. Ako siya ni Hataga Bagdagad kay nagsugod na pod karon mga higala, no, ang Brigada Eskwela. No, alas sa mga ginikanan diha. Tabangi inyong mga bata. Tabangi eskwelahan sa inyong mga anak. Kay, ang inyong mga bata may makapahimus. Kaya po na makaka-enjoy mga higala sa hinlo nga environment, no, sa eskwelahan. Unya conducive, safe, no? Walay mga tamtaks diyan nang aligid para sa ato mga kabataan. Balikop katropa man lamang nini, gadget lang.
1: Bullseye. Kauban si katropa Arnel Cortez. Bullseye.
3: Gusto mo nimo gi isalista ni Mrs. Capella?
4: Ay. Ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
3: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
4: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
5: Exciting!
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Iya, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
8: Ngano man?
9: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
16: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
17: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan ko uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
19: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagub ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
21: Exciting!
22: Bullseye!
0: Oras may galado na tayo, 10 minutos pasado, alas 9 buntag. Balik sa tubag para gumanuman, totoo may gala na patay, daghang mga isgutanan din eh. Ako lang sana silang i-cater sa nato na itong mga pinangga, mga teachers, no? Yung mga tig-atiman sa inyong mga bata. Usahay, himuon ninyong kuan ka ng babysitter. Bitaw. Nakakaroon na ito mga kauban, mga katropa, no? Gikan sa Bingkungan Elementary School, no? Ang ito ang mga teachers. Para kini mga higala sa pag-announce, labi na karon kay kuan man taron, June 1, ga-start na mga higala ang Brigada Eskwela. Okay, so ato ning i-welcome sila mga katropa, no? Salamat kayo sa inyong presensya. Kasi una siguro na sir, ikaw sir, no? Pagpaila, although kaila na miss ni Sir Daan, pero paila sir sa ato ang mga listeners.
23: Mayong buntag sa tanan, yes. Labi na sa ato mga suking tigpaminaw sa kahanginan sa XFM 107.1 Tagum City ug usab sa ato mga live viewers sa atong Facebook, no? Daghang kay salamat Sir Neil sa pakiguban. Namo karong buntaga. Una sa tanan magpaila mi, ako si Mr. Oliver Gumapak, ang kasamtamang school principal to sa Bingkungan Elementary School, no? Kauban pod nako akong mga magtutudlo, no? Nga mi assist, no, sa implementasyon sa ato ang Brigada Eskwela 2026 si Ma'am Jocelle.
0: Good morning, Garcia, ma'am.
24: Good morning, sir.
23: Ang atong master teacher. Oga si Ma'am Jesus Saborjos, ma'am.
0: Good morning, ma'am.
24: Okay.
0: Sige, so welcome ma'am ug sir, no? Mga ma'am ug sir sa ato ang programa diri sa Bulsa. Then atong isgutan karon kining Brigada Eskwela. So unas tanan, coming from the Bingkungan Elementary School, and then talking about the Brigada Nationwide, Brigada Eskwela Nationwide, unsa ang atong tema karon?
23: Ma'am Jess. Unas tanan, atong ipaklaro gyud ang atong tumong, no, sa Brigada Eskwela 2026. Pero una sa tanan, ato sang pasalamatan pod atong mga stakeholders nga mao'y mahimo natong kabahin sa implementasyon sa Brigada Eskwela, labi na sa komunidad sa Bingkungan, Barangay Bingkungan, no, sa Barangay Council ug sa tanan nga mga stakeholders nato. Gani ang Brigada Eskwela nagsugod na gyud karong adlaw, no? June 1. 5 man ang schedule nato niini. Ug ang tumong ang first gyud nga tumong nato ani nga mapangandaman nato ang taliabot nga opening sa atong klase, no? Sunod semana na kini. Ug ani ami karon alang sa pag-imbitar, no, sa ato ang mga stakeholders, mga higala diha sa komunidad o sa lakay-laing lugar sa kining pagtap, no, nila pag build og strong partnerships, no, kay tinuod aminado gyud ang eskwelahan nga nakinahanglan gyud ta sa suporta og panabang sa atong mga stakeholders, no, Kay mo manay essence sa brigada, no? Mo manay essence diin magtinabangay tatanan kay ang eskwelahan man gud isa ka institusyon nga kinahanglan gyud nga matutukan dili lang sa eskwelahan, dili lang sa mga opisyales sa DepEd, kung dili sa tibuok katilingban, no, sa society. Tungod kay diha man nato gi-mold ang atong mga bata, diha ang mga bata diha man gid sila mutungha sa mga nang atong tabangan, no. Kaya gani naagay tay gitawag og whole school approach, sir Neil, no, nga diin murabag atuag yung responsibilidad sa tanan ang pagtabang, ang paghatag suporta og pakigtambayayong sa eskwelahan sa pag atiman pagmatuto sa mga bata, no. Kaya matud pa nga it takes a village to educate a child,
0: child,
23: di ba, no? So mo na essence, no, mga makonekta to si brigada kan gitawag na tog whole school approach nga dili lang kita ang naay responsibilidad, ang mga opisyales, ang mga teachers, ang principal o kinsa pa kung dili kitang tanan, no, dahil dako kayong kalambigitan sa pag matuto o paghatag o kanang suporta sa atong matag tulungaan. O kani karon kining brigada eskwela isa gid ni siya ka programa, no, tinuig nga programa nga gigahin sa Department of Education alang sa pagpangandam sa taliabot nga opening sa karon nga tuig, karong June 8, no,
0: ang opening sa opening, klase,
23: no, sa opening sa klase, no.
0: Pero arita sa brigada eskwela karon sa mag-start, I believe murag sa national karon nag kick off, no.
23: Actually karon ang national ug regional karon ang kick off, no. And ya ugma pohon June 2 ang kick off sa division level, sa division level.
0: So sabay na ang school level ana, sir.
23: Ang gi-schedule sa matag eskwelahan karong June 3, no? June 3. So mao na nga sa Bingkungan Elementary School, gihangyo og imbitahan na mo ang tanan nga mo participate, no, sa amo ang sa ato ang kick off brigada, kick off nga school level sa alas 8:30 sa buntag karong June 3, no, pohon sa umaabot ng

0: Sa makausap pa maayong buntag sa atong mga tigpaminaw sa kahanginan o sa mga viewers nato sa Facebook Live nga nagtan-aw karon para sa dugang impormasyon nga gihatag naman sa amo ang principal ni Sir Oliver, ako mo sugyot lang ko gamay dugang para sa kaning paghatag og advokasya aning atoang programa nga Brigada Eskwela. So ang Brigada Eskwela o sa kinikap programa diin ang mga ginikanan, ang eskwelahan, ang atong komunidad giawhag sa pagtinabangay para aning kaning programa, dili para lang sa atoang mga kabataan but sa kinatibuk-an nga improvement sa tuang eskwelahan. So sa amo ang mga kasilinganan sa bingkungan sa tanan nga mga ginikanan, so akong amo ang giawhag nga bisan gamay lang nga oras og panahon sir ang ato ang mahatag sa tuang eskwelahan isip pagpakita og pagmahal, unity og kaning pagtambayayong sa kalihukan sa atong eskwelahan, kay aron nga ma-prepare nato ang atoang eskwelahan para sa opening sa klase, kay mas lami manggood or mas kuan tan-awon ba nga ang atoang mga estudyante inig eskwela karon pohon sa moabotay nga June 8 kanang plaster na maayo diretso na sila sa ilang classroom, so dili na magsigig ingon nga manilhig pa magkuri-kuri pa unsay kuri-kuri
1: sa sulod pa ang mga bangko dili na so, no
0: pag-abot karon sa June 8 so ang mga bata igo na lang gyud ihatod sa ginikanan sa eskwelahan nga hapsay limpyo ang ilahang classroom nga pagasudlan nya andam na ang mga classroom mga maestra pod andam na so focus na gyud sa kung unsa man ang mga activity ana sa opening block kay sa opening block manggod namo sir diri diri pagahitabuon namo ang ginatawag nga assessment activity sa mga bata diin diri namo ginabuhat ang pag-assess sa ilahang readiness diri sulod sa isa ka semana i-assess namo ang ilahang mga reading skills nila mga kuan nila gani diri pod i-assess ano kanang mga reading assessment namo sama sa Carla na sa Arma sa reading math assessment namo sir. So kana lang akong hangyo nga ang mga kuan mga ginikanan mga guardians o mga lumulupyo sa komunidad nga kanang magtinabangay kita para sa kalambuan sa atoang programa, para sa atoang eskwelahan, labaw na gyud sa atoang mga pinangga nga mga estudyante.
1: Okay, salamat kaayo niya na ma'am, no? Palakpakan na to. Si ma'am naman to'y kalapalakpak na ko dali, no? Sige, so arita ni si ma'am, atong kuhaan po si ma'am o gayon ay kadugang, no, kalabot na sa Brigada Eskwela. Ana lang, ituyok lang ma'am. Okay, sige.
2: Oh, go ahead, ma'am. Good morning. Good morning, sir. Good morning sa tanan, sa Tibuok, Tagum City, di lang sa Barangay Bingkungan. Kay Brigada Eskwela, sir, ang ato ang tema karon, bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. So nahatag naman ni Sir Oliver Jude ang ubang rationally about sa Brigada Eskwela, si Ma'am Jusen lahatag po sir. Ako alang masulting dili lang kung pwede na adunay mga malumong kasing-kasing sa Tibuok Tagum City no nga mo participate ilang sa ilahang barangay basin din pwede nga maka-visit sila sa Bingkungan Elementary School nga muhatag sa ilahang serbisyo para sa Brigada Eskwela nga nagsugod karong adlawaha hangtod karong Friday. Giahwag po nako dili lang ang lumulupyo sa Barangay Bingkungan ang mga alumni kung aduna sila'y time or aduna sila'y mga ihatag nga serbisyo or ihatag

0: atang partnership nga para sa ato ang eskwelahan. Willing ka ayog yun mi nga mudawat o mo-accommodate sa inyo, ha? So, kana lang, sir. Daghang salamat o maayong buntag sa tanan.
1: Okay, thank you, ma'am. So, balik ta kang Sir Oliver. Sir, naipangunta na dali. Good morning, sir and ma'am. If a parent can attend the brigada for 1 week, ano ang dapat gawin?
2: Okay, nindot kayo na, no? Kay murag naagi commitment. Muadto lang gid sila sa eskwelahan, naatay mga designated personnel lead to nga mo accommodate sa ilaha, o aron nga makadiretso sila kung unsa may ato ang mga trabahoon, no? O dili lang ta mo limit pod sa trabaho, basig naapoy kanang mga na sila'y something, mga donations, no? Base sa ato ang mga panginahanglan. Halimbawa, kanang mga basic na to, mga pintura, silhig baron, o may ana, no? Mga dustpan, or kanang mga health kits, mga ana, no? Pwede rago kayo sila mo bisita sa itong eskwelahan, no? Unya, ana tayong mga personnel na naka-assign kung asa sila mo adto, o unsa pod nga mga particular nga mga task nga kaya nila, no? For example, kung naka-skill sa pagpamanday, probably dito dyan ka sa mga repair sa mga bangko, dito sa mga pag-repair sa mga kisame, or kung pintor po ka, pwede ka dito mamintura, or even bisakitsa, pwede ta manghagbas, maglimpisa, mangguna, mga activity, sir. So, open ang eskwelahan daily hangtod sa Biyernes pohon, unya, mo join po ta. Kung lang ibalik emphasize tong amo ang kick off, sir, sa June 3 pohon sa alas 8 imidya sa buntag, no? So, ana.
1: Okay. So, na yung mga ginikanan nga din ila kaya, kulang sa time tungod sa kabisi kay nanarbaho. Unsa may buhaton nila, okay lang ba nga mo donate sila og for example pintura or whatever magamit sa eskwelahan?
2: Yes, sir, no? Pwede yun kayo, sir. Pwede man ang ato ang pwede manpower or in-kinds man na, no? Ang ato ang pwede, no? Ang ato nga dawaton, no? Nga mga serbisyo, either manpower, sila mismo maato dito, kanang ruma magamit po ang ilang mga skills, no? Ma-apply po sa eskwelahan. O in-kinds, kanang mga donations, no? Mga donations nga makatabang gid
1: okay. Sa eskwelahan. Okay. Sa inyong eskwelahan, lain-lain man gud og plastada, no? Sa inyo, Sir Oliver, sa Bingkongan Elementary School, unsa ang matawag na to nga primary need na mag-uban nga pintura, na uban nga bintana, kaya na nga buak na, or ano, sa inyo ha, unsa may primary nga, pwede na itong ipanawagan sa mga tao, labi na sa mga ginikanan?
2: Primarily, based sa ato ang assessment, good sir, kay before ta nag-andak sa brigada, nag-andak ng taga-assessment, kana, mga basic, basic good nga panginahanglan, sir, no? Basic necessities sa school, kana, mga pintura, kay pintura, kanang pwede pod, mga simento, mga lansang baron or mga plywood nga magamit na to sa pag-repair sa kanang mga naguba na mga kisame ana, no? Unya, of course ma-accept po ta og mga learning material, sir. Mga books or mga magazines unsa pa. Okay, sa brigada mang dili lang physical ang atong giandam, no? Okay. Dili lang physical, kun dili apil na pod ang kanang ang isa po sa itong gitutukan ang literacy and numeracy karon, gani natay aral program, unya ang maka-reinforce ana, kung halimbawa available sa ilahang mga learning materials, mga reading materials nga pwede na itong magamit sa mga bata, mas maayo, no? So daghan tagi consider sa brigada ang well-being sa mga bata, conducive learning environment, mga learning opportunities, no? Pwede kaayoy na to na nga ma-contribute, no? Pinaagi sa brigada, eskwela. Kaya dili lang siya more on physical preparation, kundili ang kinatibuk-an dyan nga aspeto sa bata. Ito ang andam.
1: So, ang brigada, eskwela, nagpabilin gyapon siya, sir, no? Nga voluntary.
2: Yes.
1: So dili siya mahimong hidahilan nga dili ka enroll si bata tungod kay wa ka brigada si mama o si papa.
2: Dili. Okay. Tung kay voluntary gina siya, voluntary services. Mo gani nga ang term ana is bayanihan,
1: bayanihan.
2: No? Bayanihan. That is actually to strengthen the bayanihan spirit, no, among stakeholders nga kana bang makita nato nga nagkakaisa gyud tang tanan. Oo. Dili lang para sa eskwelahan kun dili para gyud sa mga bata, no, kana gyud ang ato ang main purpose ana.
1: Okay, sige. So alas 9:27 na, ma'am, any ano additional message, no, para sa ato ang to wrap up our guesting o kining ato ang topic na pa, ma'am?
3: Dugang lang ko answer bahin sa katong maabotay namo na culmination program sa amo ang aral reading, aral summer reading and aral summer mathematics program. This will be on June 3, 8:30 in the morning. So maoning adlaw nga pagahitaboon namo ang pag recognize ato ang mga aral summer learners, katong mga identified namo na mga bata, sir. Then i-recognize po namo ang participation sa amo ang mga non-DepEd teacher tutor, kasi meron po kaming mga non-DepEd teacher tutor po na nag-exert gyud og kaning time and panahon, sir, para maka-serve aning aral summer remediation program na namo sa school. Nagsugod ni siya tong kuan April 11 to April 15, sir. 5 days for aral summer reading, and then napod mi aral tutors nga nag-serve pod from April 18 to 22. So ang amo ang naplanuhan na lang, amo ang na ano is sabay na lang ang amo ang aral summer reading culmination og ang opening, sir, no?
2: Kick off
3: sa school, sa Brigada Eskwela.
2: Sir?
1: Yes, sir.
2: Before me mag-end, buot namong ipaabot yun, no? Sa tibuok puwersa sa Bingkungan Elementary School, ang tinuuray nga pagpasalamat sa XFM 107.1 Tagum City sa inyong paghatag o higayon namo o opportunity nga makauban karong buntaga aron nga mapadangat po nato sa atong mga stakeholders sa komunidad, no? Di lang sa Bingkungan, kung dili sa kinitabok ang siyudad sa Tagum or even national and international, no? Kapwede man kita mo pakita sa atong suporta, bisag asa tanga parte, no? Okay. Sa kalibutan, no? Kay ang brigada para manggid ni sa kaayuhan sa mga kabataan. So daghang kaayong salamat gyud, sir. Sige. Sa paghatag og higayon.
3: Okay. Sir, pardon, yes, sir. May 11 to 15 pala, sir, hindi po April.
2: So makita-kita tang tanan sa Bingkungan Elementary School og daghan kaayong salamat.
1: Ma'am, okay, yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Go ahead.
0: In addition, sir, no, adili lang brigada ang amo ang ikuan karon, i-cater karon sa kuan, sabi ko nga elementary school nga maadto ang mga ginikanan. Enrollment po, sir.
1: Enrollment
0: po karon magsugod, sir, hantud June 11. Karong tuiga unya ang kailangan lang dalaon, sir, is sa kindergarten birth certificate sa mga bata. Hopefully nga naa jay birth certificate kay mao gyud nay problema jud kayo sa kinder teachers ang birth certificate sa mga bata. Manghinaot mi nga ang mga ginikanan nga wala pa ka kuha og birth certificate jud sa ilahang mga anak. Manghinaot mi nga ila nang hikutaron kay kana jud ang pinaka importante nga requirement para sa enrollment. And sa mga transferees o grade 1 nga mga bata.
1: Okay.
0: So kana lang, daghang salamat.
1: Okay, salamat kayo. So mga katropa, sir, salamat kayo, and ma'am, salamat kayo sa inyong presensya. Sa ato pagbalik, no, dugang pa nga mga katigaran sa kutanan, eh hatod pa talas Jess, mga katropa. Mo break lang usa ta for pictorials, and then after that balik ta sa atong programa. Alas 9:31 na.
4: Bullseye. Bullseye. sa maning sigig panawag na ko. Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
5: Asa day ka?
4: Ay, napakudris merkado. Ano man?
5: Mga motor. Kay Parker.
4: Nikin siya.

0: Exciting!
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mahal na ko siya. Ugda ko pagsalig niya.
3: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang yan na babayhana.
2: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
3: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka gyud. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Pasulod sa usa ka semana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, ragid ang kapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito akong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapanaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Lahigyod. Basta naka-turbo.
13: Turbo food
0: supplement from it.
13: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sa ay.
1: Kini bitaw daghang tag-utang kay magsige na lang tag katulala katropang gab. Ay gyud po pangutang udagan kay matulala. Alas 9:38 na mga higala ang tagda sa tuang bagbanag-uban padayon ta kay dili ko pwede ko pwede mo sangko dai alas 10 ron kay do na tay meeting sab mga datay online meeting mga kaigsoonan. Anyway, gusto na ko kumustahon ang Senado karon. No? I don't know kung okay na ba itong katropa dito. But, kini lang mga katropa, atong hatagag pagtagad, usa ta mga higala magbuwag-buwag. Kini bang, plano karon si NBI o ila kunong gitunan nga isabina mga higala ang asawa ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga si Madam Nancy de la Rosa.
0: Bullseye!
1: Mangutana ka para unsa? Mangutana ka mga higala kung sa ilang gusto makuha mga higala nga sa asawa, alam mo na yan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ambot og tarong panig-utok mga higala sa matibag. Mura, usa man ang inyong ka-style ni Marcelo na yun eh. Una sa tanan mga higala, sa legal nga isgutanan, mga katropa, no? Walay labot ang asawa kung unsa may kla, unsa mang kasuha, ang giatubang mga higala sa iyang bana. No? Wa siya mga higala ay, ako yung nag-apilo ni mo, priso may higala ng asawa. Usa man ay naas utok mga higala ni Matibag. Matibag tulibagbag mo siguro na. Gitunaan ko no nila may higala NBI. Pag okay pa mo diha. Kay murag wa naman gud na maon ang isaila mga higala. Tunaan ko no si NBI nga imbitaron o no not in, invited ang ingon ha but stawag ni ini mga higala. Isabpina. Sabpina is a big legal term mga katropa. Although mura lang siya mga higala og invitation pero bugat siya kay gano man legal man.
0: Bullseye.
1: Sabpina do si stecum ad testificandum. Sabot pasabot may gala, di ba pwede nga kuan lang ka, imbitaron lang ka sa opisina. Unya wala di matubag. Ano man, asa naman ito na paigunan? Sangit na sa Senado? Pero garing siya. Nagaring siya. Basi nag-report sa lain, sa ba? Dugay-dugay na po ito. Waka-update. Munguta na tag, nanabay mo walk out na po karon. O say, kamada karon Senado. Now, although, in sabi na may gala is a form of invitation but legal, di ba po pwede may gala nga mag-imbita siya mo dito? Magpitok-pitok lang mata, di ba na? Pangutanon, magyug ka. No? So matibag, mali yung kayo ng desisyon na. Yan naman, nagpakita na sa inyo ang kapalpak sa hisgutanan ng intelligence gathering. Ha? Nga nung apilon pa man ninyo ang asawa, gabi, binuang naman ang... Yung si Matibag nga pinag-aaralan ngayon ng NBI kung isabi na ba ang asawa ni Senador Ronald Bato de la Rosa? Huwag yung mo react, ane? Mga kuan? Mga lawyer na to diha? Mga bahalag di na maayo, bahalag klaro na kayo may gala nga pagpangipit? Sige lang kay, para man as Pilipinas, ana, no? Okay na na. Kay ami kami, wa ba jud mi legal background mga higala. Muangkon jud mi nag-inon mi nga, wa mi alam sa batas. Muangkon mi. Igo ra mi hima, mo basa ra gyud mi. Muangkon jud mi nag insultuha mga higala. Kapila pa na nato lam yon ang insultuha kay di man ta wa man tay background yon ana mga katropa. Okay lang. Pero mas da, dili ba mas dako ka og tulubagon kung kasayod kang mali ni pero moingon lang gyapon ka nga. Sige lang kay. Apil man na sa remedy pero naana na siya halo gamay nga mga ustawag ani kining harassment no nanay halo gamay harassment mura na nig panahon sa hapon no mura na nig panahon sa hapon baga ikaw may gala kasayod kag asa ka tagong Amerikano no unya di ka magsaba sa hapon pwede ka may gala nga bayunitahon ka or worse may gala patyon ka.
0: Bullseye.
1: No. Wala siya nakabadlong kay si Matibag, abogado, magkasada siya. Di ba? Ang nakapait lang karon mga higala, wa by, kuan ba, no? Kanang bitaw nga makita nimo nga even ang atong legal system o ang atong justisya mga higala ginababoy na, no? Bisan mga higala ang atong kaugalingong sistema sa dako na kayong laparo ba? Samaan ni mga higala nga pag apil-apil sa ICC din mga higala sa Pilipinas. Nga muingon mga higala ug ni palsis pa the state kuno is unwilling. No? Nga nung unwilling man ang estado, nga nung kami pakasadon na yan, ha?
2: Ay, yeah.
1: Nga siya may dapat, din na niya sa Pilipinas, kikasuhan. No? Di kumutuan ang unwilling ang estado. Willing kay estado. Willing kay SBBM, may gala mo kaso, pero di lagi diri. Dito ni Agosto, may gala sa ICC. Kung niya katingon-ingon niya sa una, may gala, nga di kuno siya musugot, atik rato. No? Pasakay rato para mutuosan mo niya. So, balikan na to, may gala. Direktor Matibag, okay lang ka share sa imong giplano? Nga imbitaron nimo si Ma'am Nancy De La Rosa para pangitao ni Ambana? Mahog jud mo katawanan yung kayo dia. No? Kay di ninyo makita si Senador Bato kay kulang mo mga information. Minus inyong intelligence.
2: Ay, yeah.
1: Tama man sa to ingon ni Trianis Baya. Nga halos na unwanted karon way nadakpan. Si Atong Ang sa madu nakita. Wala man no. May tama sad bay gala si Trianis bitaw. Oh. Nga sa panahon karon. Wala bina sa kang DILG Rimulya, SILG. Oh, tanan mga igala mga wanted. Wa joy na dak. Kaya di Trillianes pa, sige na po kung nagpapreskon.
2: Pinawa!
1: Diha ng laay. Kining, giplano mo ni Matibag, no? Dili lang ni mga higala, maot lang taon, kundili, nagpakita sad ni sa ilang kabugo o sa ilang mga higala nga inutil sa hisgutanan, mga higala nga intelligence gathering.
0: Bullseye!
1: No? Sige, kamo kuno istorya, be. No? Nga, alang-alang mabog iyang kasuhan ni mo obstruction of justice ng asawa. Nga natural man yun mga igala. Hindi na kinahanglan ipangutana sa balaod. Natural yun na mo tabunan yun na sa asawag. Kabalo ng asawag asa. Hindi ka po na mutugan ng asawa mga igala. So walay harassment mga igala nga imong gamiton para na. Otherwise ba, illegal na.
0: Bullseye! Bullseye!
1: No? Paningkamot mo, pangitang impormasyon nga makita ninyo sa bato. Dili kay ato na lang yun mo magpa... Magpailaragin mo sa inyong kainotel yun, Matibag. Di ba? Okay ka lang, Direktor? Wajon mo yung mati-ti informasyon kaya pati asawa mo naman inyong... Imbitaron ka para magkakuha mo pang paningkamot mo diya naman mo yung mga kwarta. Gihatagan mo mong pundong BBM ka ha.
2: Ayaw!
1: Ingnan ninyo na inyong sekretaris DOJ nga si Porbida Bida. Hiwi lang panga, may gala. Ingnan ninyo. Baka ibig dugang budget, kaya pangitao na mo sa ilawom sa... Kuan, ilawom sa bulkan. Dili kay... Ha? Anang asawa inyong pahimungtan. Inyong isampina. No? Isampina man lang na. O, lagi. Imbitasyon na pero... Pag-abot dito, sao man ninyo na. Siyempre, mangutana yun mo, may alam ka ba, ma'am? Katawanan na siya, may gala, katawanan yun na. Kay bao man yung di na isubak may gala sa asawa, ang iyang bana. Ang NBI, ang Matibag, may gala, gusto nga imbitaron. Nayabag na. Alas 9:47, mga kaigsunan, prepare sa kong kinakoy meeting. Antunog mapuhon, wala natin oras, may? Ugma, atangi ang dugang mga katikaran, labi na ning mga... usay kasikas ro sa Senado na bakay mag-walk out ani ron na bakay magsumbagay ani kay si Mig Zubiri patik-atik pero siya may igala actually ang dagag inkwentro sa Senado sa una. Oh. Patik-atik din siya nga amiable ko no siya. Ay, yeah. Kag amiable may gala meaning lovable ka. Cute ba cute? Kung kag amiable mga igsoon irresistible lang imong kuan diha nga murag bata ba no ang bata amiable meaning hingamigo Amiable meaning dali ra gyud kay nimong kuan kay himos kayo. Amiable day ka subiri. Ganun magiging sumbagay, malagang Kaitano o Trillani sa una.
3: Ginoo ang istorya ni Mike.
1: Alas 9.48 na! Ay mong kalimot, mga katropa, katong mga kaigsuna na ito niya, ha? Mag Santon Plus Gulta. Hindi food supplement may gala alang sa healthy ka body, stronger immunity. Ang Santon Plus Gold, mapalit ka na may gala sa South Star Drug, Mercury Drug Store, TGP o Generica Nationwide. Ma'am Marilo Makabingkil, good morning, ma'am.
4: Good morning.
1: Mamutan ako, Dol, kung unsa nga coffee sa Santon nga na sa naay diabetic o diabetes. Unsa gani, Gab? Ang maayo ka ng Santon Plus Coffee Mix, no? Kining ko ano, ayaw lang yung isa. Kay, apo, okay man po di, kay wala man yung asukar. No? Ang gamit ani is, kuan man, stevia. Pero ako personally, mas bet na ko si Gold. No, mas lamian ko kay Gold kay dili ko dito kang okay man siya pero suya man good, no? Suya ma unya di ko kayo ganahan og suya. So diri ra ko kuha niya. Napoy nag-chat diri nga paunsa daw siya mo order og turbo. Mauaw siguro ni si Sir. Sige Sir, ako ning kontak ko. Mauaw siguro siya, no? Kaya pwede ba yung kabuato dito sa clinic? Inonimus Palanga. No nga, Palanga, pwede ko mapalit og turbo? Pero ako liliyon, nagnabang ko yung nabiling turbo niya. Okay. Para magpakapalit ning nag-chat din yun. Pinahilom ra. Alas 9.49 na may galantag na smuntag. Sama ka sa pa, wala tayo oras mga katropa. Dan Rex Kurimatmat, good morning. Marilo Makabingkil and Mimi Words. Salamat kayo kaninyong tanan mga katropa. Sana na ito mga naglantaw. Junas Di Guzman, Junax Elima, o sa tanan, Ma'am Ismaila Sabiliano Asuncion. Good morning!
4: Good morning!
1: Inyong alagad sa kanginan katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa.
5: Bullseye, kauban si katropang Arnel Cortez.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold,
4: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
5: Xanthon Plus Coffee Mix user.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Sa usa ka haya o dinhi.
9: Kap-kap, terakap, maguna na taguli, kap.
10: Ha? Kasayo, God. Unya ra, master.
9: Kap, maniguro tabakay. Waka ka kita ng sign di hao? Oh, kita ka?
10: Asya?
9: Kalang nasa ibabaw-baw ka na. Maniguro lang takap kayo. Waka ka kita ng nakapaskil ya skilid, kap. Remains will be cremated. So, di ta magpa-dugay-dugay. Dari, pasig mapil ta, lisod na kayo. Tapasin na ta.
10: Exciting.

0: Mga katupa, exciting!
1: Yes, to help!
2: Well, oras mga maring, dos minutos na nakalabas, alas 10 sa buntag. Good morning! Maayong buntag, welcome!

0: Ay nako, mga maring. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Alas Jess, ang katong oras, mga higala. Welcome, mga hulot diri sa ito ang Dulumanon.
1: Yes, kong ako, ikaw.
0: Siyempre live, gikan diri sa studio, sa Studio X.
1: Yes. Oo, okay, siyempre, ang kauman naman roon, malilain, kaya nag-inusara ragin ming duha.
0: Yes, we are one.
1: We are one and we are two, kaya ang asa ka mayon, tagpalay po, sirer, siya palay po, eh, mubalik nga po niya ang tambok siya lawas, oy.
0: Alam ka, kikusub na sa mukha, huwag wala mga kuwan.
1: Kana mga pinakura, ay, kada ganing, siyempre, kanang sana.
0: Kana mga bawal ba, ginakaan, gini, gagani, kagahap.
1: Mga bagnit, mga bagnit, kusagin mo kong bagnit, kana pinakupsan.
0: Gahapon gani ang chicharon.
1: Wah, chicharon. Kabalukan ang problema to siya kay nagsakit ang iyang bagang.
0: Ay nako kay tungod sa kanang chicharon.
1: Chicharon bulaklak, giapil minya kaon ang kuan katong kaang.
0: Ang babangas ka.
1: Na.
0: Ay nako mga higala, welcome ka mong hurot ha sa mga namati karon sa Tibuok, Mindanao.
1: Yes.
0: Ako si Maring Inde Erika Deligwapo Delemester sa Apan di Makopensa Antong Ngunggay Mangunay o Silingan.
1: Yes, Master Inekta Nini, mga kasulin, morang yapon sa una o hantod karun.
0: Sulit yapon.
1: Sulit nga katropa.
0: Mga sulit nga mga katropa.
1: Yes.
0: Ay, kasulit o.
1: Sulit kaayo, ay, kalang tagning kaayo, kalang tulid.
0: Mura ka sulit sa mga isa sa bato, dahil sa may barangay Luban sa Mati.
1: Aba!
0: Ano pinaman kaayo na, Master Oy? Well, mga igala, gikan diri sa studio sa XFM Tagum, niya live sa Takaro Mabati diri ang mga maring, ha? Sa XFM Mati City, Davao Oriental. Sa mga uban pa ng mga sister stations sa malalamang sa...
1: Diyan sa mga XFM Bukidnon, XFM General Santos City.
0: Ang sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
1: Aba?
0: Sa lugar ni Maring Ray.
1: Diyan di apodog ni Kuan, Palanga, Junji, Lebrians.
0: Ang lugar sab ni SM Ray Sura Vasquez. Sura Vasquez di ay.
1: Sura Vasquez.
0: Kaya ba si Mai, pitaan na dito tarungan sa pronunciations.
1: Yes, indeed. Malaot niya ito ang atras o backing.
0: Gani. Ay, kumusta ito ang mga pamitay diha, mga taga San Francisco, Agusan del Sur.
1: Ay, kumusta mo tanan? Mga inaot mo yung okay pa mo sa all right, mga katropa?
0: Okay, siyempre, ato sa kumusta ho ng mga namatik karandria sa Jensen? Kumusta ito ang mga kargada?
1: Ay, labi na yun ang mga, kwan niya, mga tuna panga, mga tuna valley.
0: Mga buntot.
1: Mga buntot, o uban pa.
0: Og mga bagay-bay. Nindot daw kayo ng bagay-bay-bay.
1: Labi kayo na kayo adubuhon.
0: Adubuhon ka ng bagay-bay.
1: Labi ng sugbahon.
0: Sugbahon sab, labi yung kuno kanya, parisan tayo ka ng bahalal. Miayol ka, ayo, ano.
1: Aba, oo. Og si, oy, naminaw sa diyan sa XFM Bukidnon si Cinderella.
0: Ay, hello, Mary. Ay, kumusta naman siya, oy? Aron nga magkuan sab daw mga reunion siguro ang mga tig-handusers kani adto oy.
1: Aba, nangumpra daw sila na mo ganino mga handusers din naman guni siya, din naman siya.
0: Negosyante naman guni siya.
1: Negosyante naman guni siya, nangumpra sila niya ang gwapo nga bala nga si Jonah Lu.
0: Aba, si Jonah Lu.
1: Din naman siya, din naman ni Maritz ni si Aaron oy, din naman ni mo kuan sa tuag mga saop din na siya mo managad og mga saop dai.
0: Aba, kana mga kuan din siya managad ana mga para sa sama sa tuag mga laborer.
1: Aba, oo, din na lang siya pwede. Anak mi diha, John 5, maghandos ta.
0: Hala, oy!
1: Hala, oy!
0: Asa may nasa John 5?
1: Asa na naana di ay.
0: Sige, pohon maring ha. Basiga, makalimutan po na. Malimutan na ba na siya day ay.
1: Kabalok ka. Nga una-una ni si Junalo. Ano ba siya, oh? Nga nalipay daw si Junalo. Nga ging nagwapo. Pwede rin ambak-ambak ni Junalo.
0: Mao ba?
1: Hala, oy!
0: Ayaw ginagbawi akay. Makuha na ba na si Junalo? Mangluod na ba na ng iyang...
1: Oy, gwapo na si Junalo, oy! Grabe, ginagagwapo sa smile palang danana na. Pearly white gums kay smile.
0: Nako'y dadungog ko na si Junalo. Dako daw kayo na si Cargada, uy.
1: Bakit ka na yung mabita ni naniwang nagsamot ni si Cinderella?
0: Nakanto ko sa Cargada ni Junalo. Pakitaan ko na may mga screenshot niya.
1: Pakitaan mo mga sa screenshot ni mo ng mga picture Junalo ko. Tinood na.
0: Tinood mga dako. Kaya ikaw na yung pinakadako ng Cargada sa bukid nun.
1: Gikwang, ipildi ni mo doon si satang isa.
0: Si Michael Ricabo.
1: Si Michael Ricabo.
0: Anyway, mga maring hahantod ta alas 10 sa buntag, alas 10, alas 12 di ay, sa udto mga maring, kay kini ato ang sisyon ron, on the record, oh,
1: dako,
0: Your Honor.
1: Dako gyud. Ingon si Cinderella, aba.
0: Muraga.
1: Nasya mo na ba? Napag-save akong paraan eh.
0: Ang ulo ng ano, kay murag helmet sa Taga Davao Light. Ang ulo sa, ang kalokalo, murag helmet sa kanang...
1: Bumbiro?
0: Bumbiro o mga Taga Davao Light.
1: Aba, mga Taga VFP?
0: Oh. Taga DLPC?
1: Oo, tanang laki sa XFM Bukidnon, nagkugyug mga bunal. Aba, maoba.
0: Ah, grabe, yung kayo. Marami si Kuan. Si Kuan, yung pinakarapot sa kagada niya. Si Kuan. Prince Obra.
1: Prince Obra, ano? Dako sa kayo to. Tiyan, atiyan. Kuan, dako sa kayo.
0: Taro nga na ba? Taro.
1: Dako mo kayo o ganang himunal. Himunal po. Ha?
0: Ag, mura ka nang paingon ka ni Manibaw Bayot. Manibaw, ag, magdala mga anak bunal dahi. Masin din nakuha ng mga hawo. Mga tawag ano yung katong Milo.
1: Kanya, kung di po itong kagingking.
0: Panglatos mo na
1: panglatos sa bitin. Kagingking.
0: Pero sakit ba yan sa dami siya? Oy.
1: Sakit. Mula yung ingon nga, kagingking lagi, pero sakit man po.
0: Nalatos bang ko sa kung papa ka ni Adto kay nagkuan-kuan man ang bayot ba? Nag-KKI man ko. Yan na yabo man akong gikuan. Suko kay akong papa.
1: Gilatos ka?
0: Ingon ang papa na ko nga, balita ka, dali ka nagkuan-kuan ha? Ayaw pala ta, bakay ba si Bimas lang natakdan ka na ako?
1: Ayaw. Yung papa na, asa na tinagwali mong papa di ay? Kulay, congratulations yung duha. Oy, at least natinood na ginang inyong mga goal, mission, and vision.
0: Muna may giingon na bayot nga kanang kuan, mga henerasyon ba?
1: Oo, naman yun ay mga anak.
0: Yes. Anyway, mga higala ha, hantong ta alas 12, oga syempre kini ato ang programa, hantong ni kinato sa mga produktong gigama sa Yes Health. Samat na lamang kanin mong kaping, giinainom.
1: Santon Plaza, Santon

0: Wan kadang dia bang para goda syai kan. Saya
1: tanya saya juga apa benda yang wheels.
0: Usap yang wheels di ai.
1: Kadang four wheels.
0: Oi, congratulations. Tabongga oi, four wheels. So wala gid ai pwede di na pwede madongang ag isa.
1: Ayo pud ko ag isa kay ko matulura ka wheels di na ka ag isa flyover.
0: Yeah, okay, bawal naman.
1: Bawal di ang tulog ka mga wheels mga marin. So sa makausap pa maayo pagbisita diri akang engineer Wolfie Orio. Nakalimot ko sa mga dakan sa istasyon, guy.
0: Ha?
1: Naka sa istasyon.
0: O sa mga istasyon na niya?
1: Gasoline station.
0: Gasoline police station. Mga fire station.
1: Mga health station.
0: Aba, dali basta-basta, no?
1: O, naposay ka na ganyan. Sa ginang istasyon na ka na magpatutoy, ganyan ka?
0: Kanang breast station.
1: Breast station.
0: Aba.
1: So, dakan ganyan sa mga istasyon.
0: Kakuyaw, ano niya? Sa pa ito? Wolfie?
1: Wolfie.
0: Wolfie. Aba, batugra.
1: Kaba na ko na sa RV.
0: Kaba na sa RV?
1: Oo.
0: Dito na nasugod ang programang Bullseye. Lagar jit na.
1: Ako mo guna diya ka ng sa lahat na diya ka ng kanong kalimut ko sa programa diya ay nga kusugay. Bak-bak.
0: Ay, bak-bak. Bak-bak. Katong dito sa mula siya sa Humayan o dito sa Kwan?
1: Sa
0: Lati.
1: Ay, nako mga maring. I-text mo na ito ang text line.
0: Yes.
1: 0966-306-9569. Usbo na ako kay manawag pa yan yung mga nagkupil kargada ni mga taga-agsor.
0: Oy, kabalo ka ang mga kargada. Pwede na lang siya ikudkud. Pwede na ka mukagud. Pwede na po ka mamugha.
1: Sakto.
0: Ah.
1: Usbon ko ha. 0966-306-9569. O pwede sab ka mo comment karon sa Facebook Live. Pili lang ka mga mari. Makita ang takaroon rin sa XFM Mati City Daba Oriental nga page. O diri asab sa XFM Jensan. Makita ang sabta sa live din na ang mga maring.
0: Aba.
1: Ni hundang naman si Ivan Polonan.
0: Ni hundang na.
1: Kay gikan sa alas 9. Pa undang sa alas 10.
0: Pero napag-yapon. Napag-yapon.
1: Na siya. Bungutong yapon.
0: Bulong mo. Si Ivan. Vlogger ba ba na siya?
1: Si Ivan?
0: Mabito na nawa. Nali doon sa Kuala, Singapore. Kaya nag-vlog-vlog. Natuog na rin kanahan.
1: Itibaya ito ang mga kawayan sa Jensan. Ako unang sa pagtimbaya, kini ako ang idol ako nga si Ma'am Evelyn.
0: Oh, si Ma'am Evelyn, nga kamats ni Vivian Velez, og ni Tichi Agbayani, og ni Ana Marie Gutierrez, og ni Juan Lampil Cuanco, og ni Lala Montelibano. Aba?
1: Sila ni, Anjanit Agbayari.
0: Aba, bag-uran na sila. Kuya na sila ni.
1: Ay, kasi may mga bata niya, si Nobaba Villian.
0: Dilipon, pero kala siya, mga kuya na, mga gwapa na sa kulang panahon, muna ginatanaw na mo ni SM Arnel, no?
1: Jackilo.
0: Lepo ito nga, lepo ito sa nga genre. Mga digmaan, madala mga digmaan.
1: So, sila ni Claire de la Puente.
0: Mga singer man na siya, dahi. Dahi, malaka na sa daan eh.
1: Ma'am Evelyn, may pa sila sa'yo kanta.
0: Oo, guwapa pa si Ma'am Evelyn sa kwan pa na siya. Dalaga pa, sa butumatanon pa na siya.
1: Wala na ikagubdan dyan sa mga taga-jensan.
0: Wala na ikagubdan sa Kabisayan ug Mindanao.
1: Wala kay gugutan siya sa iyang pamatay sa mga kalalakian nga nasa iyahawa sa uban.
0: Ang iyang white leg.
1: White aba. Aba.
0: White and shining legs.
1: Aba.
0: Di ba? Bilihas sa
1: kasi ginustusan siguro na sa use oil.
0: Oo, ganang gaya na ako ang amigo na si Jeriel Rosales.
1: Aba.
0: Ganang kaya ana.
1: Si kana mga ana nga mga itsura.
0: Mm.
1: Anyway, mga maring, ato po itibaya di ay si SM Ruel.
0: Yes.
1: Diya sa may Jensan.
0: Mm-hmm.
1: O ang SM Sabdiri sa may Bukidnon, si SM Enday Marie.
0: Aba. Wow! Okay, siyempre. Ato ang shoutout si SM Inday Marie. Ato na mga SM store in Davao City and Mindanao.
1: Ilan din ang corporation?
0: Ilan na ni SM Arnel.
1: Si SM Rizura Vasquez.
0: Ana.
1: Si SM Ruel.
0: Yes.
1: Si SM Inday Marie.
0: Kana.
1: Diri sa Mati. Wala ba tayo SM din sa Mati?
0: What would? Atong SM din sa Mati. Sige, giyosara man ni.
1: Giyosara. Giyosara para.
0: Vice is MC Pipo Pichon.
1: Aba siya ang busy siya.
0: Busy siya.
1: Ako abiya ko siya sa kanunay. Abin ako niya makatunga sa itong bukid ka ayuday.
0: Mau ba?
1: Oo. Naku, may ganit kayo. Nakatunga siya. Mura siya. Golden goal. Bro, gusto ka kayo, Mari?
0: Gusto ka kayo ang iyang nga. Uy, wala kita yung mga signal dito. Mo na matana. Grabe yun. Pero,
1: guba ang relationship dito.
0: Guba ang inyong mga relasyon. Nakakay mga guba ang relasyon dito. Grabe kayo. Pero ang kanindot, no? Ang kanindot sa lugar. Ang Grabe. Ay, si Kapitan Linlin.
1: Hi, Lin.

0: Ito si Linlin atong amiga.
1: Katong kuan, katong...
0: Atong herbs, tong guapa, tong mga Amerikana. Maton niya. Ay, mura ko na siya si Cameron Diaz. Mamang po yung ingon niya.
1: Mura ko na si Angelina ingon siya?
0: Di man po ito siya ng lambi o guait. Ka na nga. Kwanto siya ka na?
1: Mura, Jennifer lang. Jennifer Lopez.
0: Yes, mga inana. Nagtanaw mo siya sa tong live ron.
1: Mayang buntag di mo di Alin. Mayang buntag sab kang kapitan na... Linlin Basas.
0: Basas o gang iyang husband, no?
1: Si Sir Boss Christopher. Mabadol, sabi ko.
0: Christopher, correct me if I'm wrong.
1: Yes. O gang, piyodo kayo si Kapitan Day kay...
0: Mara lang si Lysara.
1: Mara lang si Lysara.
0: Malumbag na siya. Dito sila nga...
1: Kung... Daotang tao ka, mahadrok siya siya. Pero kung maayong tao ka...
0: Ay, butan kayo.
1: Butan kayo siya.
0: Galimang ka nga ang mga kwa dito sa... murag sleeping dinosaur nga island island
1: sa dito de pita
0: gipang kwan wey gipang gipang budiga
1: so, sa una mga maring katong wala pa na mga kapitan dia si wala pa na mga kapitan dia si Linlin basa sa barangay Luban niabot gud nag Trismel ang
0: Trismel?
1: Ang kana mga kabog diha pero siya na may nakapitan.
0: Nahimo lang Noibimel.
1: Habo na nahimo lang Noibimel.
0: Loy kabungga na. Basta mga linlin mga kuya, mga mga linlin.
1: Kuya na mga linlin.
0: Mga buutan na sila pero wala mga Dragon Ball po na sila mga masuko po.
1: Lagi oy mo kuha na sila ano sila
0: mga hami-hami wave.
1: Mga hami-hami wave. Na mga gagibusin na technique. Sa mga ibang timan ani basta mga linlin na ganyan mo ko na. Ay gin mo kopyansa kay ko makopyansa mo diha maesti bakwan gin mo.
0: Magubagin ninyo mga atraso, kamanti ninyo diya, mga bayota mo.
1: Ang yung mga finder diya, mabiluwagin na.
0: Yes!
1: Kana yung mga, kuan diya, yung mga, tawag aning mga swing arm. Ma, medyo mabakang gamay.
0: Mukhang agin ang inyong mga chocolate bearing.
1: And ako, mga ikala, alas 10:24 na itong oras. At ang ato ang tila greetings. At ang isa, mga maring, ato ang pinasahigid nga kanyang special segment na ito nga The Merites and Friends.
0: Yes, kaupan po ninyo ang mga special child.
1: Sakto, bisa dili may kompleto. Kaya wala ka rin si Tia Daria. Asa ba si Tia Daria?
0: Nagpa-kwan lagi siya. Nagpa-popsmer. Serious, nagpa-popsmer. Ay, yun niya. Nagpa- ang iyahang magpailay po siya. Bubalik po na yung tambok.
1: Nakablima, bisa dito sa baybay. Kaya nasa yung murag bubalik daw yung kinaon.
0: Alang-alang.
1: Dako man kayo nakuha niya nga lakuan. Kanang giprito nga kanang... Tawag aning lapu-lapu.
0: Ay, ang lapu-lapu, grabe. Di ba, bukugon man ang kayo? Ay, al grabe, ang ikitanggal sa bukugon. Ngipon lang, uy, di lang.
1: Diri ang muna, diri ang
0: muna. Kamalong ka, yun saan niyang lapu-lapu? Gikaw lang isang kabuok, pag-iang itulon. Giusap. Gipangtuto ang mga kuan bayot, ang mga galang mga bukog.
1: Murag galingan sa mga
0: isin niya. Murag tracer, grabe naman gina. Kung tulo.
1: Kung upat.
0: For some.
1: Ay, speaking of foursome, sa mga ka-foursome karoon na ka nang undangin na ninyo, oy.
0: Undangin na ninyo na matasan na ba?
1: Yeah, okay na pero tagayalan yung mga link.
0: Isip lang din sa comment section.
1: I-comment niya sa comment section niyo ang mga nilibas sa basta ng mga, ato siyang hagiton. I-comment sa comment section, i-type din na kung unsa ito pinakangilingig ng mga Marites nyo diha.
0: I-kwan na diha, ipabuhagay na diha sa comment section.
1: Kaya amo na basahon.
0: Yes, indeed.
1: Kami ang bahala diha sa inyo mga Marites, mga ingala. Apan sa diba mga Marites, parangat sa tag-usa ka kanta, kaya sa mo ang pagbalik, ang ato ang tila greetings. Sabi na kayo, tila mayutin, duha ka ano, kula ka tila ay...
0: Ay, talawang ko na yung akong tila mayutin, ngayon, grabe na kayo ka na, actually naglukot.
1: Ako apod kayo, nanay mga kuha na puro nag-ugam.
0: Kaya ako kaya malaka nang tapok na ka nang tapok may nung tubig ani mo tapok na kaya mura naman ni siya mura naman ni siya ka nang cheese curls oy kato mamantay ka
1: mura na to kutong labakarang
0: labakarang halalukot
1: kutong ginabuta ginagamit din sa mga abantiro day lumuko nila ang fatsing niya ibuot na sa labakara dili man na maklaro nga
0: sa labakara kanong kaya nga good morning towel o good evening towel
1: kanang good morning
0: pero pwede po magamit na ang good morning towel o gabi eh
1: buntag rin siya
0: buntag rin yun siya
1: kagabi na kay bad naman sa bad morning
0: okay
1: sa kakanta sa tatay padangat master ha
0: sige day
1: ay maghawa na kay mahawa kuan ang mahawa na basta lagi mahawa mo niya
0: may kabalang kong kuan ani sa tatala ni
1: ansa
0: Chikicha, hu-hu. Tanawa, tanawa. Chikicha, oh.
1: Sakto ba rito na
0: nagkakas? Chikicha.
1: Galing ka para sa mga natanang na mati sa XFM Mindanao. Ako si Maring Erika.
0: Master Day Tanini.
1: Excited!

0: trupa. Exciting! Exciting! Oh.
1: Well, balik tayo mga Marin! Balik tayo rin sa ito ang panag-uban. We are live gihapon mga igalas to ang FB page. XFM 107.1. Paki, basta aghata sila master. Nga-share ito ang live master.
2: Yes, kay namatay ko an. Namatay 5 million live viewers. 6 million ang ane. Paki, like and follow. Paki, like and follow na rin mga bayuta mo. Kaya kung di gani, matawa lang. Budigahon kita mo, matawa lang.
1: Yes, kay.
2: So,
1: Tungod mo, kung ano master mo, tila tataon-taon na pa sa di pato sa panaghanon
2: niya. Panaghanon sa abuto rin tinig mga more than plus. Oy, kay...
1: Ito rin pabuto, Trismel.
2: No, mga Trismel, ana, no? Kay, nanataon, isa ka na tag Nuibi Mel, no?
1: I-share, kay kung nilit ni maabot o bayong tidi sa tagutang mong tila.
2: Di sa tayo, kapag kasi tila, ni gamera kaayo.
1: Gamera ka matilaan.
2: Gamera mo gusto, naghan good.
1: Gusto na ako na naghan lumpong ba?
2: Yes.
1: Kay, aron nga, magkabuang nilag trapos doon dila.
2: Lay, pinag mga dila, namo ba niya? Kay, nakakaon ba may ogan ng swaki, nanunok na, namilit pa ng mga dapaw ani sa to mga tunok-tunok sa tuyong.
1: Ilamian kog maayo sa kinilaw nga tangigi sa.
2: Ay, lami kaayo ang kuano eh. Dito sa tangigi, liplipan.
1: Ay, liplipan. Liplipan.
2: Nga ka ng liplipan, mo na siya ang malasugi.
1: Marin, dito rin ko nakakuan. First time sa kung kinaboy mo rin, nakakuan kog maring nga. Tag 180 ang kilo sa katong ato na katong isda gani nga yellow ang yahang kuan yellow yang mga dekorasyon
2: katong kuan kanang
1: release ba to ba release
2: on yellow fin yes
1: 180 ra master
2: alang alang wa may mga tikasan dito diri ra may dagang tikasan
1: sa tuwa ni kay tag 300 ga penya piti pa jud dubuka murag nang murag burika
2: nya ang mata kay wala nalibat na pero nang libo sa maning ah sa maning isda ani mura maning kasag ang mata kay gabuwag mang mata ani
1: dili kay ko amo gusto sa kana abi nimo kana mga crabs mo na ni bantay sa dagat maring mo na sila mga CBO
2: mga sana CBO civilian bagutot
1: sakto kana makana ilang mata kay makana ana lang basta isa ka dito isa ba, ilan ang kuan mo under monitoring tanan lagi ang tanan sa baybay
2: kabalo ka alam maring kana mga ang mata kana murag kasagod og mata
1: sakto
2: kana mga murag lambay mata mo ni kasagaran mo ni gibang butang sa mga convenience store, mga 7-Eleven. Himuha na siya, o ka nga Robin Guard, na binagdiya sa mga SM, dyan sa J-Mall.
1: Ang kakita ka na mga bagong kamera, kapasama, ana o, ang kanyang musunsunod.
2: Malipat ra ba ni? Malipat ba ni?
1: Kato asad musunsunod?
2: Oh!
1: Ang ikuwaan daw, ana o, design ka na, dang, kana ng mga crabs.
2: O, ka na mga
1: crabs, kaya mo, ana, ang mataon.
2: Ang mataon, ana man na siya.
1: Pero sa ilang kini nga to, malipat lang sa
2: hali. Malipat lang sa hali. Katong mga sangahon ng mata, mo tayong ibutang kasagaran sa mga convenience store, sa mga kanang department sa mga, store, sa mga mall, ano. Kaya makikon mo ng kawatan, eh, dirita pre, kay wala na nagtanaw, pero nagtanaw di ay.
1: Maragwa lang.
2: Maragwa lang. Ano ba yung uban mo na, uy, ayok, pangawat niya, kaya nagtanaw sa to, pero wala din nagtanaw.
1: Ano po tatag 11 million, so pakishare, ganyan nyo mga marik, kaya motila na may taon-taon, ha? Apan sa di, pasos ang basahon, ganyan mga mensahe, pwede pa request o tunay na pag-ibig by April Boy Rihino.
2: Salamat, babe. Kataho na doon na, babe. Walang buwan, malas siya.
1: Eldrin, di ganyan. Salamat kayo.
2: Salamat kayo. Og na, babe.
1: Imo adya ba yun?
2: Si Luta Sagid Estrada. Amaga, nagtanaw sa sila. Si Alvin Guok.
1: Uh-huh.
2: Hayag na dyan ba? Gamay ni ako mga maring... O, saan siya? Narungan na, Alvin Guok. Masagpa ko lang naong nimo ron. Si Josefina... Tinambunan. Aba, ganda ng hair, maring Erica. Natural.
1: Natural kayo sa akin, barbershop, yun yung ipatira.
2: Yes. O kasi Bim Bim ko, shout out from Compostela.
1: Aba.
2: Si Elrin Diginyon. Naminaw sa sila diyan sa may, salamat, absent ang Gabi Entertainment Production diyan. Nagpalay po lagi. Baka naminaw na mo, oy.
1: Napa diri si i-great daw si Kuan si Jonah Lu.
2: Ah si Jonah Lu.
1: Dako kay kagada sa Bukidnon.
2: Grabe. Uy.
1: Si Marin Kiana ra kay maka testimonya na.
2: Kay si Jerry kay may naka kuan na naka pamatuon.
1: Si Jerry maka kuan na kong sakto ra ba unsa ba?
2: Makita magid bud nimo ni Jonah Lu nga ang iyang kargada. Siyempre ana magid na siya dai Marin Erika no kay siyempre kanang di kay kagwapo unya mo babay pa budas kargada.
1: Kargada.
2: Oh, ana.
1: Gani si Kenneth, grabe niyang kargada niya. Murag lamas.
2: Si, murag kulikot.
1: Niya katap siyang kulikot ka ng sound.
2: Oo, gano'n.
1: Uy, niyo na ba si Kenneth? Gaya ko ba si Anana sa ko? Kadako gano'n ko iyang kargada.
2: Aba, eh. Aba, yung gano'n.
1: Pero di ba siya makahatag ko mga screenshot?
2: Kamatag, inakin.
1: Kay, atong siya mabuking na hinoon.
2: Kasi, kayong hindi ako yung hinoon ko eh. Maraming kujaji.
1: Si Kuan, siguro yung pangutan na kung dako gano'n ba si Kuan.
2: Dadat. Ay, naku. Asan ito ba yung tato?
1: Wala, nag-lab.
2: Nag-barely shell sa ilahang
1: yes.
2: Lugar.
1: Uy,
2: okay.
1: Uy, maka-over niya ka, sa picture din. Maka-over niya yung uyab din.
2: Aba?
1: Ni Kini, taga-ano ka morag makuha na po ni mapuso na po.
2: Makuha na sa di, ambot lang ha, dila tayo mag-tell kay si Kenneth. Kung ano magkikito ka nang respectful layers, sabi niyo kayo doon siya.
1: Ay, kita na, gansa kong puso.
2: Makuha lang ang babae.
1: May pamambumbil kayo, nabisbisan.
2: May banduranta kayo, nabisbisan ihi. Ay, nako. Oy, si Gary. Gary Panibaan. A great mga maring. Grabe yung kinang great.
1: Grabe si Marigari, oy.
2: Ay, napagkita si Josephine Piero Vicente Dilarama. Mm-hmm. Hi po, Mary Erica. Good morning. Ang kasagaran sa mga bayot kay Dagko. Kayo po na. Paruhan na niya Josephine, ha? Dili siguro, abot lang, ha? Naka-experience kag bayot Josephine.
1: Kini si Josephine, muna nakakita na siguro ni siya. Josephine Piero Vicente Dilarama. Nakakita na siguro si Gargada sa bayot.
2: Dahil ba ng mga, tinunod ng uman.
1: Pero
2: na yung ba mga bayot na umatod pa nga. Gagmay ko nung kayo mga kuan, mga tabadidoy.
1: Ay uban na bayot nga, maglisot sila ka ng tago.
2: Mm.
1: Dili madala og hikot kay mo ba kuan gi mo kuan gi siya madiskuhan gi.
2: Ang dili ma, ang kuan man siya yot kanang ang iyang katong iyang armas di fuego niya iyang yes. Ang iyang tabad dili ipiton magidto butangan magidto og lambo. Unya kay ang sao na lang duha kay migis mo si Will magid na.
1: Ay kuan dekorasyon na lang.
2: Dekorasyon na si aping-aping. Ana
1: pamatud ina Josephine. Ginoo ina imong giyon dapat duna kay mga kuan diyan mga on the record nga mga screenshot na kay mga
2: sa naka Disney testimony nga nakakuha na siya si tawag ala naka document gina siya nga naitatak na gikan yes. Sa pao
1: na kay mga video clip at least dai mga 10 seconds
2: ana
1: pero ato kina ma ato kina mahimuag balita na. Ito na nga makuha na. Okay, ito na ilabay sa National.
2: National, ibabasa na ito na ni Maring Ray Alinton.
1: Dako daw kay... Dako lagi. Siyempre, ito lagi kay... Wala, kita, digita mo to kayo ang mga hungihong lang. Kaya ito, doon na yung mga screenshot. Epektibo, ginan siya. Tinol, ginan siya. Goods na... Aba, nakasunod na daw siya sa meeting. Dahil mga Uyutar run.
2: Asa sila nag-meeting?
1: Mga tech, ga-meeting.
2: Aba.
1: Mura daw trial court.
2: Aba.
1: Kuya, nanang siguro kasi natian si Ma'am Josephine ang mga anak ng mga hitabo ba?
2: Amo talaga si Lota Sagad Estrada kung mga naka-experience mini siya ani. Kaya anak pa siya dire, aha, musikil gyud. Aba, musikil gyud daw.
1: Mukuhan gyud yan, mag-imaw gyud, ha?
2: Uri, ganang kayo gawin ni Josephine Dilarama kay iyang comment. Siya po'y mo-react.
1: Ngayon pa si Luta Sagid.
2: Sagid Estrada.
1: Ano sa mga maring? Good morning. Ay, good morning, somebody.
2: Grabe. Ay, kwan pa yung ganyan siya. Dala pa rin siya tagom. Asa ganyan sa tagom inyo, Ma'am Lota Sagid Estrada?
1: Gani, ingon pa si Ma'am Philip Feliciano. Good morning po, Erika, miss you, katropa. Request ko, where are you now?
2: Aba.
1: And God bless you always. Ato na ang taga-agpagtagad, ma'am. Ganda pa may nakauna din rin, ma'am. Si Henry Ndigin yun. Pero anyway, ato sa nang taga-agpagtagad ang kanta ni Ma'am Philip Feliciano. Mupakpak rabo rin niyang Peter sa makadong ka na, day.
2: Aba, bibi.
1: Ang kanta.
2: Ang kanta. Saan yung request niya? Kanan
1: niya, where are you now?
2: Aba. O kato isa, sa pati una naka-request o katong April Boys.
1: Kanang si Elden di ganyan ha, paabuta Elden di ganyan kaya ito nang giplastada ang inyo hang mga request diri apan sa di pa mga maring. Mutila na siguro mi oy.
2: Be, sige na be.
1: Hello, ikon pa si Nita Valderosa. Ay, salamat kayo, Ma'am Nita Valderosa. Salamat sa pagtanaw, salamat sa pagli-share po ninyo. Eh. Kaya, atong viewers, 14 kayo, kanya ka-share, kaduhara.
2: 14,000 live viewers ta, ha?
1: Oo. I-share sa ninyo to ang live, mga maring. Aron nga, okay, diyo kayo, mga makitaan sa inyo ang mga parinti ang ato ang live karon. Kisa pa na diri abi wala gyud wala gyud live ang ato ang open gapud sa mga tawag ha kun naay gustong manawag diha kay dunay mga gustong mga ipat balita tawag mo sa to
2: ipabuhagay
1: kay ato nang bigyan bayot. Hay mo tila kami
2: sige ani ana
1: Nabagungon nga wala tigba sa ang lubot.
2: Oo, kala wala maglibot
1: doon. Kahit kayo
2: siya, yes.
1: Kahit kisopsopo nang wala samad sa lubot. Dapat kayo kinaisamad sa lubot. Anong nga, hindi kayo.
2: Alam, sige.
1: At ang sigundahan, Mike. Alam niyo pa man ka, ayo, oy.
2: Sigundahan na. Ikaw lang sabi, magbangka lang itong ulo, oy. Dalo lang ka, di lang ka pamilin-bilin. Muan.
1: Unsana. Kasi mong api.
2: Ang sabi niyo, buray ba niyo? Tara, oy, mula ka ulit ngayon. Sibong-sibong tayo sa nahan, Mike.
1: 6:43 ang atong oras, mga higala. Kinikantado ni Pahinungod kang Rin, El Rin de Guignon. Ang ato ang brands manager diri sa New Corilla.
2: Aba.
1: Sa Gabi Group of Company. Siyempre ato sa ni Pahinungod sa Tanan Namati sa Tibok Mindanao. XFM.
2: Exciting!

0: ang kalingan sulatano ito ni Pinagod ni Ma'am Philip Lisiano. Tama ba? Diyan sa may bawa ba? Maring Erika?
1: Yes, sakto. Mga Maring. O, yes, syempre sa mga taga-mawa ba? Yung pagpaminaw yung hurot din mga igala, ha? Good morning kang Ma'am Philip Lisiano. Ito, ang ipatukar ko din yung kanta. Kay Muraga, muhupay ko din ang iyahang mga kasing-kasing mga internal organ sa madungog. Yung awit.
0: Yes. Gusto.
1: Sama na rin, where are you now? Mga still loving you, having you near me. Grab somebody.
0: Mga kwan, mga daulaya.
1: Asaka.
0: Asaka to nga. Kasalan ka lang. Ay, mayang nalunak.
1: Sakto. Og, syempre, kato sabi nga mga matod nila. But anyway, mga Maring, welcome sa to ang The Merites and Friends.
0: Yes! Bebe.
1: Ay, kamusta ngayon mga buntag din na mga Maring? Andam na ba mo maminaw sa muang mga dokumentado ng mga Libak today?
0: Mga dokumentado nga, grabe ka yun o nga, kwagi-wagi rin sa'yo itago na to nga mga atik-atik pa o mga sitawang ano? Kanang mga, wala ni siya mga behind the scene.
1: Yes.
0: Kay dili ni siya tinutanay ni nga eksena.
1: To kanang kuan gini siya kanang reliable source gid among gigikanan ani
0: reliable source.
1: Yes Maring. Ay as apan sa di pataana bayot mag kuan. Hello good ana siya nga good morning mga guwapa, shout out sa kuang may balibo diri ao.
0: Ano ka naman ay balibo di ha?
1: Ang gitas on kay isa ka pulgada niya.
0: Uy! Ayaw pag ana, uy.
1: Good morning mga Maring, mga guwapa. Pasat out sa ko ang asawa nga bagong ligo mo rag madilaan gud ni
0: aba. Aba.
1: Ay nang langaya.
0: Pamatod ina, pamatod di.
1: Luwe de la Cuesta, pamatod ina we. Mhm. Nga kaya ni mo nang kuano ni mong asawa di ha.
0: Kana.
1: Maayo gud. Ayaw kong ayaw dyan pong sakuni mo sugot la Louie ha kay basig makuan ka ano
0: may intonsis yun yan ka
1: bawal ba yun na bayot ka ng sa pag-asawa niya mo na di siya ganahan niya magpakuan niya imo dyan pugsun ba bawal na siya day
0: kanang imo nang kay tungod lang sa imo hang kakuan ka kanang sus grinuo ko di lang tamang
1: kay ka ano yung mga tukman silot tayo madala ka sa police station ano
0: alo eh mga dito katagaan nyo ka dito gatok sa tukmang
1: disposasyon
0: grinuo ko
1: kay Elivol Iaf watching from Jensan Maring Erika and Maring Inday Tanini. Hoy, salamat mga itimbaya po lang taga Jensan bayo.
0: Hoy, mga taga kuan, mga sitawag ano eh, ato mga silingan din sa Jensan, no? Ato mga generals.
1: Mga taga Dijangas.
0: Yes, taga Dijangas. Na ato mga katropa diha o mga kasulit, no? Mm-hmm. Salamat kanyo tanan, labi na gyud sa Peace Fort.
1: Speaking of Peace Port, atong naagyan ang Peace Port sa Sigaboy ba today?
0: Aba, o sa Sigaboy?
1: Kapon, grabe. Okay mo di ka ayaw nila hang Peace Port na, no?
0: O say okay, pero ting okay, ha?
1: Diha di mo makita ang daghan kaayaw mga Prisco, diyo kaayaw mga isda ay mga tambasakan.
0: Mga kuan, oy, mga gisaw.
1: Mga gisaw.
0: Mga gisaw man to.
1: Teka sa bay-bay na ubos sa balay ni Paribubong na mga gisaw.
0: Yes, di ha.
1: Mga dagko na kayo. Mga kanang pull of support kaayo sa mga bahog.
0: Grabe, di sa ila ni Paribubong. Mga landmine man ng mga kwan. Mga yellow submarine.
1: Pwede siguro tayo managa, no? Kaya wala kayo zero dito. Kaya naamang kita nandito ang mga kwan.
0: Yes.
1: Mga dagko na kayo, mga lawas, mga isda ka ng mga well-protected areas kaayo.
0: Correct.
1: Walay lockdown mga Maring ha. Aba si Luta Sagid is na mapatila sa daw siya wag
0: aba,
1: lockdown.
0: Aba magusto gina siya kuno ay dagan bigin siya og kining ay Ginoo ko. Gusto gina siya ganang tilaan gina siya nga kanang ganid.
1: Kung sa kuan pa sa kanang hagbas pa kanang abli general gud siya. Dili kay sa ingon nga abli puno nga punuan ra imong hagbasan. Subot pasabot hagbasan gud tanan.
0: Correct.
1: Lola Luta Sagid Estrada, salamat kay ha. Sa imong basta mo tila na may plaster lang po kadiha kay
0: ato anang taga-agpagtagad na imong pagplastar diha, Lots.
1: Kang Josephine Pero Vicente de la Rama, request po ko kanta nga kana ganing kay Lupit ng Pag-ibig by Heina o Heina. Salamat and God bless. Wala pa man tadi ana-anang kantaha. Oy, na Wala pa taka. But anyway, mga maring, kaya ito ang Marites and Friends. Hatod ni kaya ito mga igalan sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas balanti pa nga ito mga pangunahuna, mga hitabo sa kinabuhi, di ganyan ito malimtan. O kung ito makitaan nga mga saga pag mga informasyon, di ganyan ito sa malimtan.
0: Correct.
1: Doon ito mga screenshot, doon ito mga voice clip.
0: Exacto.
1: Doon ito mga shirt clip.
0: Aba.
1: O doon ito tayo pur clip.
0: Oy, para kagisangit, ana.
1: Pag-inom na og Santon Plus Coffee Mix, kaya doon na siya ay pakusgo niya ang imuhang cognitive function.
0: What is cognitive function?
1: Kana ganing dugay ka makalimot.
0: Makainom
1: do.
0: Dugay ka makalimot. Niya makainom. Ang pangpangutan na og ikaw na hinumduman makaniya.
1: Kana muna yung nakabahog iti sa sigbing laki.
0: Kana. Ang magalan siya o kanang nagtanaw diya o kuhan ba na hinumduman ba na siya?
1: Okay, nahala mo na yung pang-snack.
0: Lovey?
1: Hindi siya kabahina.
0: Hindi kita bahina na ani. But anyway.
1: Ani-ana, ang sige ito imuang kuan. Doon na kay mga nakuha na doon ganina sa imuha. Doon na kay gi...
0: Uy, kabalok ka?
1: Itali-tali nga mga kuan.
0: Dili ma, ani ni siya? Naka yung chika ma.
1: Unsa man lang.
0: Kayo, uy. Kayo, dami, amon na ko'y kaila.
1: Unsa man lang.
0: Sige siya, reklamo na ko. Day? Kabalok ka. Alam siya sa kuha. Uy. Stoy, master, kanang kuan pa. Kung ano man, saan mapunay mong chika, uy.
1: Legit.
0: Legit, kaya nyo. Nani mga screenshot, nani mga nani mga video clip, tag 2 minutes, 10 minutes, pag aning umay. Lalimang ka.
1: Nani mga live interview, ano?
0: Nani mga live interview, nani siya ay mga stolen shot, ano? Mga paparazzi shot. Kuyaw kayo. Anak ka, kuyaw, good ani, good niya.
1: Isa mo naman, kuyawan biya ko, anak day.
0: Nakangilngig, ano niya day, kay kabalo ka. Ang iyang bana, magsige. Malipay siya kay nakita niya sa bulsa siyang bana. Ay, turbo.
1: Hoy! Saan ka nang giabrihandaan o ka nang wapapabli?
0: Wala pa abrihin.
1: Hoy, excited.
0: O niya, kabalo ka ang kaning bigat taon ako nga silingan. Nag-expect yun siya kaya ako iturbo niya. Aptang mga pilakadlo, yung isilip dito. Ay, yapon, buo ra gyapon.
1: Huwag pasabot ka nang ligo sa perminti. Ano?
0: Ano, naalala mo dito, wala lang kuhaan ang turbo.
1: Mura siya ka asawa ni, kuhaan, asawa ni... so kabawa diri sama ni Louis de la Cuesta na ligo daan.
0: Minana lang ang nagwan gud siya sus karon day. Karon no kabalo ka. Hoy giduo ko. Saptag mga pila ka semana. Tingala man siya nga. Sa mo ni akong bana matulog. Oy nga di man buga kos nako.
1: Mutalikod.
0: Mutalikod man nagsangko na ilang sampot. Ni mutalikod na rin naman sila.
1: Ala.
0: Karon, ina ko karon.
1: Kala. Karon sa inyo master.
0: Sus grabe lagi kayo. Maringiri ka. Oy kay sa sige niya kuan niya na naghagok naman yung bana. Straight na sa isa kasi man naghagok na matulog.
1: O niya siya.
0: Murang hapo kayo.
1: Siya wasa katulog.
0: Wasa katulog.
1: Hula na ba na plano tanga tirahon da niya. Dita matirahan kayo. Dita katulog dahi.
0: Grabe kayo siya. Nag-expect mo siya. Nahurot ang mga pahumot nga kuan. Victoria Secret Plaza. Victoria Plaza Secret.
1: Mabali ay.
0: Nahurot. Uy.
1: Nahurot yung inis.
0: Nahurot yung kuan niya. Sige pahumot kayo. Siyempre humot niya kayo na no. Di hang. Nakita niya dito siyang cellphone.
1: Ayay na. Ay,
0: naama. Pero ang iyan nakita siyang cellphone, nanay mga password.
1: Nay mga
0: dili na ma naka-lock screen siya.
1: Nakakuha na mga fingerprint ang ipaana para ma-unlock.
0: Dili fingerprint good.
1: Number
0: good. Why
1: mas lisod siya dai?
0: Mas lisod siya ang number.
1: Mas lisod siya.
0: Okay, atubang labas anawong anak. Sa dihang na discoveryhan gyud dayon. Ay na. Aptag mga pila ka adlaw.
1: Unya unsa?
0: Pagkaugma ano kay ang itanaw ang turbo, isa na lang kabuok ni Bilin.
1: Uy! Nakay duha man nakabuok sa isa ka pa.
0: Ah, duha man gid na. No, isa na lang ni Bilin.
1: Ay basi ginam ni Josephine Piero Vicente de la Rama siguro.
0: Basin. Basin po. Ana. Og sa dihang na diskubrihan sa ako mga bubuit.
1: Aba.
0: Nga kanang ang lalaki kuno dito di sa lain nga gangaan, dito sa lain pugaran ni Lumlum.
1: Ang yahan ko an dito gi ang abang yang panit nga maro sa siko dito gi duhaan sa lain.
0: Yes.
1: Dili ba na si Jonathan Lee Soriano din ang semali na si Mao?
0: Amo ta ni si Jonathan nga brebe naong ni manipinyol.
1: Pero siya ito nakapangayong mga seedlings
0: niya. Gusto ko itong dwarf nga lubi. But anyway, ano ni siya?
1: Balik ko na ito, Vicky. Dahil ako, ano ko, I will excited.
0: Uy, sabi ka. Kabalo ka kisay ihang ikuan. Ang ilang kumari.
1: Uy, digit ko makupiansaan ng mga kumari ba? Kaya mangilog yun ang sila mga laki.
0: Ang ilang kumari? Kay ni ato makuno siya sa iyang sa iyang kumpari. Ningon siya sa kumpari daw na ingon sa kong bubuhit. Ningon makuno nang iyang kumpari ni siya pari. Pari medyo tadi pari medyo tadi kwarta pari bi.
1: Unya.
0: Ay so okay kwarta karon pari dito ito lang nang ni mari ni mo.
1: Pari medyo dito.
0: Ato lang dito ka mari ni mo ala ni siya pari. Ala siya pari ma. Pari medyo ako di mari bi. Ya sa usa ka di pari. Mano nga yung unahan ako ka sa kuwa? Ano siya nga, ingon, masi pare na langit naman kung pare. Sino langit? Ano siya nga, pare, di man pa, di man mo sugot si Mari, pare, ano to yung ko pare? Mang, pare minjuhasan alias pare.
1: Muto na si minjuhan yun.
0: Mary minjuhan?
1: Huwag ko lami, ano.
0: Nalimidjuhan.
1: May gani kay wala masood si pare. Dalikyat.
0: O, nakagugi.
1: Mura lang ka ng, kuwan, gituslo sa sinamak.
0: Mura gitaan ba? Mura kaso na gitaan. Magkaong managin. Anak ni Tabo Maring.
1: Ala, oy.
0: Di lang kay kausa. Di lang kay kaduha.
1: Kadaghan di ay.
0: Kadaghan na.
1: Uy, lami-lami.
0: Kaya ni Ato mo siya dito. Pag wala ka si pare dito, mingon man siya nga. Asa ka pare? Kay kundoktor ng bus.
1: Murag yapo.
0: Murag yapo. Pare, parimidyo daw. Lagi, dito lang ni Mari, parimidyo. Mula ka naman
1: ko. So naanad na siya.
0: Naanad na siya. Asa Maring. Ingon mas pare, Maring, parimidyohon ko na kunin mo. Unya kay 1 week may tamaan ng 5 kadlaw may tamaan ng ano ang epekto ng turbo. Nahago gid siya dai as in. Og dito nakita ang buray nga nipilit sa iyang aping.
1: Ang mga ismiriking.
0: Ang mga ismirik ang mga risiko.
2: Ayaw di ba?
0: Oh, dito na itabo.
1: Ala oy na ako ang ginagawa ng mga bantok dapat dapat ko din mga specimen
0: yes ay mga specimen
1: dapat ito gipa kwanto gipa asay to niya
0: uy sado gitong ipaasay unya ka maloka maglakaw-lakaw dito ang iyang bana murag walang
1: unya ka maloka
0: mangatak bag malunggay pandesal sa mga silinga.
1: Ang asawa niya, sige nagka-remedyuan siyang kumpari.
0: Oh,
1: asa ka na yung bahay di ay?
0: Nari sa luyo di ay lapid ring.
1: Sige nga sa tiyo si Doy?
0: Oh, di ay la si Doy. Bago ka mabuti lang tiyo si Doy, di ay na lapid ring.
1: Ay, itong balay nga itom.
0: Oh, katong naku kay nga balay nga itom? O dito, mao sa luyo, ato katong
1: ay payan. Kisa dito nga itom na nga balay, kisa dito kang?
0: Kang, kwan man to? Wah, kabalo ato?
1: Kisa to?
0: Kabirhil man to.
2: Ayaw
1: naman. Mga bayot, happy birthday ni katropang Dave Hiniralaw. Oga Rustom nga nag-birthday karon nang libre sila. Oga sinugbang bulinaw. Grabe po sa ang Gismel.
0: Gismel.
1: Duh, diba, makagadungan din sila birthday na. Isa mo lang, wala ba yung mga
0: Aba.
1: Na, kanyang libre po si Kuan niya. Kay, aron po nga ka, gusla ba yung diri aday.
0: Ay mo panginaan na, Aba. Ay mo panginaan na.
1: Mamatod din sa mga pusaan niya, mga Gismel.
0: Yes.
1: Anyway, happy birthday kang, asap to ko ang, happy birthday diri abi ato saning tirahan master kasi masuko ni sila
0: bibigyan tayo sabi
1: timbaya og happy birthday. Anyway, ato sang ana. So, ana ra kada na kayo.
3: Happy birthday.
0: Happy birthday. Oga, dapat ay mga kuan dia gab kato ato ang
1: mga litanya.
0: Litanya wala man ni lakam pasiran ng
3: dinya.
1: Sige,
0: sige. Happy birthday ni mo ni ha. Kisa man si?
1: Si Rostom Villafranca.
0: Ay, Rostom Villafranca og si
1: Dave Hiniralaw.
0: Og si Dave Hiniralaw ta mga katropa. Dave Hiniralaw og Rostom Villafranca, happy birthday. Last yung birthday karong tuwiga kay sunod birthday sunod tuwig birthday naman po ninyo
1: niya pusat na sab
0: pusat na sab
1: pusat na sab Cinco Mel
0: aba
1: anyway happy birthday sa mga kasaulog silang adlaw na natawahan today
3: happy birthday
0: aba
1: o niya Maring ka na nakarilit yung karang ingon ni mo Maring kayo napok po silingan Maring
0: kasi man
1: kakuan ka ng sudlay ka rin nga raon nga ano mara sudlay
0: sa ka nang lingin
1: lingin Maring. Kay maagyan ako silang bahay Marino sige na sa panudlay sa gawas Marin.
0: Hello, we?
1: Unya kanang magduster siya nya wala gid say pamanti.
0: Grabe haw ang na Marin, we. Haw ang magay na Marin.
1: Kada kitaan man ako kay pag-agyan ako ni hangin man Marin.
0: Buba, wala gingon ni mo tong lay tong gingon atong gipustahan sa unang atong itong bata nga cancel ang atong to yung ka nga kwala ay kanang balahibo na nga itong ngayon ko ingon ko nga pante kadili balahibo lagi na kadito mao kadto ni itong bata discussi oy kay wala nga langaw man ni katapok lay to
1: lay sa mari kay ang sawa man kay tinud nga gingon ni mo kasi imong gi-check ba nga basta di ay nga kanang galing bana day nga kanang di nakaayos lang ganun sa asawa di ay kanang ang asawa may stress di ay maring.
0: Oh, ba?
1: May stress ay uy kay sigurado sa paabot sa bahay kanun sa siya kanang kuan kuan hantod na lang gid taon maring no kanang kanang sobraan niya sa ka kuan ka horny naman kay siya maring. Kay ang bata lagi di nakaay mo ana siya gapa mo na siya nga pagkababahay
0: mo. Mo ba?
1: Isuraan siya, dako siya ganang, dako siya kayo siya bagtak.
0: Uy! Nasak ko nang, ang yung bagtak, ang lahat po ito, pag na itunok-tunok, murag bunal ni Barok, lahat po ito.
1: Murag pampadal. Anyway, Marin, simple naman ang problema.
0: Usa man?
1: Nag-away sila, Marin. Uy! Hindi lang sa banan nga sulti, sa asawa nga sulti, kung hindi nakagalan sa ako, kay mga, si kumpare ni mo, ganahan na ba ya?
0: Unya, aba, ay, nabuking, aba, Marin. aba.
1: Tungon sa kasuko sa asawa, Marin, nabuking ang katong ng buwan, sama to, sama sa gingon ni mga ka na kumpare mo ato silang bahay, tinuuloy na, Marin. Kaya yung masama ko, hindi nakabukuan sa kuwan, sulti lang, hindi naka, kay si pare ba ya, ganahan ka ayo.
0: Aba?
1: Sus, kina, nabuyaan niya na, release mo niya na nga istorya, Marin. Kani naman mabawi man din magin sa mauli mauli pantuli
0: murag ka na di muli bale pantuli oh Marin
1: sus karon niyo na ba na usot ingon nimo ah wala joke lang ati na
0: ati ra
1: pero nagduda na gid ang bana nga tinuod sigud ang ingon niya kay magtulo ka buwan naman ako nang kuno siya walang wala na ko siya ana ah basta lagi daw Marin ang ya lagi daw kwan Marin mura na ka ng basakan sa nyukurilya
0: mo ba?
1: Igo sa El Nino Marin
0: ala uy grabe naman yan uy
1: di tubuan ng mga kuan tubuan ng mga herbal ang kuan
0: lalay mga tangan-tangan
1: yes kay wala na mahilabti Marin wala na uga na kaayo Marin
0: ala uy
1: ang mga kagang nang gawas na sa bangang kay
0: grabe naman na uy
1: wala naman sila mahigab na sabaw
0: wala na
1: oo sa lakpat niya pagkaisa
0: uga na
1: uga kaayo uy
0: nanay na diturok na apatot
1: daa kanang sa dinuag pa kanang baska na
0: baska na
1: baska na kaayo Marin
0: grabe naman na Marin uy
1: tekstil sa kuha Marin
0: kasi yun niya
1: ano siya nga kanang Marin kanang basin o kanang mausabi mong nahuna kanang lugawan niya kaya baska na kaayo
0: dili pwede na tughungon Marin
1: pwede man pero basi di mo kaon si kuan
0: sigin sa
1: si Doy pagmoto mga Marin ito ang Demerites and Friends
0: aha
1: hatog ka na ito sa
0: siyempre sa Turbo Mail Enhancer
1: ang turbo mapalit na sa mga pharmacy butika sa tibok Pilipinas dun isang cup nga makaan klabuwas ka kung makaidom ka ani gahi kang imuha
0: imuha ang tabadido eh
1: gahi pa sa kuan
0: magkuno
1: mas gahi pag gid anak day
0: mas gahi pa sa silingan nga kuripot kaayo nga kuan muligid pa'y tabla
1: mas gahi pag gid siya kay gawas nga pwede sa iligwat pwede pag gid siyang ikuan pwede sa kanang panaan
0: bahi na kaayo murag bahi na
1: may akong silingan Marin kay nakainom sa turbo
0: iyang
1: gitaan sa baybay ang iyang tabaliday Marin wag gid naka ako nga isda mo kubit eh
0: kung ano man
1: may hanlok sila kay gahi lang.
0: To nila o ganang nga. To nila o ganang kuhan. Ganang nga sa ubod. Suga nga ubod, uy.
1: Kaya nga lang sa mga naman ka ng senior citizen nga tambasakan. Balik mi ha. Wala aning kantahan ni mga higala. Kaya sa mga nag-request niya. Wala pa may aning ka na imong request nga kay sa to. Kay
0: Lupit ng pag-ibig, pag-ibig yeah.
1: By Hena pero kining laing nga kanta din ni Berson nga kay Lupit ng Tadahan at Dirita Dirita Magdaog day ako si Maring Erika
0: Master Day Tanini
1: exciting.

0: Katrupa, exciting!
1: Well, well, well, well, 15 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Maayong buntag yapon sa mga namati karon. Welcome sa mga ikatulong nga pagbalik. Ha?
2: Mm-hmm.
1: Sige, tagbalik-balik, ani, murag itagpanit, ani,
2: master. Balik, sige, balik-balik, langot kaayon. Pero sige lang.
1: Sakto na siya, o niya, taot-taot mga ingal, ato na madungog, ato ang live nga drama. Apat sa dili pa, master. Ah, mga binsay sa dito, taga-agpag-tagad, hello, kang tat si Joseph, angel o angel.
2: Mm-hmm.
1: Anyway, angel siguro ni siya. Good morning, Tia Daria, gamaring Erika, Tanini, watching from Kuwait. Nakamata o sa kusog nga sirin o message alert.
2: Grabe yun. Aba?
1: Likado ganyan ang lugar diyan sa Kuwait, maring kay.
2: Kay, magsigir na siya ang palupan o mga tabanog.
1: Yes, yeah, sakto na siya. Kanigod si Jonald. Ako tukay na si Jonald.
2: Ayon mo si Kwan ni Arnold? Ayon mo si gara-gara ni Arnold?
1: Makuyawan, may na si Tats Joseph din ha. Si Louie de la Cuesta, pa-shout out ko sa ako ang mga kaoban ng mga masahista diri sa Trade Center. Indot kayo sila mamasahe diya, master.
2: Grabe kayo na sila mamasahe. Kanang kuwan kayo, tudo yung kaayo.
1: Kanang payak-on ka gani. Yak-an sab ka.
2: Gani.
1: Murag mawag na ito mga panuhot, anak maring ay.
2: Hala, oy, grabe. Sabi nyo kaayo. Ay, shout out sa din ako ni Vic. Kani si Kwan ka narin lang, Vic. Ako sa ning, Kwan nun. Si Marlon, oy, Marlon. Ika bayuta ka. Ako na ning amigo ko. Ika nang taod na ha. Kay nag-programa pa sok.
1: Napadiri, good morning, Maring Erika. Ininitanini, grabe, kalingaw ninyo paminahon. Sige, rajod ko, katawa diri ko sa... Dili ako ra isa mo na ka na. Uy, naaning-aning naman siguro ka.
2: Aba, anyway, aba.
1: Thank you kayo kang Arcili Ado Milihon. Thank you kay Ma'am Arcili. Salamat kasi paminaw, Arcili. Moraga, kasi taga-bala ka ni Ma'am Arcili. Uy.
2: Ayaw sige ko na, Ma'am Arcili.
1: Ayaw sige katawa ni Ma'am Arcili.
2: Na.
1: Na, bisan wala ko'y Lord, mga maring. Minaw, jud ko ninyo. Walang iwanan, aba.
2: Aba.
1: Si Maring Josephine Pero Bisiti. Salamat kayo ni Ma'am Maring. Oh, ikaw rin isa diya, Maring Josephine. Aming hawa po ang aming ana, uy.

Sugus, mayong pamatasan. Tuguti ako nga makabalayag sa ako ang katahuran kaninyong duha. Maring Erika o nga Sir Detanini o nga kang Maring Darya nga wala diha. Ako si Josephine. Si Joseph. Maring Erika o nga Master, kaling ako suwat ka rin, marabag ka ng kuan ba? Kanabang grabe yung kayon yung ako ang kasinatian kay makaingon ko nga grabe naman gyud kayo oi lahir man gyud ko sa ubang mga bana kay minyo na magkuan ni ako ang asawa nga si Josephine. Daka na kayo may mga experience ani niya o grabe na daka na ginitabo sa mga amo ang kinabuhi nga kuan bad days o good days and sad days. Usahay gani, maabot ako mga 1 week, maabot na siya Sundays. No? Kaya mga every Sunday gini siya mo, grabe kayo. Kaya, kabalo ka, masero ka maring Erika. Nagsugod magundi atong nakaila na ko akong amigo. Akong amigo ba nga, grabe kayo. Akong amigo nga si Paring Bartuloy. Para masabdan ganun yung kung usagi unod ni akong suwat, inani mga pangitabo.

0: Pare.
1: Hoy, pare.
0: Dek, sayo jugo diri sibum bai ba. Ngapa mo rin bayo ni mo diri pare no, bro? Pero may gasto ni mo rin nga pagpagama ni mo ni mo ang gani mo hang salaset.
1: Pare, ani mo gani sa pare. Ako salaset pare. Para kay ni di magay ni yung nga mahal pare kay dito ra man ako na palit ni dito ang makaoy ani dito sa Mati City.
0: Asa nga barangay pare?
1: Dito sa barangay. Ato gito ano to pare?
0: Sa Luban.
1: Oh, sa barangay Luban. Oh. Ila ni Kapitan Lin Lin.
0: Ay, dito di ay mas matro kay kini imo mga kita ko si imo nga imong rep ni mga puno sa mga lamian kay nga mga kinason, mga isda nga mga labas. Asa mga gikarpuran eh?
1: Dito ko na dito sa maya. Dito sa gantuan nga pala ito, pare.
0: Sa Luban.
1: Sa Luban, Gapon. Nindot kayo, pare. Nindot kayo ito ang area dito, pare.
0: Ay, nakita mo ko diya, kanian ito, nakalaan ko diya, pare. Ambot lang kagaroon, kanian ito, hadlok mo nalaagan diya. Okay na diya,
1: malaagan okay na kayo, pare. Ang madalan dito, pare. Gipayo ni Kapitan Lin Lin. Okay.
0: Mayo, mayo.
1: Niya, nabanan sa iyang butan nga asawa nga si Busing. Si Busing, singan ito yung asawa.
0: Si Christopher.
1: Si Busing Christopher.
0: Maayo deh kay malaagan ro kay adto hadlok man laagan ko kay katong dili pa si kuan ang kapitan dili pa si Lin Lin.
1: Oh.
0: Yakar okay na deh.
1: Usay okay, has ka okay pare. Labi na ginala gid to say island pare guapo kay.
0: Kay adto pare kay namo kay makaila na nga kanang ilang hantingon ka naman kabog diha karon. Pwede pa deh.
1: Pare, dili na siya pwede pare kay ato mga gi-preserve na pare. Kay usa na siya sa ato ang tourist attraction na diha na pita pare sa Barangay Luban pare.
0: Delikado dai mag-preso na gid kay mga kadag kabog. Sa imong pagka sa una kay ko pa muna di pa magay daghan ng kabuga kay ginapanguha man karo pila na naman kabog ron diha.
1: Sa una pare, akatong panahon nga bawa pa kay kalingkod sa pagkakapitan diha si kining Kapitan Lin Lin pare.
2: Bangas ka?
1: Napas mga three smell.
0: Karon, pila na?
1: Mga na di may, na i-bimail na pare.
0: Gunduta niya, no?
3: Ayaw naman.
1: Punya pare, ato ka dito sa isla pare. Di ka pwede magbinuang dito pare. Kaya na, sirepinti dito pare nga. Bitin nga sirepinti nga. Uy. Pitoy, oh.
0: Uy, kuyawa ko.
1: Oh. Punya ang mga kwak ni dito pare. Dagko kay pare.
0: Punya ka lang mga uwa, mungura ka dagko tanan.
1: Oh, unsa pare? Guya ro kay kwak ni dito pare kay bagus na magluban pare maninhig pa. Tubos ka nagko pare.
0: Pare lipi ato ba? Ang ganang ngita ko mo diskartir. Minus pangwarta pre.
1: O sa may mga ano pare?
0: Pait mo manimalay ko.
1: Oh.
0: Bisusod ko ko may mga pare. Ako lang hunghong si mga may.
1: O sa pare pare.
0: Ano yun?
1: Unsa!

0: Mo kada problema ni mo pare.
1: Pag consultin ka ba na ka sa kong problema.
0: Na mabugoy gwan mo gan mabasa mo gan ko pare ang mga bangunan na tao pare.
2: Di man malipay akong asawa pare. Sa pun magkauyab ko di malipay sa ko. Gamay mo gani ako.
0: Mo pilo na pare.
2: Mo gamay mo pilo mo ba sa mo. Kanang wag si kwan ba. Wala si kanang wala si kanang karisma kung makuha na kay mingo may mga bayang majilami. Gusto na kung kanang makita na ko pare nga. Lamian ka dyan, maglamian bro.
0: Pare, kung sa, sa social media pare. Mm. Kung sa social media pare, na ay titi queen. Ako pare, ako ang titi king.
2: Oo, sigur, pasabuti mo. Kanang,
0: kaya lang ako manapon. Pare, gamitan ako ng natural.
2: Natural?
0: Oh, natural nga ba maagi pare? Walay injection pare?
2: Ano sa mo na pre? Maka-abil doon na pre?
0: Bili ka pare. Bili ka. Pwede ka natural o nga pwede po ka o gatong pero wala na siya chemical. Dagang kag mga pamagi pare. Pwede na to panakon. Nga natural ka pamagi. O magbintin lang ta sa imo hanga sizes. Pero naay satisfaction pare.
2: But pasabot
0: ni kalipay.
2: Matagbaho gid imong partner.
0: Naturalmente, panyero.
2: Ano sa man siya? Ano sa may akong buhato na?
0: Magso, kung dito ta sa kwan pare, kung dito ta sa panako na to, imuang taman dito pare, kung gamay yung kaya pare, dadun ka na ko dito pare sa ako ang sanctuary.
2: Sanctuary?
0: Na yung sanctuary dito sa Putukan, Liguan, Lampinig.
2: Ay, baka siya.
0: Eh, papakad. Ito na papakad na pare. Pero mga ko kaya pare.
2: Anong gusto na ako nga, bahalang din ako, basi kay malipay ang akong kapartner.
0: Pare.
2: Kanang, kanang mukuan ka siya ba? Kanang wa na ito makita sa mata kay puti na nanatungon siya gibati ana pre do na kana pre
0: pare na ako ani pre actually dugay na kay ni
2: unsa man na siya
0: kog na ay rambutan
2: ta rambutan unsa rambutan na
0: tong rambutan pare ayo la tong rambutan pare kay kuan magdepende sa variety to
2: oo unsa man ang imo dai
0: kani pare pilok sa kanding
2: pilok sa kanding.
0: Yes, pare.
2: Isa mo na siya i...
0: Good speak. Ganta ba gani?
2: Isa mo na siya i...
0: Good speak.
2: Isalob na siya.
0: Isalob na siya. Good speak. Kana siya nga... Kining kilay sa kanding.
2: Musungay ko na, pre.
0: Pilok. Pilok.
2: Musungay ko. Pila mo na siya, pila.
0: Pare. Ako lang kang tagaan na. Actually, mahal man ni pare. Naman ni sa taga... Dusmel. Dusmel. Do smell ako atay makin ano ni sa mga three smell.
2: So makahangyo gusto ka libo.
0: Yes pare, do smell ni sa.
2: Makahangyo kag uno smell.
0: Pwede ra kay pare. Ayo ma. Basta ang wala ani pare. Kana nga imo lang gid siya hugasan pare.
2: Noong ano man.
0: Kay gud ni mo ni ma guan pare. Magita jud ani pare. Bawagtang imo. Ay gud siya. Bawag ilabay gud ani mo siya kuma. For example, mahugaw. Ilabay gud ani mo pare.
2: Bako na pod.
0: Mami, ikaw nara na nimo. Pwede po ka og kaning bisag unsay mo gamiton kung nakakita kag mga nakay binoy nga kanding pwede rin mo gamiton dito pare.
2: Sige. Musuway ko na.
0: Sige pare.
2: Suway sa nako.
0: Oh, dire pare. Oh.

Masterong maring Erika. Walay langay-langay. Ako yung gikuan. Ako yung gigamit ako sa kong asawa nga si Josephine. Grabe kaayo ka nang kaingon yung nga bona yun eh para kay permiti mo kong tsawa na niya kong asawa nga di ko siya malipay. Kaling ipanabi na niya sa yung mga barkada nga ako ang performance kuan kayo ka nang i-rate o 1 to 10 aragin taon sa negative 1. Muto nga, insigida na yun, ako nagigamit o ginani mga panghitabo.

0: matila wana ko sa unang higayon kining hatas ko kumpare ko ka. Kining pilok sa kanding. Suwaya na ko nang malipay kining kong kasawa. O sa umaabot pa nga na kong mga tsikabi. Mang!
1: Ay! Mang!
0: Samang ka nang humot malagi dirim, humutan ako, ligo ka!
1: Ligo na ko pa!
0: Dali dirim eh! Grabe, humutan ni mo eh! Masa mong sabon ni mong gi sabon?
1: Clear skin soap.
0: Lao mo si mong panghupaw eh. Ngayon naman, gaksunta ka pa.
1: Wala mang guntay ko na, may pamangduranta ni kayo. Ang bisbisag ihi.
0: Man. Ayaw pa ka na. So, baro na ito na yung problema. Plaster rin ito. Dari. Kita ka ni mang, hindi na ko ipakita para surprise.
1: O sa man. Wala naman ko ng panty.
0: Bantog na kayo yung maho.
1: Ansa?
0: Bantog na kayo yung mahong sabon.
1: Mau gani.
0: Gusto ba di mo malipay ka? Gusto na kong lipayon ka, mang.
1: Sige, pang.
0: Kita baga na mga salida nga mura mo, wala na yung itom ng mata mo kita, puti na lang.
1: Gusto ko ba yung experience na, pa-experience siya ako, anabi.
0: Dali na rin, padawal siya ako.
1: Darang ako na itao, no?
0: Hindi ka, mong good ka.
1: Sa pabidugayan, ano?
0: Diri,
1: pang, sige na, pang.
0: Sabay lang nga yun.
1: Ugbukin ako ba?
0: Diribi? Ay, napagsaba kay... Basi makadungog si Wilma Joaquin. Doon na ba tagbayan nila? Basi makadungog silang mingon silang. Grabe po na si Joseph nga. Tiba-tiba po ang asawa po. Sige, pagsaba.
1: Sige, pang. Sige, pang.
0: Itayatan na ko na kanibang lang.
1: Sige, pang. Darapang ko. Agoy kagilok. Shoot diri oh. Kagilok ari magoy aga. Agay pa.
0: Nuod
1: ka. Oh, sa bani oy. Kalami ba oy? Oh, di ba ni ka panghatag ning kalami ani oy?
0: Na apay. Sugunon.

0: Pre.
1: Oi, pre.
0: Selamat ke si
1: Mama. Main nama lagi?
0: Naku diri ke naku yang mga mayang balita.
1: Mau ba?
0: Grabe ke itong gihatag di mo si kuwa, pre.
1: Ah?
0: Grabe. Mura lagi ma... Tagbaw ke kusawa na ko, pre.
1: Gignan ka na ko.
0: Pwede lipaya ganyan. Hatos karong gipabalunan kong lamian ang mga sudan.
1: Uyawang hindi mo, pre.
0: Ako. Pre.
1: Pwede po ka magnegosyo na, pre.
0: Inegosyo na ko.
1: Oh.
0: Wala kayo mga... hatag ni mo ni.
1: Hindi pa pare ko wala. Basta na ako pare, hurt-hurt na. Wala kayo mga kaila dyan. Nakay kanding nga dyan. Ngayon, kabalo mong kulang nga. Nakay kanding sa sinyal ng simbalay.
0: Sa mo, mara yung negosyo. Delivers palingki yung kanding. Kala pare.
1: Hindi mo nga nang. Kala mga kanding ni mo dyan pare. Pag-uunin mo ng mga pillow ka na pare.
0: Sakto no?
1: Oo. Oo na yung mga negosyo.
0: Kapag dilit na kumupalit sa'yo mo. Mang kanding na.
1: At least naghatag yung idea ni mo.
0: Mang kamuingon dayon. Meron nga mga kuhaan. Pila po hatag na ko, pre. Kayo mo mga fixed price, ano?
1: Mga fixed price, ano? Mukhang ka na, pre. Kayo muha man ang kanding, pre. Naranas mga do smell.
0: So, gawas ka makagransya ko sa kong kanding si karne.
1: Oo. Oh.
0: Dako pa siya kong ingam spilok.
1: Sama niya.
0: Madato na siya kong kanding. Pre, mo kanding dito.
1: Ha?
0: Dako mo kanding.
1: Ay, dito ang kanding. Kali mo mga kanding, pre. Gamitan
0: na. Dako mo mga kanding. Dako mo ito. Kaya lahi mo ito nga breed.
1: Ah, na ito mga kanding na pre. Kaya ka Sigbinon. Ito pare Sigbinon.
0: Yeah, pre, muli siya ko, pre.
1: Oh, sige, pre.
0: Maliko, salamat kay pre, ha?
1: Okay, pre. May problema, pre.
0: Nako'y gidala sa mga palipay diri.
1: Ah, sama na.
0: Ah, kining usa ka box nga Santon Gold Coffee Mix.
1: Aba, aba. Sige.
0: Inuman na, pre, ha?
1: Okay, pare. Sige, pare.
0: Inuman na siya.
1: Okay.
0: Atos ako.
1: Okay, pare.
0: Muli ko sa bahay. Ito na ko ito akong mga kanding. Naaram mo na yung mga diskarte di ay. Ganun po karo mo ingon si Paris Hidoy. Magdali ko.

nagkaroon na ako sa kong farm na ko. Ay, meshi mong lubot. Dari pa Dolby. Ay, pagkawang ko ninyo mga pilok. Nakakuha na ko na pulo. Kaskaroon. Hot doon ko na ko ni. Kaya naghaman ay kong kanding. Mga 50 kabuk laki yan eh. Di lang kilapta ng bayi. Kaya basig makuan sila. May stress sila. Sila lang mga laki. Tanawa, daghan ako na tigom. Makanegosyo na ko. Daghan ako. Mahalin na ni. Kaya dosmil ko.

0: Angkaw naman.
1: Ay, alam pang, eh, daga na, hindi mo ipamalit nga sudan yan. O saan, nga naman, magkakuha ng kajakpakat ka, nakakadao gagawin sa retres?
0: Awala, ay. Sugal ko ito, hindi mo kumuhili ka ng sugal.
1: Asa man na siya?
0: Kino to, ang tagag mga kaning kaldereta, dari nga kaning kuwan. Lapoy ko ikan ang kuwan, yun. Kanag yung pangunahan nga paas baboy, gini-kuwan, crispy, kasi tawag ka na, pata.
1: Oh, pata, pata.
0: O, kita ka ni, ako kayo. O, doon na pa dyan ko'y mga lamian, kaya dari nga gipulitan tagag karnis baka mang, or makondisyon.
1: Aba, aba, aba.
0: Tapos,
1: sige, be.
0: Ang gitimplahan ta kadri ag Santon Gold Coffee Mix kay aron nga mas muhamis pag manay mong kutis mo mang oh nya napo ko irimit si mo ako no
1: baby
0: imo na just smell
1: oh no oy ka just smell lagi ka pang
0: ay mga kon good mga diskarte ba oh nya
1: pero ko kanang limo pang ba dis mga bayad mga minadat mga bayad bayad sa mga bayron nun ani
0: oh nya kay kuan man pod kining ah, sakto pong income akong nakapisan mo kong kanding.
1: Abalo, oh, eh.
0: Pisar ko. Imo na yung Gismel.
1: Ah, salamat kayo man, Gismel. Good kaayo. Tuskik pa kaayo.
0: Oh, makuha na ko tong uban nga bayad.
1: Ah.
0: Tagaan takag another Gismel.
1: Aba.
0: Sige. Kaon dia, man.
1: Sige.
0: Mailis ako sa kwarto, ha?
1: Sige. Ay, kalamihan yun, eh. Ay, nakakwarta kita kumbahan, ha? Ay, kauno na ako, libi. Dari lang asa matungkapan ko na niya. Asa matungkapan ko na niya. Adar. Patos ako sa kusina.

0: sa'yo ni mga kanding sapa, magiging mga kandingan ni. Yun ako, lahat lagi ginawang ni mga kanding, mga mata ni ganyan, mga piskat lagi, mga pula lagi ni. Ginugukot na sa'yo ni mga kanding. Mga kanding ni, wala naman ni mga pilok ni. Usado, hatulo, upat, lima, unum, pito, walo, siyang pulo. Pulo, kakanding, wala na'y pilok? Paano man niya? At wala ko. Joseph! Pang!
1: Ayaw naman.
0: Pang!
1: Pang! Wala, Padre. Gakawal ko.
0: Sabi, dali sa pa. Ako na, ako na tadyo ko. Ano na, pakita mo karun ba?
1: Sabi, ang sali na, ano sali na.
0: Hala lang ko, tanawar ako, Dre. Tala sa pa.
1: Oo.
0: Tanawar ako ni mga kanding na to, oh.
1: Uy. Mga kanding?
0: Pandang. Wala na yung mga pilok? Asa mo mga pilok? Ano yung mga kanding alain na mga kanding? Mura naman yung mga...
1: Mura naman mga burikat?
0: Mura naman yung mga burikat, dals?
1: Ako naman, kanang... Ako na, kanang... Namagoy bagong viral nga sakit rin sa kanding. Kanang ilang pilok matanggal raghalit mang.
0: Magtarong pa!
1: Basi na igaw niya itong kanding. Ako sa nang ipakuhan siguro. Konsulta ko ni Buhanga. Huwag mo na ako masipti.
0: Magtarong pa! Unsa mang yun?
1: Maanag yun siguro mang. Ako mang God, gina itong mga kanding na itong murag na igaw ni sa virus ba? Nga ilang mga pilok mo katanggal. Eh noon, okay na naman kay at least pilok raman na. Di ba na siya magkababawa sa timbang sa karne kung ibaligyan itong kanding. Ay, nagkabala ka naman sa mga kaway.
0: Saan man taon-taon yun? Kalay ba ni nga?
1: Ay, na, dara, ulit.
0: Saan man ni, oy! Kalay ba ni mga kanding ani?

0: ning Maring Erika. May nakasultin ako nga kaya mo silingan po nga si Luta. May nakaingon nga kaya kiyambana dahil mo rin diyan nagapalit o ganang pilok sa kanding kaya mo rin negosyo sa kumbana ipangkuan o pilok niya mo mga kanding. Madura kayo dahil kasi Luta pag maghungon siya sa iyang bana lipay kayo siya kaya naanay ka ng pilok sa kanding ang iyang bana. Karoon ang mga kanding hurot-hurot yung kilay. Muna'y problema na mo, rosaw man ako ni. Ang among kanding mo rin nagyunog ka ng lain na kasi at anawon. Mura siya, inkanto nga kuan ba? Inkanto nga kanding ba?
1: Ayaw naman.
0: Tapakay ko ninyo, be, maluoy mo. Dini na lang kutob. Joseph.

0: Kahit balik tano sa ito ang suwat karong hapon aba o duha maring Erika.
1: Uy, grabe ka yung kaagi ni Kuan. Atong gibasa mga maring. Ang sender gede ani si Kuan gede ani.
0: Si Joseph. Pero gisulti lang po siya yung asawa. Yung i-connect.
1: They're connected.
0: Ana, no? So, moto nga, may mga ana nga mga senaryo jud bitaw, no?
1: Okay, mga ana kay abini mo sa Pilipino, daghan jud kay mga diri ra daw sa Pilipinas ang daghan kaayong mga baligya nga kana gani mga babadako.
0: Oo, kana.
1: Pampagahi.
0: Pampagahi. Daghan kay daghan. Kabalo ka, momong guna siya ka ng kuwan sa mga Pilipino. Kana nga. Siyempre, oo, oh, di ka sa ilang trabaho kayo. Siyempre, busy kayo sila. Dili kayo sila maka-perform sila mga asawa. May mga inana ba nga? Yeah. Di na nilang ipaagi para malipay lang asawa.
1: Ayaw mo ka hadlock mga paring kung dili dako kayo. But pasabot, Pilipino jud ka.
0: Kaya Pilipino, normal size lagi siguro na.
1: Normal na. Murarag ka ng kuwan. Kana Pipino nga wala maabunuhi
0: gani. Kana, mura pa siya kana nga saag nga paliya.
1: Mugbo
0: kayo.
1: Pait pa jud.
0: Pait pa jud kayo.
1: Sigurado sa angon kanang mga, native na siya nga paliya.
0: Native nga, native nga paliya.
1: Pero pwede po sa akin, pataka naman sila panurok sa wakil itanom. Anyway, ang kaagi ni Kuan kisa si Joseph, kiniya mga tirada mga maring kuan ni mi kuyanap na ni sa tibok Pilipinas dili na lang sa kalugar ko dili daghan lagi mga ingani nga mga hitabo mga maring kay ambot na nagtumong lagi matagbaw ang ilang mga kuan ilang mga kalabing labi
0: kana
1: nganong man gyud nga kinahanglan gi matagbaw kay ang katagbaw kuno sa babae mo kuno na yung mga timail kana gani mga pamaagi nga di na sa mangitas lain kay natagbaw naman siya sa bana.
0: Ay grabe naman na
1: eh. So dapat diha na juga ang kay matagbaw. So ang mga kalalakit ang sa Pilipinas mo po nangi kadlukan nga basta di matagbaw ilang asawa sa ilaha kay basta dito lain makakita og mas makatagbaw niya biyaan sila.
0: Correct.
1: So ang kakuan ng ani kay dadto na sa kaso siguro sa kuan ka animal cruelty
0: animal welfare.
1: Yes.
0: Pero
1: animal welfare act.
0: Pero kuya, yung ano nga makita ninyo makakita ka na imong kandini wala ni mga pilok. Kay wala mga tanong sa imong kandinga ni mga engkanto siguro ni.
1: Nakakuan ko anan sa kasubay ko mas ambot la ko maging ana baka siya gikuha baka to gituyo pero kuan gyud ka nang naglinya lagi tong mga mura na mga buring lagi.
0: Ay nako gyud sa naman ay naglain na kay daong.
1: Naglinya ang mga kanding.
0: Imagine ko no yung mga katropa ninyong kanding niyo diyang binuhi wala pilok sa kitsura na no.
1: Lain ka
0: ayun. Oh, di ba?
1: Malok po tamo sinigang, anak.
0: Malok mo sa taan na kapsip kayong unta ba? Sabi ni Ganding ba ni siya o Sigbin? Ano yung manana? Jatot ni? Manak ka ba?
1: Ay, nako. Muna ay grabe ka ayaw nga kaagi mga maring ha. O niya, ang kanapong kuan, nga nung ginahimo na siya. Kaya kana di ang kuan, kanang pilok sa kanding di na siya mabali pari maring mabawag-bawag na siya.
0: Mabawag-bawag na siya niya. Kano na siya? Kanang pag isuutun ko na ni mo na siya. Gamitun ko na siya sa mga lalaki. Kanang basaon na ko nun na siya. Kaya bobinat para man na siya glastik ko.
1: Maobadi ay.
0: Oo niya. Pag-uga na siya. Elastik. Pag sulod na. Pinig. Salo pa na dito sa kalo-kalo na helmet sa kaning bombero sa engineering brigade. Muhaom na na dito. Kuya, awas si Ronan yung daw. No? Muna siya nag-isda kang katong. Murag bantol nga isda.
1: O sabi, buta na.
0: Stonefish ba?
1: Butakan po na sa glastik ko siguro. Sa man.
0: Dili si Ronan. Uy, kay...
1: Saan ka pagkuhan? Saan pa?
0: Hugot naman na siya.
1: Abot pa sabot apil na sa ubos nga...
0: Oo, oh, kanang...
1: Tuyok
0: ganun siya. Tuyok na siya. Good ka nang alang. Mamala isulob good na siya.
1: Makuya pa nang po ang mga meses.
0: Oo, di ba? Ilalima ka na i-juslock siguro si Lalo man na rin. Parang nalilig siguro. Parang na taga-sindro anak marin.
1: Murag ko ane mga pagluslak murag na ay mga napulo ka mga
0: na mga ana oh grabe oi di makaya ba
1: sige daw ba ato nang ko ano ni ato mga suki nga mga namati ron be apan sa dili pa mga maring ang katotohanan live drama hatod to kanato sab sa Santon Vitamin C aron nga mas malikod pa ato ang immune system inom ta adlaw Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C mga maring ang ato ang Santon Vitamin C papalit sab sa mga pharmacy butika nga dolos mismo sa inyong mga lugar og siyempre sa ato ang Yes to Health Clinic diri sa Tagom dapat lang sa Mr. DIY
0: yes.
1: Sa palingki maring ha. Pangita lang si Doc CJ ni Druda kaya dunay libre nga check up gikan sa Miyerkules nga doon sa Biyernes o syempre pangita sa si Palangga
0: nas Palangga di ha wala lang nga cute. nga herbs.
1: Medyo ni kuan siya, medyo ni kuan siya.
0: Ah, mga guwapa diya.
1: Nihimos siya karun.
0: Nihimos. Mm. Ah, pero mga gina mga guwapa diya, asawa ni Duk CJ, o si Palangga, no? Duharam na sila. Katong mga labdalo na, eh, ay mo kabalaka kay, pag-abri pala niyo sportan, sina na CCTV niya.
1: Kay, muna yung mga timailan nga, gainom sila sa to ang mga produktong herbal.
0: Yes.
1: Kapanabon sila sa to ang clear skin herbal soap.
0: Correct.
1: Good job, maayong buntag mga boys and girls sa tanan na Minaw. Ingan pa si Wilma Joaquin. Salamat kay Ma'am Wilma. Shout out mga maring. Aba, si Tia Daria. Gata na ausab karom di.
0: Aba, abayot.
1: Asa na kaning kisera, masiga gapalit po rin siya ka ng mata sa kanding. Bukutan na, basiga dala-dala po rin siya.
0: Gadala-dala kayo, gadala-dala siguro na yung bayutan eh. Ay, ginuok ko.
1: Alvin Guok, ingon siya nga, ha-ha-ha. absent ang usa ka daga, ingon pa si Charles Jeffrey Humalon. Salamat kayo, Charles. Isa pa yung ada, Master Pia Birahi.
0: Adri, oh, si Kuan Mani, oh, daghala ba nila? Adri, di ba mo maihap, oh, eh?
1: Ubay, di ay?
0: Oh, si Hinaro Sulas, aba, salamat kaayo si Wilma Joaquin, PSSTTT, aba. Si Tats Joseph Angel, kabuang, gano'n ninyong dunga, oh, eh, makalinga, aba, di magukay. Uy, si Iday Marie. Tanini, ipapit na ko niya imong week unya. Aba. Kani si Neymarie, no? Di gini siya. Niya, mukuan kayo si Ikulima. Ayan na po itong kanon si Ikulima. Ayan na po itong ingon nga. Di, gusto kalinaw ni siya, eh.
1: Basi kanan si Ikulima mo, gusto sa siya mo palit o ganang
0: kuan. Ah, takala to si Ikulima o ganang pilog sa kandi. Plus turbo. Aba. Ang Wilma, wakil, ang upaw daw. Aba, sige, mamal juga.
1: Manuel Ma. Hello po from Brisbane, Australia. Aba
0: sa Brisbane.
1: Si Kuan, si Hinaro Solas. Salamat kayo, Sir Hinaro. Welcome sa ato ang tuluman ng Sir Hinaro. Oy, mga taga-Australia. Ito na yan sila go.
0: Sila Linlin. Diyan sa Sydney, Australia.
1: Doon na sila
0: sa... Sila nga naging lawyer. Sila nagbalay siguro.
1: Sa Brisbane o Kuan sa Sydney.
0: Nasunod sila. Picas Barrio na sila.
1: Murarag ka ng kuhan, murarag ka ng magugpo south o magugpo north.
0: Oo, ana. Despikas, huwag diriras pikas, ana.
1: Ay, maayang papamina ho, mga taga-Australia, kalabi pa kang Hinaro Solas. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw na pagtanaw sa tuang programa. Gikagupta na, binda na itong programa bayot.
0: Yes, saka na kayo. Actually, palito na niya sa itong mga produkto nga gusto mo avail ani itong drama, no? So, sa mga ni si Hinaro Solas, kabalo ko sa ibinig na Solas sa mga sa barko ni guys, safety of life at sea.
1: Solas
0: muna siya nga.
1: Siman ay ka?
0: Ha?
1: Siman ka?
0: Seahorse. Seahorse ni
1: Josephine. Okay ra na og mura lang kagamay og kalunggo gilok raman gihapon na at least magkasinabot from Senesia sa Nova Persa.
0: Aba.
1: Kuya, wag gini ni Ma'am Josephine. Oy. Si Ma'am Josephine siguro, ang bana pa siguro niya. Palit pa siguro mata sa kuan, kanding. O di ba ka, mata sa baka.
0: Kana, oy, karang mata sa baka. Kaya may isa, may matang baka nga isa. Mo na siya.
1: Siya ka ng baka ba? Napilog sa baka?
0: Ah, pilog sa baka.
1: Pwede ba na siya? Nagko na po kayo, huluag ka.
0: Dito na po na siya sa mga dagog tabadido eh. Hoy, puta pa dito ni mo nga lang, wala lang kayo kana alang-alang kayo. Para kang junalo, ay ko lang sa kadya kanang maintainer lang sa kao kaning ko lang sa kalastiko lang sa. Hoy si Ray Gonzales, bisidas no, inday upawa pag idola jan. Ay, talo na sa mga style niyo diya. Inyo sa talo-taloan. Ay, nako. Salamat kayo niyo da, Ray.
1: Sige. Ang ato ade ay ang linya ko na gusto manawag. Pagpanawag na mo mga maring. Ang 0966-306-9569. Usbon ko mga higala. 0966-306-9569. Ang abling ato ang linya ato hagiton sa ni mga taga-Agusan del Sur. Mga nanamati karon diri sa ito ang programa. Welcome kang tanan og tawag na mo kay mintas doon na patay gamay nga oras mga higala.
0: 50 na no? So, ato na siguro ng tambangan aning mga kuan ato na lang yung final na to ni o ganing tambak ni Maring.
1: Ato na ning bigyan siguro samtang kapaabot pa sa ilang mga tawag o di ba ka mga text messages. Tabagan na to ni ikaw tambak ay kami palig alig ganin.
0: Sige, boy no. So kani ato nga sender no si Joseph no. Joseph okay ra na siya dong Joseph. Kay na naman na din naman nato na ma din naman nato na ma sentral mausap ang dagan sa pamilok diya sa inyo ang imong ipangbuhing mga kanding at least kada inyong baryo diha kung asa man ang napitan na mahimo na lang tourist spot na ano na nanagay sipre mga kanuan na ma-shock man ang mga foreigner ano nga uy na ano yung mga kuandri sa Pilipinas na, na yung mga kanding nga walay mga pilok so
1: mga weird
0: mga weirdohon man no ko ana ning kanding ano kuan na siya kana tourist tourist attraction na inyong lugar
1: mga bili ako ni kanding
0: oh ana no so kay kay may mga mga turista
1: sakto ka na mga turista makita sa mga talaga sa mabalik-balik
0: din oh mabalik-balik uy asa siya kakita kanding nga walay pilok
1: nya ba ano no basig ay nako sige lang kay basi na makakita po daan na master ma-picture po daan na.
0: Correct so ana lang nga Joseph no kanang ilang kaya na ilang kaya na problema na
1: picture atong kanang gisulob na
0: atong gisulob na nga mga pilog sa kanding so Joseph maraming gina yung problema ang among matambag yun ana nga pasag nila na siya at least ala inyong lugar masikat na pohon may mo nag-tourist attraction kaaban na na yung mga turista diya mga tagayang lugar mutanaw diya sa inyong mga binuhing kanding ana lang so dagang salamat no Joseph sa pagpadangat ng imuhang sulat diri sa tong tulumanong kung ako ikaw
1: dugang paani what's up mga maring gikan ka it's your boy RK salamat kay hantud og bapon kita makaoban gikan diri sa studio XFM Tago mga
0: yes
1: ako si Maring Indi Erika dili gwapo dili mister sa apan di ba kompensa antong mga mga unang ausiling
0: yes kabal niyo master dili tanini mora gapon hantud karon
1: nagkakay salamat og
0: thank you.

0: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Sa ako si Jubilin. Na ako'y greeter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako greeter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision Next, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod ninyo.
0: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasahirag sa'yo. Aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
8: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: talaga. Sumasaim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pao ng headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pilipinas at Vietnam iangat sa Enhanced Strategic Partnership paugnayan. Nakadakdang pagbisita ni President Tulam sa Senado na Pornada.
2: Tatlo mula sa apat na Pilipino pabor na sumalang sa Senate trial si VP Sara Duterte ayon sa Okta Research.
1: Senador Rapi Tulpo naniniwala po na may kinalaman sa impeachment ang umano'y pagmamaniobra ng majority bloc sa rules ng Senado.
2: 26 hanggang 28 milyon na mag-aaral inaasahan ng DepEd ngayong school year 2026-2027.
1: Halos 87% ng grade 11 students sa bansa hirap sa reading comprehension bati sa datos ng EDCOM 2.
2: Pahayag ng China ukol sa military drill sa Baho de Masinloc, walang katotohanan ayon sa AFP.
1: Balitang regional, katropa, suspect sa pamaril sa isang senior citizen dahil lamang po sa pangunguha ng bunga ng mangga sa Isabela, arestado.
2: Sa balitang international, US President Donald Trump nasa malusog na kalagayan na.
1: Showbiz, Daniel Padilla nag-life update sa social media kasama si Kayla Estrada.
2: Sa balitang sports, Alisa Solomon nag-withdraw sa PBL Rookie Draft.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Lunes, unang araw sa buwan ng Hunyo 2026. Live din tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po na napapahinggan sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, katropa, unahin po natin ang report. Pilipinas at Vietnam iaangat sa Enhanced Strategic Partnership ang ugnayan. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
0: Live report.
3: Iaangat ng Pilipinas at Vietnam sa Enhanced Strategic Partnership ang ugnayan ng dalawang bansa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bilateral meeting nila ni Vietnam President Tho Lam sa Malacanang ngayong araw. Ayon kay Pangulong Marcos, ginugunita ng dalawang bansa ang 50 taon ng diplomatic relations. Binanggit din ni Pangulong Marcos na Vietnam ang tanging strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia. Sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang kooperasyon ng dalawang bansa sa gitna ng geopolitical tensions, supply chain vulnerability, trade pressures at emerging technologies. Dagdag niya, kapwa interes ng Pilipinas at Vietnam ang peace, stability at rules-based order na nakaangkla sa international law kabilang na ang UNCLOS. Ibinida rin ni Pangulong Marcos na lumampas na sa $7 billion ang bilateral trade ng Pilipinas at Vietnam. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5. 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Palalakasin ang Pilipinas at Vietnam ang kooperasyon sa seguridad, kalakalan, agrikultura, turismo at digital transformation. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang pulong nila ni Vietnam President Tho Lam sa Malacanang ngayong June 1. Nilagdaan ng dalawang bansa ang renewal ng 2010 Agreement on Defense Cooperation. Ayon kay Marcos, layo nitong palakasin ng kooperasyon sa maritime security, military education at disaster risk reduction. Tinalakay din ng dalawang leader ang koordinasyon laban sa internet fraud, human trafficking, illegal gambling at people smuggling. Sa economic cooperation, target ng Pilipinas at Vietnam na palawakin ang bilateral trade ng lampas sa 10 bilyong dolyar. Mayroon ding kasunduan sa information technology, digital transformation, tourism cooperation at education exchanges.
0: XFM News Nationwide.
1: Hindi na matutuloy ang pagbisita sana ni Tho Lam sa Senado ngayong Monday, June 1. Dahil po dito, kansilado na rin ang nakaplanong paipagkita niya kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sa ngayon, wala pa naman na inilalabas po na detalye ang mga ginaukulan na involved dito kung bakit hindi matutuloy ang nasabing pagbisita.
0: XFM News Nationwide.
2: Umakyat sa 74% itong Abril mula sa dating 69% noong Marso ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang impeachment trial sa Senado batay sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Bagamat nakakuha ng malakas na suporta ang paglilitis sa Visayas na may 82% at Metro Manila 81%, pinakamababa naman ito sa Mindanao na may 58% lang dahil kilalang rehiyon bilang political stronghold o baluarte ng pamilya Duterte. Nilinaw naman ng Okta Research na ang naturang non-commissioned survey ay sumasalungat lamang o sumusukat lamang sa suporta ng publiko sa proseso ng due process at hindi nangangahulugang hinatulan na nilang guilty ang Vice President. Ang survey ay sinagawa ng face-to-face interviews mula sa 1,200 adult respondents na may margin of error na positive-negative 3% at confidence level na 95%.
0: XFM News Nationwide.
1: Lilimitahan mga katropa ng Senado ang galaw na mamamahayag na mag-o-cover sa paghain ng sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay po sa kanyang articles of impeachment ngayong Lunes. Batay sa nilabas na patakaran ni Senate Secretary Jose Luis Montales. Sa ilalim ng dalawang pahina ng advisory, tanging sa ikalawang palapag lamang, partikular na sa may Quezon at Tolentino Function Rooms, papayagang manatili ang media para po sa press briefing. Habang mahigpit namang pinagbabawal ang mga biglang interview sa mga hallway, elevator at hagdanan ng gusali. Ipinatupad din ang nasabing restriction sa tulong ng Office of the Senate Sergeant at Arms para tiyakin ang seguridad at kayusan sa lupo ng institusyon dahil mga opisyal lamang na impeachment court at ang legal team ng Vice Presidente ang may pahintulot na umakyat sa ika-anim na palapag kung saan isasagawa ang mismong paghahain.
0: XFM News Nationwide.
2: Plano ng prosecution team na ipasumpi na sa impeachment court ang mga bank official at bank documents nila Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio para mapatibay ang ulat ng Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro, sinadya ng House Committee on Justice na hindi muna ipatawag ang mga opisyal ng bangko noon bilang paggalang sa Bank Secrecy Law, ngunit maaari na itong gawin ngayon dahil hindi na epektibo ang naturang batas kapag nagsimula na ang paglilitis sa Senado. Gagamitin ang mga bagong resource person para busisiin ang naunang ulat ng AMLAC na nagpapakita ng nakukulang na 6.77 billion pesos na kabuuang transaksyon sa mga bank accounts ng mag-asawa mula 2006 hanggang 2025 kung saan nakapagtala ng 4.4 billion pesos na cash inflows at 1.5 billion pesos na cash outflows. Bukod sa mga record ng banko, interesado rin si Luistro na hilingin sa korte ang pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng mga detalye sa buwis at negosyo ng mag-asawa.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, si Senador Rapid Tulpo naniniwala po na may kinalaman sa impeachment o ba na ipagmamaniobra ng majority block sa rules ng Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Live report. Nagpahayag ng pangamba si Senador Rafi Tulfo na maaaring may kaugnayan sa impeachment proceedings ang umano'y pagmamaniobra ng majority block sa mga patakaran at galaw sa loob ng Senado. Ayon kay Senador Tulfo, naniniwala siyang ang mga nagaganap na pagbabago at hakbang ng mayorya ay hindi lamang usapin ng liderato kundi maaaring may direktang epekto sa magiging takbo ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Binanggit din ng senador na pinabalik umano si Senador Ronald Bato de la Rosa sa sesyon matapos ang mahabang panahong hindi pagdalo sa mga sesyon ng Senado upang makatulong sa pagbuo ng kinakailangang bilang ng boto para sa majority block. Dahil dito nagbabala si Tulfo na posibleng magkaroon ng impluwensya ang mayorya sa paghawak ng impeachment proceedings kabilang na ang paraan ng pagtalakay at pagtanggap ng mga ebidensyang ihaharap sa prosecution panel. Ayon pa sa senador, may posibilidad umanong hindi mabigyan ang sapat na pagkakataon na maipresenta ang ilang ebidensya kung mananaig ang interes ng mayorya sa proseso. Patuloy namang sentro ng usapin sa Senado ang mga pagbabago sa liderato at ang pagkakahati ng majority at minority blocks habang umiinit ang diskusyon kaugnay ng impeachment case labat kay Vice President Sara Duterte. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Binayuhan ni dating Senador Coco Pimentel III si Senate President Alan Peter Cayetano na magkusa ng bumaba sa kanyang pwesto upang maibalik ang pagkakaisa sa Senado na kasalukuyan umanong napaparalisa dahil sa patuloy na bangayan ng mga miyembro nito. Ayon kay Pimentel, dapat isantabi ni Cayetano ang pansariling karangalan at kapangyarihan bilang ikatlong pinakamataas na opisyal ng gobyerno upang bigyan daan ang isang mas epektibong pinuno na kayang magbuklod sa mataas na kapulungan. Ibinahagi rin nito na marami na sa mga kasalukuyang senador ang nababahala at nagsasagawa ng soul searching dahil ayaw nilang matapos ang kanilang termino ng walang naitatalang proyekto o batas bunsod ng talamak na politika sa institusyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, prangkang binalikan ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng pagigiit na hindi ito mananalo bilang presidente kung walang tulong at suporta ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte noong 2022 election. Ang pahayag nito ng mambabatas ay tugon sa naging salita ng Pangulo kung saan sinabi nito na hindi niya itinuturing na isang pagkakamali ang naging desisyong makatandem ang vice-presidente. Binigyan din pa ni Representative Duterte ng tagumpay ng Unity Team Coalition ay binuo sa pamagitan po ng boto mula sa Hilaga hanggang Timog. Kahit malinaw sa kasaysayan, ang pagkakapanalo ni Marcos ay nakasalalay sa tiwalang hawak ng pamilya Duterte at hindi lamang sa katanyagan nito ng sarili nilang apelido.
0: Nationwide.
2: Inaasahan ng Department of Education ang pagdagsa ng nasa 26 million hanggang 28 million na mga estudyante para sa school year 2026-2027 kasabay ng opisyal na pagbubukas ng mga klase sa darating na June 8. Tiniyak ni DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya na sapat ang bilang ng mga guro at non-teaching personnel para sa mga pampublikong paaralan kahit na nananatili pa ang malaking hamon sa classroom backlog ng ahensya na kasalukuyang nasa 136 na silid-aralan. Upang maibsan ang kakulangang ito, target ng DPWH na makompleto ang mahigit 9,000 na bagong silid-aralan ngayong taon upang mapanatili ang maayos na classroom-to-student ratio na huling naitala sa 132 para sa elementary, 139 sa junior high school at 136 sa senior high school.
0: XFM News Nationwide.
1: Ibinunyag ni Pasig Representative at EDCOM 2 Chairperson Roman Romulo na halos 87% na mga grade 11 students sa Pilipinas ang may problema sa reading comprehension. Batay po sa assessment ng Department of Education, kung saan tinatayang nasa 12% lamang ang may tuturing na independent readers o kayang magbasa ng walang gabay ng guro. Nagbabala pa si Romulo na ang mahinang kakayahan sa pagbasa sa senior high school level ay magdudulot ng mabigat na epekto sa bansa. Dahil mahirapan daw ang mga mag-aaral sa college, bukod pa sa katotohanan na may ilang industriya ngayon ang alanganin na mag-hire ng mga senior high school graduates dahil sa kakulangan sa literacy at comprehension. Isinisi na mambabatas ang problemang yan sa overloaded curriculum. Madalas na pagbabago din sa mga programa ng edukasyon at sa mabigat na workload ng mga teacher na sinasabayan pa ng mga class disruption dahil sa holidays at kalamidad. Dahil dito mga katropa, hinimok niya ang DepEd na mag-isip ng magandang solusyon at pansamantalang streamline ang ating curriculum para daw bigyang prioridad ang mga foundational skill gaya po ng reading, writing, arithmetic, science at GMRC sa halip na rin na magpataw nga ng napakaraming subjects at competencies sa mga estudyante.
0: XFM News Nationwide.
2: PNP Chief Nartates nagpasalamat sa mataas na diwala ng publiko. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Ipinahayag ng Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang kanyang pasasalamat matapos makakuha ng mataas na marka sa pinakabagong boses ng Bayan Index of Governance Survey ng RPMD Foundation Incorporation sa isinagawang survey mula Abril 1 hanggang 8 na nilahukan ng 5,000 respondents. Nakapagtala si Nartates ng 78.5% trust rating at 79.1% performance rating na kabilang sa pinakamataas sa haray ng mga opisyal ng pamalaan. Ayon kay Nartates, ang resulta hindi lamang personal na tagumpay, kundi refleksyon na sama-samang pagsisikap ng PNP upang maglingkod ng may integridad at profesionalismo. Bilang tugon, inatasan niya ang mga unit ng pulisya na lalo pang paigtingin ang pakikipag-ugnay sa mga barangay at palakasin ang panloob na disiplina upang mapanatili ang tiwala ng mamamayan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Pinalagan ng Armed Forces of the Philippines ang naging announcement ng Beijing na nagsagawa sila ng sunod-sunod na military drill sa Baho de Masinloc matapos kumpirmahin ng militar na walang indikasyon ng anumang tactical operation na naganap sa lugar. Ayon kay West Philippine Sea spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang actual na namataan ng mga barkong Pilipino sa paligid na Scarborough Shoal ay ang watak-watak at magkakahiwalay na kilos lamang na mga barkong pandigma at Coast Guard ng China. Binigyan din pa na opisyal na wala pong naitalang organized formation o paggalaw ng mga barko at eroplano ang China. Kaya naman pinalalahanan ng AFP ang publikong huwag basta-basta maniniwala sa mga mapanlinlang na propaganda na ipinapakalat ng Beijing government.

0: XFM Tugiganao sa 95.7 at sa XFM Canlaon sa bago nitong frequency sa 101.7.
1: Balitang regional.
0: Unahin natin tong balita sa Gensan. Meron pong Slovenia National nag-ala Spider-Man sa poste ng kuryente. Otoridad nagsagawa naman ng rescue operation para isalba ang kanyang buhay. Katropa natin sa balita ay Van Polona na XFM, Gensan.
2: Patuloy na nilalapatan ng medikal na atensyon sa Davao City ang 62 taong gulang na Slovenian national na kinilalang si Alex Loca matapos mag-ala Spider-Man sa poste ng kuryente sa Daprosa Street, Barangay Dadiangas West, General Sado City nitong nakarang Sabado ng umaga, Mayo 30. Ayon sa ulat, matapos makatanggap ng tawag ang Police Station 1 ng GSCPO, agad na naglunsad ng rescue operation sa pagtutulungan ng PNP, BFP Gensan at CDRRMO. Pansamantalang pinutol ng Socoteco 2 ang supply ng kuryente matapos tumuntong ang dayuhan sa transformer at nagpabitin-bitin pa sa mga kable nito. Sa gitna ng negosasyon, nag-utos pa ang dayuhan na ibalik ang kaniyang passport, cellphone, pitaka at pera. Matapos ang 2 oras, biglang tumalon ang dayuhan, ngunit maingat na nasagip ng mga otoridad. Inihayag ni GSCPO City Director Police Colonel Eric Divinancio na naging matagumpay ang operasyon dahil laging handa ang mga otoridad upang matiyak na walang masasaktan sa insidente. Napag-alaman na una na itong dinala sa presinto matapos magwala at magtangkang tumalon sa bintana ng isang hotel, ngunit nakatakas dahil sa dinaranas nitong bipolar disorder. Agad itong ibinyahe patungong Davao City para sa tamang psychiatric evaluation at pangangalaga. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
3: 2 lalaki patay matapos hinihinalang tamaan ng kidlat sa Ifugao. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
4: Patay na ng isugod sa ospital ang 2 lalaki na natagpo ang walang malay sa Sitio Dadap, Barangay Santa Maria, Alfonso Lista sa lalawigan ng Ifugao. Batay sa ulat ng Alfonso Lista Municipal Police Station, nakatanggap ang mga otoridad ng impormasyon dakong 11:30 ng gabi kaugnay sa pagkakatagpo sa 2 lalaking nakahandusay malapit sa isang kiosk at simbahan sa nasabing lugar. Agad na rumisponde ang mga pulis kasama ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at isinugod ang mga biktima sa ospital, ngunit idineklara silang dead on arrival ng tumugong doktor. Bagamat nagpapatuloy pa ang investigasyon, isa sa mga tinitignang anggulo ng pulisya ang posibilidad na tinamaan ng kidlat ang 2 lalaki kasabay ng malakas na pag-ulan sa lugar noong gabing iyon. Ayon sa mga doktor na sumuri sa mga biktima, respiratory arrest na posibleng dulot ng pagtama ng kidlat ang paunang natukoy na sanhi ng kanilang pagkamatay. Patuloy naman ang isinasagawang pagsisiyasat ng mga otoridad upang matukoy ang eksaktong pangyayari. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowen Munchang, XFM News.
0: Ito naman katropa crew na isang tourist spot dyan sa Roa City, Capiz, missing. Ang mga otoridad tuloy po ang search and retrieval operation. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa na XFM Capiz.
5: Patuloy ang isinasagawang search and retrieval operation ng mga otoridad para sa isang crew ng Palina Eco Park sa Barangay Cagay Roja City matapos itong sumisid at hindi na nakaahon kahapon ng hapon, Mayo 31. Kinilala ang crew na si alias Romeo, residente na nasabing lugar at mahigit 5 taon nang nagtatrabaho sa tourist spot. Sa panayam ng XFM Rojas kay Barangay Kagawad Isidro Aragon, ipinahayag nito na pinaunlakan ng biktima ang ilang bisita sa naturang tourist spot ng syudad upang libutin ang Palina River sakay ng bangka. Gayunpaman, dahil sa lakas ng hangin at malakas na ulan kahapon, biglang lumakas ang agos ng tubig sa ilog, dahilan para tumalon ang biktima mula sa balsa na sinasakyan nito upang may angkla ang lubid at kontrolin ang bangka na sinasakyan ng mga bisita. Dahil sa malakas na agos, posibleng nahirapang lumangoy ang biktima hanggang sa hindi na ito nakaligtas. Sa ngayon, patuloy ang paghahanap sa biktima sa tulong ng Philippine Coast Guard, Rojas City Government at ng mga barangay officials sa nasabing lugar. Mula dito

0: 106.5 XFM Roa City Capiz. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayanropa, XFM News.
1: Graduating student patay matapos mabangga ng van ang sinasakyang motorsiklo sa Kulasi. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis ng XFM Antique.
2: Isalba pa ang graduating student matapos mabangga ng isang van ang sinasakyang motorsiklo. Bandang last 2:50 ng hapon sa Barangay Esperanza, Kulasi, Antique, noong May 29 taong kasalukuyan. Kinilalang nasawi na si alias Ella, 23 taong gulang. Tatlo silang sakay ng motorsiklo at pawang mga babae, habang ang driver naman ng van ay kinilalang si alias Lito, 43 taong gulang at residente ng Sibal, Antique. Sa panayam ng ex-chief of Antique Police Lieutenant Trolley Sabado, Deputy Chief of Police ng Kulasi Municipal Police Station, na sinabi nitong sinusundan ng van ang motorsiklo na bigla umano itong lumiko pa kaliwa na hindi napansin agad ang driver ng van na dahilan upang maganap ang aksidente. Dahil sa lakas ng banggaan, tumilapon ang dalawang babaeng sakay ng motorsiklo habang ang isa pang angkas ay naiwan at nakalagkad ng van ng ilang metro dahilan upang siya ay mawalan ng buhay. Sugatan naman ang dalawang iba pang babaeng sakay at patuloy na ginagamot sa kasalukuyan. Maswerte namang walang nasugatan sa mga sakay ng van, kabilang ang driver na voluntaryong sumuko sa Kulasi Municipal Police Station. Sa kasalukuyan, nakalaya na mula sa kusadiyan ng Kulasi Municipal Police Station ang suspect matapos pumayag ang pamilya ng biktima na makipag-areglo na lamang sa nangyaring insidente. Mula dito sa 93.3 XFM Mantika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Rich and Joy Alipis, XFM News.
1: At mga katropa, suspect po doon sa pamaril sa isang senior dahil lamang sa pangunguha ng mangga. Arestado na. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
3: Walang takas sa kamay ng batas matapos maaresto ng Santa Maria Police Station ang suspect sa pamamaril sa Barangay Buena Vista, Santa Maria Isabela nitong Mayo 29 ngayong taon sa bisa ng mabilis na hot pursuit operation ayon sa ulat. Dahil lamang umano sa pangunguha ng bunga ng manggang dahilan ng karumal dumalang krimen at sanhin ng pagpapaputok ng baril at pagkamatay ng biktima. Ayon naman sa binahaging pormasyon ng PNP Isabela, kinilalang biktima sa alias ni Nerissa, 68 taong gulang, may asawa, magsasakat residente ng Barangay Kasibarag Norte, Cabagan, Isabela. Kinilala naman ang suspect sa alias na Mario, residente ng Barangay San Rafael East, Santa Maria, Isabela. Base sa initial investigation, bandang alas 12:30 ng tanghali nang maganap ang pamamaril sa Barangay Purok sa East, Barangay Buena Vista. Samantala, bandang alauna 20 na tanghali naman nang makatanggap ng tawag ang Santa Maria Municipal Police Station mula sa isang concerned citizen. Pagdating naman ng mga operatiba, natagpuan na lamang ang biktima na nag-aagaw ng buhay dulot ng tama ng baril. Matapos naman ang insidente, tumakas agad ang suspect sakay ng motorsiklo patungo sa hindi matukoy na direksyon na agad naman inilunsad ng pulisyang hot pursuit sa mga posibleng ruta. Sa loob lamang ng ilang oras, bandang alas 2:35 naman ng hapon, naaresto na ang suspect sa Sikyo Pota, Barangay Buena Vista, Santa Maria, Isabela, na dito na-recover mula sa kanya ang isang caliber na 9mm pistol na pinaniniwalaang ginamit sa krimen. Nagsagawa rin ang koordinasyon ng Santa Maria Municipal Police Station sa Isabela Provincial Forensic Unit para sa pagproseso ng crime scene at pangangalap ng ebidensya. Sa ngayon, matuloy pa rin ang follow-up investigation para matukoy ang motibo sa pamamaril. Dahil dito, nananawagan naman ang Isabela Police Provincial Office sa publiko na makipagtulungan at agad i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad para mapanatili ang seguridad sa komunidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa mamundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News. Weather
1: update. Katropang Brian, bagyang bumagal ang galaw ni Domeng habang natila lakas na hangin abot sa 130 km per hour, tinatak ang northwestward sa layong 650 km. Silangan ang Hilagan, Silangan, Itbay at Batanes, Katropa, na inasan din pong lalabas ng par ang bagyo today. Okay.
4: Katropang body at sa mga katropa natin dahil sa pinalakas na southwest monsoon o habagat, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkulog ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa at Western Visayas na maaaring magdulot ng mga pagbaha at landslides habang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang bigla ang pagulan dulot ng localized thunderstorms ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa.
1: At kahit po may bagyo sa par, katropa ha, maaaranas pa rin tayo ng danger level heat index 45 dyan sa Burungan, Eastern Samar at Baler Aurora, habang 41 tayo hanggang 42 dito sa Metro Manila. Ingat lang po ha, dala ng panangga at syempre tubig mga katropa.
4: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.22 ng gabi.
5: Balitang International.
1: Atid po sa atin ang balitang ito ng Santon Gold. Katropa, kinumpirma ng White House na may malusog na pangatawan si US President Donald Trump at tapos ang sumailalim sa taon ng medical exam. Ayon kay Captain Sean Barbabella, may maayos po na cardiac, pulmonary, neurological at overall function sa presidente. Pero kinakailangan pa rito na mag-diet para maging tuloy-tuloy ang maganda estado ng kanyang kalusugan. Ito na ang pangatlong beses na sumailalim sa medical exam si Trump mula nang maupo sa pagkapangulo.
5: Showbiz News.
6: Ang balitang showbiz ay hatid sa atin ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. For the first time, nag-live update si Daniel Padilla sa social media kasama ang kanyang rumored girlfriend na si Kayla Estrada. Sa social media post, ginulat ni Daniel ang kanyang fans sa ibinahagi nitong mga litrato kung saan makikitang may solo pic si Kayla na nakasakay sa golf cart na may caption na "And we just are." Nag-viral agad ang nasabing post kung saan ang ilang netizens ay nagtanong kung ito na nga ba ang kumpirmasyon ni Daniel sa kanilang relasyon. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports.
1: Atid po sa atin ang Premium D3. Inom na katropa everyday. Nag-withdraw ang dating NU National University standout na si Eliza Solomon sa Premier Volleyball League o PBL na gagalapin sa Wednesday. Ayon sa post ng Hustle & Groove Management, tinanggihan ni Solomon na maging bahagi po ng drop para makapag-focus daw ito sa iba't ibang international tournament. Samantala, lumabas naman silang ulat na may ilang teams ang interesadong makuha rin ang Pinay Spiker para maging bahagi po ng kanilang koponan.
5: XFM News Nationwide.
1: Alas 12.31 na katropa sa XFM News Nationwide at live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po XFM News Nationwide. Monday today, unang araw sa buwan ng Hunyo 2026.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
4: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
5: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programa na bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Doc Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner na kasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, kasama din po natin ang atin pong expert on air at bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali, partner, Doc Michelle, sa lahat na ating mga kaibigang taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutoko sa ating regular program, ang programang maghahatid ho ng mga solusyon, mga sikreto ng practical kung paano tayo magiging healthy. Yan. Kaya tutok lang po tayo mga kaibigan dahil marami po tayong pag-uusapan sa oras hong ito.
0: Mm-hmm. Para po sa inyong mga katanungan ha, huwag pong magatubili na mag-send ng mga text messages niyo, mga inquiries about your health. Ipadala niyo lang yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamaselan ninyo po mga katanungan, lagay po ng pangalan po ninyo at address kung saan po kayo nakikinig sa ngayon ha, para ma-acknowledge siya din dito sa atin pong programa. At sa mga nice po na sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, especially ang atin pong mga powerful supplement, mga healthy and delectable coffees ng Yes to Health. Ayan. Ay, pwede po mabili yan ha, sa atin pong mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa lahat po ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila. At yan na rin sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar. Ipagtanong-talong nyo lang ang ating pong mga produkto at hanapin ang Tatak Yes to Health sa mga produkto ang inyong bibilihin. Yan, para makasigurado na hindi po peke o counterfeit ang inyong pong mabibili mga katropa. Pwede rin order sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search lang po ang Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin pong makabili na ating mga products sa lahat ng Yes to Health clinics. Meron po tayong special price ano sa mga bibisita sa ating clinic, lalo na kung ikaw po ay isang senior citizen na pakidala lang po ng any identity ano na magpapatunay na senior na tayo para mabigyan po tayo ng special discount. At kung ikaw naman may nararamdaman na matagal ng tinitiis na karamdaman, alam mo naman minsan ang mga Pilipino matiisin ano, pabalik-balik yung gastos pero hanggang ngayon hindi pa rin gumagaling, subukan mo po ang services ng Yes to Health Wellness Clinic. Kasi dito sa Yes to Health, may mga programang pwedeng makatulong ho na angkop po sa inyong pangangailangan. Gaya po ng meron tayong program na cleansing and detoxification. Ito, napakaganda nito. Kasi itong cleansing and detoxification, ang layunin po nito ay alisin yung mga abala sa ating katawan na mga toxins na nakakaapekto sa ating sistema. Ano? Meron din tayong nutritional therapy kung saan tuturuan kayo para makuha nyo yung maximum nutrition na kailangan nyo araw-araw para makaiwas sa karamdaman. Meron din tayong herbal therapy, acupuncture, yung mugok buyang Korean therapy, biozapper, yan, maganda tong biozapper kasi isang machine na pwedeng makatulong sa napakaraming problemang pangkalusugan. Ganon din po yung ating hilot hugpungan na nakaschedule ito sa ilang mga branches po natin, especially Santa Rosa branch, meron tayong hilot hugpungan dyan every Thursday. Ano, at ito po ay napakagandang services ng Yes to Health na pwede nyo pong ma-avail.
0: Mm-hmm. Kaya po sa mga nagnanais ha, na masubukan ang mga services ng Yes to Health, ay bisitahan po ang ating pong mga wellness center. Narito ang ating pong mga address nationwide.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Corp. Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Kosulutan ng Laguna. Mahirap pag acidic, sinisip mura ako kahit hating gawi. I keep healthy with proper diet and Santon Plus Gold na may mangosteen at malunggay. Proven and tested, nakatulong sa akin.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito na headed sa atin ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Ha, para sa mga kabayan natin, ha? Lalo na ngayon, Dok. Eh, pabago-bago ang weather natin.
1: Tama. Biglang umuulan ng matindi. Buti kung ulan lang, eh. Talagang buhos ang ulan.
0: Yung tipong napakainit ng panahon. Tapos maya-maya, bubuhos yung matinding ulan.
1: Ako. Kumbaga nagta-transition kasi tayo from summer papunta sa rainy season.
0: Mm-hmm. Medyo inabot nga ang inyong lingkod. Buti na lang hindi nagtuloy-tuloy. Mm-hmm. Dahil yan sa Santon Gold at Santon Vitamin C.
1: Kaya pala nilalaklak mo yung Santon Plus Gold at Vitamin C.
0: Tama, Dok. Eh, mahirap na, no? Ang kagandahan yan, Dok, kung tayo man ano ay maapektuhan ng mga ano na yan, mga pathogens na yan, kasi hindi naman tayo sinasabing invisible, ano, invincible. Yan eh ang mahalaga yan, hindi lulubha yung mga karamdaman po natin mga katropa. At lalo na kung tayo po ay ano, yung lakas natin, yung puhunan natin sa pang-araw-araw na pangangailangan, napakahalaga talaga yung malusog na pangangatawan. Ha? Kaya huwag kalimutan, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Mabili niyo po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-usapan natin daw dito sa atin pong programa, bakit mahalaga ang paggamit ng mga halamang gamot? Yeah. Well, sa ating mga Pinoy, hindi na bago ano, yung paggamit ng mga halamang gamot. Yun nga lamang, mayroong mga dispute kung saan yung ibang mga kababayan natin, ano, hindi sila well aware sa iba't ibang klase ng mga halamang gamot. At meron din iba, Dok, na wala silang tiwala doon sa mga halamang gamot. Pero alam yung iba na hundreds years before ay ginagamit ito ng ating mga ninuno. Ano? Ito mga tinatawag na herbal medicine. Ang tanong, Dok, bakit ang paggamit ng mga herbal medicines na ito sa atin? Ano? Hindi na new. Ano? At paano ba ito gumagawa sa atin pong pangangatawan? Ano yung functions niya sa katawan natin?
1: Ayan. Actually, itong herbal medicine, yan ang oldest healing tradition na kilala ng tao. Ano? Kasi herbal medicine sa iba't ibang bahagi na ating daigdig, ano? billions of people, eh patuloy pa rin ginagamit ang pag-utilize ng halamang gamot as their natural remedy, at ito ay sinabi ng WHO, ng World Health Organization, na nasa 80% ho ng ating populasyon ang gumagamit ng herbal medicine bilang traditional medicine for some aspect po ng primary health care. Ang herbal remedies nananatili pa rin. Especially sa mga Asian countries, Africa, Latin America, yan ho'y nananatiling number one source of healing ng ating mga kababayan, mga tao sa mundong ito. Pero may mga modern and industrial countries na ang nagpapakita ng malaking interest sa natural medicine, at patuloy na tumataas ang awareness ng mga tao. Kasi alam mo, ang global herbal medicine market, lumalago. Ayon sa report po yan ng mga industry expert, na sa mahigit 100 bilyong dolyar, US dollar yan pinag-uusapan natin, global yan, na ito ay nagre-reflect ng patuloy na interest ng mga tao na balikan yung sinaunang pamamaraan ng preventive medicine at plant-based therapies. Yan. Kumbaga ito ay sa mga kultura ng mga tao at sibilisasyon, itong herbal medicine ay simple. Noon, hindi siya alternative medicine. Yan yung mainstream. Yung paggamit ng herbal medicine. So, because yung pagtaas ng mga research, ng mga pag-aaral, naging alternative medicine ang tawag sa kanya. So, diba? Kasi ang pangunahing gamutan na pinupuntahan ngayon, of course, ay yung allopathic medicine. That's the established healthcare system ngayon sa ating punga. Pero nung unang panahon, yung pagsinisipon ka, magluluya, diba? Ginger tea. Yung paggamit ng bawang, paggamit ng mga ibang mga dahon, malunggay, gamit na gamit yan. Sa panghihina, sa kakulangan ng sapat na hemoglobin, diba? Yung mga low blood, gamit na gamit yung mga malunggay, yung mga may high blood, noong unang panahon, gamit na gamit din yung mga bawang, sibuya, saka yung mga sambong. So, ibig sabihin, nagpapakita ito na ang kultura at integration ito sa ating system of healing, hindi lang bago. Noon pang panahon ito. Kaya, ganun ka-importante ang role ng herbal medicine. At dapat, yung mga tao kasi na walang tiwala sa herbal medicine partner, sila yung mga taong hindi nila alam paano gamitin yung herbal. Sa aking point of view, kung hindi mo alam gamitin yung herbal, talagang huwag mong pipilitin na yun yung gagamitin.
0: Huwag mong ipampapalit.
1: Kaya nga, yun ang mahirap. Kaya kinakailangan talaga may tinatawag na awareness. Kaya makinig ho kayo araw-araw sa ating palatuntunan. And starting tomorrow, ay kasabay na rin tayong i-airi sa ating mga Facebook pages. Marami tayong Facebook page. At abangan nyo yung ating mga bagong segment, katulad po ng herbal medicine. Usapan natin araw-araw, herbal tips. Kasi minsan, alam mo, yung mga tao, lalo na kung wala silang ibang access, at least patulungan natin sila sa mga ilang halamang gamot na paano ito gamitin at anong intended use po nito. Kasabay po ng pag-inom natin ng napaka, ito kasing Santon Plus Gold, subok na ito ng ating mga kababayan. So para makompleto at holistic, at habang nakikinig kayo, may natututunan kayo, tutukan po kami lagi.
0: Para makita, Doc, ng ating mga tagapakinig, ng mga katropa natin dyan, yung kabuuang picture ang pinag-uusapan natin. Pag-usapan natin, Doc, yung maikling history sa paggamit ng mga halamang gamot. Kung bakit ito na-introduce sa atin.
1: Actually, yung herbal medicine nga, sabi ko kanina, oldest healing form of healing ng human civilization. Bago pa magkaroon ng ospital, bago pa magkaroon ng pharmaceutical drugs, nauna na talaga yan. Yung paggamit ng herbal medicine. Certain use nito, katulad na lima sa pain. Meron na silang knowledge about herbal to treat pain, yung mga sugat, yung pagpapaganda ng panunaw, at pag yung digestion natin, at paglaban sa infection.
0: Nalala ko tuloy, Doc, yung pinag-umpisahan ng yung penicillin.
1: Ayan, Saka yung pinagmulan ng ng aspirin. Na painkiller, yung cinchona bark, di ba? Yun yung mga Sa ancient China, because ang China ang may pinakang matandang natala, record, 5,000 years ago, ginagamit na nila yung traditional Chinese medicine. Talagang herbal medicine ang pinakang pangunahing concept nun, sa India, meron silang tinatawag na Ayurvedic medicine na they developed it over 3,000 years ago. Na kaya nga nakilala ng mga a modern naturopathic practitioner ngayon, yung mga herbal kaya ng mga turmeric. Gawa ng India yan, ano? Yung mga holy basil na tinatawag, ano? Ganon din sa ancient Egypt. Ito, biblical to. Sa Bible, nakalagay yung practice ng ancient Egypt sa paggamit ng herbal medicine. At ang mga garlic, di ba? Paborito natin yan. Nasa Santon Plus Gold din yan. Yung garlic, yung aloe vera, yung mga myrrh ay commonly used in ancient Egyptian herbal medicine practice, ano, sa ancient Greece. Kaya nga nandiyan si Hippocrates, di ba? Si Hippocrates ay isang Greek physician na tinuturing na father of medicine, at tinuturo niya yung paggamit ng halamang gamot. Kung titingnan natin, kung titingnan mo yung Hippocratic Oaths, eh talagang sabi nga ni Hippocrates doon eh, kinakailangan daw eh, ano, do no harm. Okay? So, ginagamit ng herbal medicine. Sa iba pang mga lugar sa mundo, especially sa Pilipinas, eh, sa Pilipinas, meron tayong mga sikat dito ng mga herbal medicine. O, katulad nga nito mga, sabihin natin, mga bayabas, guabalib, siba, mga lagundi, sambong, luya, at marami pang iba. Kasama na din yung mga early na tuklasan na matitindi pala ang benepisyo, katulad nung ampalaya, sinama na nila yung malunggay, ganon din yung itong ang tawag dito, yung mangustin. Kasi ang mangustin naman, marami sa ating bansa. No? So, sa madaling salita, yung herbal medicine, well-established na yung history niya. At hindi lang yan kailan lumitaw. Kaya, walang karapatan ang kahit sino man na sabihin ito ay walang kwentang sistema paggamit ng halamang gamot. Kasi nauna na yun eh. That's the basic. Ngayon, yung transition natin to modern medicine, doon nagkakaroon ng problema yung iba. Sinasabi nila na, oh, dahil may modern medicine na, wala nang silbi yung herbal. Hindi po ganun. Actually, kaya nga meron sa Pilipinas tayong ano, yung Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, isang sangay ng DOH yan, Department of Health. Kami dito ay mga certified naturopath, meaning kami yung naatasan to practice alternative medicine in the Philippines using herbal medicine, nutrition, and other modalities. Ano. Ang transitioning, ibig sabihin, hindi nawawala yung dapat yung dating practice. Ano. Kumbaga, pinagkoconnect lang. Diba? Eh kasi kung titingnan mo naman yung mga modern drugs ngayon, yung mga gamot ngayon, inanggaling din naman yung iba doon, nasa 24% daw ng mga extract na ginagamit for drugs is derived from plants. O for example, yung aspirin, ang galing yan doon sa willow bark. Okay? Actually, this discussion is only part one. Tomorrow, pag-uusapan pa natin na mas malalim para mai-direkta namin kayo doon sa kaalaman na bakit nga ba kailangan natin mag-aral pa rin ng paggamit ng halamang gamot, at isa ito sa priority natin as preventive, dahil ito ang kumbaga isa sa pinakapangunahing magagawa natin, ano, para maiwasan ang karamdaman. Kaya yung herbal medicine, nire-represent niya yung both ancient and ongoing scientific discovery. Kasi ngayon, ang mga makikita mo ngayon, ang dami mga, like yung Santon Plus Gold, hindi siya basta-basta, kasi una, ang kanyang extract, equivalent na sa ilang bahagi ng gulay na kinakabaga, yung kinakain natin na gulay. Yung iba sa atin, hindi nga makakain ng isang pinggang gulay. Yung mga salad bang kinakain yun, na so, supposed to be, pagmumulan ng mga enzyme, pagmumulan ng mga antioxidant, gaano ba karaming prutas at gulay kinakain natin. So, yung technology nag-i-improve, pero yung concept nandun pa rin. For example, yung Santon Plus Gold na isang kapsula. Ang laman nun at equivalent nun, mas marami na concentrated phytochemicals compare mo dun sa kinakain natin na sometimes hindi natin nakukuha. O, kaya ang concept ng herbal medicine, hindi siya ipapalit sa kung ano man ang sistema ng gamutan na meron kayo, kundi ito'y gagamiting tawag dito yung integrate or i-integrate siya, i-complement siya doon sa present system of healing na ginagamit natin.
0: Yeah, napaka-amazing doc, ha, ng mga herbal medications o itong halamang gamot. Dahil sa simula pa noon, ginagamit na ito ng atin pong mga ninuno. Ano? Mamaya doc, ipagpapatuloy natin, ha, ito ang ating pinag-uusapan tungkol sa herbal medicines. Sa mga nag-nais pong mag-text, ha, patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa ating programa, i-text nyo lang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Totoo lang po, mga katropa, magbabalik ang programang
2: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
4: Magandang umaga, anong pangalan mo?
5: Ako po si Dominic Sinabagat Valdez.
4: Taga saan ka na, Dominic?
5: Taga San Mateo, Isabela po. Ano ang nararamdaman mo bago ka uminom ng Santon Gold?
6: Nagmamanas po ang aking paa at nagsusugat-sugat. At yung epilepsy ko po ay sobra pong malalas. Pero nung uminom po ako ng Santon Gold at Santon Baserbal Capsule, ay unti-unti po itong nakawala hanggang po sa ngayon.
5: Ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakasubok ng ating Santon Plus Gold?
6: Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang Santon Plus Gold at Santon Plus Herbal Capsule na product po ng ES12 Incorporated.
5: Maraming salamat.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Josepino Palis ng Mawab Davao de Oro. Sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Santon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. At ako kasi mahilig ako sa kape kaya sa umaga, hindi na ako nag-aalmusal. Ito na lang yung iniinom ko, yung Santon Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga. Ito po yung masasabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Itong Santon Gold Coffee Mix, hindi lamang basta kape. Nakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health.
0: Balik po tayo mga katropa sa ating pong pinag-uusapan about herbal medicines. Doc, bakit nga ba masasabi natin na sa panahon natin ngayon, practical pa rin ang paggamit ng herbal medicines?
1: Ayan. Una, pagdating sa practicality, ang herbal medicine kasi, basta alam mo lang ha, pwede mo siyang makuha sa bakuran mo, or kung pwede mo siyang itanim, or pwede mo siyang ma-access anytime without any harm. Kasi una, ang herbal medicine, harmless naman yun eh.
0: Tama to.
1: Hindi siya nakakatakot gamitin. Dahil ang mga herbs, meron siya una, paano siya nag-workout sa ating sistema. Kasi meron siya mga phytochemicals. Mm-hmm. Yung mga phytochemicals na meron sila, na lagi natin inuulit-ulit dito, ito yung mga compounds na kadalasan nakakatulong para sa pag-aangat ng ating kalusugan. Una-una, antioxidant. Ang antioxidant, ang lawak po ng purpose niyan. Ano? Mainly, labanan yung oxidation, meaning yung oxidation, yung mabilis na pagkasira ng cells sa ating katawan. Ano? So, pag meron kang antioxidant, ang tendency nito, mga herbal na to, ay matutulungan niya yung una, yung panghihina,

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 101 in the afternoon. Mga katropang oras, atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, naguna diyang ato ang Santom Plus Coffee Mix, katropa. Kung nangita ka coffee sa matag-adlaw, do not choose anything na kanang makahatag o galain sa iyong lawas, ha? Just choose the right one. Santom Plus Coffee Mix, adun ay malunggay, soya powder o mangustin nga makatabang sa inyong panglawas. O makahatag ka baskog kahimsog tungod sa mga epekto nga anaasagol ni ini ang ato ang mangustin, malunggay o soya powder, mga katropa. Mga katropa, ang ato ang produkto sa Yes to Health papalit sa mga butika nationwide, labi na sa ato ang physical store nga naadre ubos sa atong istasyon sa Z Plaza building o available punta sa ato ang online shop sama sa TikTok o Shopee, katropa. Sa TikTok, anata Yes to Health Cebu.ph. Sa Shopee, adunata Yes to Health the 2011, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Katropa, X-rated na.
3: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
4: Babay ka! Basig ma-rape ka!
5: Basta naman!
6: Even though it's been so long.
3: Bahin sa gugma.
7: Ako, gilingon kay kunin.
4: Promise? Ako po, gilingon na nimo.
3: Sakit.
8: Diba, give up lamang ka, di ba? Pasakti na siya.
3: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
9: Ay, mga lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
3: Sa programang X-Rated.
4: Ayaw na.
3: X-Rated.
4: Morris!
10: Unyang, anon? Pahila.

10:22 in the afternoon. Hello mga katropa, good afternoon. May pagpaniod to sa mga naniod to karong orasa. Oga, sa mga wala pa kapaniod to, unsa pa may gihulat ninyo ang mapas mo. Choose your battle.

choose your battle, ingon pagani nila. Ibig sabihin nun, piliin mo yung mga laban mo. Laban nating lahat. Laban mo, laban ko. Watay kalaban, pero sige ratag laban, ani. Welcome sa programang X-Rated. Maayong hapon, Tibuok. Tibuok Pilipinas. Tibuok Pilipinas, naniway kay Juan May. Malungkan magyapunta sa Luzon. Pinagi sa ato ang live streaming. And of course, sa ato ang mga station nga naka-on-air karoon na atong programa dito, labi na sa mga station sa Mindanao. May pagpamina. Ayan, diba? Open na inyo ang Facebook Live. Kaya naka-live na ang babae. Ang babaeng hinugot sa tadyang. Totoo ba ang chismis? Yes, totoo ang chismis.

0: Chismis.
1: Ang inyong Cebuana nga chinita, di lang guwapa, Reyna pa. Has ka pang lamia. DJ Chinita! Ito mag-uban-uban ha, ang ito dala stress taan niya itong programa din eh. Wala tayo isgutan din kundi ang ito arang mga problema sa kinabuhi. Labi na ang ito ang X-rated drama karong hapuna. Usapang utang na loob. Ayan. Usapang utang na loob. Oh, kana ganing. I don't know ha, kung makarelate mo ani, kung dili mo ani, makarelate. Paminaw lang gyapon mo para natay kauban din ni. Kaya, kung di ko maminaw, kisa may mo tawag. Yung pwede nga ako-ako ra din hi. Power Afternoon kay Joensky Bendanillo, kay J-Boy. Hello, may hapon sa inyo ha. I-comment po din nyo kung asa mo na minaw karon. Sa ato ang mga stasyon sa Lengleng Dapit sa Mindanao, Bukidnon. O, napod yan ang makagutom ang akong makita. Hello sa akong DJ. Kailan ako naging sayo? Og sa management, happy paniod to. Gikan kay Sylvester Soronio. DJ, exciting na po ni akong amigo diri maminaw sa emong X-rated. Pagilok. Nganong pagilok man? E nanara ka gamay kay gilok ragid kuto. Randy Artiga Artiaga Santisas. Jonaline, hello si imo hadiya karwa na minaw sa may Talisay. Si Marla Marvin Cornelillo. Hello si inyo hadiya may pagpamina. Oh, no makeup, makeup ta today. Lipstick ra ang labay na. Pati akong kilay, laban. Sa ito ang mga katropa diha all the way sa Tagum City. Hello po si inyo ha, mayang pagpaminaw. O nga ito ang mga stasyon. O nga ito ang programa, nga ma-abdance to programa diha sa may Davao de Oro. Diba? Daghan ka niyang ma-abdance diha sa itong pagsibya. Itong mga suking pigpaminaw din ha sa may Samal Island sa Davao. Hello po si inyo ha. O ba ni inya po ha? Asa pa man takaroin, asa liliyo na to be, asa tong kuan? Di ni maunga siper. Ok, mali, ikas. Pangitaon na to. Hello sa inyo ha, diha sa 101.7 Canlaon. Magpagpamina. Oo, sa 101.7 Bukidnon, diha sa may Valencia, sa may Fernando, Malaybalay, o Kabanglasay. Sa may 95.9 General Santos. Ayan, hello po sa inyo ha, magpagpamina. 92.9 Giholngan. 97.9 Davao Katropa Digital. Hello po si inyo ha. Ada pa cute lang sa DJ. Ang 107.1 Tagum XFM. Hello po. XFM Pagadian 89.5 and 99.1 XFM Mati. 102.1 Cotabato. 99.5 XFM Zamboanga. Sa ito ang 99.5 XFM Zamboanga o 91.3 XFM San Francisco Agusan. Interesting kaayo ang topic, DJ Chien.
0: True!
1: Oh, utang na loob. Hisgutan ng ano, utang na loob. Sa Bisaya pa, utang kabubuton. Sa may buhaton nimo kung ang imong ginikanan. Mi mismo ang dili mo suporta. Apan kung niabot na ang panahon ni ikaw, ni successful na, paninglon ka og utang kabubuton. Good afternoon, sexy pretty DJ. Always listening sa Tangki Talisa. Alauna ba ang tinuwebe na katropa? At ang ininyo nga itong X-rated drama? Kay Basig makarelate ka. Basin? Basin lang sa'yo. Munang ayaw, liso inyong mga radyo, pabili lang gyapon sa pagpaminaw. Ano yan sa atong pipila ka mga pahinom do mga katropa? Huwag mo balik na ha, taod-taod.
0: XFM. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na kilawad na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, posibleng nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C kay dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa taon.
3: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
6: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Premium D3, ang bago.
7: Hey, si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o nasubawan.
3: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
8: Ako si John Mari, isa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always ragyap na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
1: XFM. oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Ala 1:34 na sa kahaponan mga katropang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na guna diyan ato ang Santon Vitamin C the Alkaline. Vitamin C mga katropang pampaligon sa immune system. Ilabi na karong panahon na katropa ha, make sure to protect yourself against viruses and diseases. Kay tungod ang lawas ang kapital katropa, kung kita maluya di na to mabuhat atong other responsibility. Please lang yun ha, make sure to protect yourself. Santona Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mga katropa. Kini mapalit sa mga butika nationwide. Hilabi na sa itong physical store nga open from Monday to Sunday, except Saturday, katropa. During Sunday, nagapahigayin tag free consultation and general check-up. Santona Vitamin C, the Alkaline Vitamin C.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kina ba?
3: Mapuni ang putol sa inyong kinatao. Mas sobra ka tukro. Putlon ko ni anumat sa dalang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ibadam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: utang kabubuton. Kinahanglan ba gyud bayran ang utang kabubuton ngadto sa atong ginikanan? Mayong adlaw kaninyong mga suking tigpaminaw. Sa programang X-Rated, dinhi sa XFM. Tawag ako sa pangalang Thomas, TGRC. 27 anyos na ko. Nagpuyo ko dapit sa Bukidnon. Kining ako ang suwatampo. Nga akong iambit sa inyo ha, mao kining sugilano na bahitungod sa pagtratar sa akong ginikanan din hinako. Sa tinuod lang DJ, usahay makapangutana ka o nganong sa mismong kadugo ka makasinati o susama ni ini nga klase nga pagtratar. Kung kinsa ang imong gidahom nga mo'y maprotektar o masuporta kanimo, aban sa kanila mo makuha ang sakit o kahiubos. Pero kung gusto ginyo mahibawaan ang dagan sa storya, karon gyud masabtan ang akong suwat sugilanon nga akong giuluhan og utang kabubuton, mao kini ang nahitabo.
1: Tomas!
2: Ah!
1: Tomas!
2: Eh, mabungol siya tanimo mo eh. Subay!
1: Unsa nang orasa oh? Mata na diha!
2: Ma.
1: Naunsa ka ba? Taas ng adlaw oh. Nagsigi ka lang katuog din eh. Na, wa ka nila yung nahimong trabaho. Magsigi ka na lang og katuog. Unsaon man nimo sa pag-asenso ana ha? Mola na imong buhaton, hangtod mamatay ka? Ha, Tomas? Unsa gikan klase ang pagkatao? Unsa man? Wa ka ni ambisyon sa imong pagkatao? Ha?
2: Ay.
1: Wa ka ni plano sa imong pagkatao? Ha, Tomas?
2: Ay, eh.
1: Unsa man?
2: Ba, ulagi. Eh, mabangon ako. Tag sa'yo, taas kang sermon, si Yaw. Lagot ko sa amoy.
3: Nyana naman, sad.
2: Taas, mama. Yaw sa...
3: Jesus! Naunsa ka ba bay Tomas? Wa ba gyuday ka maana ng imong inahan? Naingon ana na magyuna siya? Maghila kang adlaw, kundi na makayaw-yaw.
2: Ay.
3: Oh. Abi man akong naana na gana niya.
2: Ang ambotoy. Usahay makapikon manggot.
1: Naka. Pero niya oh, standby lang gihapon. Onsa man? Wa kay planong manarbaho?
2: Doon naman ma.
1: Onya? Wa ka liliho? Magsige ka man lang og urong oy. Magsige ka lang og pabuhi namo ni papa nimo. Saba ka oy?
4: Ay. Wa na siguro na si plano siyang kinabuhi. Magsalig na lang sige.
2: Kay ba man mo cha? Ma. Sige kong lakaw, sige pangitag trabaho, pero amang yun. Hindi kong kasun.
1: Unsa o mani mo pagkasun? Nga di man ka maning kamot.
2: Ahay ni mo ma.
1: Tanaw ni mga kapuyan ka, di ka mo lakaw. O kung mo lakaw man tuod ka, kung tanaw ni mo nga way klaro ang imong gi-applyan, di sab ka. Unsa naman taon ka, oy? Ana man ginamangita og trabaho. Magbalik-balik sa gi-applyan. Unsa pagtan-aw nimo? Makasud ka na imong kalaki?
2: Sige lang, good ma. Makasud na lang ikong trabaho.
4: Ay, ambot lang nimo, Tomas. Nawadaan na yun may paglaom nimo. Ikaw man tayo glaoma na mo. Nga makatabang sa tong kalisod. Pero ambot, wa ko makasabot nimo. Pol-pol kanda ko.
2: Tiyak.

0: Så,
1: Lili, mam duszka?
2: O, tu masz.
1: Hala, sa umin to ani?
2: Mas, nahadlo ko nila ni mama o papa.
1: Ay, wala tayo lahi mahimo ni kinahanglan niya. Atong atubangon ang tanan. Bahala na kung nun siya may tabo.
2: Tomas! Tomas!

0: Ma, pasailuan lang ko. Pasailuan lang ko, ma. Kung wa ko makatuman, sa'yo mong pangandoy nga rin ako.
1: Kaway ayaw, gini mong pagkatahoy. Wa kay ayaw nga makaanak.
0: Ma, pasailuan lang ko. Sige lang, ma. Ang inyong pangandoy na ko, nga makatugawas, ako ng paningkamutan. Salik na na ako ninyo, tiya, ma. Bisag minyo na ko.
2: Wa na kay paglaong, Patumas. Wa na. Igo lang kasulte. Magpabilin ka ninyo yung anak. Pulpul! Way gamit! Way ayo!
0: Po. Oh, ay. Paita nila eh. Si Mama? Wa, yun mo tagad na ko. Taw-tawad naman ang tatangan nagminyo. Mag-unom na kabuan sukat sa itong pagminyo. Pero si Mama, wa, pag yun mitagad na ko.
3: Ni mo lang di ay. Hasta man ako. Diban mo tagad?
0: Ah, ay.
3: Pero di lang kita mo tukol. Bisog ingon ana pang iyang tinagda nato. Pero ipabilin niya po nato ang atong respeto niya. Tungod kay ako siyang inahan.
0: Lily.

0: abot-abot gyud ang among problema, DJ RC. Libog og kutaw ang akong utok. Na problema pa ko sa among sitwasyon ni Lily. Problema pa ko sa sitwasyon nako og nila mama og papa. Tungod na DJ, wala ni ko kasabot unsay angay na kong buhaton. Apan, aniya ang laing nahitapo.
1: Ay.
2: Tomas? Naunsa man ka? Sige, magkapanghupaw diha.
1: Di malas yung kaig maayo rin eh. Daga na kayo kong i-applyan. Uman, pero wala pa mag-iwi kay gayonan.
2: Ayaw lang yung pagpakawa sa paglaom, good.
1: Hindi mahimong di ikong katrabaho. Magunsa naman lang ta.
2: Maluoy rin ginuon na to.
1: Lily.

0: tubay?
1: Oh, nagkinahanglan og trabante para sa construction ang akong igagaw nga maoy nag-manage unya dito sa construction. 2 years ang kontrata. Unsa man? Adto ka?
0: Oo ba? Sige tita.
1: Pero doon na lang mga bayranan nga angay andamon para makaadto ta.
0: Mao ba? Pila man sab?
2: Asa man ta nang kantidara?
0: Si mama, suwayan ako si mama. Nahalingan mo sila giyuta. Suwayan ako guwam. Pasin pa, guwam man ako si mama.
3: Wakoy kwarta?
0: Mo?
3: Sige man lang kaanay mong pangandoy. Pero siguro ko, kotob lagi ka diha. Di, gyud ka makagawas. Dek kamu asenso.
0: Mo.

0: kamot ko. Manguam ko bisag asa. Basta makalarga lang ko.
1: Ayaw ka bala ka, Tomas. Ni ako, ni aming imong anak, aron sa pagsuporta nimo.
0: Kamu mo akong inspirasyon, day. Kamu.
1: Tomas.
0: Nag-uulman ko nga, wag ko ataging maimbot ni mama, pero sa gihapon, nikamot ko. Nung makabangon ko, di na ko niya tamayon.
1: Tomas. Tomas.

0: Bay, buhaton yun ako ang tanan aron makalarga ko, bay.
1: Kung may mahimo lang yun ko, bay, aron katabangan ka, pero saon naman good? Ang kwarta nga akong kinita karon para ako naman yun.
0: Ay, ala ka bala ka, ano, bay? Wapa man kumawag tangi paglaon ba? Nga makakita lang yun ko sa igong kandidat aron makalarga yun ko.
1: Bay.

0: Mas.
1: Naluoy ragyad ang ginuoday. Nakita ragyo ko kwarta para sa ako paglargas Dubai.
0: Tomas.
1: Basta muli hok lang ganyan ang tao, Mas. Di pasagdas ginoo. O kung doon na lang yung ambisyon ng tao, matuman gini. Kung maningkamot lang yung ka.

0: Oba, makalaygan na dey kasunod si Mana.
1: Oma?
0: Oma yung hinuon. Mayo ang tagdili na fake nga agency ang imo na sudlan.
1: Mo!
2: Paita si mo mama, no? Imbes encourage kasi mong paglad ka. Mora naman og gidaon ka.
1: Ay.
2: Kanus-a pa makahanam mausab na imong mama?
1: Ambot lang, Lily. Ambot lang.

0: 150,000?
1: Oo, oh, Tomas. Mao nang gipaandam sa doktor aron maopirahan ko sa akong sakit.
0: Kadakuan ang kantidara, Maoy.
1: Tomas, kung miila ka na ako nga, imong inahan. Tabangi ko. Huwag ko'y laing kabangitaan og pagi. Ikaw ra gyud, Tomas.
0: Wa lagi ko anang kantidara, Maoy.
1: Mobalik ka sa gawas. Aron dali na nimo makita ka ng kwarta. Kung butol na naon, Tomas, kuwang ra ka ng 150,000 kung pabayran ko ang magpadako diha nimo.
0: Ma!

karga ko sa gawas sa akong pagbalik. O, ito ang gisulti sa akong mamanako. O lagi, namuyboy aron matabangan gyud nako siya. O nga ko mga pangutana, mauni DJ RC. Ang iba nga, ang kwarta nga akong gitigom, akong ipatambal ni mama. Ano ko yung plano mo ato gawas? Kaya nga mong plano ni Lily, ang kwarta nga akong natigom among inegosyo. Kaya dili ko gustong malayo ni Lily sama na nga akong angang himuon. Hindi na ko malintan ang pagtratar sa akong mama, DJ RC. Labi na sa unang nga nagpait ko og siya lang akong gidaganan. Tuo ko nga siyang unang tao nga motabang na ako. Pero karon, silang balibaran. Naman siya dagang makatabang nga ahensya sa gobyerno. Willing kong mutabang sa pagproseso niya. Galibog naging ko pag-ayo, DJ RC. Kahibaw ko, mahimo kong daotan nga anak. Apan aduna ko responsibilidad isip bana og amahan sa akong pamilya. Lang kutob. Ako si Thomas. Kini ang ako ang X-rated drama.

sa'yo. Para sa'yo, Sir Joben, dumating ka na. Alay, 1:58. Ganyuin. Ang bilis ng oras. Ang ating X-rated drama sa pang-utang na loob. Utang na loob. Utang na loob. Ayan, diba? Ano na? Yung makarelate din, ha? Lilio na nga tong ko-NB nga to ang Facebook live. Okay pa ba ni din yung nga itong mga viewers? Bye! Pasagdiin na lang to imong mama, oy. Og mangayo gani, og balik. Ayaw nagtagai, og balik. Hindi alam kung magdumot, good. Kalimta na lang ang tanan. Anang, ano lang. Bye! Hapon, DJ RC. Hello, Leia. Pagpapinaw sa imo, ha? Ayong hapon sa imo. Shoutout from Nabunturan, Davao de Oro. Tura tag-ampaw ani. Hirap mo liay ka ng paniod to, no? Mubay nga ni, wala pa. Salamat na nandiyan na ani. Ana, Arago. Uhon, paborans panahon. Basig di lang ampaw imong mga. Diba? Wala may dagan. Ayaw!

Shout out to Boss Tata Mabala sa Tisa Labangon. Pinagpaminaw samtang nag-scheme code. Shout out sa John Ryug Airpoy nga na nag-ihog manok karon. Namuras. Ay! Shout out kung Alni Mata, ha? Ay! Mighty. Napay Cristel Filerca. Nga sali kay nakaturag si Key Horny. Pero kung katauan nili Arnie. Oh, yeah. Para sa Jambi, yung lodog mano. Kapila na i-comment Jams Gabaka di ay. Di lang to basahon ang term kay Murag Lain, mani. Oh, yeah. Usapang sige, ako nang ibasa o ibasa. Shoutout din ako si Alni Mata. Recently, Manggord, updated ang iyahang mga social media na siya sa gunsun ng mga My Day. Proud ang inana nga tao. Unhan na yung mata diri. Mangkok, on air mangkok. Ha? Ayun lang, i-appel na. I-appel ganyan akong bunian. Wala ka apa sa atong X-rated drama. Comment down below kay aron ako siyang aron ganahan ko nga ibalik na ko og saysay. DJ, hello DJ RC Guapa, Nympha de Lucia. Good afternoon. Si Juan Joel Besa. Ano yung X-rated drama? Bahin kay Tomas nga kaniad to, ang iyahang ay ang inahan. Kaniad to, nga wa pa siya kaad to og kuan. Wa pa siya kaad to og abroad. Nagpait pa siya. Daghang momento nga nagpa ay makabot sa kinabuhi si Tomas. Karon nga nanay nakabot sa kinabuhi si Tomas, dito giboy-boy siya sa iyang inahan. Huwam lagi daon tong kwarta. Karon dili siya kapahuam kay ang ilang kwarta nga natigom, plano niyang inigosyo. Hindi na siya mulayo pa umuadto sa laing lugar ang iyang pamilya. Si Tomas, ando na na'y anak. Kanang asa naman akong technician, Kuya Sir Joven! Ay, siguring mo ito bagoy. Nananawag naman ito ang mga colors sa piya sa ito ang linya. Hello DJ, kanang mo ang sender. Kanang makadesisyon bahin sa iyahang paghatag og tabang sa iyang inahan. Kung dili man niya mahatagan sa sakto nga kwarta, bisan gamay lang siguro DJ. Kung lang hunahunaon, iya manggiyapo ng ginikanan. Oh, yeah. Oo. Sa na ito ang inyong dili niya inahan.

angkon og pagpasaylo sa iyang kasing-kasing. Tungod kay, after all, balibalihon man ang kalibutan, inahan lang gihapon na niya. Nakasala ang iyang inahan. Iyan na pong pasayloon, aron, suwerte siya sa iyang kinabuhi. Palas-palason yun, day ka, anak yun daw ka, basa waday pagpasaylo ang kasing-kasing. Ba na siya? Waday pagpasaylo ang kasing-kasing kay kanang kuan daw. Swerte on, mau ba? Bantong lasing buro kayo, galing kong pasaylo ka. Ay!

0: sacar un suertijo en tal. Pwede mo tinawag sa atong caller line 0998-954-6868 mga katropa. Alright. Pwede naman matawag sa ato ang caller line. Shoutout na kong balik bi kani sila Brian Pipito nga naa karon daw sa Baril. Uyuan og iyaan. Ginaw kaayo ako mga iyaan og uyuan. Asa man ka Brian, ano kita di mo nitugtog din hiay? Ayan. Eto na nga. Eto na nga. Ito tawag ha. Relax lang mo kay bago pag ni ginagunita na nakasignal lang ato ang telepono. Hello, maing hapon.
1: Ayong hapon.
0: Kinsa ni?
1: Si Mrs. M.
0: Mrs. M. Kung si Mrs. M, si Mrs. M taga Dalagit, ikaw taga Barili. Sayo, sweeto na ko. Unsa may machika ni mo karon Mrs. M?
1: Ang kanang anak na ginita ng dito kinita, ang iyang taabalin na wag ng anak. Dapat, ginita na ginita ng anak. Ayaw na lang yung anak na nangita o ginita ng anak. Ang ginita na nangita o ginita. Yan sakit, dili lang sa dapat namundoy kay natural nila mga atag pa lumas sa ipakaanan.
0: Naputol-putol, Mads. Putol-putol, Mads.
1: Dali ito. Ingod. Ano, Dugo?
0: Ah, sige, balik ka daw to, Mads, de.
1: Ang dalawang isa kalimang nandugo, dito na sa amay ng ibuli, ay amay na siya mag-anong na sa iyan ng isa ka-anak. Ay wala ang anak ng muta o ginitanan, ang ginitanan na iyong muta o ginak. Kaya ang dapat bulit ng lockdown ang iyan ng dahan. O dili, dapat ng ibuli ay inumala ang ginag na sitwasyon na ay nakatipta na ay bili. Pero makakadang manit siya sa iyan ng ibuhan, bili ayo dako ay naapod siya sa pamilya.
0: So dapat balanse lang. Balanse sa...
1: Oo, dito.
0: Oo.
1: Hindi lang po dapat put din ang agin niya sa gawas. So hindi bayat lang din na malayo pa sa isa ka pamilya.
0: Yes. Balanse lang unta ang matrix, ano.
1: Ang kamarang mga ilan o mga anahan, hindi mo magpagadlo-ibot daw sa inyong anak. Ay kamo doon lang yung taong anak. Kaya hindi mo namunaa na kanang ang anak na ano ma sa isa kagunitanan, dapat din na ano mahalulo sa inyo wala nang ibibigin.
0: Sa sugod pa lamang, dapat sila ng unang ni suporta.
1: Oh, tama, bibigin ito.
0: Yeah, karo kay ang nahitabo, ang nahitabo man kay ang nahitabo man sa ila kay si Kuan man tawag ani si wala man siya suporta eh.
1: Bagay ng dipasitaan niya ang iyang maumbaro ganon isip isa ka-anak ay nais niya isa ka-pamilya. Dino siya magsalud sa iyang mga ginitanan. Kaya ginitanan, wala doon sa persiya.
0: So dili siya maobliga, ano yung pasabot?
1: Pauligi.
0: So kung maingon siya nga dili niya siya, dili niya, dili siya mugasto para sa inahan, okay ra?
1: Ay, huwag po naman yung pag-ibigay na hinahanginan man ang iyahang ginitanan sa iyong itadang. Pero at ang tama lang ang iyong itadang, hindi ko na ito rin.
0: Ay. So, sukok ay si sukok kami sa
1: ay ko ala di gyud kanang agi man ana ko di gyud kanang mo lang na wala sa akong tumabuhi sa akong pamilya ang di gyud
0: oy bantog ra maka relate dai si Miss E Mrs. M
1: ay di gyud tama agi gyud so ako di gyud grabe gyud kasakit di gyud kay kasi dili ako trabahan ang akong bana ug mga ang di gyud tumpay naman ang among tumabuhi siya ako itrabe di gyud dapat dili gyud mo ana on.
0: Oo. Kasabot re, kasabot chuko sa imong gusto iko an, ipasabot og buot ipaibot ana.
2: Ayan.
0: Salamat Miss M. Miss M maka ipa shout out Miss M. Hello Riniel.
1: Oh, puto, kapan ba na mabuhatan? Ano ang ngalan? Mo di gusto ni ta og ta.
0: Salamat.
1: Mo di siya nang katigtuban dire. Ako, best friend gatin an.
0: Ayan. Thank you kaayo Miss Mrs. M.
1: Salamat din din
0: ka. Katropa mo?
3: Excited.
0: Actually no sensitive kini nga topic ay sensitive din siya nga topic. Bahin sa ginikanan og anak. Maskin tagaan nimo nag-isa ka sa akong kwarta maura gyapon batasan na ng imong mama kung unsa ray mahatag nimo kana ra. Kung wala, pasagdi ng inahan ni mo, da! Suko ka, Master in Chico. Hello, Renia Medalia! Tintin! Obligasyon sa ginikanan ang buhion ang anak. Depende ra pud na sa anak kung maghuna-huna sa sakripisyo sa ginikanan. Pwede matod pa ni Charlie. Magkatropa, kung kamo ang naa sa sitwasyon ni Thomas, nga kaniad to, wala siya laing madungog sa iyang ginikanan kundi ang pag-look down sa iya. Wala siya laing madungog sa iyang ginikanan kundi ang dili siya suportaan sa iyang mga pangantoy. Kapag karoon nakuha na niya nga adunay na paluag-luag na, duol ang ginikanan niya. Nasa store in between kung muhatag ba siya o kwartag dili. Tungod ang kwarta nga iyang gitigong para ni sa iyang pamilya karwan. Adunay pamilya si Thomas. Matod pa sa iyang inahan. Dili daw kabayran ang pagbuhi sa iya kani adto. Dili daw kaya kabayran sa 100,000 pesos. Ngayang hulamon. Kwintahon ang pagbuhi kani adto. Anong mangwinta man ta isip ginikanan nga from the very beginning, tinuyuan man nato ang pagbutang sa atong anak sa kalibutan. At ang kabaw po, unsa po'y hugot ni mama ni Thomas. Mamaing hapon, gikan kay Shano Bayarka. Hello po, uyuan na ni Kuan. Uyuan ni katropa nga Brian Pipito. Si Sir Shano Bayarka. Hello sa inyo habang hapon di sa may bari, Minolos Barili. Pwede mo manawag sa atong linya mga katropa, 0995-994-6868 0928-55-08727 mga katropa. Hello, mayong hapon. Kinsa ni?
4: Hi! Oh. Mayong hapon, DJ.
0: Dito.
4: May nakinetag ko pa. Ang superstar.
0: Ayan. Alam ko kung sino to eh.
4: Mayong hapon, DJ.
0: Bisan pag unsa ka busy ni Doc JJ, kung mo man iihang maabtan taga hapon. Ado na siya ay, may hapon, Doc JJ. Okay na, good na. Okay na. Anyway, Miss M, unsa man ang imong masulti sa atong letter sender?
4: Para na ako, tabangin imong mama. Kay kung wapas siya, di isa taning kalibutan na. Makailis ka daghang asawa, daghang uyab, pero inahan usara gid na. Tabangin na siya.
0: Yung saon man
4: nga. Pagkanganan na lang na Kristiyano sa.
0: Saon man na ron, Miss M, nga ang tinigom niya nga kwarta kay kuan man to, para man to sa iyang pamilya.
4: Ay, dilihay ka na 130,000. Gamay na kayo na. Ang kita sa gawas, 100,000 million kung may imo pero
0: eh, kuan OFW ra man guru to si OFW grabe sa raman. OFW man to siya ma'am.
4: Ang kwarta makita ra pero ang kinabuhi sa imo ginan kun may mawala. Di na gina siya makita. Para lang ako sa ako lang. Tabangi imo ginan. Ayaw pag batok sa kung sa mayang gibuhat nimo. Kay mao ginay subo sa Ginoo nga. Yung mao na to ang atong inano gamahan. Mm. Ang subo. Adios na to.
0: Apa na may laing sugo nga matud pa sa di na ko mahinumduman ang kuan nga dili daw maghatag og rason ang ginikanan nga magluib o magdumot ang anak. Katong bahin
4: bati man ang magdumot sa pilit ka tao didi.
0: Oo nya katong kay giun sa
4: labi na gyud kun imo na siya ina bati id kayo.
0: Nganong man to Miss M nga ang iyahang inahan sa simulat sa pool wala man ni suporta niya. Ya mo pa'y una nga nag-lockdown sa iya, ha? Imbis mo'y unang mutabang mo amuman niya.
4: Mga naka-challenge niya, naniliyok siya kay labing tinuno. Payok man sad siya kay giuna, man sad niya ang pagpapuntis kaysa pagpangitag trabaho. Dapat na lang sad niya ang pagpangitag trabaho. Una pa siya, mangitag burot-burot.
0: Mm. Ya, karon kay, saon man na mo, di man to out of love.
4: Dili, oy. Para na ko, Kristiyanos man ko, Kristiyanos man ta, sabang itaw ng imong mama. Ang kwarta makitaan na, pero ang kinabuhi sa imong inaan, kumawa na.
0: Pero
4: di
0: siguro,
4: na makitaan, di na mailisan.
0: Pero siguro, Miss M, dapat iyang istoryahon iyang wife, kay naman siya'y pamilya, Gwen.
4: Oo, istoryahon. Pero para na ko, no?
0: Kay kanang kwarta,
4: kung ako mama, nagkinaman kayo, kinabuhi pa siguro na ako, akong ihatag.
0: Bisan pa man sa tanan-tanan.
4: Ang inaan o Sara, bisag unsa niya kasalbay, bisag unsa man siya aning kalibutan. Siya, kaya ang pagkatao na ito aning kalibutan. Nako alam yung bahin ha, ambot lang ka sa uban. Pero para na ako, akong inaan na nagkinaklan, bisag ako pag kinabuhi akong ihatag.
0: Siguro, siguro lahi-lahi gid sa uban. Siyempre, we're not on, wala ta sa tiil ni Tomas. Wala na to nakita kung unsa kasakit sa iyahang end. Wala na to na-feel ang iyahang kahiog.
4: Apay, kung mapapot to siya isi-isi kasi ang ginikanan, di man tumaling kamot, magtaling, lumansag.
0: Ah, wala po to. Ay, naglihok ba to siya tungod kay nabuntis man po diyang asawa?
4: Ano gani?
0: Murag nilihok to siya, dili tungod sa giing ato siya sa ang ginikan. Nilihok to siya tungod
4: sa nabuntis. Nilihok man siya siyang ugangan.
0: Pero I don't think tama po dang inato, Miss M. Kaya from the very beginning, ang anak, wala gawin pa ngayon ang pag-abot sa kalibutan.
4: Dahil na, yung matag-insipyo, para na ako.
0: Pero mas maayo. Mas maayo gid og istoryahan ni kuan, istoryahan ni Tomas iyang asawa. Kay kanang kwarta di naman na para sa pamilya o ginikanan niya, para man na sa iyang pamilya nga gitukod.
4: Kay kanang kwarta makit-an pa na oy.
0: Makit-an.
4: Gamay ra kay naman 150,000.
0: Makit-an pero dapat istoryahan gyapon na. Kay mo man ay prinsipyo. Lahi naman ang family ni mo karon nga imong gibuhi. Mas maayo gyud kung naay plano mo hatag si Kuan. Pero ko ako no, makatabang man si Kuan si Tomas. Dili man actually question. Ak para na
4: dili financially pagdol og mga
0: tinuod.
4: Ang problema nga makatabang.
0: Daghang
4: ka lang mangutabang.
0: Daghang
4: ka lang kamang kamawaw. Pagdol sa mga ayos sa gobyerno.
0: True.
4: At dito. Pwede naman na.
0: Kanang ang pangutana ni Tomas no kung kinahanglan ba niya tabangan. Actually, dapat siya niya tabangan yung inahan.
4: Oo, tabangan niya.
0: Pero kung dili niya kaya i-let go ang kwarta kay kabaw magitang kapoy kay mangitag kwarta no. Sabi na kay ni abroad pa siya.
4: Dagan man tagaduol sa pagkatabang.
0: May pagyugog tabangan niya yung ginikanan pinaagi sa pagduol. Siya mo asik utab
4: ng sa kasi. Oo, sa gobyerno.
0: Ano?
4: Sa mga malasakit program. Pwede na.
0: Dili pa ni mo mapasaylo kundi akong ako po si Kuan Tomas kundi pa po di mo mapasaylo imong inahan tungod dahil ubos yung ka na. Normal man na, kay tao ramang ka. Pero tabangan ni mo siya nga makapatambal.
4: Oh, tabangan nila niya. Uy, makakunti siya. Baka siya nga mamatay ang mama nga wa si kita tabang.
0: Mausad. Nguon pa lang siya.
2: Ay!
0: isog kaayo. Pero di man ta kabuot kun pag-abot sa kwarta kay kanang kwarta manggo. It's not our stand to talk about kay pinaningkamutan man niya. Pero kung maingon kag mga tana ka namo diri kay Miss M. Thomas. Kumutabang baka tabang tungod hindi mo nang ginikanan. Pero kung di mo kaya tabangan pinaagi sa kwarta, daghang pamaagi.
4: Daghang kayong kadu.

0: nga isa na sa akong natun-an. Kung gusto ka nga aduna kay anak, kanunay nga maglantaw sa imong kaayo o ga sa imong hangtong pagkatinguha. Ayaw kalimting ang imong responsibilidad. Ikaw ang maghatag o ga kahayag o ga pagsabot sa panginabuhi. Anak!
1: Imuabot ba yan? Kamu, mahimo sang ginikanan.
0: Oo na, correct. Muna inyong ipakita. Mga ginikanan, ipakita ninyo. Kay sila mo abot na kung ang imuhang inyong anak, mahimo nang ginikanan puhon, makita niya sa inyo ha, kung iunsa ninyo siya pagbuhi o pagpadak. Kamu ang role model ba? Muna mo natunhan. Kung ipakita niyo in anak, aw, oh, mahimo nang trauma. O kaya gini.
1: Mauna to ako, DJ.
0: Ayan. And ang inyuhang kuan ganyan, unhan kag tawag ni Mrs. M. Kuya, okay mo duha, Mrs. M o Miss M mo ha?
1: Ayan! Ay, Emily!
0: Kumari na ni mo, Miss M? Ay, abin akong kumari.
1: Amiga lang.
0: Amiga.
1: Nasakit ang kalipay, gisaw anak na mo.
0: Olo, oh. Nag-uban mo kaniadto pa?
1: Kaniadto pa. Ugantog sa umabot.
0: May murag malipayon nagkasing-kasing si Mrs. M ba? Ikaw, kanus apamang ka?
1: Ah, di na siguro ko, anay.
0: Undag na lang, Jug ka. Bili na lang yun. Kay kato si Kuan, si Edmil, wala may klaro.
1: Ay, hindi makuntintog ko sa.
0: Wala, Edmil. Anyway, Mrs. M, thank you so much. Katropa mo.
1: Exciting!
0: Murag lailon sa dog batasan niya mama imbes magpaubos na lang unta mangwenta alagit na agit tayo mga negatives ko mosad na ang POV sa iyang ina para wa daghang lalis no ako ni mo Tomas no tabangin na lang na yung mama kung dili man kwarta tabangi kung unsao niya makapangita og pamaagi nga makapatambal inahan mong gagyapon na nato, good. Inahan mong gagyapon good na nimo. Lisod. Nga, mubiya na sa kalibutan imong inahan nga inana. Ado na mo'y ginatawag na tong kahiubos. Masanda ko gisayo o kuan imong inahan, no? Ako alang ba? O kung dili niyo makaya mahatag ang imong kwarta tungod kay para na sa imong pamilya karon. Sa laing pamaagi, kaya ni mo natabangan, sure, Jude ko. Ano lang, good, isip po sa kaanak. Wala man kanya na amuma pagtarong kanya, ito nga bata-bata pa ka. Apan sure ko nga naigugma diha sa imong ana inahan. Natabunan lang tungkod na sa garbo. Kaya ipakita sa imuhang, bisan gamay. Nag-uol po siya, uy. Kaya ito ibuta nga, dautan ka imong inahan. Sayop lang siya. Kumbaga, ingon pa gani nila, be the bigger person. Alas 2:23 na mga katropa ko sang hatagang oras o panahon itong pipila ka mga pahinom na mabalik na sa programa ng X-Rated hangtod alas 3 mga katropa.
2: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaran ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga gibati, pag tumagid mo ang Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako, karon hayahay na po niyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ang konti dyan, isa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
4: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: O si Juna,

0: Salton, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton, Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
3: Ako si Jaime Osaka, retired ng sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Supplement for men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for men.
3: Hihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
1: XFM.
6: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 2:28 na sa kahapunan, katropang oras hatod sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix hapon na, and for sure ang uban din nangita na og kape nga ilahang mahigop-higop merienda naman sa mga katropa. Well, make sure to choose the right one or right coffee for this afternoon. Adunay kape na to ng Santone Plus Coffee Mix, adunay malunggay, mangustin og soya powder mga katropa. Makatabang sa isgutan ng panglaw sa kape nga dapat dili ninyo kalimtan. Tungod kay sa mga katropang same na ako, adunay hyper acidity. Well, isa sa mga hinungdan nato nga kita maglikay-likay gita o kanang natawag nato pag inom sa kape, kay mahadlok tamang hapdo sa itong ginawaan din ha. Walang kape na ito sa ito. Or dili ka na ang mahatag nga problema. O, diba? Makaingon siya kung benefit kayo ang inyong makuha. The benefit rin yung makuha din himo. Na make sure to choose the right coffee, mga katropong, when it comes to your coffee game. Santone Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa itong physical store, nga open every day except sa tuang Saturday. Dili ta open day pag Saturday. Kaya lagi kanang tawag ani magpahuway ang ato ang mga kaubanan ay na, so kita ra na adiri. Pwede nyo nga muanin mo every Sunday kay nagapahigayon po tawag free consultation and general check-up mga katropa. Yes, you heard it right. Nagapahigayon tag free consultation and general check-up sa ato ang klinika nga naubos sa atong istasyon every Sunday mga katropa. Santone Plus Coffee Mix, Coffee Mix na nga pinaka na number pa.

0: afternoon, katropa. X-rated. Oh, and of course, DJ Reyna Chinita. Yes, hangtod alas 3 hapit na, pipilad na lang ka oras. Sa mga gusto pa manawag, pwede tagaan itong isa ka caller nga pwedeng makahatag sa iyang iyang suwestiyon or advice para kay Thomas. Samtang na apay oras. Chance. Pwede mo makatawag sa 09-95-994-6868. 09-28-55-08-727. DJ Soroy diri sa Fiesta sa Toledo, James Bolaño niya. Mag-unsan po ko dira in town, James.
1: Ay!
0: Ano ko pamistahan niya? Masigay, papasbo ko pag-abot din. Shoutout sa mga namina ko rin, taga AS Fortuna, Manila. Hello po. Taga Ayala, hello din po sa inyo ha din ha. Na, din mga tigpaminawa nato din ha. Nagunsa mo diya, Arwen. O sa inyong trabaho rin din ha sa Ayala, man. Ano ang inyong pinagkakaguluhan sa ngayon? Ayan, hello DJ. Bahin sa ato ang letter, sender. Tama gitong giingon nga ayaw gyudumti imong inahan. Dili man nimo siya mapasaylo karon pero sa karon tabangi lang sa siya. Naagi sa kaya lang nimo. Oo, kundi di bo. Hindi daw niya kaya daw matag-kwarta. Basin pwedeng maptabangan sa laing pamaagi. Betaw. Naragin, actually no, naragin ni kay Thomas tanan ay kanang kalibog nimo Thomas pwede ra gid na mapangita og pamaagi kung dili lang nimo ipatuyang ang kalagot og kanang kapungutan. Malikayan nga magma-feel nimo ang susama ni Ana. Pero kung gusto kag naay peace of mind, I think it would be better. Hinay-hinay mong mapasaylo ang imong mama sa kakulang og mga kasakit nga iyang nahatag diha nimo. Hello, Alexander Espina. Ate tawag sir job. Hello po, maing hapon.
2: Yes po, hello po. Magandang hapon po.
0: Sino to?
2: Si Marvin po, all the way from Davao City po.
0: Marvin, DGRT. Yes. Hello, Marvin. Yes. Kumusta ka naman?
2: Okay naman po, DGRT. Ikaw, how about yung
0: ako,
2: DGRT? Kumusta naman yun?
0: Medyo hindi ako okay. Medyo
2: okay. Oh, ano naman?
0: Wala lang, gusto ko lang di maging okay. Ano ka ba?
1: Ay!
2: Pero mabedi mo na, please mo na, DGRT.
0: Hindi ako good mood today, hindi ko alam.
2: Tapos yung kwadran, dinat na ng dalaw.
0: Hindi naman, tapos na.
2: Tapos na.
0: Wala lang.
2: Tapos na ano lang talaga, siguro walang nabitin na siro gumay.
0: Nabitin sa ano?
2: Sa mga kagabiyon siguro, the jersey.
0: Ano?
2: Joke.
0: Ano? Sabihin mo, Marvin.
2: Masin ko ang siguro ba, hindi mo lang. Na kailangan siya kung gabiin siguro.
0: Gabiin? Eh, kusa di ko gabiin. Ano, makulangan man ko gabiin.
2: Pagkakabisan ay mong tubig, ay mong ipamunas.
0: Gabiin, nakulangan o pamunas? Tarungan ko, Marvin. Sabihin mo na kasi gusto mong sabihin. Huwag ka na magpaligoy-ligoy. Ako lang naman ito.
1: Ayaw!
0: Bayan, Marvin? Oy. Hindi ko din alam.
2: Kailangan sa Kuan ni Jarty. Sa 6868 ba? Warang, kuan naman siya. Warang, expired naman siguro ang inyong sa SIM.
0: Expired ang SIM? Expired ang SIM, di ay? Ang load or ang SIM?
1: Ayaw!
2: Wala na siya ba? Warang, sa siguro wala na siguro ginaloadan, wala na tao kasi yun.
0: Actually, ang 6868?
2: Oo, 6868.
0: Mo man yung may ginatawagan, actually.
1: Ay! Ginatawagan,
2: katong malingkuhan, 0928.
0: Oo.
2: 0827.
0: Actually, ang among caller line, yun din ginatawagan ka ng 09 katong 6868. Basig na po'y katawag, na po'y laing nagtawag. Kaya ba't ay?
2: Hindi yun ang siya dahil.
0: Kaya na lang ako. Uyan na to problemahon na Marvin B. Ito sa problemahon si Thomas, Marvin. Unsa may maingon nimo kay Thomas?
2: Ang maestriya ng kay Thomas.
0: Kung ikaw ang naasi ang kahinta.
2: Oh, parang sa mga teacher, you know, na ako ang nasayahang kahinta mo. So, tawag na yung dito sa bayan. Kasi pag kung saan magbalibali teachers, inahan may api. Pero ang ato ang mga teachers nga, di lang gusto magtanong kung support sa ato at ay unita na ay ito. Ngayon nga naman ang batasan sa iyang inahan, dahil ito nga napod kay mo nang ganang batasan sa iyang inahan. Pero kung makahatag mo siya, makahatag mo siya pang hospital sa iyang ginikanan o siya inahan, hataga na lang po niya. Balag, gumalag. Bili siya mo daw at BJRT. O, wate, mamuhat na lang at siya may hatag ka. O, na naman kay katulong sobra, pili naman, pwede mo tayo nga i-negosyo. Tanang siyempre, hindi. At hataga na lang po niya inahan, eh, ang kwarta makita ang mga ito. Pero ang kinabuhi sa mga inahan, hindi lang gano'y siya mabalik. Ala lang yun ang buhato na ito, the JRC, kung labi naman kayo kamalita ito, sukat po sa una pa lang na wapas siya trabaho, itong gusto siya muna trabaho, kung tinahalinan sila duta, wag yung kahatag sa gamay lang. Pero naming kamot mo si Tumas, na naka-adot sa gawas, naka-adot na siya. Karoon na kung ano po ang ginikanan, yung ginikanan na pinagbun siya ha, nag-alag ko. Sabot-sabutan lang niya sa iyong partner na yun na lang taga-alat mo may si mama kung nga rin daw ato na harap po niya basta nga to aning hatag sa gamay di na lang po ihurot kayo wala na po tayo kung gusuan. Oo,
0: di lang dapat ihurot oy, kaya na siya pabilya oy. Di sa pag may hatag na ay kwarta oy, ako no honestly bisa pag may ngong makip under ang kwarta pero ang kwartang hinaguan dili basta-basta nga po niya dili alim oy just oy
2: okay.
0: Ay na lang.
2: Nadi ang ito ang singot o kapoy di siya ang singa. Ato di lang gi hago anong maayon.
0: Di lang hago, gisakripisyo pag yun, kagibiyaan niya iyang pamilya para lang makatulong. Oo.
2: Well,
0: kamingaw, kakapoy, tanan na. Muna, kung ako sa imo, Tomas, di mani mo kaya mahatag ang kwarta ng 100K, tabangi ang imong inahan na makapatambal. Sa lahi nga pa maagi.
2: Hindi mo ito mag-atog ng mga kuwan.
0: Sa daga, dahapon ni Duulan. Oo.
2: Naman na, daghan mo nagbiya. Daghan mo makapangayon mo tagpabal.
0: True. Dili lang man ka na. So, para lang kod niya kuan, para lang po mugaan ang imong side. Kaya syempre, okay. Nahira pag yun o kanang kuan, mapeaceful ang imong huna-huna. Diba?
2: Okay. Dilagod ka mo balik ko sa gawas. Ang imuha niya, tataga na. Ano na lang, yung nagtagpuan ko, okay. Inahin man ito na, gusto mo siyang saon.
0: Bisa pag balibali.
2: Loin po.
0: Bisa pag balibali. Oh,
2: loin. Loin kayo dito. Loin na loon.
0: Samok, Marvin, oy. Parang lang ba ka nagparamdam, Marvin, ha? Gagamay na lang kung oras.
2: Nakapasulod ko, DJ RC.
0: Hayag kayo, hindi ka kapasulod, Ugtaro.
2: Nungay kayo kung kapasulod, siyempre, dahil mo magpapit tayo.
0: Pasaylo ta ka, Marvin. Salamat, Marvin!
2: Ano lang, DJ RC? Pwede pa shout out?
0: Oh, sure. Ano man?
2: Shout out lang kayo sa kong mga na-amiga, no? Kay Kim, kay Richel, kay Disa. Puro sa sila taga-Cebu o kay Kwan, kay Jumar. Pwede kong po kaya usap ng number at RC?
0: Unsa?
2: Pwede ito makaere ang usap ng number?
0: Sige, go. Ili-ere mo na ang number mo.
2: 0951.
0: Alright.
2: 861.
0: Break it down, yo.
2: 2448. Pus mo na ko ni JRC last.
0: Go.
2: 0951. 861-2448. Talagang di JRC?
0: Salamat.
2: Di JRC, guwapo.
0: Ay! Ano ba ito? Ano nga tayo na ngayon, Marvin? Bye na, uy. Char. Thank you, katropa mo.
2: Exciting!
0: Exciting! Ay, igong oras ba nga katropa. Hello, shoutout kay Miss Amper. My heart, Amper. Maying hapon, enjoy ka ayaw kumutan aw sa imong live. Salamat po. Magpagpamina. Kaya wala naman kung igong oras mga katropa, din na lang ko ito mga ito programang X-rated. Ugba po, magdunga na yung lapunta sa ato ang programa. Lain na pong sugilano na nga ito ang tabangan o tambag. Wa man tatay apil sa sugod lang ani. Sugod pa sa ilang problema, apil-apil taani pagsolusyon. Mora ito ito katropa. Kasi group Thomas, no, para na ako tabangi imong inahan. I know, naagin na, dilita ka question nun sa imong gibati tungod kay kasing-kasing mo man na. Oo, pero ako maingon tabangi. Oo, mara na yung peace of mind kagamay diha. Depende na unsang klaseng tabang kay sure ko di ilang kwarta ang kaya ni mong ihatag sa imong mama. Daghan pang pwedeng tabang. Sa ako partner sa Tikas Lawa Katrop ang Doc JJ and of course sa itong mga kaubanan din sa istasyon ato ang station manager John Liman Chavez by King alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated day lang yapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santong Paskol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santong Paskol.
0: Santong Paskol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon lang din ako madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayroon ako ang tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
7: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Aw, oh, mo ba na? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood.

0: Ang Santon Gold Herbal Tea, lainausab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C.

0: Ibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
5: Punta kenda ani ata karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
6: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya dagan kay salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako ko harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
9: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: This is 107.1 XFM Tagum.
11: Exciting!
10: This portion is brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: at tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Sa ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbahan na og Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
2: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
2: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
8: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative.
10: Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
11: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
10: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, kapatpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagtanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay pagyod, makabati ko, gripong-lipong. Ito nga, nakadungog ko sa radyo, anangan to Plus Gold niya. Sa tumaradaan na akong lula, ito ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, napaharot o dua pastab, akong nabantayan. Nawala naman itong pagtakit sa akong tangkugo, gripong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo na yung Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako doon si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa pat malay-balay dito.
1: Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zantone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
3: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ako Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inom mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingka makadto.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinong problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
3: System Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng System Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Zantone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Zantone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
3: Zantone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. 107.1 XFM Tagum. Exciting!
0: Exciting!
14: Exciting!
3: This portion is brought to you by Zantone Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Zantone Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Dor, sa kamaestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
4: Zanthone Plus Coffee Mix User.
6: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
8: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
7: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
8: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inom mo Premium D3, ragida nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kuso o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selzon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Noon, nahirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, ay unti-unti na bumaba ang aking timbang. Dahil sa Santon Gold Coffee Mix, sa mga sangkap nito, tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya, na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system para hindi tayo basta-basta kapitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Santon Gold Coffee Mix para sa healthy life. Rex nga pala, isang bindor.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Boss, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
18: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
17: Bato gold tawon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
18: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 5 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: Oy, parig lodi. Grabias damgo na ko parig lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man din ang imong damgo day pare?
0: Parig lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na kong hubuga, oy niya. Ah. Hubug jo kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
1: oh, siya may problema.
0: Pagmata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ilas, ha?
0: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Sister Pain!
4: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mag-isa.
3: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga bukiga. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin!

0: ng kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southland Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southland Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southland Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southland Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Ikaw ba adunay gibating mga balatingan? Bisita ha ang Yes to Health Naturopathic Clinic sa Tagum City. Anaa kini mahimutang karon sa New Public Market, Tagum City. Bisita ha ang Yes to Health Naturopathic Clinic sa Kakayurin Building, likod sa Rian Marketing, Tagum Public Market. Abli sila Domingo hangtod sa adlaw Biyernes. Para sa libreng konsultasyon, bisita ha ang Yes to Health Naturopathic Clinic, Tagum City Branch, Kakayurin Building, likod sa Rian Marketing, Tagum Public Market.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Kirminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, kirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sanso Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sanso Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sanso Plus
2: Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagar ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang na mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, nagdala sa ka ng tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manakuhin.
4: Next time, ayaw gid kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: This is 107.1 XFM Tagum.
3: Exciting!

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Juicy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
6: The Secret of Health.
7: Ako si Don sa Kamaestra.
8: Magka-ulcer ko.
7: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Si Duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
6: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
9: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: The Secret of Health.
5: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
9: The secret of health.
10: Zafon Plus Coffee Mix User.
2: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ko'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. RCDI ni taga-Panabo office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: The Secret of Health.
5: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
9: The Secret of Health.
5: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
9: The Secret of Health.
5: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
9: The Secret of Health.
4: 107.1 XFM Tagum. Exciting! Exciting! Express Balita. Express Balita. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, excited!

0: Exciting.
1: Sa sinugdan, ibuhat sa Diyos ang kalibutan nga matahong, malinawon, puno sa gugma ug kalipay.
2: Apan tungod sa sala, ang kalibutan ug ang mga nagapuyo niini sa hilabihan na daog.
1: Kini atong makita sa kinaiyahan, sa kahimtang sa mga pamilya ug maingon man sa moral ug espiritual nga kahimtang sa katawhan.
2: Ang Diyos ba nagbaliwala lang niini?
1: Wala ba siya naluoy sa atong kahimtang?
2: Ang Diyos naluoy kanato igsuon, bisan sa mga pagpangguba sa kaaway, tungod sa gugma ug kaluoy sa Diyos. Siya mipatindog sa mga taong reformador sa matag panahon. Ug aniya karon, ang tingog sa reformasyon.
3: Ang tingog sa reformasyon.
2: Ang tingog sa pagpahuli sa mga patukuranan ug mga kalagdaan sa Diyos. Kini ang tingog sa reformasyon. Ang programa nga naghatod sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Ug karon, aniya ang inyong alagad.
4: Okay, maayong gabi sa tanan nga mga kahigalaan o mga kaigsunan diha sa kahanginan sa matag panimalay. Ano na sabi kita karon sa samang higayon, samang takna o nining XFM 107.1 o sa tanan nga mga walk station sa Tibuok, Mindanao, Mati, Agusan, Del Sur, Davao ug Del Norte. Og Jinsan, Bukidnon, Sambuanga, San Franz, Bayugan. Og kini nga mga istasyon na synchronized karon alang sa pagwali sa maayong balita. Og ako magatimbaya di ay sa tanan nga mga kasilinganan sa pagsabangan, mga Makoy family, Jikoy family and Makoy family. Og sa tanan nga maka live karon sa Facebook, og kamo among ginatimbaya og maayong gabi sa tanan ng mga kaigsunan og kahigalaan. Dinita sa nagahatag og buhi nga paglaom ning programa, walay lain si CEO Doc Ramelite Oy, ang Vice President Ma'am Olivine Oy, ang General Manager mao si Sir Edwin Garing, Station Manager Arnel Cortez, og ang Master Control Sir Kenneth G. Batukan, tagupa og sa tanang station sa XFM. Og kadto manginaot kami nga ang inyuhang mga igdulungog o kasing-kasing andam na sa pagpaminaw sa maayong balita, kay ang tema karon pagadalhon sa inyong alagad, ang mahimayaong pagbalik ni Ginoong Isus. Brother Bobong, doon na ba kay Ingrid?
5: Ako na mag-timbaya din sa kahanginan sa ito ang mga kaigsuunan nga nag-subaybay na ining programa sa ang tingog sa reformasyon. Mayong gabi kaninyong tanan din ha. Sa inyo ang pagsikay-sikay sa panihapon. Kami nag-agda sa matag-usa. Mag-subaybay sa ato ang mga sa atong programa sa tingog sa reformasyon, o ako nagatimbaya din ha sa akong mga mahal sa kinabuhi sa nabunturan, mga kabataan, mayong gabi kaninyong tanan diha, o sa ako ang mga kaigsuunan din ha sa Mawab, sa Usaris family, ingon man usab sa
0: Compostela, Brother Danny Saranya. Mayong gabi kanimo diha, Brad. O ako nagapanginaot nga anaa ka sa maing panglawas uban imahang pamilya. O sa mga kaigsuunan sa Abyod, Ayaron Family, Ruyo Family, mayong gabi kaninyong tanan din ha. O dili ta mo maisa-isa. Ingon man usab sa ato ang mga buutan ng mga pastors, si Brother Junard Ikunar, mayong gabi kanimo din ha. Manginaot ko nga naaka sa luwas nga pagbiyahe, no? Gikan din ha sa meeting, pauli din hi sa Mindanao. Ingon man usab sa ato ang pastor sa Jinsan, Brother Yakin Istilyuri. Mayong gabi kanimo din ha. Manginaot ko nga naaka sa maayong panglawas o sa padayunon nga pagpangalaga din has Ginoo uban sa imuhang pamilya. Sister Malo, mayong gabi kaninyo din ha. Ingon man usab nila Sister Lisa din ha sa Pulumulok, mayong gabi sa tanan ninyo din ha. Ingon man usab kang Brother Samuel Salbanya uban sa iyahang pamilya. Sister Inday, mayong gabi o manginaot ko nga na kamo sa mayong panglawas o sa mga kaigsuunan nato sa mati, mayong gabi kaninyo din ha. Sister Jima, Autida Family, ingon man usab kang Brother Nodalo uban sa iyahang pamilya, mayong gabi kaninyo. O sa ato ang interesado sa mati, si Brother Titing Ingalan, manginaot ko nga ikaw maga patalinghog sa pagpadayon ining programa sa Tingog Reformasyon. Ikapon sa Ginoo ang imuhang panglawas o hatagan o kayuhan. Ingon man usab sa ato ang madasigon nga igsuon, si Brother Fred Tapad, may gabi kanimo. Manginaot ko nga ikaw maana sa maing panglawas usab. O ang Diyos magauban o magapanalangin ka natong tanan. O sa dili pa, ato ang ihatag sa ato ang magsusulti. O paminawa na ito ang pinasahi nga awit.
4: Atong ihatag ang panahon sa awit.

magampo ta? Amahan nga langit nun, anaaka sa mga galian sa mga langit. Dagan salamat sa imong dagong gugma, imong kaming gitudluan, gisugo sa pagwali sa imong mayang balita, may tungod sa imong ikaduhang pagbalik. Hinaot pa nga doon ay mga taong mapanalanginan o mutuo sa minsay din sa palang kasulatan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

0: inyong napaminawan ang Tingog sa Reformasyon. Alang sa dugang impormasyon ug tubag sa mga pangutana, mahimo usab nga bisitahan ang website sa www.acedayarm.org. Ang mga mensahe sa programang Ang Tingog sa Reformasyon mahimong ma-download sa website www.acedayarmphilippines.org. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa,

0: exciting!
1: Ikaw ba ato na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Zenthon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Zenthon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Zenthon Plus Gold.
4: Zenthon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Zenthon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Zenthon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Zenthon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Zenthon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Zenthon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Zenthon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Zenthon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Zenthon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anyos at taga Jensen.
6: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health.
8: Zenthon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zenthon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zenthon Plus Coffee Mix ka mo.
8: Zenthon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Zenthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zenthon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Zenthon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Zenthon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalikon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naisakit ng diabetes.
5: The Secret of Health.
2: Osmo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
0: This is 107.1 XFM Tagum.
10: Exciting!

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
2: Exciting!
3: Sister Pain!
4: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng mind rate. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga bukiga.
6: Ikaw ba adunay gibating mga balatingan? Bisita ha ang Yes to Health Naturopathic Clinic sa Tagum City. Anaala kini mahimutang karon sa New Public Market, Tagum City. Bisita ha ang Yes to Health Naturopathic Clinic sa Kakayurin Building, likod sa Rian Marketing Tagum Public Market. Abli sila Domingo hangtod sa Adlong Biyernes. Para sa libreng konsultasyon, bisita ha ang Yes to Health Naturopathic Clinic.

0: akong kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Gitistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan deo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko ani Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang tiyan kaysa una dako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuwang gipang istorya. Sistingi lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
8: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
7: Ay, salamat.
8: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
7: Ikaw po.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!
3: Just look at you.

0: Usakanlaw sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naala mo'y mga bagong brief. Naala mo'y mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihan na mong brief. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Gold,
6: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litro. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litro. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
7: Zanthon Plus Coffee Mix User.
1: ni adto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinung danini sa kadagang kape nga ako nga tilawas Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis Santon karo wala na ko gakiang-kiang Archie DI ni taga-Panabo office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix, mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gibating mga balatian? Bisitaha ang Yes to Health Naturopathic Clinic sa Tagum City. Anaa kini mahimutang karon sa New Public Market, Tagum City. Bisitaha ang Yes to Health Naturopathic Clinic sa Kakayurin Building, likod sa Rian Marketing, Tagum Public Market. Abli sila Domingo hangtod sa adlaw Biyernes para sa libreng konsultasyon. Bisitaha ang Yes to Health Naturopathic Clinic, Tagum City Branch, Kakayurin Building, likod sa Rian Marketing, Tagum Public Market.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: This is 107.1 XFM Tagum.
11: Exciting!

0: sa Aton Plus Gold user atong paminawon.
1: Edwin Barsinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Rigor, 57 anyo, taga Matina, sa ka-driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko paklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos idikita lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang din ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. Og karon, spasa po kayo po mo reply. Og chat sa akong mga po, ganahan na po ko mag-drive kay klaro namang din akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. Apil sa akong gina-consider ang pag-take of premium D3 kada adlaw aron sa ganilang layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabugugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako sa Jason, Agamati.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dung.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanami gin!
1: Santon Plus Herbal Soap.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo, maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jansan.
4: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong paglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
9: This is 107.1 XFM Tagum.
10: Exciting!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hoy, katugnaw ba sa panahon? Putahe sa gabii na.

0: Agay! Agay! Sakit kayo do. Kita ato eh. Kaya ang mga kanda, kaya mga panol na nga, Andoy! Grabe dyan kayo mga banat si Uncle lagi. Hello, V! Mayong gabi po sa ito ang tanang welcome po sa ito ang programa karong gabi una ng Ganday! Grabe ka powerful sa kuan o tingog niya. No? How I wish ngayon nga na unto itong tingog. Baka nagong with all the... saon tamay na maski yun. Saon maging nato o sundog-sundog. Wala maging tiing anang atalan ko doon. Hi! Bita oy, ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po. Once again, Cinderella. Ang pangalan sa radyo o sa personal lahir ang magid kayo. No? Makauban ninyo ang Trelas On si Emeja karong gabi una. Madungog live sa tanang XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And igun man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita o sabang ato ang kaanyag. Char! Ang atong kaanyag ha. Uy, dapat kay dapat gina-lift up na ni mong kaugalingon kinahanglan na. Kung walay mo ingon sa mga gwapa ka, kung walay mo ingon sa walay mo appreciate sa imo, you learn to appreciate yourself. Kay tungod ana, makakuan gid ka kana makuha gid gani ka og kanang confidence within yourself. Balik-balik te. Bitaw, kung walay mo ingon sa mga gwapa ka, then una yun natutong kaugalingon. Simple lang manggid ka ay na, oy. O makita gini nyo kung kaanyag rong gabi una with all the matching kulot-kulot nga hair. Nagi-kimpit-kimpit lang. Sa atong official Facebook page, palihog ko pa-follow, pa-like, ug pa-share sa 101.7 XFM Bukidnon. Igun man sa XFM Bukidnon News Entertainment, live usab sa 97.9 Davao Katropa Digital. And igun man sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and of course, sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Dagang kitang mga hisgotanan karong gabi una, Bino, kaya murag ka ni manggod siyang ato ang pangutana rong gabi una, which is ang ato ang Sir BB question. Ginakagubtan na siya sa Facebook eh. Unya ka ni siya, syempre ang ato ang Sir BB question po karong gabi una, hatad ka na ito sa mga produkto sa Yes to Health. Ang ato ang mga produkto sa Yes to Health are FDA approved and also halal certified. Wala mo'y angay kabalakan kay mutabang kini siya nga mapaligo ng ato ang immune system aron healthy kita og andam kita nga makigbisog sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit kay na panahon. Para sa tuang Sir BB question for tonight. Agaray gyud. Ikaw ni Moms, ay Besh, ikaw ni... Besh? Sabi tanawin ako, ikaw lagi ang sexy na ako ang Omega o si Leonard. Oh! Ato ang mga katropang teachers diha sa may... Kamansi, bagihapon ka, Besh. Oh, Kamansi Elementary School. Salamat ka, all you. Thank you! Sa ito ang Sir BB question karong gabi una, kinsa gid ay dapat ang magbayad sa mga dates? Babae? Or lalaki? Isa ni siya sa mga ginakagubtan sa social media with all the hand gestures, ha? Isa ni siya sa mga ginakagubtan sa social media because they're asking kung kinsa gid ba daw dapat ang magbayad sa mga date-date. Let's say, example, na kay Juwa. Juwa! Na kay Uyab. Lalaki man ka or babae man ka. Ingon sila nga mandatory daw nga kapag ka magde-date, ang magbabayad gyud daw is ang mga lalaki. So lugar, maski si babae ang naghagad, dapat si lalaki ang magbayad. Masama ng justice, ana.
1: Minap-mop-mapod!
0: Dili siguro ingon, ana, oy. It is very important, kung kinsay nang hagad, sa kuha lang ni nga point of view, ha, murag na igugid ko, ani, ay. Kung kinsa ang nang hagad, siya ang magbayad. Bantog ra! Ako yung nakagalad to? Wala bugag na? Ako ba di ay? Ako di ay? Oh my God! Pwede na yung manggod! Ikaw ba yung nang-invite nga? One list Bukidnon! Ikaw! Galalis, midiri. Kinsa gyud di ay dapat ang magbayad. Kapag ka mag-date mo, dapat ba gyud ang lalaki ang mandatory nga magbayad sa inyohang date? Ooh! Or ang lalaki? Isip usa ka lalaki, amot ba sa Pilipinas na mag-iingon na ni gud?

kamot ko, pasay lua. Basta ha, kung naamoy mga reaction din ha, 097, Bibi Jow! Sarap ng kain mo ah. Or mako sa text line, Bibi. 0975-474-9153. Pag-react mo, kay, basta mo ni among nabalaan kung kinsa mo ganito o kung kinsa ang manghagad, maugid na yung magbayad. Ana si texter 020, nabunog na hunlak kay gibiyaan kong Cinderella. sa ako lang, lalaki jud if mag-date kay ang manghagad man og date, kami jud mga laki, so kami jud magbayad. Pero naapod babae nga dili mo sugod kay ang gusto po nila dapat parehas may magbayad. Ooh! If ako ang iyong makadate, aba? Kung ako ang iyong makadate, dili mo magmahay sa ako. Ano man, I have my credit card. Na ako ay dili ko naga, syempre when we talk about dates, common sense na lang pud na nga dapat 50-50 yun, not unless kung maingong good si lalaki nga ako na magbayad. Usahay magud out of pride ako na magbayad, pero mas gwapo man good being 50-50 mo kay para dili pud na magiuban nga magtagam gid na binaglalaki may adik ko makig date ana kay di man na siya mo, di man na siya makig chip in is the term. Pero bitaw, kung kinsa yung manghagad, dapat siya yung magbayad. Or, sabot na lang mo, 50-50 na lang mo. Dobby, pila man ninyong ginabayaran sa inyong date. Hi sa Aracelia family of Simaya, Malaybalay City. Hello Cindy, naminaw na pod ko sa iyong programa ni ako sa Outpost Girl ng Duty from Asgard. Thank you! Ay mga kaubanan nato mga BPSO, may gabi din ha sa inyo ha, dahil sa Barangay 9. Tuyo ka pod mo ninyo diri sa Barangay 9, may baghapon ng Carbajal, dili bantog na pod di mo maabot diri. Amin ako maabot mo din hiya, kaya tunulan tamo na akong kape. Dumanday mo maabot dire. Hi, my gabi imads from Korea. Lowe. Nahira gini sa dong ski, Romeo. Boy! Nanabi na siya boy. Boy yung tinawaganay. Ipasuroy dito sa ilang David. Katong dapit sa may Mati. Hi, mga gabi ipod sa mga namino karon, Balingit family kang BB Eric ug sa amuang BB girl Vicar Suzanne Balingit, salamat kayo. Thank you. Okay, kanino ang kaning mag-asawa noon, wala jud na sila problema when it comes to date kay they can afford. Charis ang uban daw be. Mga gabi 50-50 mads. 50-50. Ah, nagyo dapat. Oo, labi na kung dili magod sa tanang panahon. Basic expectations po. Ako, wala man ko nag-ingon nga ginadown na ko ang flag na itong mga kababaihan. Pero nandiyo yung mga babae nga grabe kayo maka-take advantage. Just because nga, ang lalaki manghagal. Uy, 50-50 na lang siguro. Usahay manggod, manghagal na lang ng laki kayo nga, ano, magpadungog-dungog manggod po mo. Lahi ko ha, lahi ko. Ako, pag, dapat kanya-kanya na. Besh! Lain kayo, besh. Kung sa bagay, pwede rin manggod po magkanya-kanya mo, pero ambot ba, na murag batasan manggod na itong uban mga, batasan sa ubang Pilipino, nga murag maikog good po ganita nga, nagkanya-kanya magbayad ka na. Mas maulaw, gin siguro nga, daghan na kay gibutang sa plato niya, ang ending, ikaw de bayad. Mungunta na sa siguro daan, ano sa manilibre ni? Kung maulawan man sa taan na, oy. Ako jewelry, ako lang 10 out of 10 kada gabi, happy na ko. Ako sad me, pero ako kay naman joy chance nga masuot na ko, may susuoton gud na ko siya me. Magdala daan og kanon.

0: siya og libido o pampagana sa mga kababaihan o pampahatag og extra nga kusog sa mga kalalakihan. For just 75 pesos per capsule, ma-experience na ninyo ang kaanindot gyud sa to ang Turbo Men Enhancer nga mapalit sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
3: Turbo.
4: Pakusog.
3: Turbo.
4: Pagdugay sa away.
3: Turbo.
4: Doble ang kalipay.
5: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
6: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
5: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
6: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
7: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas ang lakas.
7: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to. Ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na

0: Matagalan. Turbo, supplement for men.
1: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Yan na si Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
2: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
4: Tong, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

Bali kita sa tong program. Nga no, ginoy. Pag may ngayon, hindi ko kanag word na balik, no? Kahit lahigin na mo sulod sa kong utok ay... I became so like... Mas mong kumasakitan mo pag magsigi kong ingon-ingon na mga word na balik. Ikaw. Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. And of course, kauban gihapon na ito nga ito ang Sir BB question for tonight. Kinsa gyud daw ang magbayad sa date? Ang lalaki ba gyud daw or ang babae? Siyempre nga ito ang Sir BB question karong gabi una. Hatul usab ka na ito sa LE Leon Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina ang atong hisgutan, diesel or lubricants sa inyong mga sakyanan or motor, importante nga piliin nato magpagasolina or magpa-change oil sa LE Leon Shell Mobility Station. Makita kina siya sa tibuok kalibutan B, and of course, di kalidad and pang-international dyan na brand. Sure, bulgid nga di ka ilaron pag-abot sa imuhang ipangbutang sa imuhang mga makina. Kaya remember B, mas mahal gud baya ang maintenance sa imuhang mga, o kanang imuhang sakyanan o kanang imuhang motor kapag ka dito ka magpagasolina sa mga baratuhon. Unya di ka sure kung unsa nga mga additives ang nakabutang din ha. Dili sa malay-balay na akita itulog ka branches sa LE Leon Shell Mobility Station. Naa kita sa Maramag, naa po kita'y branches sa Valencia, and of course, diri usab sa Malaybalay. Ang isa is atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall or Shell Kasisang. And alagyud. Grabe, sabagit kay mo diri no? Sige. Nagay nagay kay nag-react sa to ang Sir BB question karong gabi una. Ato ni siyang isa-isahon biha. Oh, may gabi ikang oy, may gabi diha dai. Thank you. Marisa Payot Banga kahis, may gabi din ha sa imo. Salamat kay sa imong pagsilip sa Facebook Live. Ana si Bash Leonard kay magdala gid og kanon daan. Gakahitabo din siya sa una when I was in Tagum City. Nagadala ko og kanon sa trade center. Or musulod ko sa McDo. Dala ko rice cooker, oy. Di, wala mong busin na nag-ingon og bawal. Asa? Ah, oo nga, tanangatupo tas Valencia na. Dala po may ganoon at to. Ay, sulod mi sa usa kasikat nga fast food chain, pero nagdala mig rice cooker. Oy nga lang, langgod man siya, oy. Pasabton lang ganyan mo nga, kulang magod mi sa bar, like short magod ang among budget, pero wow. Nag-McDo. Anong si Donski Romeo, kanya-kanya sa date pare, pero pang-inom, bangkag yun, oh. Na. Remember na ako si Uncle Kelvin, ani? Inom ninyo ba niya natug? Pads, may gabi ipads. Ang budget gihapon, ana, kagikan sa Youth Ming. Hoy! Hoy! Besh? Ang that's sa keks. Ikaw gi besh ba? Ikaw gi garaan siya guni mo ha. Miss you, Dai. In regards kong Sophia, no problem, Dai. I miss you so much. Thank you! Tristan Wyatt Gulay, may gabi din ha sa imo ha. Si Gretchen Padin, I love you, Dom. Thank you! I love you too. Salamat kaayo. Kisa pa man ni... hello kang Mama Feli Cuerpo nga naminaw ni mo per me. Solid ka tropa, gyud mi. Salamat ka ayo ha sa inyo ang always nga pagpaminaw. Ay correct, makatipid ba unya busdik gyud ang kabusog. Anak gyud. Mas labi manggid ko nga, di ba ang huna-hunaon nimo kung mag-date man mo, magdala na lang mo rice cooker para inyong huna-hunaon sud-an na lang. Lahi ang inom sa date pare, mas sacred ang inom kaysa sa date. So mas pili on lugar ninyo nga mag-inom-inom na lang mo. Kuyo gining ubang boys din ni aba kay mas importante gid sa ilaha ang kanang kuan, kanang inom kaysa sa mag-date-date. Oy, simbolo ng mga loyal. Char. Maro mana, di mana gakatulog o gani, di gina siya nagkatulog pero pag uli sa balay makig-away og iro. Si Imor Banit, pwede mag-request kog song Do I Have to Cry for You? Sige, paningkamutan nato nga ma-play nato na siya biha. Kauli oy oh, pero buntag na. Oh, ugma oh, sa sunod adlaw pa makauli. Oh, mauna. May gabi na ani mo Cinderella Okera oh, si Armand Dangbohol, si Bongbong, may gabi ibo.
Para na ko, ang lalaki mo ay mong libre. O, oh, kaya ang mga babae, prinsesa lang yun na sila. Kadugayan anak, nahulog na lang sa KKB para dili sila maglibog kinsa magbayad. O, oh, pero pag uli sa balay, basing ang babae mag-post-post na dajun. Wala man ko. Sa akong kikaingon sa inyo ha, dili ko nagapang down sa among flag. It's just that, sometimes, it is proven, proven nga na yung mga ingon na ng klaseng babae nga pag abot sa balay mag-post kay, eh dili ko ganahan abdo niya kay kuripot man to di man to mang libre pa 50-50 pag yun ko charlang tama jud bibi kay ang maghagad mo jud dapat ang mugasto ana na lang siguro to ang rules no kay para walay mahayay naminaw mi dito karon si mo sa mati si Jean di ay ni thank you salamat kayo Jean dili na barangay 9 Cindy barangay 8 na siya. O wala ko nakadala og sample karon og man lang ko magdala ha. O anhi adri asgar. Kana akong magduty ka og ma. O kung asa pud baya magdala ko, lagid pud baya ka. Na Ma'am Cindy, request ko kanta ma'am pwede kay nang all this time from Anag Mati City. Oy may gabi sa mga taga Mati City. Thank you. Hello sa kong igsuon nga si Bencho Wensi, Michael og sa ako ang pag-umangkon nga si Chan Chan, si Jem Jem og si Kun Kun. Gikan kang wasalak sa alanib sa lagdik. Alan ng Matay! Thank you! Nag-B.E. Alan, salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. Bito no, balikan nato ni ato ang Sir BB question karong gabi una. Kinsa gid ang dapat di ay mo gasto sa inyong mga date-date di ay. Kung ako lang inyong pangutan, on mas gwapo gid siguro nga mag-KKB na lang mo. O chip in! Chip in na lang mo kaysa sa dagang pag-istorya. Unya, kung kinsa nang hagad, mao na lang magbayad. Ana raman kay para makaiwas gid pud mo boys, di ba? Okay. Sigaling gid baya kami mga babae kusog kami mga hagad, unya wala mi kwarta. Siyempre mga Disney princess baya kunumi. Charlan. Oy, bitabi oy, unya taod-taod da atangin ninyo ang ato ang potahi confession. Ang ato ang Sir BB question karong gabi una, in line siya sa ato ang potahi confession unya taod-taod. Kay problema gid ka ininila nga magpartner. Unya na lang nato na siya hisgutan ha. And siyempre sa mga gusto gihapon magpagawa sa ilang mga hinanakit, may it be you're the happiest person on earth or anything, any emotions nga naa mo din ha akaron. Abri po ang atong official Facebook page. I-search lang ang 101.7XFM Bukidnon. Pagaman po sa pipila ka mga pahinumdum, atong sugdan na ato ang programang Rated SPG, ang programang Putahe Confession sa XFM Network Philippines. Kauban po ang inyohang Disney Princess, Bisaya version. Cinderella gihapon, mabalik na taon-taon, pagtimpla na sa imong Santon Gold Coffee Mix.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adit to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi.
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw, pa full tank pod ko ug Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
15: Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: episode ni akong kahimtang. Anyway. Welcome sa programang Putahe Confession. Kining programa, syempre hatod kay nato sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Nako, B, ilabi na sa mga panggabi ang trabaho o kanang sigilang o kapulaw. Pinaka-perfect yun nga kape ang para sa inyo, ha? Ang atong Santon Gold Coffee Mix. Aside sa nangapika, matambalan pagigkasi mo mga balatian, plus na akin na siya glutathione and collagen nga makatabang muhayag ang imuhang pamanit. Atong Putahe Confession B, once again, this is rated SPG. Hangyot mi sa mga ginikanan nga naminaw karon na kung naapod may mga anak nga partner ninyo nga nagapaminaw sa to ang programa, na yung mga eksena na yung mga words dinhi ang basig dili maganahan ninyong mga anak or basig di sila kasabot nga nung ingunaan na ang amo ang maingon, muhangyot na lang midaan nga kamunay bahala nga mag-explain sa ilaha nga maon ni siya dapat na ingunaan ni ingunaan na. Kamunay gibahala ma'am ha, kay wala good town ko din ha para mag-explain sa ilaha isa-isa para dipensaan po na kung kaugalingon. Charlag. Di na ko maglangay pa kaya nga to ang letter sender nagpanikad na o nagsakit na ang iyahang buot. Tungod kay isa po kina siya sa biktima sa kaning gitawag na kinsa gid daw ang magbayad sa inyohang date kapag kakamong duha nag-out for laag-laag or unsa ba inyohang mga trip din ha. Naglibog po na nga to ang letter sender for tonight. Nga to ang Putahe Confession hatod usab kay nato sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Droga.
5: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Palihog itago ko sa pangalang Rosa. Abi na ko, Cinderella, o normal ra. Ang akong ginabuhat na pag nag-date me sa kong uyab. Ginatuyo gid na ko, Cinderella, nga ibilin ang akong pitaka sa balay. Kay gusto gid na ko, Cinderella, na sa matag gawas na mong duha, sa matag date, sa matag lakaw, siya ang magbayad. Nature manggyod nga ang mga lalaki dapat, mahimong provider, ilabi na akong kasal na mo. Pero Cinderella, wala gid ko mag-expect na mapuno di ay siya sa kong ginapangbuhat sa iyaha. Siguro, Cinderella, nasanay ko sa kinaunhang date na mo nga siya gid permanente ang nagalibre sa amua. Naanad ko, Cinderella, na every now and then sa amuang date, siya gyud ang nagagasto. Cinderella, nagpromise ko sa iyaha nga pag-abot sa among anniversary, ako ang manglibre sa iyaha, isip pambawi na ako sa mga times na wala gid ko nakigamot sa amuang date. Hangtod, Cinderella, sa naabot ang adlaw nga mag-celebrate me sa mong anniversary, wala ko mag-expect nga seryosohon din niya ang iyang giingon sa kuha. Huwag ang iyang giasahan sa kuha nga mubawi gid ko pag-abot sa mong anniversary. Gisundo ko niya sa balay, Cinderella. Nagbiyahe me. Huwag ang pinakauna niyang ginapangutana sa kuha. Nagdala pa daw kong wallet. Nikatawa lang ko, Cinderella. Ningon dayon ko nga wala. Kay siya man ang lalaki. And since anniversary na mo, expected yun nga siya ang magbayad. Dito, Cinderella, wala ko mag-expect na nasuko gid siya pag-ayo na ako. Nasuko siya. Wala daw siya nangita og uyab, Cinderella. Para lang daw mubayad sa mga gastuson, ilabi na sa pagkaon na mo sa panahon nga mag-date ming duha. Ang akong giingon na lang sa iya, Cinderella, nga nag-ipon ko og kwarta. Pero ang tinuod, ana, na ako'y mga ginabayaran nga utang, kaysa tinuod lang, Cinderella, grabe gid ko kagastador. Grabe, Cinderella, sa kahaba-haba sa amuang gibiyahe. Pertigid na mong away. Wala na namo napansin, Cinderella, nga sa mall kung asa dapat may mag-date, nalampas na mi di adto. Ug iyaha kong ginaog sa lugar, Cinderella, nga dili gid ko familiar. Lugar nga grabe ka ngit-ngit, Cinderella. Wala dyan ko mag-expect na iyang ihunong ang sakinan ug iyaha kong gipanaog. Bago kuning naog, Cinderella, iyaha kong gitagaan og 50 pesos para daw na ako'y pambayad sa jeep paadto sa mall or pamiliti man lang daw pauli sa amuang balay. Ingon ko, Cinderella, nga basing ganahan ka nga manihapon sa ta, ay hakunin po ulion. Ang yang gitubag sa ko, Cinderella, unsay purpose sa mo ang panihapon kung siya lang daw gihapon ang magbayad. Nihangyo ko sa iya, Cinderella, for one last time na kung pwede i-drop na lang ko sa terminal para makasakay ko og bus pa uli. Since ang amuwa is layo gyud kaayo. Wala ko'y load. Wala ko'y internet. Munang wala dyan ko'y mapangayuan og tabang sa tinuod lang. Halos usa ka oras gud ko, Cinderella, nga nag-atang og taxi. Kay dili gid siya musugot og iyakong gibiyaan sa lugar nga dili ko familiar. Muto, Cinderella, nga kaluoy sa Ginoo na kauli in taon ko ug nihangyo dyan ko sa taxi nga sa balay na lang ko magbayad. Pagkasunod adlaw, Cinderella, nangayo siyag pasaylos ko ah. Unta daw nga naka-realize na ko, unta daw naka-learn ko sa kong lesson, na dili daw porket lalaki siya.
dapat daw dili ko maging dependent sa iyaha financially. Nangayo siya na ko og second chance, Cinderella. Pero wala ko kabalo kung tagaan bagid na ko siya sa chance nga gipangayo sa kuha. Cinderella, naglibog pud ko kung ako bagid ang naay problema. Ako bagid ang naay mali. Kay ginaasan ako tanan sa iyaha. Tapos wala ko ning bawi sa among anniversary. Wala ko kabalo, Cinderella, kung palampason pa bagihapon nako ang kababa sa iyang pagtanaw sa kuha. Ug ang pagnaog niya sa kuha sa lugar nga dili ko familiar. Tas wala man lang ko niya tawagi itong panahon na, Cinderella. Ug iha kong pangutan-on. Kung okay ra ba daw ko. Kung okay na ba kung nakauli na ba ko. Wala gay concern, Cinderella. Karon naglibog ko. Kinsa bagid sa mo ang duha? Ang red flag. Para sa Putahe Confession, Rosa.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Gidyon galaw yun, taga napunturan dato di oro. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay gidyon galing matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami, natulog na kayo ko, sa kung ihi, okay na kayo. Pero wala ko kreatin, yun, ng tipo, alam kong nakapaminaw sa kung ihi pang-multicar, sa kung mabalatian, yun ang kulayan na ulog ko sa isko. Kaya hindi kayo matabang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapara kong ulcer. Pinagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya epekto. Nakuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni Melanie DI taga-Panam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong! Pagpilain yung gasolina.
10: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Santon Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
3: Lami nga kung kwansa ng kopi, Santon Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kuntiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutokotok. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes to yun, na panyo, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nerbiyos. Sungod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige og duka ug sa klase. Digyo day lalim. Habang guys kwela ka, trabaho pud ka, sukad na donggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagud ko batiyon og kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nagblooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: 7 Plus Herbal Soap.
14: Dali na!
12: 7 Plus Herbal Soap.
15: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
16: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
15: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
16: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
15: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
17: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Santo Blas Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Blas Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Blas Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santo Blas Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
2: Santo Blas Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadyo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod ninyo.
0: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayrog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. E aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ko sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
0: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
8: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, unsay na adid to?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuod? Wala gyud?
8: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
7: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
11: Oras, alas 11 sa gabi.
12: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
13: Mga katropa, excited!

0: Good morning and welcome again in itong programa The Secret of Health, mga katropa. Ang ganda na sabi nyo, health consultant inyo makaubar. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, ubarin na sa bako ninyo, hanintag na as kabuntagon, pinaagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga concern. Sa ito ang text line number na 0909-176-2844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? No? So hinauta nga diin nakapamahaw na ang tanan, no? Hilabi na sa ato aga yung mga katropa din ha, nga mga trabahante, no? Nanagad sila mga nagkanaiyang trabaho, no? Hinaot nga diin nakapamahaw na. And then syempre in taon unta wala nakalimot pagdala og inyo aga yung mga tubig, ha? Okay, dakong ikinahanglan gayon ang pag-inom og tubig hilabi na sa tibuok adlaw. Garin unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho, no, nanginahanglan gayud og igong tubig ang lawas. Ini atong programa The Secret of Health, da syempre paghatod sigapon kanyo og impormasyon may tungod gayud sa paglambo sa atong panglawas o kahilabi na malikayan gayud ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening and happy viewing, mga katropa. 10.9 XFM Davao City. Maayong buntag, Davao Region. No, kamusta? Siguro nindot, no? Alami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Nganis, pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati gayon ng pag-ulan. I hope hang na bisan pag gaulan niya itong panahon, wauntay pagsipon, no? Hilabi na paghilanat na diin dinala ni atong panahon. Mo nang pirmi na ito gina-remind, ginapahinumdom, ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin G and the Sanson Plus Gold. Okay. Pag-amping, basta ang panahon na gani, mo'y mo atake, unya o naandam ay nakupo mga katropa. Maigo, jud ka, na? And then ang problema, pag muli kas balay, tuwa, unya ay mong pamilya po, di mong anak po, nga din luya pong immune system. Matakdan o niya tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga panghitabo, mga katropa. O nang kinahanglan na ugali adyod nga mo inom ang Sanson Vitamin C and Sanson Plus Gold. Ang programang The Secret of Health, mga katropa, hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ganin ang klinika, mga padayon, maghahatag kaninyo og libreng serbisyo, libreng check-up og libreng konsultasyon, no, dinhi gayud sa Davao Region, no, dinhi sa Davao City, sa Tagum and sa Mati. No, gani, adun na kita ay branches, ha, dinhi gayud sa tawag niini Luzon, Visayas og Mindanao. Adun na kita ay matag branches, mga katropa, ha? And then pwede ka mo mag-message sa ito ang official page, no, sa Yes to Health. I-search lamang sa inyong Facebook apps, mga katropa, ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official page, ha. Usbon ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din, ha. Mahitungod gayod sa mga branches, no, ng Yes to Health din higayod sa tibuok Pilipinas. Hilabi na kung adun na kamoy buot ipabisita or ipacheck up gayod sa ato ang matag Yes to Health Clinic. And then basig para may sera na to kung adun na ba'y branch, no, din ha nga lugar. O i-message na ninyo, mga katropa, ha, ato ang Facebook page. Din ha gayod sa Yes to Health Incorporated. Apan kung kamo ana din sa Davao Region, pwede usab kamo mumessage sa atong official Facebook page, no, mao gayod ang Yes to Health Davao Region. Mao ka na atong Facebook page, ha? Yes to Health Davao Region, pwede kamo mag-message. Mao ta na sa atong mga produkto, no, sa Yes to Health, and then mga serbisyo, and then na schedule, and then address sa ato ang Yes to Health Clinic branch din higayod sa Mindanao. No, and then balik kita human gayod sa pipila ka mga pahinumdom. Ilabi na kaya tukagan gayod o pagtagad ang mga pipila nga nagpadala sila mga pangutana. But before that, Ayaw kalimot pag-inom gayod og Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay tugno man jud kaayo, hastang lamia man jud iinom og kape, garina ganin, no? Hapit yun, nakahapit makatulo. At duhagin ta kay pagmatan, may manjud kayo inom, kay bugno mo kayong panahon, inom dahin ta o Santon Plus Coffee Mix. Labi mong good kayo ng kapiha mga katropa, so tiyanta mo, tungod kay bisan pag why unod ang imong chan, karabang pagmata jud nimo, no? Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. Kanawa pa dyan na sudlan ang imuhan dyan. Bisan pag tawag ninyo, gakutoy ang imuhan dyan. Pag minom ka o Santon Plus Coffee Mix, lami kayo sa paminaw. Okay, nana kanindot ang ato ang Santon Plus Coffee Mix. Kani, adun na siya, gitawag na to, gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka na, no? Astang lami ang mga katropa. Taas pa dyan kayo sa apple bones. Nindot kayo sa lawas. Maunang dili tawag nini. Dili ka problema, labi na sa atong mga katropa din ang acidic. Gahapdos ang dyan pag muinom o kape. Suway, no? Sa mga wapang nakasuway, Santon Plus Coffee Mix. No? Mupanindot sa kalawasan. Ilabi na kung adunay problema sa pagtulog. Nindot kayo, no? Kining ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. And then malikayan gayod, kining gitawag na ito palpitation. Santon Plus Coffee Mix available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. And then na syempre available usab ang Santon Plus Coffee Mix no, sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Kauban gayod ang mga serbisyo, ang ato ang high-tech machine, no, and then iris analysis and terahertz therapy and biosupport therapy. Available ka na ang mga modalities mga katropa kung kamugayon mo bisita o muato sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayon matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita mga katropa, humangin sa pipila ka mga pahinumdong. Naunin atong programa The Secret of Health and standby. Tungod kay balik kita, humangin sa usa ka testimonya. Nga din maghatog ka na to o inspirasyon. Ngadiin kung ikaw musuway ug mato gayud sa Yes to Health Clinic o gabot mo maangkon ang kayuhan. No, ania gayud ang atong usa ka testimonya, Sir Romel. Ngadin adunay pagka problema sa iyahang panglawas.
1: Good morning, sir. Unsa gani pangalan nimo?
2: Romel.
1: Taga sa Pasay?
2: Yeah,
1: sorry. Eh, bago ka nato gani sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa gani yung kailan po naka-duweser nga di itong di-pakit sa amas?
2: Duwe-duwe na po. Kita po ito eh.
1: Uy, duwe-duwe na tayo, no? Basta sir, sa diyan nga disuway na kasa ito ang pagpanambar din sa Yes to Health Clinic sa sakit si Katao. Kung gusto tayo ng pamina?
2: Nakanaan na naman po rin niya. Tawa na po daw sa sakit sa Katao. Kapag-ikot.
1: Wow. So, kung masagot, okay na yung ulo ng sir, walang masakit. Praise the Lord. So, unsay may ano nimo karon sir sa tanang at hindi nagkakaroon sa atong programa o ilabi na sa gusto sa pusuway sa pagkakakaw sa Yes to Health Clinic.
2: Dato alam sa loob, sa tulaga, may dita, ito nga po ang gusto nga din na ito, wakon mo nga sa ito,
1: yes.
2: At yun ang gusto nga din.
1: Thank you, sir. Thank you again. Ang sa ganyan pangalan na ito?
2: Ayan,
1: from?
2: Yes, sir.
1: Thank you, sir. And God bless. Then I hope na pag-usog sa dito ang

mga tropa, balik kita din itong programa The Secret of Health. Sir Romel, inyo na dungog na. Adunay problema. Adiin dugay na tao niyang gidala-dala. Pag dili lamang matawag na itong simpleng problema sa panglawas tungod kay pagmuiskot ganitag pagsakit sa ulo. Na? Akong disturbo gayud kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Nga rin, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo... or any discomfort sa atong lawas, lako na ng babag or problema or disturbo gayud sa atong kalihukan sa tibuok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo, gani. So, diyan sinya ato siya sa atong klinika, iahagi taong ginamu or ginaproblema, kining muradog ginatusok ang iyang ulo, no? And then, dugay na niya ang gidala-dala, naga na siya mga pagpanambal na suwayan. And then, wa maghihapoy alibyo. Then nakadoog siya sa radyo. Kadid aduna Yes to Heart Clinic nga di nag-offer og mga free check-up and consultation, especially na doog niya. We have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So niato siya sa atong klinika, gisuwayan na atong pagpanambal, and by God's grace and help, nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Romel na. And then, usan na siya karon ka-avid client ng Yes to Health Clinic. Usa sa nahimong inspirasyon, ha? Para guide sa tanan nga din kung ikaw adunay balatian. Sagi hapon, bisag unsa man kini kadugay, pwede o pwede gayud kini matuldukan. Inahanglan laman ang pag-atog pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaroon ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita, naghahatod ka ninyo o libreng serbisyo. O ato aga yung mga pamaagi. Is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kung gitawag na to kayuhan. Happy morning to Michael Dinosta. Good morning, katropa. From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, ha, dito ni paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, na? No, sa lugar ni... Kuya Nelson, kadena na. Dito na, Doc Nelson. So, maybe dito na ang lugar na. So, happy morning ha sa mga katropa na to din ha. Sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Dinosta in Muslay. Ayan, ato ta mga katropa sa ato ang pagtubag. Sa inyo agay yung mga pinadalang mga pangutana. And then sa mga bagong abot pa lang ha, pwede pa kamo muhabol o mupahat gayod sa inyong mga concern. Mga pangutana sa ato ang text line number. 0909-1762844. Once again ha, pwede pa ka bumuhabol mga katropa. Mupadala sa inyong mga mensaheng sa atuwa ka text line number na 0909-1762844. And then atuwa ka Facebook page, tungod kay live kita karon makita no, sa atong programa. Sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo mag-comment din ha mga katropa no, sa ato ang comment section para gayon mahatagan na ito o katubagan usab ang but yung hatagan o pagtagad no, ang mga problema gayon sa ato ang panglawas na no? Pwede ka mo mag-comment no, din ha gayod sa ato ang Facebook page no. So ato ta sa pagtubag, unang texter nato from ayan from 352. And Doc, mayong buntag ngano sige man hapdos akong chan Doc. Bisan nakakaon naman ko og nabantayan pud nako Doc pag mukaon ko og bulad mo hapdos. Dagang salamat kayo. Uy no. Pag hapdos sa chan. Onya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, gaptos magyapon. Onya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya og bulad, musamot og kahapdos. Ay, nako po ha, so, oh, kabalon na ta, kung naning ang mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basig adunan na ka siya, gitawag na to gastric ulcers, no? Kay kinimagong ulcer mga katropa, ay nako po ha. And then especially kay tawag nini, mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya og bulad. Kaya naman, no? Kay kinimagong ulcer, most common causes, syempre kining gitawag na ito, itch pylori bacteria. So, it is a bacteria, na?
ngani nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imuang stomach. So every time na masudlan or labi na og tawag ninig dili ma sudlan, matandog lamang madubutangan og hydrochloric acid, samot jud na kahapdons. Unya hilabi na mabutangan pa jug mga pagkaon nga taas og bakterya sama sa gitawag na tugbulad. Mao nang tama jud ka sir no, maghapdo sa imuang tiyan, nakakaon man ka o bisan ganig kaon kag bulad mo, samot ka hapdos, tama jud na basig aduna na kay condition ha gitawag na to gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dayon ka sir or ma'am, o mangingon dining babae ba ni lalaki, mas maayo ipacheck dayon para makita ang kondisyon no, kung unsa man na ang imuang problema karon na dinha sa imong gastrointestinal. And then kung aduna na jud ulcer, pag-inom og pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Ano bang sweet potato, no? Kamote mga katropa, the best kaayunahan sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. No? Okay, kinimagong kamote juice, aduna siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach, ang gitawag na itong ulcer, no? And also, nindot po kayo na mo tanggal gayon sa mga bakterya, mga hugaw, sa ato ang gastrointestinal tract. Aron to niya na mahinluan, and then syempre ma-eliminate gayon kining gitawag na itong nag-cause o problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na, one pure glass of juning kamote, at least or 9 a.m. na? Alas 9 o alas 3 sa buntag, sa hapon, I mean. Magpili na ka din na unsa available alas 9 o sa buntag or alas 3. And then, kung kaya po maghimo, mas maayo, especially kung caused by acidity, kining gitawag na itong paghapdo sa imuhan tiyan, kining gitawag na itong carrots, cabbage, and the pipino juice. O, una ni mong i-blend is one pipino, and then one carrots, and then pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na itong cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni muna, no, sir or ma'am. And then, pugao ni mo sa tela ang pure nga juice. Inom ka 1 glass 9 a.m. again or 3 p.m. Pagpili ra din na unsang oras ang available, okay? So, nindot kayo na sa may mga adunay problema ha, silang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then, ayaw tawon kalimot, pag-inom og Santon Plus Gold. So, unsa paagi, Doc, makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold, taas ka siyag antibacterial properties. Especially kung kana ulcer, o dako kayong tabang kining gitawag na to og Santon Plus Gold. Kaya dako kayo siyag anti-ulcer effects. And then, syempre, usbon ko antibacterial effects. Maunang dako kayo siyang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan ganong gahapdos ang imuhang tiyan. One capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal. No, dako kayo nagtapang. And then, ubani og pag-inom ang Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kining tabang ha sa may mga ulcer. Kaya ang Vitamin C, ayaw kalimot, kini mo tabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa atuang lawas. So even ulcers, usbon ko, ulcer ha, mo na ipagkasamad sa lining or dingding, no, or panit sa atuang sulod sa tiyan, mga katropa. So ang pag-inom ang Santon Vitamin C, mo tabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Manang combination dyan niya, ha? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem. Even kining gitawag na to ang ulcer. Saan pag-inom? One capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukaon, mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ato ang Santon Vitamin C. From 4 to 1, maayong buntag. Pirmi ko, gapaminaw sa inyong programa. Muta na lang ko, nga ano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat, Doc. God bless sa inyo ang programa eh. Thank you po, ha? For always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, ano daw siyang, sige, matiyag ihi. Kining situation or kinibitong problema sa panglawas. Moni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Halos tanan nagato sa atong klinika, moni ni ang pipila ka mga complaints. Ano daw kasi mo kung iihi kada gabi? No?
Abalo ba mo mga katropa, kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan. Nga din, kumpirmi na ganit mo mag-ihi-ihi sa gabi eh. Ani ha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ining symptoms kining pag-ihi-ihi sa gabi eh. Unang-una, i-check ninyo. Basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes. Ha? Ikaduha, basig aduna bod mo'y high blood pressure, no? Hypertension. Ikatulo, basig aduna bod mo'y kidney problem. No? And then sa mga kalalakihan, basig aduna na mo'y gitawag na to pagka-problema sa inyong prostate. No? O sa tanan, basig aduna bod mo'y problema gayod sa gitawag na to kasing-kasing. So, pipila na mga katropaha o gani, kinipong gitawag na ito polyuria or kining sobra na kadaghag likido or ihi din na sa imuhang bladder nga din di na niya kaya pugnan. O na sigig pagawas, ginagmay sa takna agad sa kagabihon o sa naas kondisyon. So, kung ana gani na sa inyo ha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayon mo nga kadi na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naas sa inyo ha karon. So, ay na mo katingalang, anong pirmi mo mag-ihi sa gabiin, ha? Okay, musugot mo sa dili kung naamoy na itong mga kondisyon. Isa sa mahimong simptomas gayon ni ini, mo dyan ang pirmi mo mag-ihi sa gabiin. So, unsay angay buhaton, Dok? Siyempre, kinahanglan. O, kung naaman mo dito niya itong mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa, kung diabetes, no? O, tuldukan na ito ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na ito ang high blood pressure. No, ina na lang kasimple mga katropa, kung adunay kidney problem, tuldukan na ito ang kidney problem. Kung adunay prostate problem, tuldukan na ito ang prostate problem. Aron to diyan na ang symptoms nga pirmi pag-ihi-ihi sa kagabihon, mawala, no, or matuldukan kayon mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. No, kay kina ito, Santon Plus Gold, for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem, dako kay kini o gatabang, ha? Tungod kay aduna kini mga nindot kayo nga mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Kini pa lang gitawag na to og alin and alicin nga makuha na to nga sulfur compound sa ato ang santo. And then aduna pa siya 1-2 vinylditin, no? Nga din dako kayo tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa ato ang dugo. So malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagka-problemas kasing-kasing o ang pagka-problemas kidney. So dako kayo tabang sa kinatibok ang lawas na to. O ganain nyo ang pag-iis gabi eh. Hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon, nga din kining gitawag na itong pag-iihi sa gabi. And then I suggest also, kung doon raman ka sa atong klinika ha, sa atong texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan ang pinakahinungdan, nga nung pirmi ka mag-iihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na ito nga din balak mo ato gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Nga mga check-up, no? Ilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no? Gikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man? Baba, aduna na mo yung mga result, mga katropa. Mas maayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result, na basta mahitungod gayod sa inyong mga problema sa panglawas. Kung i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong gayong mga test, na? Aron to diyan na, makita na to personal usab. And then, after medication sa ato ang Yes to Health Clinic, ako ang magong ginahimo. Ano ba, doon na sila yung mga dalang, mga result, na? Ngayon nahimo sa ilang mga test, sa may mga problema na silang panglawas. Sa diyan, nag-undergo sila yung medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mawag mo na yung pinakadugay dyan na to ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, yun na to, no? After 1 month, gina pa ultrasound or gina pa lab usab nato sila. No? Aron to niya na, ato bitong tawag nini, ma-compare, no? Ato iyahang previous result and then ang kining gitawag na to present result. Munang malipay kay sila, makita na, hala, Dok, ulo, nawala na, na? Kaya ngun sila, hala, nimubo na. Inana, marag makahatag samot sila o assurance. Nga diin na tinuod,
nga ato aga yung mga pagpanambal, aduna gayoy gidala nga mga kayuhan, ha? So ako ang i-remind tanan kung aduna mo yung mga results sa inyo hanggang yung mga dance, mas mayo dalhon ninyo kung kamugay mo bisita sa atong klinika. From the 231, mayong buntag, Dok, unsay itambal sa akong mama nga naghubag ang mga joint niya. Dagan salamat sa reply daan, Dok. Oy, naghubag nga joint, no? Either it is a gout, a form of arthritis, mga katropa. So, unsay angay itambal, sir, no, or ma'am, kung paano mo napainom imong mama o Santon Plus Gold, painuman na dayon. Painuman na ay napadugayan, ha? Tumad ka ito ang Santon Plus Gold, mo kini ang food supplement na hastang taas sa gayud sa gitawag na tog anti-inflammatory properties. Unsa man ni anti-inflammatory properties? Pangpakuyos na, pangpakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? O sa atong mga kababayan, mayuma picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis, mga katropa? Pwede na, ipainom dayon na sa iyong mama, ha, sir or ma'am, sa atong nga textar. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, no? 30 minutes, human gayud mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom dayon na, ha? And then, pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog, sa naman, luyang dilaw, ayan. No, luyang dilaw, no, sa ato ang native tang, mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron, no, pugas sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Isang tulo ka kutsara.

gayod og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita nato personal. And then makita po nato ang hinungdan nga nung naghubag ang joint no sa imuhang mama. Basig dili na arthritis o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nga nung naghubag ka na. Mas mayo maginang ma-check nato personal, okay? So dagan salamat mga katropa. Duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niubanhan. Hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Ugma, mao sa gyapong orasa, mao sa gyapong stasyon. Ang programa The Secret of Health kauban sa gyapon ng inyong health consultant, si Jane Druda. No, mga katropa, and then, wala naman tayo igong oras. Oy, happy morning din no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man ngita glami sudan. Abita siguro katong texting no din adunay paghapdo sa chan. Problema aning lami nga sudan ma'am Michelle no basig mo pa hinungdan ngano maghapdo or matawag na tog chan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po idol. Ayan. Dagan salamat mga katropa. And then wa naman ta igong oras. Ginigayo na inyo health consultant si Jenny Druda. Kanunay magaingon og magpahinumdom ang pingi ang imong lawas. O ang imong lawas, mag-aamping kanimo. May butag sanan and God bless us all.

0: oras mga katropa sa XFM Davao Region, alas 4:39 na mga katropa sa Kabuntagon.
1: Exciting Filipinas.
2: Ya dekat keron gawas atron atau kini ngaguan ang reaction sa ketawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Good morning.
1: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
5: Exciting Filipinas.

Good morning. Kalau kau bersama ibu tanya sekarang tentara apa kata Eropa? Ada bangun ibut Samtang kamu ke ibut-ibut din ha baga katropa. Anda ba inong init na tubig baga kaigsunan para mabuhusan na buklin ha baga tropa sa inyong pagkaligo. Kaligo magyong. Aron makaandan mo din ha baga tropa sa atong pagkape maga kaigsunan. Ala bangun ibut-ibut ibta na na baga katropa. Ibta na lang lansang din ha. Nagiktan sa PC sa moskitero, baga katrapa! Tumikan kay buntag na ba? Alas 4.42, tagyod mga sanog, mga sana! Mga tutok, mga lili! Mga lomon, kundiri sa mati, mayong morning! Morning yung hurot, mga mo, lomon! Ay, potong lumod, ha, lumod! Ang lumod mga sa mga tropang gabalintong-balintong din ha mga katropa sa kadagatan. Ito bago na bitaw mo mga iksoon. Kumusta mo mukarong kabuntaga mga katropa? Kung mapahinaot ka kamonos ka basko, kapiskay nga panglawas. Punos ka dasig din yung adlaw na sagparon mga katropa nga Martes atong pagpanaguban. Adlaw nga Martes na mga parts, diba? Adlaw nga Martes na mga parts, unya siyempre, adlaw nga Martes pizza. Dos na yun, mga katropa, digabulan, mga katropa. Para pizza, dos na digabulan sa Hunyo, ha? Hunyo na mga kaigsunan. Bulan na po, mga katropa, sa ating klase, kay ikaduhang adlaw na karon sa Brigada Eskwela para sa elementary nga to secondary, mga katropa. Pero closing na po karon mga kaigsoonan sa atuang mga kolehiyo. Graduation. Ning bulana mga tropa, graduation sa atong kolehiyo na po mga katropa. Unya ho mag-graduation, usa lang ka semana. Kuan na po, kining tawag nato mga tropa, enrollment na po. Grabe no. Dali ra kay enrollment mga katropa. Dali ra kayo mga katropa, dili makaginhawa mga katropa og law mga ato mga kaigsoonan maginikanan. Sa galastuhan, mga katropa, grabe dyan. O na nga, utong lang dyan, mga kaigsoonan, mintras nga, saan pa? Tawag na to, mga katropa. Mintras kaning, okay pa, mga katropa, ang life. Utong na lang dyan, ni. Mintras sa patay kinabuhi, mga katropa, obligasyon na to sa atong pamilya, obligasyon na to sa mga kabataan, paeskwilahan, patunghaon, mga katropa. Ala, paningkamot yun. Bahala, mga tropa. Mag-aginod, mga katropa. Magsagunso, nagbayo. Bahala, nagabuslot na mga tropa. Mga brief din, habay. Di ba? Nagabuslot ang brief ninyo, wala. Mapail na ninyo, mga tropa. Mapail na ninyo, mga iksunan. Basta na amoy mga college, mga tropa. Magduha tulo imong college. Magdungan na ko. Mapail yun na ninyo, mga tropa. Bisa pag income ka, mga tropa. Tag 50 mil ang bulan. Noon lang. Mapail yun na ninyo, mga tropa. Kaya wak mag... No, na-fail na to, mga tropa. Karoon nga sa kulihiyo. Diha sa kulihiyo, mga tropa. Ano na nagitawag na to, mga... free education. Pero dili tanan, mga tropa. Free education, mga kaigso na maangko ni mo. Diba? Dili tanan mga katropa. Kaya naaman po'y magpahimulos. Bisag arangan kahimtang mga tropa. At tugid mga katropa ang paeskwila sa free education. Gumikan kaya doon na po'y doon sa dugan. Amo po'y una mga katropa mabutang sa islats mga kaigsuna. Dapat aduna gyoy kuan mga tropa kaya gitawag nato mga tropa CI nga maayo pagka CI ba sama go mangutang kag mga kuan mangutang kag mga sakyanan mangutang kag mga tropa mga appliances grabe maka CI pagkatawa og kalaban ni imo imong silingan mga tropa bisag pasado ka di gyud ka makapasarway. Pero din ha mga tropa sa mga imong ani nga kuan mga tropa mga scholar sa kolehiyo bisa pag income ka, milyonaryo ka, mga tropa, basta dool ka sduhan sa kuan ay makasunod yapon mo anak din na sa free tuition, mga tropa, free kuan, mga kaigsunan. Free tuition, mga tropa, free education. Pero daghang yapon kag bayro nun.
mga miscellaneous ginagmay-gagmay na mga tropa, matipo na puti naghana. Ang unit lang, per unit mga tropa, mga libre ka sa per unit. Pero direk mga tropa ka sa mga miscellaneous mga tropa, ng mga bayronon, anaagyo ka din ha mga tropa, di kin mawala. Lapid na mga tropa, mga kuan, na pagat. Third year din mo anak, wana. Third year, hapit na magkuhan. Anay ko ano mga tropa, anay yearbook. Yearbook mga tropa, labing gamay si yearbook mga kagisunan, size mil mga tropa nga, ang kuhagir, full page mga tropa. Full, size mil na. Kaya palandaan mga tropa, o niya, karong panahon na, lisok ay mag-solicit. Philippines, labing dako hatag solicit karon mga tropa. Okay man, may mga suod-suod yun. Labing dako mga tropa hatag, 1,000. Pero naagyo yung hatag mga tropa, tag 300 mga tropa, pinakagamay, magyun na ang pampiliyon. Dugay-dugay po niyong pabaga og naong ni Ana mga tropa, aron lagi nga makuan, at least mga tropa, imong ipaningkamutan. Na Ana mga tropa, kasakit, magagingso, nagkabugat kung magpa-eskwila, kagkulihiyo. Pero kung makagraduate na gani mga katropa, murag mulag-luag na po ang imong ginhawa. Ay, ako tulo pa. Kuan pa ni mga katropa. Graduate na ni mo. Graduate na ni karumbulana ning usa. Makumanas lang UGT. Graduating na po. Diha na po sa graduation mga katropa. Kuan po, kinintawag na to. Unsa kay plano mga katropa. Murag utang lang. Makautang kita ani o mangutang mga gani. Pero murag di lang gisuro mangutang. Simpleng nga pasasalamat lang siguro. Tingbo lang na mga tropa na. Tingbo na kung mag-minyos na makasal sila. Musta man mo din ha mga kaigsunan karon. Dito karon sa Provincias Davao Oriental, Provincias Davao Occidental, Provincias Davao del Sur, Provincias Davao del Norte, Provincias Davao de Oro. Kaninyong tanan, good morning mga katropa. Musta man mo! Ala bago na mo din na mga kaigsunan, kumika kay buntag na bay. Pagpapos mga tropa sa atong pagpanag-uban mga katropa, mag-ampo sa taaron kita mga tropa, panalingin na sa atong labaw magkagagahom na ining adlawa mga kaigsuunang tigpaminaw.

0: at balik na rin mga tropa sa atong pagbargoban samtang alas 4.50 mga katropa gamit na mga tropa karon sa atong pagpainit sa atong lawas mga tropa ang atong Santon Plus Gold Santon Gold Coffee Mix mga katropa ang atong gamit karon mga kaisunan. Atong Santon Gold Coffee Mix mga katropa maokin ang atong gamiton para mga kaigsunan kanunay kita mga katropa ang madasigon sa atong pagpadarbaho. Santon Gold Coffee Mix lang mga katropa with glutathione and collagen mga katropa. Mauna kayo ng imna mga kaigsunan. Sama niya akong inom karon with matching spoon. Mauna giingot ang mga katropa nga butangan akong spoon. Yan. O, diba? Kanamnam ba ni ini mga katropa yun? Bisag unsaon ako ga kuan ba? Wagi katandi mga katropa sa atong coffee, mga kaigsunan, mga herbal coffee ng atong natilawan. Kinigin mga katropa ang atong Sunstone Gold Herbal Coffee mga katropa with glutathione collagen. Nindot kayo. Na yung mga kuan, nagluta-luta ng mga blue-blue mga kaigsunan, kuan na siya, ng green, kuan na siya kining malunggay. Pulverized nga malunggay mga kaigsunan. Mana nindot kayo mga tropa nga daghan kayo ga benepisyo sa atong lawas. Lain buntag mga katropa kanin tanan usbon ko. Engineer Wolfie Orio, good morning Engineer Wolfie Orio. Diri karon sa Panabo City. Salamat sa imong pagbisita kagahapon diri. Naka drop by mga katropa diri si kuan si Engineer Wolfie Orio. Diri kanong gikan sa Panabo. Kunay kuan ni, usa pud ni kabanggitan mga tropa, engineer ni siya mga tropa sa kuan sa ICE ata ICE sa mga kuan tig kuan ni siya mga tropa tig taod og mga radio station. Lisensyado mga tropa, uban mga tropa din ha, mga kuara man na, mga experience mga tropa, wala man na sila mga lisensya. Uban mga hambog pag kayo no wala pa yung mga lisensya mga tropa wala mga authorization mga tropa nga magtaod og mga radio station wala pa yung mga madaog-daogan kayo ba hanap ganang life no na mga nagiingon mga tropa ang gamay nga kinadman delikado kay mulabaw pa na siya mga tropa nga to sa taas kay kinadman nga giskwilahan yun mga experience lang mauna ipiingon po mga tropa is small small knowledge of the law is very dangerous. Tama ba kuni ato? Ang gamay kay balo sa balaod mga tropa is delikado. Amo na delikado mga katropa. So kamo mga tropa ang gamay kay balo sa balaod ay mo pagpatuo mga tropa nga kuan pod ka nang inyo gina mga tropang na eskwelahan mga igsunan gumikan kay experience man tanan. So mas maayo gyud mga tropa nga kung naa kay nahibaloan mga igsunan i-read lang. Diba? Kana manig ingon na tulit si Versano, irid lang. Nakaliili karon sa XFM 99.1 Mati City. Pero kadang, kuan na ay mga, kuan dihan ay pakita mga tropa. Nga naagyog kay angayan yun mga tropa nga ipakita. Na dapat usab mga katropa nga small knowledge of the law. Masayod ang tanan, diba? Mauna yung ingon, kung di ni mo ipakita mga tropa ang kasayuran, magpakahilom mga, wapunay hinungdan. Iba si Pin, kisa ni si Pin Hermosilia. Good morning, si Pin Hermosilia. O kang Ayan Joy Dado Hervasio. Good morning. Na nakalili karon mga katropa sa ato ang katropang Arnel Cortez. Facebook page mga kaigsunan. Dari usab mga katropa nga nakalili usab din hi sa ato sang lilio ni Ubanre. Before ta mga katropa mo ato sa unahan. Before ta mo ato sa unahan mga katropa, lilion sa nato ni Uban na apod rin si Hinaro Sulas, naglili mga tropa sa XFM 107.1 na Tagum City, mga tropa ng Facebook page. Morning, Sir Arnel. Ay, si Bong Algabri ko. Magkot si Sir Arnel kay High Pitch man to iyahang tirada. High Pitch, mga tropa nga ganahan ka maminaw. Shout out ko diha sa Estabillo La Filipina, Tagum, gikan diri sa Brisbane, Australia. Laglaag po rin sa XFM. Kaya doon naman rin. So, mauli ka rin sa Mindanao. Laglaag po rin sa XFM, Tagum City, Davao del Norte. Kaya ni amin himutang rin. Laglaaga po rin rin. Malipay po rin sa mga viewers, listeners na mo diha sa Gawas Nasod. Nga unyag uli ninyo, masaag po mo din he. Diba? Salamat yung kanadaan. Mga nagtanaw sa itong YouTube, mga tropa sa YouTube ha, XFM, Tagum City. Bago rin siya mga katropa nga account mga katropa sa YouTube. XFM Tagum City mga katropa. Wa na siya kining nanay 68 subscribers pa lang. So 68 subscribers pa lang. Hinaot po ang mga tropa nga ugma na natay 75 subscribers na po. So, paki-subscribe lang mga tropa sa XFM Tagum City. Kaya katong katropang Arnel Cortez mga katropa, ubay-ubay to siya. No, nanato siya mga tropa sa Kuan. Nanato siya mga katropa sa YouTube niya. Nanay 43,000 subscribers mga katropa. Pero drisa ito ang XFM Tagum City na YouTube. 68 pa lang mga katropa. Pero at least nagahinahinay mga kaigsunan. Kay almost 1 month pa man siguro ni. Kani siya mga katropa gasumpukan na to na YouTube. Kay di man pwede mga katropa ihalo dito sa pikas mga kaigsunan. Dari palihog lang, pakisubscribe lang. Unya, subscribe and then kuan, dali rin na. Imula ng tuplo ko na mga katropa. Imula ng tuplo ko ng Moraga Bill Sign din ha. Subscribe na ka mga katropa. Unya, siyempre, pag mag-subscribe mga tropa, hatag na kang mensahe aron mabasa po nato sa on-air mga kaigsunan. Alright, parangin ka po tayo mga katropa sa atong pagparag-uban mga kaigsunan ng atong programa ang inyong tulumanon mga katropa. Narita mga tropa, sa paghato din na kaninyo mga kaigsunan sa atong mga balita karong taon-taon mga kaigtropa din itong tulumanon mga tropa ang inyong programa. But before ni anak mga katropa, kumusta man ang ato nga taga Purok 6 Mamakaw Kapalong karon mga panginaot nga kamo anas kabasko kapis kay nga panglawas mga katropa. Oras mga katropa sa XFM alas 4:58 na bay.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santon Blasco. Si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Blasco.
1: Santon Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro lagi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Tuo na ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo.
6: Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health.
1: Santhon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santhon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santhon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santhon Plus Gold araw-araw.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santhon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong dipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santhon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kung paminaw, lami na kaya kung pamasahero. Labis jud ang Santhon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santhon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santhon Plus Coffee Mix na.
2: Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa kumata. Unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa kumata. Sa mga naay gipamati nga sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3
12: nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
13: Pirming sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert Kelly, sir. Tagamatanaw.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
16: Para sa dynamis?
15: Para sa turn nyo ni Mrs.
16: Tour?
15: Oo, sir. Turn nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
16: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
15: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
16: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
12: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Nanami gin.
18: Santon Plus Herbal Soap.

0: Exciting Filipinas.
1: Alright, balik tayo mga tropa. Samtang 8 minutos, malamay oras, alas 5 sa buntag. Atun ka na ito mga tropa, gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mga tropa, magiging tubag, gato para gato sa mga umanga, nagliso na mga tropa sa pag... ginansya sa ilang pagpanguma, pirmi lang mga tropa failure, pirmi lang mga tropa shortage. Ang ilang utang mga tropa sa mga pang gamit materials mga tropa para sa pagpanguma, wa na mabayri. Nagkasige na mga tropa mugot ang giutangan. Usahay mga tropa, maprinda yun mga tropa ang yuta. Aron lang makabayad sa mga utang. Gamitin ka ng Crop Gold Buy, kay kini ang musulban mga tropa sa inyong mga problema sa pagpanguma. Mao kini ang muhatag mga tropa o alibyo sa inyong pagpanguma. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Gamitin ka ni pag-spray sa nagkanyang klase niyong pangapananom. Aron mga tropa, makaginansya ka mag-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na ba? Mapalit kini sa nagkanyang mga agri-store sa inyong mga lugar mga katropa. Alas 5:09 na mga katropa, rigapon sa atong pagpanaguban mga tropa. Paliguna imong lawas, pinagi sa Premium D3 mga katropa. Ang Premium D3 mga kaigsunan, makahatag kini mga tropa nga na sa pagpaligon sa atong lawas mga katropa, gumikan kay kinesiya aga para sa instant energy. Mag-Premium D3 ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3 mga tropa ang soft gel capsule nga ba okay mahatag mga tropa instant nga kusog sa atong lawas mga tropa tungod kini sa VCO nga adunay taas usab nga MCT o medium chain triglycerides nga nakita kini sa pagtuon sa mga eksperto nga mahatag kini mga tropa og instant mga tropa nga kusog. Mao nga kung ako diha kanimo mga tropa pirming galuya imong lawas, mag Premium D3 ka ba, mapalit kini sa nagkaniya mga butik at farmasya nationwide mga katropa. Alas 5:10 na mga katropa, rigapon sa atong pagpanaguban. Ita maglangan mga katropa, kaya nag-standby na si katropang Lars Anyol sa mga reports sa detalye mga balita mga katropa gayang na kalap usag panon sa pagpanaway subay kaya nunay suspect mga katropa sa pagpamusil sa may Buaya Road mga katropa magugpo sa East mga kaigsunan Restagom City padayon pagharon nga giila mga katropa sa atong kapulisan. Katropas balita, katropang Lar Sanyol, katropang Lar.
2: Live report. Live report.
3: Padayon pa ang pag-ila sa Tagum City Police sa posibleng mga sospek sa pagpamusil nga nitabo sa Buaya Road, magagpuis Tagum City ngayon Mayo 20 sa hapon. Sa follow-up interview sa XFM Tagum News Team sa Milabay nga adlaw, kang Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahand, officer in charge sa Tagum City Police Station, anala sa luwas ng kahimtang ang usa sa mga biktima nga si Alias Ronel. Apan, dili pa ni inima determina ang hulagway sa mga lalaki nga nakuha sa CCTV nga nagabisita sa istasyon sa kapulisan.
4: Wala pa papod sila gihatag pangalan pero istudyuhan tong among gihatag sa ilahang nga mga apotetis.
3: Mahinom naman nga humana priso ang tulo ka mga lalaki tungod sa kaso papangawat o electrical wires sa street line sa Karkutan National Highway niyato Mayo 16. Aduna matutpay wala mailing individual nga nagabisita sa police station o nagapangutan ng kabayan sa personalidad sa mga dinakpan o human kini ng kapiansa o nakagawas. Gipusil kini sa wala mailing mga sospek nga may resulta sa pagkamatay ni Alias Rooney o Alias Analin nga gituhang napagan o pagkaangol ni Alias Ronel.
4: Nakakuha na ta og affidavit sa mga nabilin niya katong buhi na kung ano to na sila og statement. Then ang ato ang gi-compare tong nag-check diri sa station, nag-inquire sa about sa ilaha.
5: Mm-hmm.
4: So atong gipakita sa ilaha kung ilaha ba yun yung kaila o na-identify ba nila.
5: Mm-hmm.
4: Pero dili pa makakuan kay ato pangitanaw ang uban po nga kuha sa CCTV.
3: Mato di Kerdel Bahan, nga dako ang posibilidad nga gibalusan ang mga biktima sa ilang mga nahimong biktima sa ilang illegal nga trabaho. Human nakumpirma sa kapulisan nga ang tulog ka mga lalaki naduhig sa mga insidente sa kawat sa lain-lain lungsod o sa Tagum City.
4: Daghana kayo sila pong gibuhat nga sa laod, dili lang diri sa tuang sudad, kundi dito po sa laing sudad. Nga grabe po yung mga tawahan na po, ano po, grabe ka hilabtanon. So, mauna nga, di po nato i-kuan ang mga posibilidad nga daghan yun tinuod ang nasuko sa ilaha na ilaharap pong unayon o pangawat ang mga materialis.
3: Sa pagkakaroon, padayon pa ang paghipos sa kapulisan o mga ebidensya aron matubok ang mga responsable sa krimen o makabot sa mga biktima ang hustisya. Para malami ang ngisi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alas sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Thank you so much, katropang Lars Sanyol, sa nisigutang balita. Update mga katropa, yung kalamigitan ng tuntulo mga katropa nga gikan sa presuhan. Pag-awas nila mga katropa, giatangan na mga kaigsunan, gisabayan kini. Nadamay ito itong babae mga katropa nga live-in partner mga kaigsunan. Napintaw kagkabsan sa kinabuhi nito ka panahon na mga kaigsuna, mga katropa, nga mauti nagadala usab o gapiansa. Pero sa unta mga katropa, aduna masali mga salaon. Dili lamang Dristagom City mga katropa. Aduna po kuno sila mga katropa na himong biktima sa uban pa mga lugar din sa Davao del Norte mga katropa. Samtang 13 minutos milabay gato sa alas 5 sa buntag. Good morning kang Randy Santisas karon nga nagatanaw nagpaminaw sa mga tropa sa atong pagparaguban. O kang El Rendigin yun karon rin sa Maylaw, Filipina. Good morning kaninyong hurot mga katropa. O kang mangrigan Ma'am Josephine nga Palconite. Good morning sa Kapalong. O kang Rodel Opinaldo. Diri karon sa may Visayan Village. Good morning. O kang mga tukang brother Alfredo Hikali. Mayoga good morning Agawbong. Regards ko ni Yuya. Darya, Yuya, Yuya, Dor, Darya. Salamat. Murag kailag yun kayo mo ni Yuya, Dor, Darya. Alam ko na. Malaglaag rin pag uli ni Muri Agaw. Aron magkita-kita ta din, mag-ila-ila ta din, mag-himama ta din personal. Jason Bantilan, good morning. Kikunsa man ni Mads na ko. Ang kapikas, mga tropa ni paring Inday Karing Pipi. Good morning. Ano yung sab kay kinsa ni Evelyn na... Granitin, o Granitin Kanyete, o gari sa pang Abdul Palma, Rama de, Abdul Rama. Good morning. I hope nga naa ka mo karon sa Kabasko, kapiskay nga panglawas mga katropa. O sa ato mga viewers, usab nga wa maghatag o mga mensahe, kaninyong tanan, good morning. O naanay sa kuanday na rin mga katropa. Naanay rin sa pikas mga kaigsunan, si Kinsa Mani. Tamo Mani. Okay. Ato saning iwas-iwas. Ito. Alright, balik tayo mga tropa. Ato sa Davao. Kaya naka-standby na po mga katropa si katropang Marvin Ibano. Sa Davao City mga katropa. Kay pagsalmot ko no mga katropa sa Brigada Eskwela. Inayong paghatag o donasyon. Gidasig nga ito mga katropa sa mga ginikanan. Atong sayron mga katropa ang kompletong detalye. Manukad mga tropa gikan sa Davao City XFM katropang Marvin Ibano.
2: Live report. Live report.
5: Gibati karon sa mga magtutudlo sa Matina Central Elementary School sa Davao City nga labing gikinahanglan ang personal nga pagsalmot sa mga ginikanan o guardians atol sa nagpadayong Brigada Eskwela ning Simanahuna. Sa interview sa XFM Davao kang MCES Public Information Officer Angelo Delgado, gikinahanglan ang manpower ilabi na sa nasinating epektong hatod sa mga pag-ulan.
6: Yes, mas maayo gyud untag mag-attend gyud sila no. Okay man pud nang mga donation, mga in-kind materials, pero mas lamig gyud tal ka nang mo servisyo yung sila volunteer kaya gamang taglimpiyon limpiyohan nang diri labi na kay kung nakabalita mo atong kusog gani kayong ulan at nabahaan ba yun ni diri no so diri wala lang kayo ni mo nakita diri sa pisina kinauna man pero ang mga classroom kung imong suruyon especially ka nang nasa ground floor oo kailangan yun siya limpiyohan so kailangan na mo ang tabang sa mga stakeholders labi na sa itong mga kinikanan sa mga NGO mas maayong mong yun ang more hands no para madali na limpyo mas maayong yun ang ready ang atong eskwelan physically na bago mag-open ang klase. Para pag-abri sa klase, tuloy-tuloy na, wala natin problema.
5: Bisan matod pa nga gidasig nila ang personal nga pag-apil sa Brigada Eskwela, gipasabot usab nga mudawat gihapon kini og money donations o mga materyales alang sa pagpalambo sa kanindot sa tulungaan. Ilabi pa nga dili usab mapugos ang ubang mga ginikanan nga busy sa panginabuhian og dili makahigayon sa aktibidad. Nunot sa tibok semana nga kalihukan, gipasalig ni Delgado nga aktibo ang ilang health clinic alang sa bisan unsang emerensiya, ilabi na sa kainit sa panahon. Naka-standby usab ang kapulisan sa paghatag og seguridad sa maong kalihukan. Nahimo nga malampuson ang Brigada Eskwela 2026 kick-off ceremony sa maong tulungaan nga gisugdan og rekorida sayo pa lamang sa buntag sa pagpasiugda sa enrollment ilabi na nga nagkaduol na ang ting klase. Mga katropa aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Thank you so much, katropa Marvin Ibano sa nisgutang balita. Samtang sa pikas bahin, mga katropa sa mga balitagi sa Davao Region, formal na usab nga nagnumpa sa ilahang katungdanan ang bag-o karong gitudlo nga barangay kapitan o chairperson nga si Noah Bundalo o barangay kagawad nga si Prince Lloyd Takdir sa may barangay Kinawitnon kagahapong adlawa mga katropa Hunyo 1, tuig 2026. Ang pagpanumpa mga katropa sa katungdanan, gipahigayon kini sa may City Mayor's Office. O gipanguluhan kanay ni Mayor Limuel Toto Ries sa Island Garden City of Samal. Gani maong seremonyas, mao kining opisyal matud pa nga pagasugod usab sa ilahang serbisyong isip mga leader sa barangay. Sumala sa lokal nga panggamhanan ang pagpanumpa Nagapasabot kini sa formal na usab nga pag-angkon sa ilahang mga responsibilidad o obligasyon alang kini sa pag-alagad sa mga residente sa barangay Kinawitnon. Gilauman usab nga ilang mapalig-on ang pagdumala sa paghatag usab o serbisyo publiko sa ilang komunidad. Mitambong usab sa maong kalihukan ang mga sakop sa ilahang pamilya o gasusama ng mga barangay official na nagsilbi kining mga saksi sa mahinungdanon matupahigayon sa ilahang pagpanumpa o pagsugod kini sa bagong tahas sa pagpangatungdanan mga katropa. Alas 5.19 na mga kaigsoonan, rigapon sa atong pagparguban. Samtang sa lain pahin, bahin pa sa atong mga balita, gidawat sa subkaroon ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Ang mga opisyal sa o mga personil sa Japan Maritime Self-Defense Force o GMSDA, DF, nga gipanguluhan kini ni Commander Nobukazo Ryuzo atol kini sa pagbisita sa Japanese warship nga GS Ikazuchi JD-107 sa sa port ni Atuga Sabado, Mayo 32, 2020. Sais mga katropa. Atul kini sa baoga opensiya pagbisita. Gisuri usab sa mayor, sulod mismo sa moderno ga destroyer vessel. Diyan gipakita usab sa mga personel sa GMSDF ang mga pasilidad o ga teknolohiya nga anaa kini sa barko. Nasairan nga kabahin kini sa padayon matun pagpakig-uban sa Japan sa Pilipinas alang kini sa paglig-on sa mga kooperasyon sa rehiyon. Human usab sa ship tour, gihimo usab aga formal nga panagatigom tali usab sa delegasyon sa Japan ug sa mga opisyal sa Davao City Government aron labang isugutan ang mga aspeto sa panagahigalaay o panagatinabangay tali usab sa duha ka mga nasud. Sumala usab sa City Information Office ang maong pagbisita. Nagapalig-on kini sa dugay na usab nga maayong relasyon sa Japan ug Pilipinas ug pag-abli usab ug dugang pag-oportunidad alang kini sa mga kooperasyon sa natad sa seguridad, kultura ug pagpalambo sa international nga relasyon mga katropa. Alas 5:21 na bay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Nanglakaw na sa lungsod sa Pantukan, Davao de Oro ang mga opisyal sa lokal nga panggamhanan sa Kapalong Davao del Norte aron lamang atunan usab ang malampuson nga operasyon o gadesenyo matud pa sa ilahang pampubliko nga merkado. Isip kabahin kini sa preparasyon sa giplano karong modernisasyon sa Kapalong Public Market. Gipagunahan ni Kapalong Mayor Edgardo Timbol ang benchmarking nga visit ni atong Mayo 30 uban usab sa mga representante gikan kini sa Municipal Engineering Office, Municipal Administrator's Office o Economic Enterprise Development and Management Office kon IEDMO. Gani meniton usab sila nga gidawat sa administrasyon sa pantukan sa nagipanguluhan kini ni Mayor Oliver Cuya Noiziniza. Atul sa pagbisita, gisusi usab sa delegasyon ang nakalainlain usab nga aspeto sa merkado sama na lamang sa disenyo sa pasilidad, floor plan, kahimtang usab sa mga tindahan o sistema sa pagdumala aron lamang nga makuha o makakuha kini sa praktikal nga mga idea nga mahimo kini magamit usab sa umaabot nga pagpaayo sa merkado sa Kapalong. Nakigapulong usab sa grupo o ang grupo sa mga engineers, architects o mga opisyal sa pantukan aron labang nga mahibal-an ang ilaha matupang kasinatian, mga hagit usab nga nasugatan o mga epektibo matupang pamaagi sa pag-operate sa pampubliko nga merkado. Sumala usab sa LGU Kapalong ang benchmarking activity kabahin kini sa ilang paningkamot nga masiguro nga ang giplano karong development sa Kapalong Public Market mahimo kini nga mas organisado, moderno o mas makatubag sa panginahanglan sa mga negosyante o konsumidor. Gilauman usab nga sugdan ang maong proyekto sa maabot ng mga bulan. Isip kabahin kini sa pagpadayon ng programa sa kalambuan sa naasuing lungsod mga katropa. Alas 5:23 na mga katropa, rigapon sa atong pagparaguban samtang sa lain pang bahin sa mga balita sa Davao Region. Nagapadayon usab ang pagpaningkamot karon sa gobyerno sa pagpalig-on sa organiko nga pagpanguma. Human matupay makadawat og mga pasilidad sa paghimo usab og compost ang duha usab ka mga asosasyon sa mga bag-uma sa Island Garden City of Samal. Gipahigayon kini pinaagi sa proyekto nga Establishment of Small Scale Compost composting facility sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management, kung ginatawag ng DABSWM, o ba nasab sa composting production implementation team o sa mga pakigtabayayong sa Department of Agriculture Regional Field Office. Ang maong atupang programa, ipunduhan kini ubos sa National Organic Agriculture Program alang kini sa tuig 2025. Ang mga benepisyaryo, mao ang Bandera Samal Kaagapay Tagay Tagay Association o Barangay Likop Farmers Association. Ang matag association nakadawat kini og usa ka shielding machine, duha usab ka mga vermi composting brewers og 15 usab ka mga kakilo nga African night crawlers, uban pang mga inoculants nga gamiton kini sa production sa organikong abono mga katropa. Alas 5.24, magkakatropan rin po sa atong pagparayon sa pagparaguban samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Dari sa Braulio Eduhali, formal na usab nga nanumpa sa ilang katungdanan ang mga bagong napili matupang mga opisyalis sa Municipal Cooperative Development Council o MCDC sa lungsod sa Braulio Eduhali, Davao del Norte atol kini sa Monthly Convocation Program sa lokal nga panggamhanan nga gipahigayon kagapong adlaw, Lunes, Hunyo 1, tuig 2026 sa may Municipal Gymnasium. Gipangluhan ni Mayor Margarita Rubenos ang outstanding ceremony, din official na usab nga gipanmanumpa ang mga leader nga magadumala kini sa konsiho sa kooperatiba sa munisipyo. Gani nahimo kang chairman si Leonardo Lozarita gikan kini sa Dufamco, samtaga vice chairman usab si Liomar Noto gikan usab kini sa Bedsipak. Gipaila usab ang uban pa mga opisyalis nga mag-alagad kini sa konsiho. Lakip na nini si Gemma Bakurayo isip sekretary, Delia Mimpay isip treasurer, o Alona Morales isip auditor. Gitahasan usab sa baga sa konsiho sila si Maribeth Manili isip kini MCDC coordinator, o yung si Alex Bakurayo isip committee chairman mga katropa. Alas 5.26 mga katropa, samtang sa lain pang bahin sa itong mga balita. Malamposon usab nga gipahigayon sa lokal nga pagabahanan sa Sawata, Davao del Norte ang ilang Monday convocation ni Atoga Hunyo 1, Hunyo 1, 2026. Di nagtapok matod pa ang mga department heads, kawani sa LGO o mga representante gikan uskumin sa Bureau of Fire Protection sa Philippine National Police o PO kon PNP. Tumong usab sa baong nga panagtigom ang paghisgot kini sa kasamtangan ng mga kalihukan, programa o mga plano sa lokal nga panggamhanan aron nga mas mapalig-on pa ang paghatag usab epesyente o kalidad nga serbisyo publiko ngadto sa mga lumulupyo sa nisgotang lungsod. Atol sa convocation, nihatagan usab og pag-ila sa LGU Sawata ang mga on-the-job training kon OJT gikan usab sa Kapalong College of Agriculture Sciences and Technology nga nagakumpleto kini sa ilahaga internship program sa munisipyo. Ipasalamatan usab sila sa ilahang dedikasyon ug aktibo matud pang partisipasyon sa mga kalihukan sa lokal nga panggamhanan mga kaigsoonan. Antang sa lain pang bahin sa atong mga balita, katapusang bahin sa balita sa Davao Region. Sugod karuga bulan sa Hunyo, gisaulog na sab sa daghang komunidad ang Pride Month isip pag-ila kini sa mga pakigbisog, kalampusan o kontribusyon sa LGBTQIA+ community. Ang maong selebrasyon dili lamang kini mahitungod sa makulay nga mga parada o kalihukan, kundili usa-usab kini kapahinumdom sa kahinungdanon sa gugma, pagrespeto o katungod sa matag usa nga magapuyo kini sa tinuod usab nila nga kaugalingon. Sumala usab sa mensahe alang kini sa Pride Month, ipasidunggan ini ang kaisog sa mga individual nga nagabarog kini batok sa diskriminasyon o mga hagit usab nga ilang nasinati sa katilingban. Gipaligon usab niini ang kahimtang sa matagataw nga matupag ipasidunggan kini ang ilahang identidad, personal nga panaw o yung mga kamatuuran sa kinabuhi. Gipasalig usab sa mga lumulupyo sa baog nga lungsod nga magapadayon sa pagatukod og komunidad nga mahatag usab o gapatas nga pagserespeto sa tanan ilabi na sa kaluoy o pagtinabangay nga mopuli kini sa kasuko o sa pagpihig. Walay pagpihig. Ganit, tubong usab nini nga masiguro ang matag individual makabati o kaluwasan o pagdawat o sabisan unsa paman ang ilahang kahimtang sa pagkatao mga katropa. Okay ni mga katropa, naglangkob sa atong balita sa Davao Region. Oras alas 5:29 na.
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
7: Punta kayo na niya. Takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Niya nga biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gwapo. Si Nong Da on ting kasang bunga.
7: Ya, yeah. Unsa may mga kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
8: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit kamo Crop Gold.
7: Kay daghan nga salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
10: Bahin sa harvest? Dako ko harvest tungod sa Crop Gold.
7: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
13: Ako kay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita na ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
12: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
14: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuok pamilya ga Zaton Plus Coffee.

0: kung kamo nga nagibati sama kanago ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
8: Yes to health.
9: Sister Pain.
10: Ko si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
11: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
12: Bato gold tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
15: Gusto mo ni mag isalista ni Manis Kapilya?
16: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
15: Oh! Ano sa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
16: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
8: Exciting!
17: Alright, balik tayo rin mga katropa sa atong pagparaguban. Mga kaigsona, aning atong programa ang inyong tulumanon mga katropa.
2: Pilipinas!
17: Ako pagi pa rin wala lang higalas kanginan, Bong Algabre. Good morning, Ma'am Jeanette Corpus. Corpus, Cortes. Baiga buntag, katropa Bong Algabre. Inom na tao ga Sanson Gold Coffee. Humana ko, humana. Ma'am Jing Pigarido, good morning mga katropa. Ugari usab kang Norabic Floraldi Tababa. Good morning, Ataguminios. Randy Santisas. Hala, good morning. Kaninyong hurot karon mga katropa. Ganaagat tanaw karon sa atong pagpanagwan. Omar Tabakon. Alski. Oy, mga Trabukon family. Usab na din sa Santo Tomas, Davao del Norte. Kumusta naman mo? Mga Trabukon family. Hala, kaninyong tanan. Good morning. Diyan, mga Kabisares family. Lapis family. O sa mga Bilyarta family. Natusab sa mga Kayuna family. Algabre.

0: Pamilig Alferes Pamilig Umaki Family. Dari sa ato mga naadri mga katropa ga paminaw karon sa tong pagpadaguban. All right, para inta mga katropa sa ato gatulman og inyong programa magkaigsoon andi ta maglangan bay. Alas 5:30 naman ay mga katropa diri gapon sa tong pagpadaguban. Hatod pagyapon kadto mga katropa gadto sa Sanson Gold Herbal Tea. Nangita ka ba mga katropa si nga Hilsi? Ayaw kalimot mga tropa, mag Sanson Gold Herbal Tea. Ihimo kinigikan sa kamunggay, turmeric o cinnamon bark. Mga nga pwede kayo mga tropa, daghang kayong health benefit. Ipatamis pa kini siya pinagi sa stevia. Mao nga pwede kayo mga tropa inumon sa mga adunay diabetes. Sanson Gold Herbal Tea, ang singa healthy. Sanson Gold Herbal Tea, produkto sa Yes to Health Incorporated. Og mapalit kini mga tropa sa kadaiyang mga butik at parmasya nationwide. Og din hiyo sa mga tropa sa Sinter, mga kaigsunan. O diri sa Y28 sa clinic and pharmacy, mapalit kini rin mga tropa sa may door number 8, first floor, M Central Building, doon lamang kini sa Mr. DIY, paliko kini sa may palingke, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Adunay free check-up, usab diri napita mga tropa, ang schedule ini matag Merkules, Huwebes o Gabiernes. Inyo makauban si Doc CJ Nedroda mga katropa. Libre ka ng check-up, why bayad? Mga katropa, bisag wak mo yung kwarta mo adto dito mga kaigsunan, okay ra, unya gusto mo mga tilaw sa mga pagpanambal yung mga eksonan nga adunay mga produkto. Pwede mo mga katropa magdala nito gamay ang kantidad mga katropa. Makapalit mo sa mga produkto sa Yes to Health mga eksonan. Sama na lamang ng trio nga produkto. Nga makapalit ko maistong lawas ang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. Naputay Sanson Plus Gold food supplement for healthy body and stronger immunity. O siyempre mga katropa, ang pinakabasko mga katropa, mapabasko sa itong immune system, ang ascorbic acid, Sanson Vitamin C. Boost your immune system mga katropa. Sanson Vitamin C para kanunayang liksi ang atong immune system mga igsoon. Oy mga mag-uma, ayaw mo kalimot mga katropa ha. Nasayon ba kita mga katropa kini pagpanguma o sa kini kainantigo mga katropa. Mingin ang kinahanglan tamangita at mga pamaagi aron kita mga katropa mo asinsos pagpanguma. Gamit mga katropa ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Sure ko mga katropa na ikaw mo asinso. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mao kini gamita Sir Chris Caban para sa inyuhang pagpanguma. Unsamang klaseng pagpanguma, unsang klase mga tanom, pwedeng gamitan sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Exciting! Ito maglangan mga kaigsunan, gumikan kay Uras Bulawanon mga kaigsunan, alas 5:39 na buntag. Dari gapon sa ato kapagpanayon mga katropa di atong programag inyong tulmanon. Ito maglangan, adunay mga balita gikan sa XFM Mindanao Reports mga katropa. Udahan o itong XFM Bukidnon. Adunay lalaki na nakaplagan kin mga katropa kasama ron. O gituhuan kining gidunggab sa Quezon Bukidnon. Katropas balita, katropang Hanilo Tabios mga katropa. Katropa Hanilo.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Nakaplagang adunay samad sa liog og tiyan ang usa ka lalaki nga gituohang gidunggab sa Wadi Barangay San Jose Quezon Bukidnon Domingo sa gabi Mayo 31. Giila ang biktima nga si Mark Batal Alimpitan 22 anyos usa ka tapasero sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team sa hepe sa Quezon Municipal Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Erwin R. Naelga. Butyag ni ini nga nakadawat sila og report mga alas 10 sa gabi kalabot sa biktima nga nakaplagang samdan. Nadiskubrihan nga nadala na sa BPH Marama ang biktima. Hinungdan nga ni padayon sila sa ospital ug didto nakit-an ang biktima nga adunay samad sa liog ug tiyan. Dugang ni Naelga nga base sa ilang imbestigasyon matod sa amahan sa biktima nga mga alas 7 sa gabi aduna sila ipanagtigom ug panag-inom. Pagkataod-taod nang lakaw ang iyang anak uban ang usa ka alias Makmak. Human sa pipila ka oras nakadawat na lang kini og tawag nga ang iyang anak gidala na sa ospital.
3: Diyan ni Saysay nga sa may alas 7 sa gabi tanong sila panagtigom na nag-inom sa house man ang ginakuan kibalik. Umasa sila sa temporary reside. Then pagkatotot, ang iyang anak o si kining gitawag nga si alias Makmak, mihawa ni sila dito sa ilang ngayimutangan na late sila. Pagka pila ka oras, kita na itong paglakaw nila, tayo tawag ni na-receive sa iyang amahan, sa iyang kuhan, nga ang iyang anak, idala na sa kuhan, BPH Maramag. Dahil yun, ang kaning iyang kauban nga si Makmak, dili na magpakita. So, siya man ang last nga kauban aming kuhan, si Ma, tumulog na siya ang tatutupot niya rin sa iyong tatlo.
2: Matod sa opisyal, tungod kay si alias Makmak ang katapusan nga nakauban sa biktima, nahulog kini nga mao ang prison of interest. Sa karon, stable na ang kahimtang sa biktima og nadesisyonan usab sa pamilya ni ini nga dili na mopasaka og kaso og dito na lamang kini nila sulbaron sa ilang tribo. Mga katropa, para marikayan kaayon ang heart disease. Tumarog Sanson Plus Gold nga puno sa potent antioxidants nga matabang sa pagpakunhod sa oxidative stress ug inflammation nga usa sa mga factors sa heart disease. Alang sa general wellness, tumarog Sanson Plus Gold. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
0: Thank you so much, katropa Hanil Otavio, sa detalye sa mga report samtang illegal miner o lager mga tropa sikop kini sa Lingig Surigao del Sur. Kapin nga to sa 179,000 kantidad mga tropa sa ebidensya. Sakmit kini sa mga otoridad. Katropa sa balita, katropa Ale Vicente.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Ana nakaron sa prisuhan ang usa ka mangingisda human kini didakpan sa akto nga nagpadagan og illegal nga pagmina og pagpamutol og mga kahoy sa hilit nga bahin sa Lingig, Surigao del Sur. Giila ni Police Colonel Jeffrey Lawrence de Mauricio ang suspitsado nga si alias Lulun, 53 anyos og lumulupyo sa Bislig City. Ang malambusong operasyon gihimo dito sa Sitio Paradise, Barangay Mahayahay, pinaagi sa inuosang puwersa sa Lingig Municipal Police Station, Department of Environment and Natural Resources kon DENR og Mines and Geosciences Bureau. Gibanabana nga mukabat nga to sa kapin 179 mil pesos ang kinatibok ang kantidad sa mga nasakmit nga ebidensya gikan sa dapit nga natibuan sama sa nagkalindlaing mining equipment og kagamitan sa pagmina. Mga bato nga dunay mineral deposits o sa kayunit sa generator set og mga illegal nga pinutol nga kahoy. Ang suspitsado kasamtangan karong giditiner sa Lingig Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon og dugang investigasyon. Ang tanang nakumpiskang troso og kagamitan gitugyan ngadto sa buhatan sa Community Environment and Natural Resources Office sa Bislig City. Giandam sa kapulisan ang mga kasong kriminal batok kang alias Lulun tungod sa paglapas sa Republic Act 7942 kon Philippine Mining Act of 1995 og Presidential Decree number 705 kon Revised Forestry Code of the Philippines. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw. Alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
0: Thank you so much, katropa Ale Vicente, sa detalye sa mga report. Samtang sa laing bahin, mga tropa, Kapgo member, nag-atubang kini o gakaso ga prostrated murder human nga gipusil ang kaipon katropas balita Ivan Polonan.
1: XFM Mindanao Reports.
5: Nagatubang karon sa kasong frustrated murder ang usa ka CAFGO member. Human gipusil sa liog ang kaiponing nakalabayng alas 10 sa gabi sa Sitio Blit, Barangay Ned Lake, Cebu South, Cotabato. Giila ang biktima nga si alias Jonaline, samtang ang suspect giila nga si alias Lorico, residente sa nasampit nga lugar. Base sa report sa Lake Cebu Municipal Police Station, nga nakadawat sila og impormasyon gikan sa Maito Municipal Police Station, kabahin sa usa ka biktima sa pagpamusil nga gidala sa ilang jurisdiksyon alang sa dinaliang pagtambal. Nag-inusara og inom ang suspect nga may resulta matud pa sa ilang panaglalis hangtod misangpot sa pagpamusil sa biktima. Gidala dayon sa kapulisan ang biktima sa Maito Municipal Hospital sa Sarangani Province sa wala pa gibalhin sa South Cotabato Provincial Hospital sa Coronadal City alang sa dugang pagpanambal. Samtang ang suspect voluntaryong mitahan kang Second Lieutenant Brainerd A. Sarol, platoon leader sa Alpha Company, 105th Infantry Battalion, Philippine Army. Human gitugyan sa Lake Cebu MPS alang sa tukmang disposisyon. Ang mga otoridad nangandam na sa pagpasaka og angay nga mga kaso batok sa suspect kalabot sa maong insidente. Mga katropa, aron dili dali makapoy og ma-stress, batasana ang pag-inom og Santhon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Thank you so much sa kumpletong detalye sa mga report katropag Ivan Polonan. Samtang sa laing bahin, balikan na ito mga katropag Gabukid noon. Kaya doon ni 36 anyos giluba kini sa katagay sa inom. Katropas balita, katropag Friends Obra.
1: XFM Mindanao Reports.
6: Pabiling karon, nagpaalim sa balitang balanan ag usa ka lalaki nga biktima sa pagpangluma alas 8:00 sa gabi Mayo 31, 2026 sa Prukdus, Forsaco, 4 Barangay Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Ang biktimang si alias Carto, 36 anyos, residente sa Forsaco 4 sa Barangay Malinaw, samtang ang suspect ngayon lang si alias Carding, 39 anyos, residente sa Forsaco 3 sa

0: Anuman voluntaryong mitahan ang mga opisyal sa barangay. Siya karoon ang suspitsado na pabiling kustudiya sa Kalilangan Municipal Police Station ang posibleng mag-atubang sa tukmang kaso dito sa korte. Na problema kas bukol-bukol si mong panglawas isang tumplas gulmunian alang siya nagkaiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, ako si Katropang Prince Obra XFM News.
1: Thank you so much, Katropang Prince Obra, sa detalye sa mga report. Samtang sa lain bahin, mga Katropang, doon ay kabit nga bodyguard o karelasyon. Dakpan kini human maaktuhan, sulod mismo sa en. Nako po, Katropas balita, Katropang Aga Philip Oligario.
2: XFL Mindanao Reports.
3: Nagtingkagol karon sa selda ang mag-uyab nga gikasuhan og adultery human maaktuhan sa legal nga bana nga misulod sa in ang iyang misis ug kabit nga bodyguard sa usa ka opisyal sa Malapatan sa Rangani Province alas 4:30 sa kadlaw mo na kalabayng adlaw. Sumala pa minangop sa Macar Police Station ang usa ka alias Paul, 31 anyos ka residente sa Barangay Labang Aljansan ug nagsugilon nga ang iyang asawang gitago na lamang sa pangalang si alias Ana, 32 anyos. Mikuyog matod pa ni atong higayuna kay alias June, 30 anyos, nga gituuhang kabit sa iyang asawa sulod sa usa ka in nga nahimutang sa nasampit ka probinsya. May responde dayon ang kapulisan sa maong in kundi in akto gayo dilang nasapon og nakita ang asawa sa gireklamong bana og ang gisumbong nga sekretong relasyon nga lalaki nga magkauban sa maong lawak. Dali nga gidakop sa kapulisan ang mga nasampit og gidala sa estasyon alang sa hustong dokumentasyon og disposisyon. Sa pagsubay sa affidavit sa mga nasampit, doon na sila'y lailaing versyon sa kwento sa ilang kaagi. Apan sa kamatuuran, matud pang kasado ang reklamante og Mrs. Tiini baoy gipanigan sa kapulisan. Tungod sa naasoy nga panghitabo, giandam na sa kapulisan ang kasong adultery batok sa duruha pinaagi sa inquest proceedings. Mga katropa, aron dili mangita og lain si Mrs., dapat kanunay ipatagamtam kaniya ang init sa imong paggugma. Magturbo may enhancer na para sa mas ligon nga tuhod. Alang sa nakay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Oligario, XFM News.
1: Thank you so much, Katropa ka Philip Oligario, sa detalye sa mga report, mga katropa. Samtang sa katapusang bahin sa balita, DMC Malaybalay, mga katropa, imbestigahan ko no, ang viral video sa ilahaga personahe. Kalabot na kini sa paggabang ticket gato sa multi-cab driver, unsa may rason. Nga nung itikit ang katropa, unsa mag-ihinungan ngayon ni viral. Katropa sa balita, katropa, Michael Carabo, Michael Ricabo, mga katropa. Katropa Michael!
2: XFL Mindanao Reports.
4: Imbestigahan sa Malaybalay Traffic Management Center ang nag-viral nga video sa usa ka multi-cab driver human nga natikitan sa pagrubing nga TMC personnel. Adlaw Domingo, Mayo 31, 2026, pasado alas 5:30 sa hapon, sa pakighinabi sa ex-FM News team kang Agustin Sipida, Traffic Operation Officer 3. Adlaw Lunes, Hunyo 1, 2026, gibotyag nini nga ilang imbestigahan ang maong panghitabo aron masuta kun walay nalapas nga pagpahamtang ang ilang personay sa pag-issue og ticket ngadto sa maong driver.
5: Kanda po yung investigation ng opisina sa Traffic Management Center para masaya na nato kung nabay mga kakulangon o no, pagpasobra sa pagpahamtang sa maong pagdakop sa maong driver. Atong tang side po sa driver na kung nasa complain, iagat na to sa pagkanin sa opisina kaya naman itong itawag ng adjudication board para mo'y magtanaw kung ang ito ba nga pagdakop sa iya yung una-una nga di makatarawan para matagaan siya sakto nga desisyon.
4: Dugang pa ni Sipida nga unta ang maong driver sa multi-cab kon aduna siya complain patok sa maong TMC personnel, dapat mudangat kini sa ilang buhatan aron masuta kon unsa katinod ang maong panghitabo. Samtang mo konsulta usab sila sa legal kalabot sa kasong cyber libel kung mapamatudan nga namasangay lang ang driver.
5: Kung amo pagingan pangutan nun sa legal ng pamagi, konsulta mi sa legal kung nabay mga cyber libel no, na kuha itong nahimo itong driver pinagis pag-post niya sa Facebook.
4: Kiklaro usab ni Spida kon ugali nga dunay kalapasan ang ilang personahe sa pagtikit sa maong driver. Aduna sila'y proseso nga himoon human sa ilang pagahimoon nga investigasyon kalabot sa maong panghitabo. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirme sa mga food supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: Thank you so much, Katropang Michael Carato Ricabo, sa detalye sa mga report, Mr. Jovincio Villoso Jr. Good morning. Kasempre mga katropa, direkta mga katropa, garo nila ni Kuanhya, nila ni Edwin Ogasilia Ricto. Good morning, diha kang geng-geng.

0: og gani usab ka gabibi og nila ni Joselito kang Adeline Argunsa, good morning kaninyong tanan din ha, nila ni Casey, nila ni Kaloy og siyempre gatulang Sandra og si Christian Paul nga niya karon sa training mga katropa sa Mintal, Davao City. Og dali usab mga katropa di kuan nila ni Arnold kang Milin Algabre og siyempre kang Brad Tidi og kamanang Ancing Gomez, good morning kang Gonggong. Congratulations Gong, once again congratulations sa imong pagtapos usab sa Bachelor of Science in Agriculture. Good morning Maria Gong. Hinaut mo ta nga mao kini ang step sa kinabuhi para sa future sa maabot nga mga panahon. Dali ta mga tropa sa atong weather update.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa atong weather update mga tropa sa Davao Region mga kaigsoonan. Di karon ri mga tropa sa tibuok Davao Region unsay ato masinati karong adlaw mga tropa pamina mo din ha dili ta mga tropa magpito-pito katong bata kay radyo ning ato mga kaigsoonan ha. Dili ta magpito-pito bay. Di karon ang adlaw mga tropa subala usab kini sa forecast sa pag-asa mga tropa. Magapadayon ang epekto karon sa habagat o lokal mga thunderstorms nga mao hinungdan karon sa medyo mga tropa mapanganoron nga kalangitan hangtod kini sa usahay mga tropa adunay mga pag-ulan ug pagkidlat mga tropa sa ubang bahin usab sa rehiyon. Gilauban usab ang temperatura mukabat gadto gikan sa 25 ngadto sa 34 degrees Celsius samtang magapadayon usab ang mahuyang mga tropa hinay nga huyop sa hangin mga katropa. Antos kasarangan kini mga igsoon samtang sa habagatan nga bahin kini paingon ug sa habagatan nga kasadpan ang kahimtang usab sa kadagatan sa kabaybayuna mga tropa sa Davao Region magpabiling kini ng slight hangtod kini sa moderate alang usab sa dato sa mga bihidor o mga mangingisda mga tropa mas maayo gihapon ang magmatgon ilabi na mga tropa sa hapon o sa gabi tungod kini sa posibilidad sa kalit usab nga mga pag-ulan o thunderstorm. Astronomical data mga tropa sa adlaw mga tropa musubang ni subang kaniya alas 5:20 sa buntag musalo usab kaniya mga tropa alas 5:51 sa hapon samtang pagsubang usab sa buwan mga tropa gibanabana karong alas 11 mga tropa sa buntag musalo usab kaniya ngadto sa alas 11:30 sa gabi. Sa kinatibuk-an magpabili mga tropa ga init o ga maumog mga tropa ga panahon bugnaw nga panahon sa kadaghanan nga bahin usab sa Davao Region apan adunay posibilidad mga katropa sa panagsa usab nga pag-ulan hilabi na sa hapon o gabi. Kada mga katropa pinakabag-o karong lakat sa panahon dinhi sa Davao Region mga katropa isip giya kini sa ato magimato na ining adlaw mga katropa.
1: XFM Weather Update. Exciting Pilipinas.
0: Oy, wala tayo kong oras mga tropa. Musunod ang express balita sa buntag mga tropa. Dini sa mati inyong makauban si katropang Kane sa Acevedo. O dini mga tropa sa XFM 107.1 inyong makauban si katropang Larsan Yol. Tagalang karoon mga tropa sa ato station manager katropang Arnel Cortez. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algabre. Kaabag sa master control si katropang Gab Alas. Dagang salamat. May buntag na itong tanan. Dalay ko ang labawang magagagahom. Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Pilipinas inyong nadugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apa sa dihang, suka nang naminaw ko ang XFM saon man nga. Diba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
4: X.
2: XFM.
4: FM.
3: Exciting.
5: Punta kayong tala niya at karon din he sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, ano sa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gagwapo, si Nong Taon Tingga sa bunga.
5: Niya, ano sa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
6: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya dagan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Craft Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Craft Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Craft
4: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Craft Gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Craft Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Craft Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Craft Gold pwede sa tanang tanom. Ang Craft Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
8: The Secret of Health.
9: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
9: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
8: The secret of health.
9: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
11: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
12: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usaka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
13: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
8: The Secret of Health.
9: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
12: Visionex, daghan ang natubangan.
14: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Visionex Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionex Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
12: Visionex, sulay ang kaepektibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
9: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
12: The secret of health.
9: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
12: The secret of health.
9: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Pangit. Ulingi man dayon. Ipot po. Exciting.
2: XFM.
15: Exciting.
8: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: Estàs que tropes a XFM a les 6:05.
1: Express, pelites a muntanya. Express, pelites a muntanya.
2: Headlines.
1: Headlines.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, 33 ka mga pulis o sundalo nga ipadala sa naglainlaing barangay sa Davao de Oro, andam na.
1: Headlines. Headlines.
0: Tulo ka mga suspitsado sa ilegal nga droga, nasakpan sa bypass operation sa Asunción, Davao del Norte.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional, amahan nga miluwas sa anak na lumos patay.
1: Headlines. Headlines.
0: Samtang atong sayron nga tropa onya taod-taod ang mga nag-init ng mga balita sa balitang nasyonal.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, Brazil nagbantay sa duha ka mga posibleng kaso sa Ebola out sa DRC. Marayon nga gikabalak-an.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports ka tropa, NBA Finals 2026. Andam na ang mga court alang sa gubat sa kampyonato.
1: Headlines. Headlines.
0: Og sa balitang showbiz, kapin usa ka libong fans ni Marilyn Monroe nagtigom alang sa iyang ika-100 kaadlaw nga natawhan.
1: Headlines. Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
1: XFM
3: Express Balita.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hunyo 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Balitang lokal, balitang sakitan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyong lawas, gikan susulod pa ingon si Kawasa. Inom daado adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Mukabat sa 33 ka mga personahe ubos sa Mobile Community Support Sustainment Team ang andam nang ipadala ngadto sa naglain nga hilit nga barangay sa Davao de Oro. Kinihuman na gipigayon ang seremonya sa pag-send off atol sa flags raising ceremony sa may provincial capital grounds Hunyo 1, 2026 sa Buntag. Naglakip ang mga personahe gikan sa 27 ka personnel gikan sa Armed Forces of the Philippines, 25th Infantry Battalion o unom ka personahe gikan sa Davao de Oro Police Provincial Office. Sumalapang ay padala mga nasangpit sa barangay ngan sa Compostela, barangay Andap sa New Bataan o barangay Tagdanan sa Mabini, kansang gitahasan nga sa pagmintinar sa peace and order sa dapit. Dugang paniini nga dako matod pa ang tabang sa maong ihap sa sundalo o pulis sa hinanaling aksyon sa paghinanglan sa komunidad. Mapalambo ang kahimtang sa dapit o papaduol nga to sa katawahan ang mga serbisyo gikan sa gobyerno. Dugan pa sa pag-send off, ipadayag sab ni Governor Raul Mabanglo nga ubos sa iyang liderato suportado sa provincial nga pagamhanan ang tanan mga inisiyatiba sa kapulisan o kasundaluhan aron mamintinar ang insurgency free nga probinsya sa Davao de Oro o gipasalig nga magpadayon ang paghatod og serbisyong sosyal, infrastruktura, pagpaligon sa seguridad o kalambuan ubos sa uplan pagbabago.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Duwang pang detalye sa balitang lokal, tulog ka mga suspitsado sa ilegal nga droga na sakpan sa bypass operation sa Asunción, Davao del Norte. Alang sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
4: Nasakpan sa kapulisan ang tulo ka mga persona nga gituhoang nalambigit sa illegal nga droga atol sa malampuson nga bypass operation nga gipahigayon sa Asunción Municipal Police Station, partikular sa may barangay Cambanugoy, Asunción, Davao del Norte, ngadtong nakalabay nga kadlawon. Base sa report, alas 12:15 sa kadlawon sa dihang gilusad sa Station Drug Enforcement Team o SDET ang operasyon nga misangpot sa pagkasikop nila ni alias Maylin, 36 anyos walay trabaho, alias Val, 36 anyos driver, ug alias Alan, 53 anyos driver parehong residente sa nisgutan nga barangay. Narecover gikan sa mga suspek ang gibadabanang 1 ka gramo sa gituhoang sibo nga adunay kantidad nga 6,800 ka pesos. Nakumpiska usab ang marked by bus money nga gigamit sa maong nga operasyon. Lakip nga nakuha ang uban pa mga drug paraphernalia. Lakip na sab niini ang 1 ka improvised tutor nga adunay residyo sa gituhoan nga sibo. Ang operasyon gipanguluhan sa mga membro sa SDET ubos pagdumala ni Police Major Colin Israma, Chief of Police Asuncion Municipal Police Station, ug sa direktiba usab ni Police Colonel Glenn G. Cristines, Provincial Director sa Davao del Norte Police Provincial Office. Sa pagkakaroon ananas kustodiya sa Asuncion Municipal Police Station ang mga dinakpan alang sa hustong dokumentasyon ug pagpasaka og kasong paglapas sa Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpadayon usab ang Asuncion Municipal Police Station sa pagpaligon sa mga operasyon aron masiguro ang kalinaw, kahapsay ug kaluwasan sa mga resident. Katropa para instant energy, mag-premium D3 ang maski pakusog ug maski pepektibo. Premium D3 ang soft gel capsule nga muhatag og instant nga energy alang sa nikusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Omaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
1: Express, balita sa bundang. Express, balita sa bundang.
0: Alas 6:11 na itong oras, mga katropa, parain pang pag-ila sa kapulisan sa Dakbayan Stagom sa posible mga sospek sa pagpamusil nga naitabo sa may buhaya ruhod. Magugpo isa ning siyudad sa Tagom ni adtong Mayo 20 sa hapon. Sa follow-up interview sa XFM Tagom News Team ka sa Milabay nga adlaw, kang Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, ang officer in charge sa Tagom City Police Station, ana na matod pa sa luwas nga kahimtang ang usa sa biktima nga si alias Runel, apan dili pa niini madetermina ang hulagbay sa mga lalaki nga nakuha sa CCTV nga nagaadto sa istasyon sa kapulisan. Mahinom naman nga human na mapriso ang tulo ka mga lalaki tungod sa kasong pabangawat o electrical wires sa street lights sa kanukutan na National Highway ning Dakbayan itong Mayo 16. Ato na matupay wala mailing mga individual nga nagabisita sa police station o nagapangutana kabahin sa mga dinakpan o human kini makapiansa o nakagawas. Di posil kini sa wala mailing mga mamumuno nga may resulta sa pagkamatay ni alias Rooney o alias Analin nga gituuhang napagan o pagkaangol ni alias Runel. Matod pa ni Colonel Bahan nga dako ang posibilidad nga gibalusan ang mga biktima sa ilang nahimong biktima sa ilang mga pagpangawat. Human makumpirma sa kapulisan nga ang tulo ka mga lalaki na duhig na sa insidente sa kawat sa laing-laing dapit.

0: sa balitang regional, katropa, driver, miangal sa dili pag patas kapag pang ticket. Traffic enforcer gihimakak ang aligasyon. Atong sayron katropa ang kompleto detalye. Katropa ang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
2: Miangal ang driver sa usa ka pampasahero ang multi-cab tungod sa dili patas nga pagpang-ticket sa usa ka traffic enforcer pasado alas 5:30 sa hapon, Mayo 1, 2026, sa May 40th Street, Barangay 4, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Ganina, saksi ang mga tao diri. Saksi ang mga tao diri nga ganina, dugay kayo to naguna sa kuwa wala imong gipapanti. Unya karon, abot nako diri. Pabor-pabor mangka.
4: Kao nagsinilas ka, nag-short
3: sinilas
4: uniform.
3: Iga pabor-pabor ayo, abugatanan, patas.
2: Sa pakighinabi sa XFM News Team sa Traffic Enforcer nga si Mr. Jonel Hakotin, Roving Officer sa City Traffic Management Center kon TMC Malaybalay. Gihimakak niini ang allegation sa driver sa multicab nga nikuha kaniya og video dihang iya kining giisyuhan og ticket tungod sa mga kalapasan sa balaod trapiko. Gibutiag ni Hakotin nga nakabiya na ang nagunang multicab hinungdan nga iya kining gipaabante apan wala kini nagbali-bali rason nga iyang ginuulan apan na-trigger na hinoon ang official tungod sa dili maayong pamatasan sa maong driver.
5: Pwede magdugay. Kini siya, ang nakita na ko siya, sita na ko siya, nga ipabante na ko, iyara kong gitanaw, wala ko niya gibali-bali. Motong gitabukan na ko siya, giduol na ko siya, gipangutana na ko siya, nga nung dili mangkamabante. Tanawa ang uban mo, tikabo na nas pedestrian lane, ug nasa, kwan, Mercury. Nagyaw-yaw na rin siya. Ah, grabe, dagan na kayo siya gyaw-yaw. Di ako nga kwan, wala kay plano ako sa tikitan. Sayang kwan, na-trigger ko siya yung gipangyaw sa kuha.
2: Sumala ni Hakotin, nga tulog katikit ang iyang gi-issue sa driver tungod sa wala pagsuot og uniform, pagsulob og tsinelas o kalapasan sa 15 seconds rule sa yellow box.
5: Pagtanaw pa din ako siya, wala siya ka-uniform. Naglilin ako, nag-shirt pagid siya, nag-sinilas, matanawa o. Nagwaka na ka-uniform, nag-sinilas pagid ka. Nakalapas pagani ka sa 15 seconds rule na to sa yellow box.

0: Ya karon ikaw pa ino nang isugayo. Mo to iya ring gibijuan. Di ako gid jan gitikitan kay ma kon pugos sa iya. Naman siya violation.
1: Kalabot nini. Imbestigahan usab sa TMC Malaybalay ang nasangpit nga insidente. Mga katropa, kapibanga healthy imong gipangita. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca. XFM News.
2: XFM Report.
3: Salamat ka tropang Rustom Villafranca sa detalye sa report.
2: Express, palita sa buntag. Express, palita sa buntag.
3: Palarong Pambansa 2026, walay natalang dagkong krimen sigon pa sa Agusan del Sur Police Provincial Office. Atong sayron ang kumpleto detalye ka tropang Ray Alinton.
2: XFM Report.
4: Mapasigarbuhong gipahibalo sa Agusan del Sur Police Provincial Office nga naka-record og zero major crime o walay bisan unsa nga seryosong krimen nga natala atol sa pagpahigayon sa palarong pambansa 2026 sa probinsya sa Agusan na del Sur. Sumala ni Provincial Director Police Colonel Yaya Bustamante Yusop ang zero crime record naglakip sa walay nahitabong kawat sa motor kona motor napping o uban pang mga krimen nga binuhatan sa tao nga posibleng makadaot sa kalinaw o sa dula. Gisgutan sa opisyal nga ang mga nag-unang rason sa maong malinawon nga dagan sa aktibidad sama sa ligon nga koordinasyon o kooperasyon sa publiko o ang kaandam o kakugi sa tanang security personnel nga nagbantay adlaw gabi sa mga venues o billeting quarters. Gipasalig sa ADS-PPO nga kini nga kalampusan nagpakita lamang nga andam o luwas ang probinsya sa Agusan del Sur sa pagdawat sa uban pang dinagko nga kalihukan sa nasod sa umaabot nga katuigan.
5: What you can see and observe sa ating social media today, we can say that we are proud Agsurno, di po ba? Dahil napakaganda ng naging feedback, napaka-successful ng ating katatapos lang na palarong pambansa, and I'd like to inform everyone that we have no recorded any major incident, no? Security incidents in relation to palarong pambansa. Wala po tayong naitala ng mga insidenteng ganon. Dahil po yan sa ating naging preparasyon months before the palarong pambansa, we have prepared for that. And the result, nakita naman po natin, the event, the palarong pambansa was a very successful event for the province of Agusan del Sur and for the Philippines as a whole.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Provincial Director Police Colonel Yaya Bustamante Yusop, katropa, naluya na ba ang inyong panag-uba ni Mr. o ni Mrs.? Gamiti ka na sa Turbulatory Supplement for Men. Alang sa Rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: XFM Report.
3: Nagkasalamat katropang Ray Alinton, nanukagikan sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
3: Oras katropa lasay sa 21 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Gahatog na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa tuluki ang grabe kataas imong blood sugar level. Inumi ka na adlaw-adlaw Santon Plus Gold Herbal Capsule. O karon katropa itong siren ang balitang nasyonal na nukagikan sa XFM Mega Manila.
2: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
6: Express Balita.
7: Sa detalye ng mga balita, mga katropa, inaresto kahapon ng mga otoridad sa pamumuno ni DILG Secretary John Vic Remulla at ng CIDG si Senador Jinggoy Estrada sa loob mismo ng Senado base sa isang warrant of arrest. Hinarang muna ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pag-aresto dahil gusto niyang ilabas muna sa gusali ang senador bilang pagrespeto sa tradisyon at kapangyarihan ng Senado. Tinanggihan naman ni Remulla ang pakiusap na ito at sinabing nawala ng ganoong pribilehyo ng mga senador matapos tumakas noon si Senador Ronald Bato de la Rosa sa loob mismo ng Senate facility. Ipinaalala ng kalihim na wala nang pwedeng magtago sa loob ng Senado dahil susundin pa rin ng pulisya ang batas at ang utos ng korte kahit may ibinibigay silang kaunting konsiderasyon. Matapos basahan ng kanyang Miranda rights, dinala agad si Estrada sa presindo para sa processing habang ang iba naman niyang kasamaan sa kaso ay kusang sumuko sa Sandigan Bayan.
6: Express Balita! Express Balita!
7: Ikinulong sa Quezon City Jail sa Payatas si Senador Jinggoy Estrada kagabi matapos itong ipag-utos ng Sandigan Bayan 5th Division dahil sa kasong plunder na walang kaukulang piyansa. Kusa namang sumamang senador sa mga otoridad mula sa Senado kahapon ng hapon upang dumaan sa booking process sa Camp Crame bago tuluyang dinala sa korte at sa pasilidad ng kulungan. Kinarap din ni Estradang Media kasama si DILG Secretary John Vic Remulla kung saan iginit niyang wala siyang kinalaman sa anomalya sa mga flood control project ng DPWH na nagkakahalaga umano ng 573 million pesos na kickback. Ibinunyag din ni Estrada na marami umanong nag-alok na ibasura o ibabasura ang kanyang mga kaso kung tatalikuran niya ang majority block sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ngunit hindi niya ito tinanggap at nanindigan na mananatili siya sa panig ng kanyang mga kasamahan sa Senado upang ipagtanggol ang kalayaan ng institusyon laban sa mga external political pressure. Bilang patunay ng kanyang malinis na intensyon, personal din niyang ipinag-utos sa Senate Secretary na itigil muna ang pagpapasahod sa kanya habang hindi pa natatapos ang paglilitis sa kanyang kaso. Ito na ang ikatlong pagkakataon na naharap sa kasong plunder si Estrada sa nakalipas na 25 taon.
6: Express Balita. Express Balita.
7: Samantala, isinugod naman sa ospital si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan matapos makaranas ng matinding hypertension nang maihain laban sa kanya ang isang warrant of arrest para sa kasong plunder. Kusa namang sumuko si Bunoan sa tanggapan ng CIDG sa Camp Crami, ngunit kinailangang ilipat agad sa PNP General Hospital nang umabot sa 192 over 100 ang kanyang blood pressure. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, mananatili sa ospital ang dating kalihim sa ilalim ng mahigpit na bantay at dadalhin lamang sa Sandigan Bayan kapag idineklara na siyang maayos ng mga doktor. Nagmula ang kaso sa mga umano'y anomalya sa mga flood control project kung saan kasama ring akusado si Senador Jinggoy Estrada na nakakulong sa Payatas matapos mapatunayan na sa mabuting kalusugan.
6: Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita sa International. Balita sa International.
3: Alas 6:25 na itong oras, katropa karon sa detalye na sa balitang international. Gibantayan karon sa mga otoridad sa panglawas sa Brazil ang duha ka mga pasyente nga posibleng adunay Ebola infeksyon sa mga syudad sa Sao Paulo o Rio de Janeiro. Samtang napadayon pa ang kabalaka sa posibleng pagkaylap sa virus gikan sa Central Africa ngadto sa ubang mga nasod. Kasayran nga usa ka 37 anyos nga lalaki gikan sa Democratic Republic of the Congo ang nakasinati og hilanata og gi-isolate kini isip ang suspected Ebola case. Apan sa unang eksaminasyon, negatibo siya sa Ebola virus. Bisan pa niini, padayon maghihapon siyang ginamonitor sa mga espesyal o sa ka-espesyal nga pasilidad alang sa mga makatakod nga sakit. Isip dugang pag-amping. Samtang sa Rio de Janeiro, usa-usab kalalaki gikan sa Uganda nga gipadalom sa mga safety protocol human makasinati og mga sintomas sa manalawang sa ubo, pangurog og kalibang. Matagpa sa mga opisyal, positibo siya sa malaria. Apa nagpadayon paghihapon ang investigasyon aron hingpit nga masiguro nga wala siya'y Ebola virus. Og aron mawagtang ang tanang pagduda sa maong sakit sa mga nahisgutang syudad. Sa maong mga lakang, nalambigit sa pagpadayon ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo, din kapin 1,000 ka mga suspected case ang dulan og dulan na 250 ka mga namatay nang ang natala o sukad gideklara ang outbreak ni adtong Mayo 15 sumala pa sa Africa Centers for Disease Control and Prevention.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Oras katropa, alas 6:27 na sa Buntag.
2: Balitang Sports. Balita sa Sports. Balitang Sports. Balita sa Sports.
3: Detalye karon sa Balitang Sports, katropa, hatod ka nato kini sa Turbo. Ang Turbo, dili lamang kini siya pangkama, kundi pang sports pa. Aron nga makasuga kon bisag magluhod. Mag-Turbo Meal Enhancer Matag Dulog. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Balitang Sports. Balita sa Sports.
3: Andam na ang intablado alang sa pinakainit nga serye sa tuig. Samtang mag-atbang ang New York Knicks o San Antonio Spurs sa 2026 NBA Finals nga magsugod karong Hunyo 3 sa San Antonio. Human sa makasasayang pagbalik sa finals sa New York sulod sa 20 City katuig, ipagaluhan ni Jalen Bronson ang Knicks nga misulod sa kampiyonato uban sa kusog nga winning streak. Sa pikas main andam usab ang Spurs nga gipangaluhan sa batang superstars kasi Victor Wembanyama nga baguhay lang nga mipukan sa defending champion niya Oklahoma City Thunder sa Game 7 sa Western Conference Finals. Dua kadua. Ang unang pagkadulaan sa home court San Antonio sa Hunyo 3 o Hunyo 5. Samtang mabalhin sa ang series sa New York alang sa Game 3 o Game 4. Kon makinahanglan o dugang 2. Mabarayon ang series hangtod sa posible nga Game 7 sa Hunyo 19. Matod pa sa mga ex-report, kiniusap nga rematch sa finals kini atong 1999 din magatbang usab ang Knicks og Spurs. Karon lahi na ang mga star apan pareho gihapon ang tumong ang pag-angkon sa o pag-angkon sa Larry O'Brien Trophy.
2: Balitang sports, balita sa sports.
3: Oras katropa alas 6:29 na sa buntag.
2: Showbiz. Showbiz balita.
3: Detalye karon sa balitang showbiz sa tugnato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap mga katropa usa ka sabon nga herbal gigama sa Yes to Health. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Kapin usa ka libo nga fans ni Marilyn Monroe nagtigom alang sa iyang ika-100 nga adlaw nga natawhan. Atong sayron katropa ang detalye. Katropang Inday Erica.
2: Showbiz news. Showbiz balita.
8: Yes, good morning mga mari. Usa ka mabugnaw nga buntag mga marite. Ay mga mari, mainit-init nga balita gatigom ang kapin 1,000 nga mga fans sa bantugang aktres nga si Marilyn Monroe aron sa pagsaulog sa iyang ika-100 nga adlaw nga natawhan. Giyasundog nila ang iladong porma o panagway ni Monroe pinaagi sa pagsulob o puti nga bestida o mga wig nga susama sa iyahang estilo. Himo maong panagtigom sa sentro sa Palm Springs sa California. Ang maong kalihukan mga marin ay himo usab nga usa ka talaan sa Guinness World Record isip pinakadakuang panagtapok sa mga tao sa pagsulob o nagpaanyag sama na lamang kang Marilyn Monroe. Nalaban nila ang miaging record nga dunay 254 ka mga partisipante na gihimo sa Australia ni atong tuig 2020. Ay nako mga maring, oy pilihan lang sana si Marilyn Monroe kay. Hala kanakan ba na mga Marilyn? Oy. Ay na mga maring, mo to ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erica Diliga pa dela Mestiza. Apan ayo ko piansa basig mong pohon maako na ka babae.
2: Showbiz news. Showbiz balita.
3: Kaya salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Ay grabe naman yan. Ay nako, daghana ato mga Marilyn, oy sobra ka pinpod. Bueno, katropa, itong oras, alas 6:31 na sa buntag.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
3: Kaya salamat sa mga nagtanaw sa YouTube o sa Facebook Live. Og mo, kato, katropa, naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hunyo 2, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dakuntabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa mga panglawas. Sa ngalan sa ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager katropang

0: XFM.
1: Exciting.
0: XFM.
1: XFM.
2: Bush abo, magpakiloko sa hubay be.
3: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, og customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Punta kentara niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya dagan kayo salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya uban pa nimo nga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions.

0: in Tagum City.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Santo Blasco. Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santo Blasco. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Blasco.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blasco 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santo Blasco adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santo Blasco nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blasco kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blasco aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Blasco kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
6: Santo Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Santo Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni tagapanabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santo Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
9: Ambo to rene mo, gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito, unsa padol nga na ng imong pagpakabuang yan na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
9: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
10: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud. Dagan akong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton, o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
13: Pag inom mo premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
15: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Uyab pagani, mura na giyok, asawa o ginastahan. Daga kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
18: XFM.
17: Ka-exciting, oy!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban si Katropang Arnel Cortez. Pulsaan!
1: Pulsaan! Pulsaan! Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Baig buntag ka rin yung tanan, mga katropa. Welcome, welcome, welcome! Welcome, mga higala, sa Dumbag, Panagubanuban, sa Tulumanong, Bullseye! Bullseye! Adlaw karoon, mga igsuon. Nga, Martes, Pizza 2 na may galas bulan sa Hunyo 2026.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa ngan, may galas kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines, sa XFM Tagom. Ako giyapon ninyo magkauban, ako si katropang Arnel Cortez.
0: Bullseye! Kauban si katropang Arnel Cortez.
1: Magkuyog tamay galahantod alas 10 at dagdas buntag. Alas magtunol ka rin yung mga katropa sa labas ng mga katikaran, mga balita, isyong iskutanan. Nini ikaw ka kuig siya na doon ay dakong kalambigitan. Apan sa di pa magaigalas mo aginod siya na hantog tita sa pagtunol sa itong mainiton nga pagpanimbaya sa itong mga pinalangga o suking tigpaminawan. Labi na ganyan sa itong mga katropa din himaigalas dakbayan sa tagom. Kaninyo nga tanan katropa, good morning. Mayong good morning, kaninyo tanan sa itong mga kaigsunan. Sa mga 23 ka mga barangay na naglangkob may gala ning atong syudad, good morning!
2: Bullseye!
1: Ayong pagpanik kay Sikay, kaninyong danan, may gala ning dagda karon sa iyong bundag. O naghinaot ang mga katropa, nga namo kapiskais manlawas. O panghuna-huna, o ang grasyag panalangin sa tulabaw nga magagagahom. May mudan ag mudagaya ka na itong danan. Ning laing adlaw na sad, laing panid na sad sa itong pagpakabuhi. Ibabaw ning madanlog tang kalibutan.
2: Bullseye!
1: Sa ito mga kaigsunan, din may galas na lawigan sa Davao del Norte. Ayong pagpanikay Sikay sa ito mga katropa niya sa Island Garden City of Samal. Ito mga katropa niya may galas Panabo. Ito mga katropa niya sa may Santo Tomas, sa may Carmen. Ito mga galas may San Isidro o Sawata. Ito may galas may Kapalong, Asuncion, Talaingod, New Corilla. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
2: Good morning.
1: Mayong pagpanigay Sikay. O ginaot ka na kakapi na mo mga katropa. O nindot kayo mo kapi karon ang Santon Gold Coffee Mix. O yan itong gamiton mga higala. Kaya doon sa Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi na ka, nakapanambal bagyog ka, nakapaputi na ka, nakapahamis kapag yun. Kaya doon na ni mga higala ay collagen o glutathione ang Santon Gold Coffee Mix. Mayong buntag sa ito mga katropa. Hindi magaigalaw sa lalawigan sa Davao de Oro. Mayong good morning sa mga katropa. Kaya sa may Laak area, Mawab, Nabunturan, Montibista, Mungkayo. Hindi magaigalaw sa may Nyubataan, Compostela o Maragusan. Mga katropa na doon sa Mako, Mabini o Pantukan, maayong morning. Kaya rin yung danan mga kaigsunan. Ang ato mga katropa usab sa mga silingan na itong lalawigan. Hindi magaigalaw sa Davao Oriental. Mayong good morning diha. No, sa mga taga Davao Oriental, tungkol niya may gala sa may Banay-Banay, Lupon, alaos na dito mga gala sa may San Isidro, sa Gobjen area, ala, may buntag niya mga kaigsunan. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Inaantang nga naamos ka, peace, guys, manlawas, kung una-una, hindi mga igalang adlaw, karong Martes.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 7.56 na, mga kaigsunan, ang tagna sa buntag. Ato mga katropa usab diri sa area sa Bukidnon. Good morning.
2: Good morning.
1: Mga katropa nato diri sa Davao City.
2: Good morning.
1: Namina via YouTube mayong buntag diha. Labi na nilang Richard Ibanez o ang mga kabataan diyang naminaw na sumay Rojas Boulevard. Lantaw na karon sila ga YouTube. Ang uban may gala minaw na lang kay i-connect man nila may gala sa speaker. No, nga ito ang mga higalang program. Salamat kayo ninyong tanan. Good morning and thank you.
2: Good morning, thank you.
1: Ayong nga pagbalik kay Sam sa ito mga katropa. Liyo kong share sa ito ang mga higalang Facebook Live. Ha? Duhanin nga ito ang FB Live karon. Hining ari ang mga higala sa XFM 107.1 Tagom o sa katropang Arnel Cortez. O okay, imanusap sa atong YouTube channel, mga kaigsunan. Good morning, kaninyo tanan.
2: Good morning.
1: Ato ninyong usah-usahon na o panimbaya. I-check attendance ni. Para way mangluod, mga kaigsunan, no? Para sa muingon nga, na may pabor-pabor ni si Katropang Arnel.

0: Diara. Alas 6:58 na, agatak na asbuntag. Good morning kang Crash Renmir. Crash Renmir, good morning.
1: Good morning.
0: Si kisama niya, Jun Jampon. Oh, morning attorney. Ah. Ma-pressure basta tanang mo, Jun. Si Langga Vlogger. Good morning, Sir Idol. Shout out from Dipolog City.
1: Good morning.
0: Bro Milan Olog na imbaga bigat katropa ng Arnel Martes Ambing da kanunay katropa.
1: Good morning.
0: Fernando Roa. Good morning, katropa ng Arnel. I am watching your program with Cynthia, my wife, here in Langley, British Columbia, Canada.
1: Thank you.
0: Thank you, Sir Fernando Roa, for watching the program. And I hope you enjoy the show, sir.
1: Thank you.
0: Si Bethlehem Oring. Good morning, katropang Arnel. Karon bago ka paminaw og balik, nag-brigada mi gahapon. There is dashing New Corilla, katropang Arnel. No problem. At isinlo ng mga eskwelahan sa ato mga kabataan.
1: Thank you.
0: Hala, salamat. Ato ning timbayon mga nakaunag comment yari sa atong FB Live, si Marino Dunio.
1: Good morning.
0: Maing buntag. Well, Floor Masaudling, good morning. Katropa ka live gyapon ka sa Facebook. Yes.
1: Good morning.
0: Live gyapon ta sa Facebook, YouTube gyapon mga katropa, no?
1: Good morning.
0: Jesse Lozarito, good morning Idol. Timbaya nako si Mama Undoy og Angie og si Andy J Live nako from Proxete, Kabakungan, Nabunduran, Davao de Oro.
1: Good morning.
0: Richard Arganda, good morning Katropa Arnel. Mahitabo na ang mahitabo sa Nepal ni nga gipamuspusan ang mga korap nga mga politiko. Wala jud tay malauman sa administrasyon. Karon puro lang pagpangawat ang nahibaw-an.
1: Good morning.
0: Marina Dunio, good morning sir from Cebu.
1: Good morning.
0: Kevin Saipan, good morning.
1: Good morning.
0: Giovanni Lopez, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Juscoro Brizo. Mabuti na lang andyan kayo nakaantabay sa mga pangyayari sa Pilipinas. Puro na lang diskarte sila para hindi sumingaw ang kanilang ginawa sa ating mahal na Pilipinas.
1: Good morning.
0: Emeline Una, good morning.
1: Good morning.
0: Daryl Tanggale, mayong buntag, wala na di ay katropa diri sa Mati. Na ay katropa nato sa Mati. No? XFM 99.1 mo na Facebook. No? Daryl. Pero of course dati kauban nito nga nagbulsay katropa. Jocelyn Tipon, happy day na pod from Gintuylan, Liloan, Southern Leyte.
1: Good morning.
0: Morning boss, mura lagi dili igsuon si JB Ejercito. Happy man siyang nakpa na igsuon. Away man na sila god, wa man na sila mga igala. Yun pa magkauli ay. No, si Ejercito, JB Ejercito, o si kini mga igalang Jingo Estrada. No, pag yun na sila mga igala magkauli, murabaga, for the sake of civility, wala lang sila away mga igala diya sa hindi mo makita social media, pero sa ilahang personal relationship, wala na kahibaw, ana. Pero kung nalipay si Jingoy o si JB, sa pagkadakop mga igala siyang igsuon, hanggaw siyang klase nga pagkaigsuon. Okay, maski unsaon pa, dapat mga baton yung pagkakasubo, no, sa nahitabo sa imong igsuon.
1: Bullseye!
0: Karon ang nindot na to, gusto na itong mahibawan, kinsa nang ga-offer, no, kang Jingoy nga mubalhin dito sa minority unya i-atras ang iyang kaso. Uli nindot karong uting kayon mga higala kay mga suko man dayag mabasla ning minority, no, dayon sila gamit sige ingon mga higala nga ang Senado ko, no, ang trabaho para sa tao nag-walk out malagi mo tong niagi. Unya na kuan sila ba kanabang na nabaslan sila mga higala. Matun palagis in English may igsoon, a taste of their own a dose of their own medicine, no, nagkatilaw sila silang kaugalingon may galang tambal. Kay dili man to walk out, boycott tong ilahang gibuhat may galas majority. No, suko sila pa mga supporter, suko. Kay bisan kuno grade 1 kahibaw kung saan pag-prioritize. Oh, walk out man lagi mo tong inyo. Karon nga na ikabuikot, may ganin na kay buikot ra. Wa na mo walk out. Hmm. Buikot na, di na walk out mga katropa. Yung masuko, malagig mauna yung stari, magigala. Sama ng kalakiha, oy. Alas 7:30 na, may gala, Dagnas Buntag. Muna ginaingon, may gala nga, pinanggap ang lilugdangan ni ini. Huwag ang lintungan na ini mga kaigsuunan. Ang atong Senado karon di na makahimos trabaho, may gala para sa tao. Ang ilaha karon mga katropa, ang ila na lang away ang ilang gipasulabi. Ibisod ang mo trabaho para sa kaayuhan sa tanang mga igalang katawhan. Karon awag yun. Daghang mga balaod nun di may gala na kaungong. Kaya pa atong panahon may gala nga nagpabilin bagyapong lisod. Kaya nagpabiling mahala mga palaliton. Unya ablinas klase may gala sunod simana. Wag yun intawan ta may gala ni sige naman pong ikos BBM nga dagay mga naku na yung mabit-bit nga mga investment. Nagikan bitan to siya Japan may gala magbit-bit man kunog daghang lapad. Oh? Magbit-bit man kunog maghigalag daghang well, investment, pero hinaot unta ka kanang investment, ma-feel po siguro na sa tao. Di ba ta manaway, anak, no? Ikalipay man ato ng mga igala kay nag-vlog-vlog, ba ito si Auntie Claire nga, sa tingin niya, makasaysayan at product of fruitful, no? Mabungahon ko, no? Hinaot niya kanang abunga, makapahimulos ang tao ba? Oh, supporter man o dili na ng BBM? Kay, nga ni, maginang demokrasya, mga higala. Natural mag yun na. Oh, nga na ay muoyo na sa hindi muoyo ni mo. So ayaw ikasuko na ni muoyo. Ini karon mga higala sa Senado. Ato ni mga higala hatagag pagtagad kay kabaluka kay sa ipit diri nga kalakiha. Ipit ang katawhan diri. O magbangga ang ato mga lideres. Ang kanunay mga higala mahimo collateral damage. Kita mga higala ng mga yanong lungsuranon. Bullseye! Yeah, pareho man sila mga higala, doon ay katarungan. Mino ka mga higala speakers, at tama saan kay, mugamit sa balaod. Ano ka mga higala speakers, at tama saan kay, naasa sila balaod, mga higala, ginasunod. Kinsa man yun ang akon? Wala na ko na mga higala sa BBM o kini mga higala sa admin karon, unya, din mga higala sa mga DDS aligned, kuan? Naasa yung mga katarungan. Gidadaan na bito sila mga higala, lima ba ito kamalita gidaga hapon? Nga mga kini mga higala ebidensya? O, kanon. Kay paabot man gahapon may galang last nga adlaw. Los pagtubag may gala sa vice presidente sa ini mga galang impeachment. Ha? Amo aginod na. Oh, ato na mga galang hataga pagtagad. Igos din Sir Dave nga Sir Arnel, aksyon ng kabalakas BBM kung ma-presidente Sara. Ay balaka ganin siya kay matud ba niya na mga palisiya kuno may gala niya ganit na mapadayon. Unsa kaabot nga mga palisiya? Oh. Kay gipasabot man ni Auntie Claire, ang problema lang may gala kung si Auntie Claire mo istorya, imbis nga mapasabot, imbis nga ma-explicar nga tos tao, ma-lain man may gala, mamugna, kay malagot naman ang tao, no? Kaya pakapinan pa man yun may gala, tiradas politika. Mag-apil-apil pa man na may gala nga, supposed to be spokesperson man unta na, tigpasa yun, no? Kung usa tong nalibgan may gala ng mga palisiya, aron nga masabtan sa mga yanong Pilipino, ikaw ang tighubad. Nahog naman noong kadihag barker. Nahog naman noong kadihag kining iro or attack dog. No? E ba, wa pa mga higala katingog. Purma pa lang ni Auntie Claire, may higala mo. Dumog nagtrapo? Buang. Ambot sa langaw. Timbaya pa ganito. Inyo nagyugugi pa komentaryo ba? Nanimbaya pa ko diri. Abel man langit, may buntag di mo diya. Sa mga nagtanaw sa YouTube ron, 426, kumusta mo? Ellen Tiongson, good morning!
1: Good morning!
0: Jocelyn Tibon, maka-stress ang mga panghitabo sa atong nasod. Karon Kuya Arnel, ikaw na lang ang akong pangtanggal sa stress. Bungot sa ito yung murag, ako'y salo, tanong stress, ani. Okay, salamat, at least mapuslan atong program. Pangunsa man, pangtanggal sa stress. Victoriano Curambao Jr., maing buntag. Maing buntag, sir. Shout out sa akong kaigagawan de Astagom, Ligaspi family. Wilma Flores. Good morning, Gedrobang Arnel. Watching always daily program, Bullseye, More Power.
1: Good morning.
0: Ruel Layong, good morning. Saan ba yung Andre? Good morning, Gedrobang Arnel. Shout out sa akong siling Andres Purok Kugon. Visayan Village. Naglanog-lanog ang imong tingog. Salamat kayo. og mayong buntag ninyong tanan ni Ashkugon. Kustamang naglanog atong tingong kala. Good morning!
1: Good morning!
0: Si Flores Fina Cabalfin from Davao City, naglantaw.
1: Good morning!
0: Si Norville Gumulon, ayaw nga buntag.
1: Good morning!
0: Ruel Garcia, kanang mga re-electionist kasakop ni Soto, dili nato na butaran karong 2028. Timanin ninyo na, ha? Kay daghan na ba mga higala ninyo ikaw? Makalimot! Oh, nalitan aning mga... Adita mo, kamo na i-desisyon na ako, di yung kumayong butari, ayaw butari. Ka mga mature na ni mga Pilipino niya itong hulhugan. Ano nito na mga taga-bukid nun karon mga higala? Naminaw kay naka-hook up punta karon mga higala dari sa 101.7 XFM bukid nun. O nga, anak yun, nasuko yun mo nga subiri. O, may mahimo, subiri, anak. Yes, ang pagkabayin, diba sa mga yung higala pasaylo. Kung ang mga tao may ingon, yes, na kay nabuhat diri, dawato na muna. Pero sa kaninga panahon, di, naminimo. Awa, mahimo eh. Wasa mga higalay, komentarista ang makalubag sa unahuna, staw. Ibuhagi ng desisyon, mga higala.
1: Bullseye!
0: Kuryanong Hilason, maying buntag. Good morning, boss. Grabe kagarapal na dyan ng gobyerno ni BBM. Wala na'y daghang proyekto na buhat. Naapay spokesperson, utros ang palingkira. Wala gani. Ibis kay agad ng trabaho, nung tanya may gala, panalitan. Gikan mamog Japan. Unsa may nabit-bit ninyo sa Japan, nga mapuslan mga higala siya ng Pilipino mo ni usa-usa ha. Di kay magsigi ka diag panghimat, panghilabot, anang, sigig panungog, anang politika. Kuan pag video may gala, kunuhay o picture nga, nasa greetings, kunuhay kang BP Sara sa yung birthday. Palagot sa kontra kayo ni si Claire?
1: Bullseye!
0: Imbes ka kanto, may gala, usa may nahitabo sa Japan. Balita eh, kunumin ninyong tarong. Usa may nahitabo sa Japan. Ay na nga. Pag-abot niya, pag-abot, mga higala. Away rin sa politika mo, igisgutan. Napay presidente, mga higala nga. Tama yun ang iha, may galang PBBM. No? Usa may meaning anang PBBM? Pabuang-buang man. Pag-abot niya, pag-abot, may higala. Ang dala nga mga istorya kay Piki tong shootout sa Senado. Kamoy, ka-istorya ang nag-istorya maghamong alan. Binuang man ang istorya niya. Ano naman ang usap ay gibuhat ng mail oragon niya. Anong driver's NBI. O Piki ba itong shooting incident ganito?
1: Bullseye!
0: Mas may na mo gawas na resulta sa investigasyon. Sige, alas 7:11 na may gala.
1: Bullseye!
0: Nagnimbaya pa ba nung tayo ko din eh? Maka komentaryo tag pinaahat. Maying buntag diha, Robert Kamiging. Good morning.
1: Good morning.
0: Robert Manaytay. Mayong buntag. Morning, Gadrobang Arnel. Nga naman nga si Jinggoy may kasuhan. Og Plunder. Nga naman si Risa wala man lagi kasuhi nila sa PhilHealth nga ilang gikawat. Si Glenn Onguria. Mayong buntag, sir. Si Yursi Katubig. Jeneline Andrade, maying buntag. Nag-practice na ko og barang para barango na ko si Auntie Claire with love from Orange County, California. Pwede ba ng barang? County di ay. Orange County, California. Okay, og tinuod pa na. Sugdi na ninyo. Mark Sapan. Good morning. Naminaw midri sa Hinatuan, Surigao.
1: Good morning.
0: Mayong buntag diha. Wilma Flores, ang mga senador sa minority nga imbestigahan ang blood control, hadlok sila kay masablay man sila. Unta manubag ni sila puno ang prisuhan. Aning mga hinampak. Rona Sino, mayong buntag from Yanangan, Luay, Bohol. Nga maupay pagkahuman, piyesta, Luya ba yan ang pagkahuman? Mga na pagkahuman, piyesta, may gala, okay lang, nakabilin kang ulo, may gala, di akay pwede masabaw-sabawan. No? Pero wag ni kakabilin ang kakapoy nang si mabilin niya. Wa pagisudan. Alang-alang kay gipamutos man sa mga bisita. Ruel Garcia maing buntag. Ilabi na mga kongresman kung muhatag og kwarta kupraso nato para makabalos ang kababayan sama na nahitabo kang Gwen Garcia. Kamo na bahala diha. Kevin Saipan, lami paslakan og ang baba ni Auntie Claire og alho. Masig ganahan sa...
2: Ayaw!
0: Milton the YK Dog. Si Claire Castro wanted na sa mental. Ramilo Castro Mayor, mayong morning dia. Og dirita sa Facebook. Ana ni Hinaro Solas, good morning.
1: Good morning.
0: Si Edward Lara from Panabo, maing buntag.
1: Good morning.
0: Sara Gailawan Casil, good morning po from watching from Cebu. Watching Cebu from Tagum City. Unsa man nga pagkaistorya ha, Sara? Watching Cebu from Tagum. Nara man ta diri sa Tagum. Oh, si Pobring Kajaming, maing buntag. Good morning, sir. Kana si Agaw Claire. Ay, Agaw demo na di ay Pobring Kajaming. Muraman o kanunay ginadugo. O ginaiyahang ka-roll mga higala aning kalibutan. Artemio, good morning from Concepcion, Mawab, Davao de Oro.
1: Good morning.
0: Randy Santisas, Denzel Dave. Good morning, diha. Tristan Gulay. Mary Ann Kusari Balaba, good morning.
1: Good morning.
0: Si Gagspeak Need, good morning.
1: Good morning.
0: Buboy Fernando Jusan Duping, Nita Valdirosa, Uncle Dars, Nancy Camilo, Bethlehem Oring, Fernando Roa, maing buntag.
1: Good morning.
0: Jan Visto Bagotsay, maing buntag. Eric Concepcion.
1: Good morning.
0: Si Boy Juan Sanchez Laguras, maing buntag. Das Bansalan.
1: Good morning.
0: Maricho Barbarona, good morning.
1: Good morning.
0: Si Siogin Uyanggurin, good morning. Og si Arnold Condino, maayong buntag diha, no?
1: Good morning.
0: Apay mga ga-comment gari. Ako siya ning tanawon. Bikay, uban mo, sorry kayo ha. Dahil mga comment uban din ako, mga higala mabasa. Gumikan kay mag-agad rapod ta. Kung unsa mga higala ipakita sa atoa ni Meta. Usahay di ay mga higala, makaingon ba ng atong kuwan nga istriktuhan sa aning katropang Arnold Liman sa Mugrit? No? Nya, dili ba yag yun mga higala, basta mabasa lang yun ako. Parehas ani ron, dress ay kong gishare na itulog ga-comment. Na, ano ko may bawo kinsan eh. O kinsa man mong mga binuhat sa Ginoo, salamat kayo. Oh, kinsa man kahani sila si, si Charles Luison. Ako ang di basta-basta nga classmate, no?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Raul Empirado from Malaybalay City. Maing buntag dyan sa Malaybalay, ha?
1: Good morning!
0: Mabati po ta sa radyo karon mga igalas, 101.7 XFM Bukidnon.
1: Bullseye!
0: Oh, maing buntag si Hinaro Solas, sumanani. Sa pamay ni mga kaigsuunan. So kung di na ko mabasa inyong mga messages, I mean kung inyong mga comment, pasaylo alang usa ko ha. Basta as much as possible, akong makita, akong basahon. Arturo Edquilla, good morning sir, kana si Auntie Claire ba? Allergic, ayaw ko sa iyang pangalan. Lami kayo sa isumsuman. Lain sa naimong plano ni ha, Arturo ha. Alas 7:16 na, may galandag nas buntag. Joseph Parr, good morning. Dito Alabat, may buntag. Jay Promising, mayong buntag. Og si Jemro Altobar.
1: Good morning.
0: Ruel Garcia. Og si Alfredo Hikali from Sydney, Australia.
1: Good morning.
0: Oo, mayong buntag. Good morning. Atorna. Ayaw lagi ng atorni lagi. Kani lagi ta atorni. Di na lang kumupadayo na nag-eskwila. Masuhong o niya. Ay, mugi nga na ba kayo na pressure na biyagyo ko anang inyong attorney, ha? May pila na kagabi, iwan ako'y tarong tulog. Alas 7:17 na! Agatag na, may galas buntag! Sa makausapan kita, nagpag-inout niya ang grasyang panalangin. Sa ito na ba ang magagagaw, may muda ng mudagaya, kanatong tanan. Ding like adlaw na sub, like panid na sub. Sa ito, magpagamoy mabawning, madanlog ta ang kalibutan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mayong pagpanigay, sikay, sa ito magkaigsunang bisaya, mayong morning. Mayong buntag niya. Tagsaton mga kasiman, wag kauturan, mga ilonggo, kagilongga, mayad, ayad nga, aga. Tagmadamo nga salamat sa inyo, way untad nga suporta sini aton nga pagpangalagat.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ato mga kaigsunan, di mga ilokano na imbag na bigat ka na kayo. Agyamanak mga kakabsat, mga katropa. Ato mga kaigsunan, mga muslim, assalamu alaikum, rahmatullahi taala wa barakatuh. Syukran! Ato mga kaigsunan, di mga mansaka, mandaya, kamayo. Madayaw! Na timprano madayaw na buntag kamayo buslumon. Salamat ay gayon sa pagpaningag mayo di kanatan na program.
1: Good morning!
0: Ang ato mga kaigsuna, mga Tagalog, magandang umaga po. Saan man kayong panig ng mundo. BBM man kayo o DDS kayo, good morning to you. Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Elizabeth Sevilla, good morning po. Ikaw ang gamot ko sa stress. Patay. Gab, delikado na ni atong kalaki, Gab, kay tambal na ta sa stress. Maraming salamat po, ma'am. Hindi mo man maintindihan kasi Bisaya man din yung ano ko, ma'am. Nagagamot ka ba nitong aming Bisaya man itong komentaryo namin? Elizabeth Sevilla, ma'am, good morning. Is delikado bang Gab nga? Good morning po, ikaw ang gamot ko sa stress. Ako po, from Valenzuela City.
1: Bullseye.
0: Ito yung gamot na hindi mo mabibili sa mga butika. Oh. Hindi mo talaga maano yan, hindi mo talaga mabili sa butika yan. Oh. I-save mo lang bugoy-bugoy ni SG promising. Bayo siya nga, stress tab na kakatropang Arnel. Bungot sa ito eh. Si Butsoy, may buntag, minaw mo na standag. May buntag ninyo na standag.
1: Good morning.
0: Oh, si Tagay, salamat ha. Ma'am Elizabeth Sevilla. Saim Lumotos. May buntag, sir, pag-greet ko akong pag-umangkon niya si Chriselle Joy, niya nag-birthday karon dres purok timog. Visayan Village, Tagum City.
1: Happy birthday.
0: Tama day, wako ka gabi eh. Nabagot ang mga higalay, mga importante pong kuan ba? Birthday day sa asawa ni Sir Joey ba to? Villarosa, no? Kining tag-iyas DMs Car Wash o DMs Car Rental Tagum. Wag yung kukalusot, sir, kay nagampag kay kong giatiman, namaong pa ko diri. Naglibog pa kusaon itong mga computer, namaong pa intang ko gabi isa. Oh. Si Remilita Roculas. Ang mga tulisan na kamaleta kay gitulis nila ang mag-uuma pinaagi sa FMR or Farm to Market Road. Ayun yung lain ang sabot, kaya masiglay ka na. Gitulis ang katawhan nga naa sa mga ospital kay gitulis nila ang pundo sa PhilHealth. Wala na itukod nga mga eskwilahan. Por bida. Romel Bontia, watching from Mangagoy, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Di ba yata namong rumbo atong kuan ba no? Sa hinatuan? Noon sa man ang inyong kuan da sa hinatuan, Uncle Dars? Nga, istrikta naman kayo ng inyong mga tao. Kuno, may gani, may ragadopin mo dayon dito, hindi may malingaw di ay. Lalima ka kuno anang, ato pa ka babayaron sa munisipyo unya. Patuyok-tuyokon pa ka unya. Inon ra ka mga igala sa ka na mga attendant diha nga, pwede na pong di na lang mo maligo. So, ayaw mong ingana, oy. Kay, nabuhi ang lugar. I mean, ninihimong piskay, ginadayo ang lugar, tungod anang turismo. Unya, ingana inyong batasan, sirad-in na lang ninyo ng inyong kuan diha, enchanted. Para inkanto na lang mga ligo diha. Muna-una, abaya. Yan ang mamisita diha. Dili ba yan at kahinatuan, halos mga higala, no? Kagamay rin mga ang kasagaran, di agika sa laing mga region. Gigas Davao region, gikan laliman ka, kalayo, anhaon niya, inyurang, ingnon nga, pwede sagdi na mo mamalik, uy! Langalang, sige naman kung nag-tiktok ng inyong mayor po di, ha? Samang po na, uy! Jeffrey Biolango, good morning, sir. Idol, watching Bram. Madala, Jose Dalman, Sambuanga del Norte. Lingaw, minimog, paminaw, kami ni Uji Ricafort. O, ang akong amigo nga si Elmer Caniete, wag yung ka-comment, amot na unsa na to si Elmer. Rolando Longgakit, morning sir, gikan sa Davao de Oro. Maing buntag, no? Good morning, watching from China. Uy, sa wakas, after 8 years, uuwi na po ako sa Pilipinas. Pero sobrang sad ng ating bansa ngayon. God save the Philippines. Lagi po ako nakikinig sa'yo. Ano pong, taga saan ka po? Philippines, 14 PH. Para pwede ka namin masugat ka namin. Palomiras Lisel, good morning Sir Arnel, watching from Talaingon.
1: Good morning.
0: Arturo Idquilia, good morning. John Jampon, opinion lang Sir. Di na ako nabasahon ng attorney lagi. Masuhong tana. Suko ang mga tao si Subiri, suko ang mga tao taga Mindanao, how come gatong congressman ni pirma nga taga Mindanao? Di ba siguro agay na awayon Subiri, no? Kay ayaman po na may gala. O niya, masada siya ni pirma. Kato siguro mga namirma toon may angay ninyong singlan. Sige, alas 7.23 na oy. Alas 7.23 na mga katropa, huwag dinito sa ito ang pag-ampos bullseye. Meron mga ikalang makaagino doon na kayo mag 7.30. Sugda na nato mga katropa, ang ato mga topiko. And ayun naman usap sa report sa ito mga kaubanan na on board may galas patrol. Alagwa pa'y patrol. Sa dini may galas XFM Tagom, si katropang Lar o katropang Bong Algabre o kuha sa tag-report, Gab, sa ito mga kaubanan, Dries Bukidnon. No, si ingato ang di basta-basta nga nag-inusara iatanan. Katropang Jonathan Lee Soriano. Ito na yung subayon, mga ikanag, pinaghanara ba sa mga panghitabuan ng Bukidnon? Taga Aklan po, sir. Akalayo-layo man ito. Aklan man ito si Philippines, no? Juby Ostos Armudia, good morning. From San Franz, Agusan del Sur. Arita, may galas ng pag-ampo sa bullseye. Para masugdan na nato mga katropa, kini mga iskultanan, nga nakaung-ung din eh. Labi na, may galas mga panghitabo. Kagahapong adlawa, sana itabo mga galas ato ang Senado.

0: Uban si Katropang Arnel Cortez.
1: Pusay. Inamdami ka nunay mga katropang ang dautan mo sanay. Gumikan kay mga matarong nanguyog pus lamang.
0: Katropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Sama ka usapay gala kumusta ang maing buntag ka ninyong tanan. Welcome may gala subag para gumanuman sa Bullseye Martes ng edisyon.
2: Bullseye.
1: O garo may gala sa mga naguna sa itong mga hisgutanan. Dini magay gala sa itong dulamanon.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Una magay gala dini sa hisgutanan niya lokal. Dini magay gala sa area sa Davao del Norte. Libog ni mga taog asa ko nung mamayad aning kurinti. Sige pasabot. Buhingon ang Davao Light mga igala nga arin na muna mo bayad. Buhingon sa di mga higala ning sawag nini. Buhingon sa ning Nordico nga. Di pa, arisan na muna mo. Kay nag-function paghihapon mi. Mga tao galibog. So yung ani na lang. Kung unsang biling nga inyong madawat, ato mo bayad. Siyempre, nakadawat kag biling di Nordico, ato ka bayad Nordico. So pagdawat ni mo, ang wabot ni mo biling na sa Davao Light, ato ka bayad di Davao Light. Pero kung ang dadawat ni mga billing Nordico, ato kang Nordico bayad. Ano ra ka sa yon?
2: Bullseye. Bullseye.
1: Ano ninyo butang ipag kalibog kay ay miskay libog na daan ni ato mga higala nga panahon karon. Malibog pag samot. So ay lang kalibog-libog ka. Oh, ipasayo na lang tanan. Oh, kung unsay nakapangana na imong kuan? Unsay nakapangana ng imong billing diha? Ala ato ka bayad.
2: Bullseye.
1: Samtang may gala dresad sa Davao Oriental, ang Davao Oriental Police Provincial Office o ang Congressional District may gala sa maong probinsya, gipalig-on ang koordinasyon alang sa maluntarong kalinaw sa maong probinsya. Sa dugang pa mga kadikaran dresad may gala sa Bukidnon. Doon na sa il mga igalay lalaki na kaplagang sa Maron o gituang gidungga may gala dres Quezon, Bukidnon.
2: Bullseye.
1: Samta bagay gala dugang pa sa mga kadikaran. Kining TMC's malay-balay. Imbestigahan may gala ang viral video sa ilang personahe kalabot na sa pagpang-ticket sa multi-cab driver mga igsoon.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Kini nunot kini bagay gala usa ka driver nga miangal mga igsoon sa dili patas nga pagpang-tickets membro sa TMC. Kini mga igala nga ito ang traffic enforcer in town. Ihimakak sa niya may galang aligasyon.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Diapon mga igalay, 36 anyos, mga igalay, gilubas katagay. Anong saan naman tao niya? Inom, inom. Kaon, kaon. Storya, storya. O linuba ay man din gusto, nagkalas-kalas pa mong imno nun. Huwag naman ito, mga hubog bito, magsumbagay pagkahuman. Nagsumbagay, unta mudaan. Ikay pagkahuman diha naman ngisog og naka nakamamam na nakatingal na.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Alas 7:29 samtang sa mga iskutanan mga higala nga nasyonal si Senador Jinggoy Estrada gibarugan ang majority. Luyo pa man mga higala sa matod pahangyo nga mubalhin siya ngadto sa minority bugti sa pag-atras sa iyang kaso. Wala niya kinigihimo. Kagapon, ginakop yun siya. Mga katropa. Oo, may surrender. Pero ang term mga igala ni Junbic Rimulya, ginakop kuno.
2: Bullseye! Bullseye!
1: 7:30 na, may galang dagnas buntag. Samtang sa dugang panatong iskutanan o katikaran din eh. Kini mga igala nga nakareklamo si... Niuli na lang may igala si Subiri. Kay siya nga, waman sila, uli na lang eh. Uli na lang eh kay, giboykot me. Naunay kasi yung, naunay kasi yung tari ron, kay ikaw may nag-ulo-ulo at itong niagi. Na, pati si Lito Lapid nga may panghayang-hayang dito sa iyong lingkuranan, imog yung giguyon. Ha? Kaya karon, no nga, wa mo gisipot sa uns, majority. Amot, o karon majority ba may tawag ani mga igala nga patas naman sila? 11 naman yung diri kang kay Tano nga team, niya, pwede naman magsakir.
3: Ayaw!
1: Unsi magkabuok ning sakir, pwede na kayo. Football ba? Football. No? 11 man may galas pikas, 11 sa ding isa. O niya, kini si Erwin Tulpo, sigig intriga, nga, na ako na'y mabalhin. Ikaw, Erwin, Marites Gugang Dako. Ikaw si Henry Nagalisa. Shout out Henry Nagalisa, ang pinakagwapong tao dos timog. Yatira. Dong Tuling, Maing Buntag. Og si, ano to? Leopoldo Sabra Pardillo, Nats Kosner. Maricho Barbarona, Mayong Buntag. Samtang sa dugang pa, mga katikaran.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Yan asad mga higala, ipatutsada si Auntie Claire. Ingo si Auntie Claire, mga higala nga... iyang gireeko ang kabalaka ni Pangulong Bongbong Marcos. Nabalaka na gina siya ron. Kay, at least kay bao na siya, mga higala. Una, kay bao siya maigsoon nga lisod ma-impeach si Sara. 11 sa pikas, 11 sa pikas. Do you think magkapa-impeach sila? Dili. Kinahanglan og siyam para makaabsuelto. Siyam lang. Ngayon naman ka, Tropang Arnel. Sayon raman ang logic, ana. Kay, kung ang 24 makuha ang siyam, di naman siguro ka 16 na. Pila man na, Gab? 24 minus... Kuan? 24 minus 9.
2: Bullseye! Bullseye!
1: So, kinahanglan lang siyam para

0: dokol mo nga katropa. Ato nang isgutan niya. Ayaw sa aron. Kay ato ba nang gisugdan, iablihan ba nato ni? Samtang mga igala, doon na siya'y mga banat ning, banat sa ni mga igala ning si Irise. Naningil sa mga igala kang BBM. No, kay magtuig naman, 2025, no? Sukad mga igala, tama to, July to. No, nahitabo mga igala nga nang hinambog sa BBM. Nga doon na siya'y 5,500 ka flood control projects. Tapos karon manghuna mga igala nga di ko siya mo'y mastermind. Kay, ay ilang ginapagawas manggod nga si BBM ray nakapaimbestiga nining flood control projects mga higala nga scandal or kawat nga kining mga kawatan ni nahitabo pa mga higala sa kang digo nga time. Oh. Kanang kawat sa gobyerno, bisan pag panahon pas abahan ni mo bong nahitabo na na. No? Ang bangutan naman ko diya, apil ba ang Pangulo? Bullseye! Bullseye! Bisag asang institusyon na may gala na ay korupsyon. Ginigani, ultimo gani, GKK na ay korupsyon. Simbahan pag gani na. Mag-away pas kwarta ng uban. Mga katropa. How much more ka ng million-million ang giyawira? Bullseye! Bullseye! Alas 7.35 na. Ang atak na may galas mundang samtang. Unya sang alas 9 buntag, makauba na to. Si Kapitan Robilin Basas, no? Ang ipasalamat sa namo may gala sa gikan sa Barangay Luban, City of Mati. Sa pag-abi-abi o apil na sad. Ato po mga igalang, gusto sa kong makaadto mo anang ilang lugar. No? Sa may Barangay Luban, ay nindot niya may galang mga suruyanan. Oh. Shirley Liscano Joseco Caminero, good morning Sir Arnel. Senador Raman gihapon si Jinggoy. Nganong kuhaan man siya katungod diha sa Senado? Sa una si Trililing og Dilima, nakadagan pamanggani og senador bisa naa sila sa sulod sa selda. Oh, tinuod na. Mo man gihapon na kan Jinggoy, no mga katropa. O pa man ay final ka desisyon anang kasuhan na. Dong Tuling mayong buntag. Marjorie Mar, in loving memory of PBBM administration, rest in peace to all airports. From all Filipinos gagipang kawatan, salamat katropang Arnold. Shout out midiri sa Bukid sa Navarro o Torres family. Good morning. Good morning. Oh, asa man nadapita sa Bukid sa Mountain Navarro o ang Torres family ko. Salamat. Good morning. Mir Ramada, maing buntag. Good morning. Nads Kostner, lubuga ang... lubuga? Lubaga, de. Lubaga ang dunggan ni Auntie Claire. Ayok, okay, mamaak na. Lapanas irbo, mga higala. Alas 7.37 na. O karita, mga higala, sa ato ang unang hiskutanan. XFM Katropa. Ato maminaon, mga higala, tibig sa press conference, press briefing kagahapon sa Senado. Kundi mga higala, namulong usab si Senador Jinggoy Estrada. Una pa man, mga higala, kinisya ang hingpit niya ginakop o miadto, mga higala, dito sa Sandigan Bayan. O karoon na, mga higala, diya sa may payatas. Bullseye! Naka-kustodiya mga kaigsunan. At tumaminawan. XFM Katropa.
1: Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay nito. I will remain firmly with the majority block under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat,

0: Hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga alegasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 National Budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito.
1: Alas 7.40 na Miguel ang Dagnas Buntag. Bullseye. Inyo na bati, Miguel ang tipik usab sa press briefing kagahapon. No, kundi na mulong si Senador Jinggoy Estrada. Now, natubag niya Miguel ang uban nga mga issue ni ini and even Lacson certified Miguel ang tinuod. Nga wala insertion na hitabo. Nan. Ang lintungan ay, ang tanaw sa mga tao anay karon mga katropa, syempre no. Politika, no. Mo ni tanaw karon mga higalas katawhan og usa ka pagpangipit gikan mga higala sa administrasyon. Pagunta na ron, mga katropa, kay ginalimod man na ni BBM, no? Ginalimod man na ni Anticler. Kini Pilipinas ang gahawid ani mga higala, Anticler, BBM, no? Si Martin pahilom-hilom. Ano mga gahawid sa Pilipinas ron? Si Matibag, si Rimulya, duha ka Rimulya, si Buing Rimulya o si Junbik Rimulya. Oh. Muna sila may galing gahawid sa Pilipinas ron. Nan, ilahan yung ginalimod, dili na tinuod. No? Kay matod pa, naana na sa una, dili pa sila majority, naana na sa una, na nanagkasuha mga katropa. Pero, aminin mo, mga kaigsuunan, I don't know if nabantayan ninyo na, kaya nabantayan sa nako na, nipaspas ang dagans kaso mga higalang Jinggoy since nabuo ang majority. Bullseye! Bullseye! Di ba siguro ta mga higala, mga hugok, mga hungog, no? Nga di ta kabantayan, ha? Nipaspas mga higala ang dagan sa kaso niya, no? Sa diha mga higala nga nabuo ang majority. Natinga gani ka, no? Mga tanaw nila plastar, nakaplastar ang majority and then ilang gikonstru nga kani Duterte align ni mga tawhanan ni and di modo maglisod tag pa-impeach sa vice presidente ani. Kaya kini sila ilado nga mga mudapig mga kaigsuunan. So, api na kung unsa kadugay, pero paspas ba, no? Nigawas na yun, mga higala, ang warrant of arrest, no? Liman ka na, mga higala, di atong Biyernes. Ugun-hugun pa lang to, pagka-Lunes, gawas diritso. Katong Biyernes, piansa sa mga higala sa isa niya kakaso, katong graf. Karis plunder, mga higala, kay non-bailable, diri siya priso. Bullseye! Bullseye! No, paspas kayo. So, naana ni karon sa katawan kung giunsa ni pagsabot mga higala. Kay bisag unsaog pamakak, makakon na gini sila. Bisag unsaog istorya mga higala aning presidente mo bangutanon maingon mag dili na targeted kaso gina nila. Si Anticler mo bangutanon maingon man sa dana. No, gadi na targeted kaso gina nila. Ano apil-apilon man nila? Pero ang magmatter diri bay ang tan-aw bay sa mga tao. Kamo sa bay tan-aw ninyo ani. Pagpangita basta di gustisya, no? O usan ni may gala ka pagpangipit. Oh, kay karon pagkadakop mga higala ni Jinggoy, no? Pagkadakop ni Jinggoy, naanasay ni gawas nga balita, may galang ni ang kumilik na pod mga igalang misiaw. Kay gi-question mga igala ang election contribution or campaign contribution mga igala kang Senador Chis Escudero.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Asa man si Escudero? Tuas majority mga igala, no? So, kana, apil na na. Kanibang naaspikas mga igala, wag yun sila yung mga anomalia. Rizal Tiberos, wag yun sila yung mga... Sa mabaga, wag yung mga sami ni may gala nga mga senador. Mm. Si Kiko Pangilinan. Oh. Si, kinsa pa may naadari mga igala? Si Bam Aquino. Oh. Si Win Gatchalian. Paindorso-indorso pa ning Sara si Win Gatchalian mga igala. Ang ending di ay mga igala mo tumbling ra.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Diyan kay mahimo niya.
2: Bullseye!
1: No? Kana mga katropa ang mahuna-hunaan sa tao. Nya bisag unsaon sumalakan niya og pasabot, bisag unsaon niya agbalibad, mugula man gud, kay nang ano man, mabantayan man gud sa tao. Mga kaigsoonan nga halata ra gyud kaayo.
2: Nga
1: bisag unsaon nilag limod, maklaro gyud ang kamot mga higala sa executive nga nagkaraw aning panahuna. Muna, BBM. PBBM, no? Pabuang-buang man.
3: Ayaw!
1: Ayaw mig apila. Kay bisag unsaon ninyo balibad, dili mi karon lang nag-obserbar aning politika sa Pilipinas. In fact, mga igsoon, no? Ingon sila nga, kuan ko, no? Kanabang dili ko, no, tinuod nga oposisyon, mga higala, ang kining majority nga mga senador. Actually mga igala kinahanglan nato na. No, kinahanglan nato na mga igala ng mga senadora na. Kay Duterte align man na sila o dili. Kailangan nato ng mga tawhana nga anuman. Ang tanan mga igsoon nga byurokrasya sa atong nasod nahawiran na karon mga igala sa administrasyon. Sige daw. Name a few institution sa atong government mga igala, sa atong state organ ang makaingon kag free from influence of or control of pinakagamhanan mga igalang tao sa Pilipinas kay bawo ka presidente oy, no? Naagos sa imo ang naasay mo ang sundalo, naasay mo kapulisan, ang business sector. By the way, ang business sector karon ni aray. Kay murag di na gyud maagwanta may galang ka. Kuan, tiurok na gyud mga kaigsuonan. Pinaka gamhanan ang pangulo sa ato may galang nasod. Unya mo nang lisod kita patuohon mo ingon lang nga dili na tinuod nga naay apil nag-apil-apil ang pangulo ana mga kaigsuonan. Ang Senado karon natunga. No, naay mga senador may galang nga makaingon ka nga dito ang ilang lining ka BBM, nasay mga senador may gala nga gitawag nilang Duterte aligned. Pero ako mas pilion ako ni sila may gala kining mga giingon ninyong Duterte aligned. Ngano man kanina lang sila mga gala ang nagpabilin nga oposisyon nga tinuod nga wa matingal og kwarta mga higala.
2: Bullseye!
1: Dere, mangutana ko nimo kani silang dilima oposisyon magini sila always gawas ato panahon kasi sila may gala mo ay nagdumala. Katong liberal sila, no? Kapanahon ni Digong, oposisyon. Karon, muangkon man gihapon sila ang oposisyon. Pero, nadungog ba nimo ang ilang kasuko nining flood control mga kaigsuonan? Why? Nga naman, kay kung tinuod pa nga kining flood control mga higala, kahibaw sila nga si Digong sa siyadaan ani, di na na matakom ng baba ni Sindania. Di na matakong ng baba mga higalang Ridon, kanang baba nilang Luistro, kanang baba ni Abante. Di na na matakong nilang baba, sige na silang banghag. Nakabantay. No? Silang dilima, kaning mga naasa, mga NPA, mga higalang mga kongresista, balag masuko muna ako, mga tawagon, maminamog NPA, NPA, bitaw mo. Gilagot ganito rin yung ano, naamuan ng Kongreso nga. Gamiton na rin yung kwarta sa gobyerno niya, itabang ninyo Diyos, armadong kalihukan. Sa'yo nan, Oremos, paningkamot na mong mga taxpayer. Kapoy na ba si bayad o buhis? Yawa mi mahimo? Oh. Tanawa na sila, Megala, kung suko ba na sila? Tanawa na sila, Megala, kung duna ba na sila, kadasig, kaikag, or kanaman lang, Megala, kanabang itawag nila, the fire that burns inside. No? Kanang drive, no, nga, sige, imbestigahan na ito, eh. Tanawa, asa lang sila isog? Impeachment ni Sara Duterte.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Diyan lang naman sila magaling. Diyan lang din sila mga katropang batapang. Ngayon naman, kay bao man sila nga pag-adto sila mga isog sa flood control, mga kaigsuunan, madamay man ang mastermind. Madamay man... Tawa ka nagtanawa na. Ngayon ang suko sila, yan na lang ba? Okay, dawato na to. Puro mangka ni Megalakawat, okay? Granting without conceding. Pero... Muro magdi manggod mao nga suko ka sa suko kay kas milyon pero wa kay pakialam sa trilyon. Sa kabalik ang utok. Diba? Suko ka sa milyones. Oh, pero wa jud kay pakialam, wa kay pakabana sa trilyon nga nawa pinaagi sa flood control scandal.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Kay og tinuod pa nga ang mga Duterte konektados flood control sa mga katropa, no? Ila na nang paimbestigahan tanan. Gikan dito sa apari paingon may gala sa hulo. Murag itbulaga. Ila na nang paimbestigahan tanan. Nga no man lagi, nga kung mo paimbestiga o flood control, adto ra mas Dabaw mo unahon. Diba? Tinyo? Kayo kang hinimuan gina sa Duterte mga igala, asa nila na suko ba gina sila sa mga Duterte. So, kung hinimuan gina sa mga Duterte ng mga kabuang mga igala sa flood control, apil tong sa Bataan, apil tong sa Bulacan, apil tong sa Metro Manila, nga mo'y ginapagula ni Antikler eh. Nga, naano ni sa una, si BBM Ray nakahimog paimbestigaan eh. Kumana ilang punto. Pero ako pangutana karon mga igala, tinuod pa na, nya kang digong na mga igala, unta ing ani na kasuko ning mga NPA mga igalag utok. No? Ing ana na unta sila kasuko. No? Gikan mga igala dito. Hanang iriyahan na Batanes. Paingon dito sa Hulusulo. Oh, nga mga proyekto giuting kay na unta na nila. Pero kanang mamili ra man Agustinio lagi nya mamali pagyog toplok. Kay bao ka ng Kaliawa tuwa dito sa Distrito 2, ang buhangin bahaonon tuwa na sa Distrito 2, ang pasangin lang si Pulong.
3: Ay!
1: Klaro lagi kayo. Ako nakaingon lang ko may pati media nga biliban ako sa una. Di na lang ko maghingan. Nakaingon ko, ah! Bisag sa paghimo na lang ginagmay research kay mahugman ko ng irrelevant nga imong giskutan ang corruption. Unya imong gi lakbitan ang pondo matod pa nga nadawat ni Pulong and then you are referring to the project nga wa siyang distrito. You are referring to the project and to the flooded areas nga wa baya siyang distrito. Unya imong gi main nga feature kay naay namatay adto sa kalugar nga gibaha pero dili distritong Pulong. Ya yeah, tino distrito sa iyang anak Umar pero kana ang distrito so, used to be baluarte mga igalas mga Garcia. Nga sa panahon sa eleksyon mga igala tuwa nitong BBM Gadapig. I mean tuwa nito sa administrasyon nitong 2025.
2: Bullseye.
1: Og maklaro mga igala pinaagi sa record nga kana mga proyekto ha dili proyekto sa mga Duterte. Proyekto sa mga Garcia. How come? So makaingon ka, bisan media mga igala karon harapan na. No? Harapan na pag-ilad mga igala sa tao. Ay mong kabalaka kaya di may ingana. No? I mean, di ba kumayingon mga igala nga, wapoy mga, mga kuani mga Duterte. No? Wapoy mga sami, wapoy mga sipiat, na sipiat, kaya way, walay naghupot mga igalas gahom nga, perpekto. No? Na mga sipiat, na mga masayop gina. mga kaigsunan. Di sa kumuingon, may kailangan kanas pulong, may batasan, di kayo kumuingon na yun. Pero kaya atong giskutan, politika man ni mga igal, ha? Nag-iskut man tag inustisya din, o tilabot na ilang mga personal, mga batasan, di ha?
2: Bullseye!
1: No?
2: Bullseye!
1: Tilabot, ano? Kapatid, pakialam man ang mga igal, mga kuan ba na sila? Ay importante nga, nakaservisyo ba na sila sa tao? No? Usahon man mo ng siging ngisi. Pero perti na may galak kamangtas.
3: Ayaw!
1: Para saan ang BBM? O, sige naman nagtingsi. No? Sige naman nag-ngislit niya mga higala. Oh. So, importante kayo kini mga higalang majority. Nga karon 11 na lang sila kaya nakuhaan nagduha. Si Bato nagtatago, si Jinggoy na priso. So, patas na ang laban, pwede na sila magsumbagay. Nga na makaingon mag kung importante ni sila ang tinuod mga higalang oposisyon nga maupay pwedeng mubalanse sa atong demokrasya o sa atong nasod. Without them mga higala, hawak na tanan ni BBM ang bit. Hawak na niya lahat ang bit. Even the media mga higala, musimhot naglubot ni BBM. Ha? Even sila nga naman. Aw, oh, matungnan ka diya, may magma, di ka masirado dihaw. Oh. Eh, ako lagi gibasihan itong mga reports nila mga higala, special report ko, no? Nga feature na itong bagong baha sa Dabaw. Ang gibaha, buhangin mga higala. Ang gihimong reference sa flood control mga higala. And kumbaga sa subject matter, ang pundo mga higala sa flood control, gihatag kapulong. Nga di man siya may uban nasukat sa mahimo may galang kung resistas ikaduhang distrito sa Dabaw. First man na siya.
0: Oh.
1: Kaya saan nila pag-spilling na? Kana lang. Mga kaigsunan. Alas 7:56 na. No? Kay ari ka sa uban. No? Tanawa. Kinsa ba lang mga igala ang gusto rong o tingkayon palauman ang flood control anomaly? Kanilang sila may galang, di naman sila 13, 11 na lang. But well, anyway, 13 gihapon sila mga igsoon. Absent lang or wala lang may galang, physically absent lang ang duha. Kaya priso man, niya gatago tong isa. Oh. Kinsa lang ba may gala ang gusto nga magpadayon ang investigasyon? Kani sila. Kung ari ka sa isa ka grupo senador, may gala, may gitawag nilang minority, na gusto na baya mga kaigsuunan, no? Gusto na mga kaigsuunan nilang lakson nga tuldukan na ni, in fact, na siya ay partial final report. No? Ilan ang gyalirungan karon? Si Soto ni Palag ganun na ay sub blue ribbon subcommittee, no? Na ay blue ribbon subcommittee magahigala nga buuhon aron nga imbestigahan nakatutok lang specifically dito sa flood control. Pero unsay reaction may galing Soto, Palag sila. Pag-abot sa mga higala dali sa Kamara ng Representante, ingon sa sila karon nga, dapat ang kaso sa flood control ombudsman lang ang muhawid, dili ang Senado. Kay kuno, mga higala, independent ang ombudsman. Ayaw mininyog ing nalaging independent. Ma-independent ba kung ang taong si BBM mo'y gabutang?
3: Ayaw!
1: Kay kamo kuno di abe. Mutuo din mong independent na si Buing Rimulya. Sama nga dili sila mutuo nga independent ang judgment ni Samuel Martires on the matter of the confidentiality of the intelligence fund mga higala. The same reasoning will be applied to Rimulya. Di sad mi mutuo. Di sad ta pwede patuohon may gala that indeed ombudsman right now is an independent administration or independent institution. Maurasad na may kalang reasoning akong gamiton. No? Kaya di ba ka Martires, di man sila mutuong, ay, sus, ano yan, Duterte yan eh. Eh, well, the same reason, i-apply na to, may gala. BBM yan eh. Sino bang naglagay kay, ano, kang Buing? Si, kuan, BBM. Oh. So, sinong amo ni Buing? Alam mo na yan. Ayan na tayo gamitin mga rhetoric gani nga ang amo ang among amo ang katawhan ayun na Erwin ikaw may nagamit-gamit ana Erwin no Lumang tugtugin na yan, Win. Yung retorika na yan. Wala na yan. No. Daghanag na buntis na na, Win. Isa ko no sa among mga boss. Nasuko na ba ito yung igsoon gahapon si Rapi kay nagpagngan ko ng aircon ang Senado.
4: Pinawa!
1: Kani! Kani ang gusto na ay nakasulod nga trolls, sir. Asaman. Sagdi na siya. Si Bronze G29. Oh, sagdi na. Wala problema. Pakomenta. Tabangin ninyo na. Ako na, bahala na na. O, ingon si Bronze G29. 13, Hudas. Oh, Hudas ko na itong 13. Para na ko, ang 13, mga higala, maotoy, pwede, mga higala, mamahimong tinuod nga independent nga, kuan, nga oposisyon. Tinuod nga oposisyon. Yan naman, pwede silang mo imbestigag flood control, pwede silang mo imbestigag impeachment. Di ba na sila against impeachment? No? Pwede ba silang mo imbestigag impeachment, mga higala, o sa ubang pang mga isyo? Kining uban, limited lang, mga higala, kung unsay gisugo sa ilaha aning administrasyon. No? Ang naa sa makabayan block, para nako, dili na sila, mga higala, mamahimong independent opposition or opposition nga tinuod. Ganuman, suko raman sila, mga higala, sa Kang Duterte. No? Kang Duterte ra sila suko. Pero pag-abot, mga higala, sa flood control, hilom pa sila. Good morning, doll. Na ay adik na kasod. Sige lang, pasod la. Sundan lang ninyo. Kamu na bahala diya. Si kuwan mo na. O, Bronze... basig kawatag Bronze ni si ano? Si Bronze G29. O, lang. Kamu na bahala na diya sa YouTube. Ay, alas 8 na sumuntag. O, magkaligaw sa kudiri. Kini ba nga ikala, o? Gibotyag ni Senador Estrada nga gina-offeran siya mag... Mabitong noticeable ba? No, nga... Kaniadto, hinay ang aginod, anak, no? Hinay ang aginod, may galas kaso. Karon ni kalit og kapaspas. So, muingon maghihigala si Anticlair nga, alay, dili na target. Muingon sa si BBM nga, paano tinatarget nandiyan na yan? Pero pagkuta na, sa una, inga na ba kapaspas? Karon ni ka... Ah, murag blitzkrieg, oy. No? Murag blitz ba? Oh. Ni kalit lang maghihigala, gawas diritso, oy. Samantala ko ba mga kaso, may gala, matagbaw pagpaigot-igot. Kang Jingo Estrada, agawas diritso. Why langan-langan, mga higala?
5: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya siguro, tinuod ning ingon mga higala ni... tawag ni ini, ni Estrada nga. Siyempre, wato dali asa una, kaya na ay negosasyon eh. No, na ay negosasyon mga higala nga ginahitabo nga, sige, balhin ka, no? Ang imong kaso, iatras. Ikaw pa naman, mga higala, kung alabi na protecting your ano, kining imuhang political career, mga higala, bitaw no, ma-reconsider ni mo ba? Pero may gani, kay pasulabi, mga higala, yung baruganan nga, dili. No, dili na mahitabo. Sige, ato maminaon, Gab.
5: XFM Katropa.
6: Isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin ninyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata.
5: XFM Katropa!
1: Gahuwat yun mi ana, mga katropa. No, kinsa na mga kaigsuunan ang ga-offer ni Jingoy nga balhin the part, no? Ayaw na diha. Kay pagmubalhin ka, no, i-atras na ang imong kaso. Sino ito? No, ako na anak ko yung mga hint, mga higala.
5: Bullseye.
1: Kevin Rimorosa, good morning, sir. Pa-shoutout na ko kang Tessie nga nagbiyahe og Tagum. Have a safe trip. Asa mo na si Tessie paingon, no? Kevin Bilogolo, dagan og pagka senador Sir Rel aron mahan ay okay ladi ko mag-apila-pila na nila. Tama na dadri, komentaryo lang ta, komentaryo. Ay lang big no. Simba ko uroy. Kevin Bilogulo, good morning. Naghari na ang korupsyon, mga bakakon. Unsa kahay mahitabo sa umabutay nga eleksyon? Gipanghuraw o gipang